0: Ke dira kwa lo ke metsotso le shomelo metsi go bedi fela ka nqano go ra bobi. Ba ga nna ke sale. Sebetse u fedile ka kwana ka magoeng empa he. Ke o boka ke o lebuwa mogene. E ba re se sa feeling sona se ya hlola. Me ha o fedile u fedile. Ha o le teng o teng o sebetse. E na go sa dume. Bana kwa mkhathala. Ha yona ha itse. Ho motho mkhathala o tshwana le o tsofala.
1: I'm going to go to the house.
2: That's
0: okay. Ushabili and Ganagozi.
2: Shabi, I wear no one
0: is. Iran Pula Mote.
2: Oh, yes.
0: Ne?
2: I'm at the house. Look at me.
0: I do a little girl, Master. I'm a
2: master.
0: Master,
2: go to Manco.
0: Eh,
2: I'm quite not for the next season.
0: Ke mona ba tsetsa mo ka di bontlo ka nagosi.
2: Ke wa tswana ba ga tang di tsamae.
0: He won. But ba ga tang di ba tsaba.
2: Ke nena tla ho mo na entrepreneur.
0: Ke re wa be ba paki.
2: Ke lo wa ntete.
0: Ke uta. Na ke be ma paki. Avec vous. Dilo go allo mashuma mabedi ka nqano hora ina ya buka ya bana ya bobidi hi bana ke batla honka e gauti ya mabele oh e tlhokeng ke ma pe haile
3: ga la ga dolo ga khad
0: ka ofela
3: e ga bana sa go
0: ndate
3: ah ke tata ga buza e go tla a tla tla ke go fa e le tata ga le bile tsaka tsapo go la tsoga
0: ndate wa
3: Ele tla le ara le ba paki. Ha ba ntse ba mo fetsa ka maglo mona.
0: Ke
3: ba. Ba mo fetsa ntse a ska ya ga ngwana. Ke le tla nda ke bo tso fari bu ka ga le ngile motho mme go mo nya ga nya ga le mme tla o pinse mme ga le ja di se bana ma sko. Ba se bo jo di a di a mme ma te pa ga go nya ma. Le mme a o ya di ja be mo khanna bu ja le bi. Sa demo lo ta wiyo sa sa khono poni ya ta demo ho lo memo tusu wa to ta sku bu pina e ti le mna pa la ka so la ka ne ya ta de ti e ti ga e be nye se sko to la bu ti ne wa na ti sa bu ti ke lo ke ge ga bi ru ko mo ta de ta sa men ta kha le ta de ro ga la ho la mo ha ngwa mo ga na ta de cha ja ne si le ma lo ta to ja lo kho kho ba le be se le ta de pa ta sa ni ti pi jo sa lo na mo ga na wa pu shu Na demo na ke pela wa ke bana. Na bu dira mathaka o mo

baga khona pelo ya ka hala ga to le fedile se ka ba wa thulama e ho hang ho bane le gato e le fedile nke thotwana ha go tswela mo ke nne teng o se ka bona batho ba se ba bolaya empa go bona ha ba le gato le fedile le tselwa kae e ka pa le khuwa kae o re le ne lutlotlatswa bolitse ka pa le fedile hlile fedile ke le hlonono e ho tshwanela ho a go hanwe e pele ho tsholwa mang.

Mashumama be di mitso itsile tsifela a yan latulo ile ta yualo imi shumama be di anan limitso e supile fuka letse ho rabubi Alaba tu bulu kelo mo ba go le le khaipa no ga mona e ke mo hlobolela diku Wena ga ba ke mo mo go le lang khaipa ga nga tsaili no yana hey motho ke a mo le buwe

Edula go allo mezu se mashuma magago fugaletse re ina bobedi ba nna bile mashuma magago ke ya hore nyane ya boraro a isa masiki. Bana ha ile dine o tsa moya. Kiri moya. Kana go mo sala mo mphumo ga o bua lo ka ha moya o latella motsholo o ka palo thuela. Ba moya o ka thula ngwana mo gena le dipogone. A motsa maisa fa se ka lo tofa. Motho amar matlo a matshenya. Ba montsa ka matlong ka bonu wa motho lo go itse go lwa motsa maisa ka lo tofa. Ana ke re la ba ntho di tsala fela empa ine ya moya empote ka thu. Nana se ke jwa jwa ka lo tofa. Hape. Wa mona o nulo santa do ha hlau. Ba o subi tse di se tlhago. O le kwa. Na e bin ka lo ka tiba. Ayele mo gana yo suila ga iPhone ha ile sonelo sena sona se mpote ka thuto.

0: Έλειχτε.
1: Καλά τώρα καμαχέτ.
0: Καουφέλα.
1: Δεν ξέρω ένα τάχο μου. Γέκη πινιαλιά ο καχουτσάνα. Τα τσίνι. Ας.
0: Χουτσάνα λέω ανάγκη μου. Η πλειο είναι ρουμάνα μου που λέει.
1: Ουε. Χάι. Αι, ζάε. Κουρά κύριε κύριε κύριε κύριε κύριε κύριε κύριε κύριε κύριε κύριε.
0: Ha a ke mo wa hopola go nna dipuo ga di sa ntshosa ha wena o halefile go mane
1: a ke re go itse le
0: me le ntse
1: le me le ntse ha o thabile o bina di fela
0: ha o baba buitse ba go
1: le
0: ba ke ga ke ba go gapela
1: ha o baba ba go ba ke ga e wa bana le go mo gemo le mo tla me o tsa ndemo le mo kana go ya teng
0: ha mo na tibua
1: Hey, le o mananga o mane le nna go mo ro tsana le nna to ya o mana matsatsing a ntse ke re ntate le yena ntse le yena.
0: Eh, le yena o ntse etsa wa hae mosebetsi.
1: Le yena o ntse etsa wa hae mosebetsi. Mm. Ile ho itse o le bo head in thontso.
0: Amen.
1: Se ntle le ke bohloko.
0: Mm.
1: Hey, wa ile ta ho mana go aba tlhokwa. Hey.
0: O ba
1: e ri tsetsemura o ri tsamatse na ri tsetsemura o
0: e yo baite ba di ka sala mo gao jalo ka segiti wa go wa khoma sa khoma ya bona sa
1: ke la o thotse la o itholetse di ke lula te fela
0: lula te la o lo ka dumo go ha bona taba tsena se ke re di phapang itse tsona ke di baleng
1: Kiri, ntate, wa tseba hona le batho ba ka o ratang fela ba kore ba o ratele ha le mo se nang molato. Ela re fegere ha rena molato, ha rena molato, rena molele, rena molele. Hona bana. Ke itse ke ne ke hola wa tsa bekeng e le e fedile.
0: He banna we, ha o tla latla pudi.
1: Wale, mara ha o ntse o hola. Ha ke re dilemo ha di ntse di eketse ya wa tsa hore le montsa tsa mehleng e a o na le mashome a mane ke tsona tseo re seng re ka gare atshe ke tsa palelo mehleng ya rona. Jwale ha mashome a se a le mahlano a na le metso jwalo ka nna tje o itsetse go so sebeletsa nnete wa tseba o tloele mamenemene
0: fela he le ona o gola gona e ga ntse ke bona ga ntse ke teka letsatsi la tswalo ke gopolo gana tsiutsa ka ke ga ntse di fokotse ga ke teka le
1: haholo
0: kore ntse di fokotse ya ntse di qepa di qepa di qepa kere
1: watsa o e shebe kae o e shebe mona mo o seng o na le bolebadi bona bo o senye ka hai ka nnete ga o sa utlwa ntle na o tla go etsalang o lebale senotlolo ntse o se kentse monwaneng mose kore o tsebe gore jale tlhe ntse di tsamaya
0: Koko
1: ya mane mo go qetella o so sa tsweli bana ba hao mabitso a bona.
0: A ye go bona go ha ke tla bona go ile wa tsa motho wa go. Bona ke tshwere ke tswala ta gaba, bona ke tshwere le telefono ka tsone le nna le tsere ke. Bona se ke tshwere. Ke handle gaba ile e kae go.
1: Aha.
0: Ke tsaba ka nkeng ke a ipotsa. Ah, ke a mona mo ke nana ke tswa ding ga bona. Na mane ya hola go.
1: E la tate ke re o so le ba le bana mabitso ya bona tsebe ke ha o so fitlhe hantle ha ke ntse ke tla ke hola mona ke ntse ke tla ke tata ya le bophelo ke santsane ke le ngwana ke ne ka re ha ke re ke lebetse ntho e itseng mme o re neng re dula le yena o ne o ka utlwa re na nao ko lebale go ja o ipotsana o tla lebala ka go ja gobane go na le ntho e o tla utlwa ha mo ena teng ikebele ka re seke lapisemoso
0: wa lephako ga o koloto one
1: a kanete a o na sekoloto ntate
0: o tla o gopotsa Ganita mui.
1: Wali tapine mwen la te a di buka. Hey, wangata mwen ke te.
0: He wan.
1: Awerika tuwa fase, remuru lela khaibana. Wasa, wasa, namu tuji mwen lela khaibana. He li fase mu. Mema dine wa gama shala, mwen ya hayo pomule ka khotu.
0: Ke
1: mo sa di che ke menu a re ruta a ke lebere ne le ba hlokomedi ba gona mo moneng re di ja pela San Bernard jale re tla be re tloile ha e kwana ge fatse meletho o ntse o bokotswa ho ntse o thungwane wa ka ha bone o tla tshaba le bala go hona le mohlang ba tloa gwana le gona ka ntwe bitswang lefu Kale ha re fihla mane o tla bo utwa ngena o hlatsa dijana o etsa kana go nne re bona e ka ga sotlwa ha o ntse ba pala ho sotlwe go go etsa tsena a re bona mme a ga sotla mona ho fela ke ya bona gore o ne a re isa tseleng ya bophelo ona tena motho o mosadi o a tsaba gore ha o re jithe mona o tlameha o bona o a phea o tlameha o bona o etsa go re re tshe ba bang ka nete ke meno a tsaba ho thwe motho le hana le dibe modimo a nna ngole a ntse a sakola go bane ho bona le tsentle tse motho a di fihletseng bophelong ha o motho ya motletsa ya
0: motletseke motho o motle fela ke metsi
1: motho o motle ke metsi ja Ah, wala ke tsi tsi pela mo.
0: Ha ke o bo.
1: Eh.
0: Jo bona han.
1: Bo e ba ntute ba ga ha be mong khala ya ga ngwana. Hai, kaz. He? Ka ba le bona ba ntse ba so gudi so gwena ka lokana.
0: Hai. Na ha ke na khan le mo. Ke re mo mana mafufu fele taba ka botsona di felle fubeng sa mo.
1: Eh, I got it. You say you need things to learn how money. I thought you need to learn how to get things to learn how money. What's it?
0: Nah, you wanna go?
1: Nah, hey, you can't even learn how to say you need things. Ah, hey. Kin tsa gile me ke apela ka lenye tsa tsa gile mme sa ma ya bo go go tsa ke o metla ne te
0: ayate khomo le mana mana tsona dingkutswa le dibitswa la mafasa ditswale le konyane tse dihole tse maoto a dihole ha ile
2: ka bro la bare
0: ka ofela
2: ka ja ba go mona ke khale ke le tse ka tsa poko ba do ja
0: nda
2: ka ba jo ba nge ba ga so ma ri ba ba ja
0: nda twa
2: ke ri jan
0: ka mo ka ma jan tse
2: mo do ba ba tuma ba be je ba ga bi bi le tsire le ntse Aye tse bana ja re ma ga ja se di ngwe go bana. Se ba ba thata. O ba o shishi ha o la ndilla go tutu ho jo. Ba ra ye di ra mo di ndwe la nga ntle ka mo.
0: E ka nna.
2: Ba le na di ja ga di ja di di le di tin tse se ke so tse ya de. Ka bon di ra e fili ya nna ya la ntse.
0: A ta mesa fa ka nna ba di mafafatsane yana go le wa ke re nne nse na lu iphetola bone la nkuke le ha ka ga o ema fela o huhuisa le go ba la ga fi
2: ka ba ho wa ho mbola la ga fi
0: la ga fi
2: hey ya ba ya ga ya le di ona mo blogo go yi nda fuli ya mo
0: ka nne ja ga le le o
2: ge jama ya fela ka ga tlo kwa
0: ka mo ke ne go nka te
2: Anna I'm not going to be able to do that.

Ke ditata ke komang phato ke le kokolometsi la ga mose.

nete sa le re dula mesetsonye lefemo le metse megago mo reyang teng ke gore nyane ya boraro mo e leng ge re tla fetola mawa kene ka mane ka thapi ka matshedisufu

0: ba ga khona ntate ngkhudise tse bana ba ka go ba mo sa di yeno ngetse mathaita ai list
1: tsala ka tele ka ma set
0: ka o fela
1: se tsana sa khum
0: eh
1: tumela he mo papa
0: go tswa mfuno ke mme
1: o tsira ga ntate
0: hela ka mo ha go mo dimwe ka ba wena o ntse ya bua
1: a tsa ke sa itela mo papa
0: eh
1: Papa ka ke go ka ho leta.
0: Ha o bijwa.
1: Ke le ka le mai la go go o se o se o se ka go tsene mo sala sa tse. Ha tsa ba ntse ba ga tsiya ho le ka go tsana ka mo tsene ho na sala se se la tsi. Ke se ke ba. Papa. O ntse no khotsa ke le la pholo. A ba tsene se ka se la masi mo.
0: Mhm.
1: Ke re nne ke khotsa ke la pa ndi mo tsitse bona a o Kola bo ntse ke le tlile ka mo tsama tebile. Ke re ka mana ka thabatse ka. Ke re nne a tsang ba se se se mo nati. O nne ka le ka mo tsola. O ntse ke se mana ka thabatse ka mo ka o. Kola. Ke go ka nne ke se ke na. Ke bona ka o tsola ka mo ka mo khotong. Ke re ka mana ka bo thabo teng ba ke mo tsama mana ha na ka tlo. O ntse ke se se bona ka o tsola ka o tsola. Ke re ka mana ka le rie. A ndi ne di setse bona nda te mo di vie tsane le ntate. O kopa.
0: Ne.
1: Ke le ka le rie ka mo ha ke ba le bana ke.
0: Hela.
1: O re tsira se ke mo kopa ha le mona ke ba le bana. Ke ntate mo holo se ba ta se kwetse se la papa mo la mo hale. Ke le tali ena hangata le hangata. Ke le talenta ke hala mari a ofele. Le yena le bo se ka ofela ka ofela ka ofela. Ntse ke ba rata maila bo go bontsha ga tlo ha ho le tsene mana sa le o tla tsheng tsa le bo a motlopa. A se wa motlopa. Ke mane se ka pitsana he re tlo tsena dia go supulisa tsa wa motlopa.
0: Ha bona.
1: Ka ne ke motlopa ke mane se ka pitsana.
0: Haluka.
1: Ke a ntse he mo kopa.
0: Ke le bua mme. Ya, ke bua.

a ke tsa jena go le ke fetola mabo ba ba saletse ke skotona sa motsotso fela go fitla gore nyane ya boraro mo ilong go le go tlokena ka matsediso thongwe le nngwe ke na le nako bonje ne skate sa thongwe le nngwe na le nako ya yona nako ya go thaba iti le yona nako ya go lla iti Ha ile nako ya ntho eo e ho wena ka jeno a mohela go ke nako ya eo. Mme he ga tseba ha se mokgwa ke molao. Ra kena a bulang ka thape. Go ba nako ke yona.

0: Mkhu.
1: Kwa tla mutshala pela.
0: Hulwalo mkhu.
1: Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalela. Modimo o le mong o bokang hobi wa rona ntate. Ibe wena ya motataisang le ona re mo mamene. Lenaneong le leholo le kopanyang Basotho ha mmoho. O le wa kona modimo wa rona. O sireletse le malapa a rona. Le batho botlhe ba re mmopo wa diatla tsa gago ka Kresti Morena ya bokwang ya tanga bokwe ka o sa feleng. Amen.
0: Amen.
1: Ke nkgono gale ke lelao letathulane ngwaneso.
0: Ke a leboa nkgono.
1: Thank you ntate.

0: Umanginga.
1: Ah, osa buti unkhulu wayenze lwa.
0: Yes, lamilanga. Umanginga umelela ngana.
1: La osa atle ka jilo. Letsatsi la ho le atla.
0: Umelela
1: ngana. Umanga phumelela. Namhlanje. Siyeza zamiska. Yatla nakwa. Bobai mthungu le mwena lena. I believe we to move mo ka sebele sa ho. Ailid.
2: Kala ka tla ka makhethe.
1: Ka o fela.
2: Ka o fela ga tsabana sa khomo.
1: Eh.
2: Wa tla ndate.
1: Ka nne ka mo ha bua modimo wa ka ba ntswe bua.
2: Ah, ka nne. Ke yan. Ke la go ya thapelo ka po.
1: Mkhono sa ka tao gape.
2: Ao, ka nne te he ke tla khuka hape hape. Le bo matlanta te modimo ha ile monantse ge bonana.
1: Eh, eh.
2: Ka le bitsa ntse ke le mme steaming wa nene bo hobe ke tla go.
1: Ke le bo mme steaming wa nene bo hobe.

꿍어에 비해 전화가요. 나라고 모르다 나가야 코나 뭐나 하일까 가리 두면 라 레나 기기가 녀루 아 엠포트 녀루 미툴라 마야카 투 마시에스 사피시카 가나고 무조 세파 우리 알로가 토로 아이 외자 바나바 마리에스라 미트레샤 밤크로이 bone mangata re hela re litsimong ya ba mangata ya kuru mangata lona a ine mapela yaka a e khumame ba motho ya ba o nahana wena o ka ba mogena wa rona na ba ni ni rongwana wa ofe a dina kwa haye so fihle a lo ga to go yengwa ga ke bone kgwedi dina le di tsile shumele motho mong dina mapela yaka I was a bana ba bo ba ke tsa mhlo. I was a ntata ntata ya mkhalema gana ona hana nna le mmao le bana beno go tla go fumamela na. Empa he ntata ai aina. Manga kumelela ngana. Sa dileleng a go ngwa go bana ba botho. Hela mona tsa maya u lo she bana bana beno ba ntse ba ya jwang. Mane mira ka ba di sitse. Manga se ba mona sa tla lo go le ba ga ditogo ke ha re tleng ga mmolae. Ke tla go bona go na togo ya ne hai. Ka botogo tse o tsa ha itla fella ka. Ba ke go ntshongwe le ngwe na le nako ya yo. Ba mo tswaga ba hla ba phokwana ba nka go ba ha e me bala ba itaka ka madi. Ba mo lahlela ka le dumeli. Ya ga ba ntse ba mo lahletse bualo. Ba bona ba ishumaela. Ba etla le mane. E mong wa bona gana go ta thusa ngo bola ya madi. Ngwana bo gone. Etswe ke madi a bo. A re mpeng re mo rekisetseng ba Ishumaela. Ba Ishumaela ba mo reka ka ditšhelete tse mošomo a mabedi.

0: le bona ba tsaba ba morikitsa maegepeta maegepeta a fitla ntlong ya fa empa ntho engwe le ngwe na e tshwara e netlile e etsa kwang yatle banna kwa isaisa a shahla motho yane a ba morutle a o le mosadi wa fago a ba batla go bala le ena empa gana a swaga koba ya gae ke dio tla godimo fela mabala a ngwe batla go bontsha go etlile ntho engwe le ngwe e na le nako ya yo ntho le ngwe e betswe nako ya yone allaga mosadi bonang letswalata mohebiri eno jale ke ena o tlo go tlokofatsa a tsheisa ka gobona go ampeta yare ga ke lela a baleya bonang ke tshwere kobo ya gae nako ngwe modimo wa ka e keletsa boima godimo wa boima bo bo wa ba ipotsa gona e be o entseng aa o ba nako ya gago yatle ga e le nako ya go tlhokofala le tlhokofala ga e le nako ya go tlhokofatswa e tlhokofatswa empa nako ya gago yatle ba monka ba mo tlhatlhela tongko empa la a fitlha teng a o molebelo wa tongko a monka a mo etsa molaodi wa batshwabua ba bangwe a letsatsi le leng motho a tsetsi le moapeidi wa fago bane ba tshwere mo le ena ba lwa ka ditogo e mong le mong togo ya gae ba tsoa ba tlhoname ebe wa ba botsa josefa go banna le tlhonametseng ka jeng ntho engwe le ngwe e na le naga mokgatsetsi wa fago a na mokgatsetsa dinoare ke bone megaga masitlha jwale ntse ke tlhile ke gamela megaga kaga senelo sa fago ke mone ya sona letsogo masitlha a marara ya ba josef wa mo kgakololela yona gore nna se nna mokgakololo wa ditogo ditogo ka botsona dikgakololwa ke modimo ntho engwe le nngwe e na le nako ya eo gopola le ena o dula ba ditogo tse pedi a diwetsa bana ba ya ba ba motlhoo ba ba mo qetiletse ba mo rekisa o tsebe togo ga ya ka go phelela ga bedi ke nne tse bolela ntho e tshwanago robo motsotso ka mora gora ena ebram ke nako ya matshediso ya ba o tlhalosetsa mokgatsitsi eno go amatsa taba e o e logileng ke ntho e le nngwe ka mora matsatsi a magago fa go tla o ntsha mona tronkong o beele o duo ba mokgatsitsi wa hae ha empa e tle ga o fitlha moo pela fago o tlo ngopola o mpuelelele gobane ke ntswe tronkong mona ke sena molato ke mohebego le teng ke rekisitswe ke sena molato ka mora matsatsi a magago a ya ba le mong moapei wa teng le ena wa tlhalosa go hela ke mone ke gore tse diroto tse tharo tse tsetseng dilo tsa mefutafuta empa nonyana tsa leodimo tsa fitlha tsa dija kao fela dilo tse ka segotong ka mo di le tharo ba a ra le wena ka mora matsatsi a magago fa go tla o ntsha tronkong mona empa o tla ile o fanyeya sefateng mme dinonyana tsa leodimo di tla go kgonya maga motho yo mong le mong ka togo ya gae a e leto
1: ka lerato le ka magete
0: kao fela
1: esabana sa kgomo dumela ntate
0: kgotsong kgomo
1: o phelantle ngwane
0: ka nnete ka mogoko wa modimo wena
1: ke wena fela o re bolokileng
0: mojwa
1: ke kopa o kena maphedisong
0: ga o bejwano
1: re na le modimo wa rona o laoletse batho leku empa o ba patetse nako eo o batla tlhoka yona gape o ba patetse le mokgwa o batla tlhoka ona ka mantswe ana ke kena malapeng otlhangweng ke senene a lefu a ke a maletatlhejana a ke a basotho ka kakaretso ke re ke phumole meogo gobane bophelo bo laolwa ke mong a bona modimo wa matshediso o tla ba le lona botlhe gobane ka metlha o fetogangta tsa dikhutsana monna ba tlhologadi mosadi wa metlholo gobane

0: tsohle ke tsa hae tiro ka lefatshe le la hae le tsohle tse ho lona ka mantswana tshidise ha me le phule meogo e ke na lefatshe ho batho ba kulang ka thojane mona ga na le bakudi ba bangata ba kulang malapeng a bona e sitana le matlong a dipokelo re re modimo ka nako eo re le matshwenyegong re tle re hweletse go wena o le modimo wa rona re tle re sekebe ga goana le lerato la gago ga go utlwa bohloko ga o latela gage ga o sa le modimo ga o sa le mong a rona ka re ga o sana ditsebe tsa gore o utlwempa o utlwa tsotlhe o bona le tse tlangotla bophelong ba ngwana motho bane ko wena molaodi wa bona ka godimo tsena tsotlhe ntate a lokileng re a hweletsa re a meketsa dinaga tsotlhe dinaga di a lwana di eka maruo a entseng ko wena modimo ao e kareng ga motho a qeta go abe a sekueng sa gae ka motsotswana a ba wanka o mo amaona o modimo re kopa kgotso lefatsheng kgotso e ratwang ko wena modimo yane jeso a ile a re ke le siela kgotso ke le nega kgotso yaka ga ke lefe kgotso ya lefatshe leng gobane jeso o ne a tseba gore motho o re kgotso fela a tshwere le go mo ka letsogo o re kgotso fela a ntse a rera lefu ogo modimo ya maatla o sega meketsa re maketse le nageng ya rona ya batho ba batsho kgotso e fedile empa ko wena modimo a tla re fa kgotso ya legodimo re hweletsa go wena ka meogo re a meketsa re re ntate go utlwela botlhoko lefatsheng le go beileng go lona e sena lefatshe la gona la lesotho o ntse o sena kgotso ba dipolao di teng dintwa di le ga re na le dipolao ebile re na le bosodu tsena kao fela di senya kgotso modimo wa rona ka kgweletsa go kopa kgotso ya legodimo e senya lefatshe lena mabitsong a magago ntate mogalemoya o galalelang amen
1: amen
0: ke nkgono kgotso ke le re la phologo ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya lekgojan
1: nkgou
0: ke a leboga
1: ke a leboga nkgou ntse le yona nako ya masedisola moya wa ka
2: thuokaofelakgotso
1: ntate ka moga wa modimo wena
2: ke a phela ntate ka lebitso ke ntate monna ke tsela wa itibelela kolong yona ke kopao kena matsedisong
1: ntate
2: ke kopao tsedisa mane maqhaka mane lelapa la mokedisa ke tsedisa ngwana wa botimono mapune mokedisa ka mme wa gae ya mosile mme madiana mokedisa a tsa bewa a di-11 kgweding e tlang ke a leboa ntate
1: kgwedi e tlang kapa kgwedi yona e
2: bekeng e tlang
1: o ntate
2: eya ntate tla ke le tsedisa le botlhe ka go fela bao aetlhaetsweng ke mathata anong ke a leboa ntate
1: ke a leboa ntate

0: y dentar.
1: Guau.
0: Yo sé.
1: ¿Quién es eso?
0: Eso. Masukuse Mutokwa.

0: ke a loketseng go botswa o yemong bo. Go bana o na le a loketseng go botswa. Ntata gone, ka o kopa. Ke a lla gona jale ka kae, ba kgutlile bana ba gona mesebetsi, mesebetsi. Ke mang, ke mang ntate re loketseng go lela go yena? Ai, ha e se wena mongadi. Tsompagege, fetola dipelo tsa Basotho. Ka moka fetola dipelo tsa Basotho ntate wa rona ka kopa mongadi ke kerege kologelane ga e ba bana ba Basotho ba tshwanetse go fumantshwa seo ba se tlhokang ga ba se fumana Modimo ka tsebe o a fata metsintsinyane ga o etsagale jalo ntate ga go etsagale jalo mongadi ga kopa ntate rata o bua go gotlhe ga go tlo ba le dintwa ga o tlo ba le bosodu Basotho botlhe re tlo inama ke be ntho e le nngwe ke lelana le tsetsee ke batle fela kgotso kgotso ya gago mme re e sebeletse re thuse ntate go tloga ka jeno mo gore neng ke sa bone gore ke gona baphoso ntate South Africa ga ena molato ga ena molato South Africa ga ena molato ke na le molao wa yona Modimo ke tshwa ka mantsi ka maleme a rona ga ena molato re thuse ge mongadi go go tloa jwale a nang le tokelo gore ba etse mosebetsi ba tle ba o etse mme bana ba Basotho ba tle ba phologe re fa dijo re fa diaparo re le mmogo ka rona ga yona e nyenyane seetse tse tsotlhe mme re tshedisa batho botlhe ba bonang ka e kare ke le bothata bo tla ba teng kake a wena a o tloba le bothata re bua kgotso re bua kganya re bua poloko o kona jalo a Kresto Morena ame ke nkgono e dutse tlase o tlhapaneng ke na le mmatla ka o moputsa ke ntse ke le pela ga o motlhopa
1: ke a lebong
0: kgotso
1: Mashumama beli mizwe mihlano ka nqano gora ya bra

ba ka ntho e nngwe le nngwe e nang nako ya yona. Ha e ba ke nako ya gore Basotho ba fitlhe ka ba nang le Sotho ke nako. Ka ga nako e fitlha gore ba boele mesebetsing mo ba ile go fatela bana metsitsong yane ke nako. Ntho e nngwe le nngwe e na le nako e e leng ya yona. Le nako o ka lekanyang gore modimo e ka go o furaletse, ha o furalela ke nako ya go fete boemong boo. Se maemo otlhe o fetwang ga bonolo, e tswa se maemo otlhe o fetwang ka thata. Tla laolwa ke nako o kgona go feta kae, o kae ka nako e.

0: Eilicht.
1: Makgethe, ntate re lebeletse ka tshepo wa kgolo ya thojana.
0: Kaofela.
1: Re tšhabana sa kgomo ngwaneso.
0: Eyankoo.
1: Ke nkgono o kgetsa fula ka legeko ka mona ka mateanong a tsela tse nne ntate. Ke kopa o kena matshedisong.
0: A o bejalo nkoo.
1: Ee, atle re ye lelapeng la nkgono la bonkgono la bomme lesedi la ditšhaba. Le go maleta thojane otlhe a inyamisitseng ditlhogo gobane ntate o se o nkile meya ya ba ratwang ba bona ya beng ka bona. Re kene go botlhe ba kulang dipelong ba nang le matetetso dipelong a utlwisa botlhoko o sotwa ke tsa lefatshe lena. Re kene botlhe ba kulang ba dipetlele la mahae le botlhe botlhe ba le maile boboko le ba etseng maile boboko. O buile ditaba tsa botlhokwa ntate tsa Josepha a neng a sa etsa letho le lebe. Josepha a neng a ratwa ke ntatae e baneng lerato leo la ntatae le fetoa makumo a hae a tlang go bana babo. Le ha a santsa a le hapotitswago mohatsa potifago a ntse a mo etseletsa e ba ke eng yo kena ditronkong. Empa ga ya ba pheletso o go bontshitse ntate jalo ka ga buka dipaka gore o qeteletse ya tswile e le e ba ena a pholosang ba gabo. Bana ba bo rona ga ba tloa magae mona ba tloile e le bana ba yo sikilela bana ba bona gobane go se mesebetsi mona gae. Baga ba yo ba sikilela nageng eno ya Aforika Borwa empa jwale ba fumana tse bohloko teng.

0: auf meiner selber Banking. Christi, yena o dumetse go ba utlwa botlhoko e be ba ntse ba matha motlhomong ga ga dipula tsena kapa ba kokometse mo re sa tsebeng ditlhatheng mo ba ipatileng kapa ba bangwe ba ka ditogong kong botlhokong empa ga ena ba pheletso gobane ntakena o tseba nnete o dumelela gore go etsagale e le ga na le sepheo sa gore o tla ba pholosa ka mokgwa ofeng mme o tla a ba lebatse botlhoko bona jwang re kopa mogau wa hae he ntate ore a tle a ba pholose ba tlo fitlha baneng ba bona a ke a kenye nnete go baetapele ba rona nageng ena ya rona a kenye nnete gobane nnete ga e le teng dipelong toka e tla ba teng ga go batla ipipetsa ka tse monate ba bangwe bona ba sotlega toka e tla ba teng jale e be kgotso e se e itlela fela kgotso e se e tla itlela fela ee re duletse ntate re thole morena re thole ba ke ba rialo gore ntate re thole morena ee re duletse ntate thato ke ya gago ke a leboa ntate ke nkgone re tla fua ka lereko gona mona mateanong a tsela tse nne ntate ke a leboa ntate
1: go dula jalo metsotsong e masome a mabedi a gamalelang mano go masome a mabedi a nang le motso ga gorennyane ya bone ga e leto
2: ka lerato le ka makgetheng rate
1: kaofela
2: ge tshwana sa kgomo
1: ee
2: ee tlhele nna ke re ke kopang ke la tlhele ya ka amela ngwana thate modimo ga o leboa jehofa bo sa sele ka botshepei botlhe ntate bo o nang le bona ga ditsikitlano tsena tsa lefatshe tse batho ba senang legatlo tate wa kana ge pata mokebelo o fuke botlhoko la motho a o tlileng ga ke sa e bone ntho e botlhokone kae ke rata gore ke leboe ka chasna ke na kaofela ka lefu la thabiso sekoi baruti bane ba le bararo ka nnete go fapakana go ga ke se bone lepato le ne le tla ka lokato le ka la letlole ke leboele setšhaba sa motsemo chasna sephaletse ya osi yaka ka nnete ke le leboa go menagane ka chasna ke ne le kealerata mosetsi o lo entse le ntse ka makgethe batho ba motsemo chagane re ole ka patla o sita lo go etsang le ge tsheditse la ga phamisa batswadi ba ka ke a le leboa ga ke tse yona seng ka go tsetsang go lone ke o jehofa fela a tsebang e sita le botlhe ba ne ba pata okente tete modimo a ba fe matsediso a sa tsebeng goba lefulegetswe ke modimo ga ba eti lefatshe mona ka feta batho ba itse bakakago ba reke lefatshe go latela diketso tseo ba di etsang ba senang lerato o kontle fela ka tsela matlho a gago ga motho a lela a re nao se o mpolaya pelong ya gago le bothebong ba gago o se o nka jwang fela ae batho ba setlhong tato wa ka ka ngwana a nnang le dilemo tse 35 ne re sa lebeletse bokamoso ba gae thadiso ka ena kganthe ga e le kgetlong lena o bolaiwena a senang molape le a na le seti sena ka nnete ha ke re re lelapa lotlhe la sekoti ditsibisege ke ngwana ene wa bona a ba lafetse a sa le monyane ao ngwana nne di sita le botlhe ka dikanta tse nne tse lefatshe ba ile ba le mafu ka go fapakana tete modimo a ba sedise ga ba tlhatswa ba ba tlhatsisitse ngwana mme ntse ke iteboela ntse ke le mmesetime ngwane ene bofebe ka bana a setofole ngwana mme ke iputukelela fela o tseye motho wa ka ona o ne o le o wese a motho wa ona ka re tsegene ke kore nthele ke pidi utlwa thwatse wa kgotsa fetsa ga ga ntle o ipatetseng ka motho wa gao ke gaya ke mosalo wa ka ona mme ke a iteboela
1: kgotsa nkutlwa morena.

0: leshome le metso e mehlano metsotso re lebile gore nyane e ya bone a e sa masia a e leto
1: eato le ka mashetentetelebeletse ka tshepo kgolo yetho
0: kao fela
1: fesh ga bana sa kgomo ntate madume ga fele ngwaneso
0: nkgono
1: nkgono gale ke llela o letla thojane e a kenang nakong yona e kgolo nako ya matshediso nako ya go kgothatsa batho modimo wa rona o nnile wa ba setshabelo sa rona melokong le melokong dithaba di yeso eso lefatshe e sale o le modimo ntate ke kena malapeng otlhe a batho ba tlabileng ke jenini ya lefu ke le go bona a kgothala bana beso modimo e ntse le modimo le maemong ona ama e seo so buile wa re ntho ye nngwe le engwe e na le nako ya yona go botlhe-botlhe le ba kulang ke ikenyeletsa ke helang jehofa modimo o teng e tse matlhomola ke kgogo ya gana ka mane ka selekiseng go na le lelapa la ntate phakisi

0: heiligt.
1: Ka le ka tlhole ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Ke tshaba matsa khomo a e samasiu.
0: A e samasiu.
1: Ya na pula.
0: Ha o bana. Impe a hulu.
1: A tshe ya tsabela ya le ho moya.
0: Ei.
1: Ei, kona go tshaba ntlo ha e pepo a jole pula na o ha o tsone lo go na o tsa ba.
0: Ke tsie tsena e ha e sa.
1: Ka nnete. Hai. Ba tsi le le ho lo le o khle ma ja bo go go tsuwa monyetsa. Wa ho re ge a tamele a le tsheng ya modimo. O go fana ka matshidiso a tla thoba bana ba go bo go nna dipelo. Ba ba kula ba go be tsi dipetele le ma ha eng a bona. Ba ba kula ba ntse ba tsamaya. Ba ba kula mmele le moyeng. Ke ba be ha go mo gana modimo. Ke ke ka mehla ba itshepele mo gana modimo ka mehla. Ba ye se khutlwaneng se kgethileng. Mo pa tsohle e ba tshwenyang. Ba jake swapano sena le mo gana modimo. E so Kristi o la jake swapano. Ne o la fumana tlholo. Tumelo ke ntho e kgolo wa gagolo go thee ka sethe sa dithaba jale la o ka matlhare ka mefuta a fela o sena tumelo o ko ba fumana tseo mmele wa gago tlhokang ba khutlele gae mo sedie seleng seyo le mo thabo ya teng e sa kgaotseng ka mantswe ya naga ke a ba kgothatsa botlhe bo mme time ngwane no bogobe ge a ba leboela ga e le mo gotlheo ga setswa gantle ka nte ka moo ka meleleng nkgono kgale ke lela o letatojane ka moo ka setlhetseng ba tla sebetsa gantle le bona ge a ba lebogela modimo a ba tlamanye ka thapo ya lerato e ka setana le mme sedila thaba ga na le ena ka dipelo ka nnete gobanentse re gokokise lerato le re kopantseng le re tlamanye le gabe kentse re arogane modimo a tla ba thusa o phetha mosebetsi o wa bohlokwa wa go pata bakatsiwa ba bona nna ke tsebe nakona kaofela ga o patwa batho o tla fumana go na le dikgang tse kapa ke ka baka la maruo a lefatshe lena kgentse re na le bona bana ba bo rona ba ntseng ba tlhokofatswa ka nnete ka mane ka go la South Africa e se ka Maria Mofoko a ka ba kwaelang ka kobo ya gae putswa ba tla ba tlole go tloganyelela magaeng a bona mme.

0: a tla ba pele se di matla a kona jwa le go tloa mona na ba tla phela jang a ga itemogela o mana monyetla ona ke nkgolose bana ko boteng ke nne ntho sentle dirato ke botlhe ke re phephi go botlhe le wena ntate wa kahle ntate kgeleletse ka tshepo kgolo ya thojana ntse ko o beya ngwanesoge mathateng otlhe e bang o tena le ona modimo ampa o imelela o imolle ao fe katlego le mahlonolo go tsotlhetse o di tlhokang ke itebogela tlhe ngwanetso
1: ke a lebuang
0: a bona henta
1: teng.

0: Bila ke alo imedi mitsotso a o mo le skoto re ya ho re nyane ya bo. O re kwa le matsidiswana jo re ka ga a di. Han, ha le.
1: Tel ka tok le ka ma khete.
0: Ka o fela.
1: Ke chaba na sa ho khomo.
0: Eya.
1: Modimo ntate he, modimo mo ka ho. Modimo mo ya ho halala. Ntate ke ya kokobela ke phamise bogolo ba gago gobane e megolo gakakang megauselo ya gago go naya bana ba gago ba o tshepang ka mehla. Ntate ke ile ga o kopa go tloa qalong ya lenaneo lena la maitaboroko ga boela ga o kopa qalong ya matshediso o go ho tloka fema tlanta te ya matla o tle go phetha o sebetse ne ka ho hona ke ya le boha ke bo ya la ke go kopa ntate go go tsama ho tsa fema tsiso o tle a tswang mputi o mba dipelo tsa bana ba batho o tsidise le o tle matsiso e ba mpana ba boko na ha ba tle a ho a fitisa empa go tsepa tsohle ntate ya matla otlhe e tse ka matshedisana ka thopothelela tlatlase botebong ba dipelo tse utlwileng botlhoko go ba fa pholo ya nnete ke eno mokgodi wa koloi ya maitaboroko o phethile le ena ka legato le ka makgethe le ka matla a o mo tsileng ona ntate ga mo kopela go mo ekeletse boteng ba gago bo botlhokwa bophelong ba rona ga fela o le teng tsotlhe di tla tsamaya hantle ke ka gona ka metlha go kopang o mpore be bophaletsege matlhoko o buisege sephutho sa meleko e bang e re se o etse o re tsosege molota ka go ekeletsa tumelo tshepo le lerato e sekege matlhokotsihi le bomadimabe o e bamoge apekanyetsakanyame sa pelo ka kgathala matsantate ge ya go leboga tsotlhe go kopile mabitsong a magago la ntate le la mokga le la moya o halalelang amen
0: amen.
1: Ngwanetso ke mme nkgono o shebana ko lebote kapa mme ntho sentle dirata ke botlhe ga leboge mogathi wa gona o phethileng tse se a tseba
0: soko
1: le ga ofi o tsepile ga leboga ngwanetso
0: ke a leboga nkgono
1: thank you.

0: lwa kwalo le shumile metse se bile fela ka nkano hora ina ya bune hlomphe mhleka ha ile hito
1: tala ga tola ka magetha
0: ka o fela
1: e tsamana sa go
0: hi bona po ntsho maruma o
1: motho mo kuetso
0: ditaba hana o reng ditaba
1: taba ha di le teng ke ithola fela ha di le shiyo ke di baka ka

0: moruti eno o ne a reng
1: mmh
0: e ba tle ba e bine ka kutlwisiso ba seke ba e bina fela e ba uko ke sebeditseng ga ga dikaka monna ga ga dikaka tsa di bataolo e ga ga dikaka tsa di bataolo le amang jale ke yona taba eno le yona bele ke tla bata metshanoko e ntlatse e nthuse le nna itse se ke le ba
1: eeta
0: ga ke bosile yona founu e ne a nka mogala ona a nka o beya fatshe fela o sia ona mo
1: etse ga o se o godile ke tokelo ya gago go lebala
0: e ko sia ona mono o utlwe batho ba goletse ge santate e kaka o siile mogala ke ba gana ga ba utswe ke eng gago kapa ba onkele gore a ke re o na a se o nkuang ka ona moge
1: ke setse ya dimo e tla go fitlha kwana e be e sholoang eo dinotsi le ding le dinyomanyomane le diphepheng
0: wena o tla itelela a nnete le wena o tla itelela
1: o so ikwaleletse ka tlung e ntate
0: jale tšhaya ke ntse ke utlwa ka nnete naneo ntse le lele ka le ntse le ya goja re ye re gopole morago banna go sa phela batho ee go sa phela batho jale le ba seng ba setse teme jao le bona ba se ba se ba ya ka boima ntse ke ba bona ke ba uko bo tsotsi ya thiwa e bonkgono ka swatlwane le ba bang ka nnete ba uwa ga sala batho ba ya kwana mo ba sa gotleng
1: na gamma mosimana o tla
0: nna le mogena ke tso sampa monna go me se di ke ona ga ga e tla go late yo ne bui mpa he le ha o le jwalo a she pele du tsa ma di mo rena ha o heta morao kana ko mo ere ha o heta morao re anna batho ba ne ba ntse ba tshwere bana ba ntse ba tshwere bana wa ba khuluere ba ntse ba tshwere empa ona tsena o go fetsa mo ga o fuma wa o ha e fa ba twa sala di eso
1: na ga sala le bua mwana ba mo sala batho ba e fa sala di eso
0: ka mo ga
1: e ga ba di sala di eso la buma
0: ha ha mata a fella na he nga fella phate so
1: hai empa he a tsoba kana go nngwe le ha ba ka ba babedi ba ba bagago a ba mong le buka e mone e ntshwe molo mo mofubedu ine re motho e mone gapela mona ga o mogane ga o ka sala ba lofumanyana ba lokileng a ga ke tla ba gaukela ba babedi a ke tla ba gaukela banna le ga sa ka ba mong fela a ga se le ena ke tla mo gaukela ga fela go ka ba le a setseng
0: ka modisana empa he ha ntso we ya ho ntso huwa mane man thabise mane lek ha ke re ja sha baba nna ke fumana ho ka ha ko ba do ba kuye mono monna ba ke ne ba u e hona le ba sa le ba le nko ka ha ba te yana lo yana fela mono o ga ba go se ba kona wa u ka ba be ba tle ba matha ba kwa ba se ke me ho ho ho pole mora ha se ba bangata ba sha ba nkwana he o ba tle mo le mong ntsa ho pola ho ntsa ke ho pola ha o no le tsena ho le tsena ntse ke ho pola
1: motho ho pola dithuto boro tsa habo
0: le mora empa he o tla loka
1: ga ke la ka o le kola ka o bona mono o dutse ba mme mona o mono wa mo parliament

0: E ke so mone a boso selo ho ha ha bua ka paramedic ka.
1: Oh ne maobane.
0: Maobane.
1: Empa o bona bonyola ha ene le jwa.
0: Ee. Ya jo. A ke so mone a se ho hanga paramedic la ha e mo tla bona go le mo sebo se di buisa no wa se ho ha.
1: E fa ke re na bona bonyola ha maobane.
0: E maobane e boso selo e ine le ho. E ka.
1: Ee.
0: Ba shaba re se maele se ka thanki la ke se bona ke ke ha se le se ka
1: a ke tsebe le tsa ke ke ke taba e ka nnete ya go e ke se ku ye di te mona go o no go o be ka thoko o be ka thoko
0: e
1: o go tla we kho
0: itle re ka la ta ka bo mafelo a bike yona eno ba tla pele ga ga bike ya e ke tsa ke khuba ke khanna e ke tsa ke khuba ke khanna e ha ke na le ba
1: o ska ba ba le ba ka morena
0: ya le motse mo shuma so pileng ke le motsa palo
1: ka modisa
0: me ha se ba bona ta ba di fihlela le gona ke di bonela ho le teng ho le go thwa ba ga tafi le pelatso
1: ba sa dumele ho ha re ka mo tla mo na o tlo nna ke motho a phelang ha kwe ma
0: eh
1: ya so bona se ke para me ba se ke re ka pa ke para me mo tshini
0: eh
1: ke ha o bitsa motho ho wena to kwa no sa fita ba ha o da du a ka bitsa ntata mo kare ka le tshilo ka ka ke ba no e ke bo Wazo he, kana kwa mwuchi kitu isha kati mwono kie misi kulu kituwe kipoti tasemane kisaheli hivi hachakele ito kikuti kipoti wale kipoti mwono mwotu inki mato hiba na hii haki hopora waka kabire simu kusha
0: hei
1: ka modisa
0: ba o ona le puso mo ne re na hande o go pala ma bicycle le
1: le me chi
0: e ni
1: e yo ke o pala ma tse me mbre
0: ha ha ha ha ha ha o pala ma le watu tshembe ke a ire ke mo bitse o yole wa se ba ke ma
1: ha ke se
0: ba hele bitso la motho jo khomo o so tla ile
1: e
0: re ke bone pe ke ntate ga mogadisha
1: a bona yo ke mo ena ka eno ka mo di sana mo nao ga bona mo mo ga o tsena bile be ke ne ka ranyene o bua ho lo ho tlhopelwa leto la ga botswana go ke ntshitse maripompo
0: naban
1: e ola maripompo mona e lalala e a lalala ke a kala o bona gore bana mahipili ba ba tse bana ba ntse ba ya gata phala e
0: hebona
1: o be a o
0: mogana wa ka kwana gata mabelete o itseng yena phala wa eletsa fela ha sa le o ila tlhala kwana o ka ka eng ko bona lo go motho a sa mmamele a mmeile o ga etse mosebetsi o mo lahlela kwana o batla e mo
1: wane wane wane pa mgana ha uwa batho ka nnete ha re hetla mogara ga fumana ba bana uwe ha e ba kwana re yang se tla ha u hela ba pe sa ba fat mona se ne re re sala o bana bona bona lao le bolo go ruti mo ga yana ne ke re u la le tsa matwata na ka u ka ra tshi
0: e ke yana santsa le ale malala ala u a ba mo ga no ba ite bana le bana go tshwa le fifi
1: o ko e mamela hantle
0: le mamela
1: le monna le monna yena ha no ke tana le yana me hlaena wa ntshe pisa nta o mphe mantswe se ke re se ko file mantswe eno a binang koreana a wa koreana geng ga o ne o ka tsala ya ga ga a file ga e kwana fumana batswadi ba ga e ba le teng
0: o na ka thabathaba
1: e o na ka thabathaba eno gore ntate o mabitleng le mme o mabitleng
0: le bana beso
1: e le bana beso go ha ka ukwa molaetsa o go akanyolo a fitla thabathaba
0: a go ka siya lokoloi a nyolo ka maoto
1: e a mato a ka o bona pina yo e se ka etloe kana ko ngwe a di sothi jo bo shobe kana o bana o ja mme ntla le tena ntate ne se motho a buang gagolo ga o beya ditaba o ne o tla bua gore he ditaba ge di bapisane mogana modimo mo fokeng o tseba o qetile
0: ebone
1: ee a na ka bona go le legata o etsa buang o ne a tsamaya a ikela sakeng ne se motho a buang gagolo a bua jaga ditaba ge di bapisa le mogana modimo
0: o na ebetsa e le tšhiša le ba
1: e le lwalo fela ntate ka modisana motho o tse mone monneng wa gae ma o ne a ka thabathaba ee ka modisana empa fela ga o le lwalo tate go lla go thusa ga o thuse ke gore fela re se ke ra touta golo re lokisa mabaka monna o kopanya re lokisa mabaka fela o na le batho ba bangwe reng ga o ba shopo hai o yeno o kutlwa ke sita o matshwarela tabe ke ya le bitleng ena
0: abu ga ke re go itsweng ramagodimo o itse phetetso ke yaka e le go ke aga
1: jalo
0: empa ke retsha motho motshwarela o ka motshwarela fela o se ka moleballe
1: wena monna ka modisana go go na nako o fetowa mohetenehetenehetene o ga o banna empa he le ga o le jalo ke ditaba ke ditaba ke utlwa ke thabile o tla letsa pina tseno sentse re itlhopha monna ge le ba
0: mmanthabijeya le nna ke sentse ke itlhopha ke tsebo gore ke gome mosa tlhoko ka mosamo jo se ka mosamo ke reng ke kwale matlho ke bua le modimo le badimo kuka gona ba re
1: ke bua le modimo le badimo kukana ba re
0: ntate
1: ee tse re sa di etsang go welanya batho le o bua le lo kata dikoti ach se re tla di bona pele a re fitlhe
0: ntate
1: ee
0: kore ke onanabele matotanana e mamela ka tlhoko
1: aka makgethe ntate le mošane eno age
0: nka thabathaga
1: ka ukwa lentswe le reng hela wena monna ko gae batswadi ba gago ba teng
0: ke tla di etsa re tlheketse bua
1: data go
0: ntate re ketse ba
2: Johanne kgaolo ya pele ke mana ke ya bone le ya bohlano ka nako yeno lefatshe mmogo le popo yotlhe ya modimo ke apesitswe ke lefifi le sebe modimo a batla tsela la go etela lefatshe a romela Jesu Kreste eo e leng lentswe la ona bophelo bo ne bo le go yena.

0: e ne e se le nako ya gago ya go ke nke moruti fela e be ena o kwala ka thapelo ga e leto
1: ka lerato ya le ka makgethe
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo dineela ntatege lebeletse ka tshepo kgolo ya phejana
0: kgotsong kgomo
1: o phela jwang ntate
0: ka nnete ka mogau kwa modime ka ba wena o ntse o phela jwang
1: maaung wa mogana ke ntse ke ba baletse ntate
0: ee
1: ke kopare kwa le mosebetsi ya ngwaneso
0: ga o be jwang
1: modimo ntate wa rona ntate wa morena wa rona Jesu Kriste re a leboga ka paballo le tshireletso ntse re etseditse yona re leboga mpho e kgolo bophelo ntate a maatla otlhe ke o seng wa letsatsi ga re boetse re leboga gobane Jehofa Modimo o bile le rona ga re ne re kena dikobong papa le rona re tala go leta thojane ntate a maatla otlhe wa re baballa wa re sireletsa wa tsamaya le rona mosebetsing ona Jehofa Modimo ntate a maatla otlhe o utlwa dipila tsa gago tse kolobisang lefatshe Jehofa Modimo ga dike di kolobise le dipelo tsa rona Jehofa Modimo ya maatla otlhe re tshepile mogau wa gago bophelong ba rona Jehofa Modimo gobane ga re na maatla re na taolo odima bophelo empa tsotlhe re ipolela go wena ya maatla otlhe ntate a lokileng bana ba gago ba tlotsa ka dikgogwana go ya mesebetsing ya bona ka go fapakana ga yona gobane o itse motho o tla phela ka mofufutso wa phata tsamaya le bona Jehofa Modimo ba sireletse botlhe ka go ditsalangwane le ba tsamayang ka maoto Jehofa Modimo ka go mesebetsi ba ba balle gobane re a tseba tle mesebetsing ka go fapakana ga yona dikholotso tsona diteng Jehofa Modimo empa ntateke ga di batlela ba ke ba ye lekunuting ba o bolelele gobane o itsetse re sitang re le batho wena o le Modimo ga gona tse o sitang ntate a maatla otlhe mokhubu wa rona ke ena ile a re kgobela koloi ena ya thojane ka lerato le ka makgethe o tlile go tswa ka go megao ena a ya motlotlwane mo a ile o phomola teng tsamaya le ena mmabale mo sireletse le ka go sepalangwang se a tsamayang ka sona go fitlhela re tla boetse re kopana gape o tshepile tlogo morena Jesu sediei amen
0: amen
1: nkgono monate ga o phuthele a godimo setlhaba sa matieng ana a moima ke ga se le gaka ke a lebogantate
0: ke a lebogankgono letsatsi le monate morena o etse ka gore le gore
1: ai tlanketsantate le wena o etse le basetse botlhe
0: amen
1: tanke ntate
0: ne de sa le ga ke fitlha mona ke re a ngwana motho o sebeditse go tloa mane gore nyalesome le metso e mmedi o tla fitlha mona

ngwelungu bua le go lokela ge ga go hane e tsori sa kopana ngidi thaba empa ka megiti di a kopana seng fela le mantsibu le bitso la ka ke le ganyang pisi ke motlokwa ka seboko ha se ke mokhutlong mane ha le tsa makere ke motho wa makogo wa mogalaka wa ha sibidi wa se ana se gabule motonong ha se ya gawa sa tlala le go goba le mohla o sa tlabiwang ha motho le fota leng kha le thutu bolong mona le re phu ba botlokwa ba e bua magapitla ke batho ba gola maweng e so go le ke mokana thapelo ke ena motho a ntsang hadisetsa ditempe mole ba beisi gore ke fetele pejana mpa he morena wa ka wa sehloho ke morena ntja qethu sekonyela ke re ke mamarile wa dikonyela selwane se maiphuiphu ge mankokwa ba ga mangwane le sie mohlomo gobane mongatha ba o fitlhile moqheša ke namane e ntle e molala e gaga ra ile nkokotwa sefubeng a ba a tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola bjalo a ya le thuta gona a reje qhoqha ge sie la bagalagadi Roman ho renya le shumile mitswe mmedi sebeditse ke re sebetsa o sa fihla molekane e tswe ditaba tsa mogathala a ditsejo ho motho mogathala o tshwana le o tsofala e tswe bogoba bo qala motho monwane o qetelle ka hodima lengongo jwale motho a tshwarwe ke meno a go rua phatla a o meboko di a menaga a soballe jwalo ka no ya qwala a re sihla e be o ile masihlwane mehabo e sale e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke re le gankašwa kapa ka bolawa le fula ka letsebiso bana baka letsebiso tebo le re thabile empa bana baka le le le iphumule meogo letsebo ngwane motona ke kabelwa manong kabela bo matlaka bomegaka jane nonyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse bileng ka pele go theko tsa maruo ke re ke go mologo wa mabe go ile wala gwa o shwile wala gwa o kunyakunya mabitli nnete e sa le gale ke tlola dithota di emere le gona di emere mahata a bana gale ke bona ntho tsa ditono kelela nako e tlang ba re banna pholo wa dikedi bothe phuleng jalwana e re dikgotse di boya sakeng telea kgokgopanya mo go jang e tswe pholo diketile jwang ba ditswetse botshane bo motlhakaphothwana ko di boela ka kwana ka setlabeng dilo jwa matsiri le dibufelela nako e tlangtatalofaletse madume a maso madume ala a setse a lefela ka motlho mone sa tla ke le go utlwe le dilo a lamamaso.

Sena ke sealemoya sa Lesotho se a sa maqhubung a medium wave le FM ho medium wave. Re fumane ho 639 kHz fela no 469 meter band. Ho FM re fumane dipakeng tsa 90.8 le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopelo le thuto ke la bone lala pedi kgwedi ke ya phupu selemo ke sa dikedi tse pedi. Mashoma mabedi a metso e tsheletseng. Ke lekgakang pesi ke a o dumedisa mme metsotso me kae e mmedi fela ka moka goga ena ya bohlano ga ka mamela ya lethamiso thapela o seng ka moruti ntaipiseng mme ke ena a tla fa thamiso ya kajeno moruti.

ke hlaha tshebeletsong ya Soul Winning Outreach Ministries e Matswatlareng mane. Tshebeletso ya rona e kena ka 10:30 hoseng Sontaha le Sontaha ha o ka rata ho re etela. Modimo a o etsetse ka molemo wa hae, Modimo a o hlonolofatse hoseng hona hle. Ke rata ho 7 le re mbatlang Jehova ha sa fumaneha. Ke a ipheta batlang Jehova ha sa fumaneha le mogapele ha sa le haufi. Molotsana a fura le tsela ya hae, ya kgopo a tlohelle mehopolo ya hae. A sokolohele ho Jehova, mme o tla mo hauhela. A sokolohele ho Modimo wa rona hobane o tshwarela haholo. Ntate, ke a leboha hoseng ka lebitso la Jesu Kreste wa Nazareta, ka lentswe la hao ke lena Modimo, ke qeta ho lebala. Ntate, ke a rapela hore le fihlelle e mong le mong Modimo wa ka, le fihlelle dipelong Modimo wa ka lokileng tsa setjhaba sa hao sa Lesotho e ka sika Modimo wa ka lokileng le ka ntle ho na. Modimo ya lokelang ho batlwa, o monga dintho tsohle, meya yohle ke ya hao, nama yohle ke ya hao, mme ha ona letho leo sitang ho rona re lokelang ho o etsa ke ho batla o le Modimo. Ke a leboha ntate, ka lebitso la Mokana Jesu Kreste wa Nazareth, amen.

0: Phakeng Dumedise, momemedi ya kgabane wa Seyalemoya sa Lesotho. Lenaneo leo re kenang ho lona ke lenaneo la Re Bitsa Dihwai. Re Bitsa Dihwai ke lenaneo la lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le hlophisetswang kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenaneo lena le tla ho wena hoseng wa Mantaha ho isa Labohlano, ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 15. Ya seng a hoa madume a re o atamele pele ya Seyalemoya sa hao, o tlo anya e tswele le mohasula ke wa hawa ka mehla makamelo makgwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mong, ke na le mphato wa ka Alice Samuel ka metšhining. Ena ntsa bona hore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Manana wa naha lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng, a reretswe ho lefa thuto ditabeng tsa temo, e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng, phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi ba tsona kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo, mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke Labone wena so ise setle, mme o tla hopola hore ha e le Labone e ba re bua le wena ka ditaba tsa dimmaraka. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho fa ditaba tsa lefapha la dimmaraka moo ba neng ba tshwere kopano e dipakeng tsa bareki le bahlahisi. Wena so ise setle, o tla hopola hore tshiya e kgolo ya lefapha lena la dimmaraka ke mmaraka pele ho tlhahiso le ho fetolela temo kgwebong. Mme teng ke la puo diepene e le mohlanka lefapheng la dimmaraka hona seterekeng sa Leribe.
1: Lefapha la dimmaraka ka hara lekala la temo, re fuwe thomo e bonolo eo itseng re bona hore temo e ba kgwebo. Mme hara dintho tse ding tse re di etsang ka hara taba tseo tse re di fuweng, ke ho etsa dithala tse fapaneng tsa moo bahlahisi ba kopanang teng ho thakelana ka marebele a bona, le moo re kopanyang bareki le bahlahisi, e leng se re se entseng tsatsing lena la kajeno. Mme tebello ke hore ha bahlahisi ba le teng le bareki ba le teng, jwale re tshohleng taba tsa rona tsa dihlahiswa tsa rona hore na di kena jwang mmarakeng, ba di hloka ka bongata bo bokae, ka boleng bofeng. Mme e nngwe hape ke ya hore tsatsing lena ha re tswa ka mona, re be re na le maqhama le bareki ba rona, e le hore mohlahisi ha bareki ba qeta ho di beha na ba hloka dihlahiswa tsa rona ka boemo bofeng, o na le monyetla o jwale o sa le haufi le yena, o sa tlile ho yena. O hloka nna nka kgona ho hlahisa ntho e tjenana eo e batlang, re tswela pele jwang? E ka ba ka.

0: mokgwa wa ho qala hore re ka etsa kontraka kapo re ka bua fela ka kontraka ya molomo ra bona hona re sebetsa jwang. Ke tebello e lebeletsweng tsatsing lena bomme le bontate. E le hore ha o lo hlahisa mole re tsebe hore ha o sa tlo hlahisa fela o so tlo hlahisetsa mmaraka o so ntse o le teng. E ntse re isa lepetsong lane la bo go na le letseba ke re la letseba le reng go na le bo ke bone gore ga ba letsebe empa re tshwa jalo le re mmaraka pele o tlhaiso e le go nako o se o tlhaisitse o se ka nna ya ofising ya heso ya bontse gore medicine jale ke tlhaisitse ga ke sena ditagakwa ke mang o botla gore ke tlhaisitse ke a tseba gore motlhoding o sa di nkile o itse o tlo di nka kao fela kapo fa o di nka nnete o sa sebeditse keo o sa rekile dintho se bie ke gutlela kae temong gape ke ka ona mokgwa o tlo treat-a temo e le kgwebo ka one.
1: Re sa le gona mono ya bona seise setle re boele re fetele puong ya monghadi Voka Tshabo ena e le mohlanka lefapheng la dimaraka Maseru mona. A ne a bua ka ditaba tsena tsa tumellano ya temokgwebo e leng contract farming.
2: Naga ena ya Lesotho ile ya hlwaya temo e le nngwe ya ditshiya tseo e ka ya tsebang go godisa moruo wa tsona. Mme e ntse moralo o go tsebang gore o mokgatlhelong wa bobedi le ga o se o ekeleditswe nako. Mme ke mo goreng thomo ya lekala la temo e tlile e kwalela gona moo. E leng bo mme a tlileng a tobokeditseng gore mosebetsi wa rona ka le lekala la temo ke go bona gore temo e fetoa kgwebo e betse gape ge tseba go iphepa malapeng a ne a rona. Ke bontshe gore mesebetsi ya lekala kapo ya lefapha lena e mene ga re e akaretsa. Mosebetsi wa pele ke dipatlisiso tsa dimaraka. Mme mona ke moo re ka ra etsang boithuto bo tibileng gore na tlhoko ya mmaraka ke efeng le dikolotso tse amanang le mmaraka. Mme ga re tloa mono re kena mosebetsing wa bobedi. Mosebetsi ona wa bobedi ke ntlafatso ya dimmaraka e leng gore ga re feta boithuta boithuto bo ne bo fana ka dikgothaletso gore na ke eng eo re ka ra etsang. Re tla etsa motlhala fela gore haufinyane tjena re la ka etsa boithuto ba tahlehelo ka mora kotulo sekgatlha sa teng. Ke re shebe gore na boemo ba tahlehelo ka mora kotulo na ke bofeng. Mme seo boithuto bono bo faneng ka sona ke gore ke nnete go na le tahlehelo e bonalang haholo pone mane le ditapoleng le khabetšheng. Mme tahlehelo ena e bonala haholo go tloga masimo mane nakong eo go kotulang o tla fumana gore re sebedisa disebediswa tse sa nepagalang kapo tseo re sa atleng go di sebedisa gantle go ga khabetšhe ena kapo mane mo go kotulang ditapole re sebedisa mehoma re sebedisa dikgarafu jale re ntse re kgaola ditapole tsena. Nako e di tswang mane kapa nako e di nyolelang ka godima mobu di se di nyoloa e se e le dikarolwana tse ditseng. Mme taba eno e baka tahlehelo gobane ga gona ba rekang dikgaolwana tseno tsa tapole. Dikgothaletso tseo boithuto bo ne bula ba di etsa ke gore go lokela go be le taba tsa maatlafatso kapo thuto gore na ge ka koba taba eno ya go kotula hampe ka tsela ya mofuta go feng e le go tlameya go be le dithupelo tse tshwarwang e le gona go letlatlhelela ka gore ge sebedise mekgwa e nepaetseng ya go kotula kapo disebediswa tse nepaetseng empa ke etsa motlhala fela wa seo bileng ga se etse. Mme ke bontshe gore ga re se re fumane jwalo ke re ke male mo go yana dithupelong e le mo re maatlafatsang mmaraka ona. Mmaraka ona re tla utlwisisa gore ke batlaisikang tsena ke ba bobedi ka nkaga. Mme re ka fana ka dithupelo go etse gape re ka fana ka tlhagiso leseding ya gore na go ntse go e tsalang mmarakeng e leng seo reng ofisi ena ya ditaba tsa bophatlhalatsi ka gare go lefapha la dimaraka ke yone e bolelang gore na ke eng e tlhokagalang mmarakeng ka nako dife ditheko di ntse di tsamagajwa ke

0: palo e nngwe ya matlafatso ya ditaba tsa dimmaraka. Mme ha re kena ditabeng tsena tsa tumellano ya temokgwebo, ke karolo e welang mosebetsing wa boraro horeng ha re kena dimmarakeng mane, re ile ra ithuta ra fumana hore ho bonahala bosebeletsi kapo tshebedisano mmoho e le teng dipakeng tsa bareki le bahlahisi ba habo rona. Empa kae kae ha se ntse ba tswela pele ho bonahala ditumellano tsa bona tsa molomo ba se ba ditswa fatshe ka bobedi. Nenneng mohlahisi o sa sa bua hore ke otlwe ke sewa sa ntho e itseng, mme o sa sa bolela ka mane ka mmarakeng. Ho boetse hape re re taba eno le ka mane ka ho morekisi. Morekisi hosane ha o re a fihla o sa re a se ntse ke na le thepa e nkileng ka eng ka ho mohlahisi ya itseng. E le hore taba eno etsa hore re qobe dintho tse fokolang tse ka tsa re qabanyang. E boetse hape taba ena ya tumellano ya temokgwebo e re thusa hore re tsebe ho tshepahala le ho etsa ho nepahetseng. Mme ke bontsha hore dithuto bona bo ne bo tsheeditswe ke mokgatlo ona wa lefatshe wa dijo le temo, e leng Food and Agriculture Organization ya matjhaba a kopaneng. Mme ke bontsha hore tumellano ena ya temokgwebo e na le dintlha tse batlang di le mmalwa ka hare ho yona. Ntlha ya pele ke hore na ke bo mang ba dumellana, mme ho bolela hore e tla ba mohlahisi e be morekisi ka nqena. Ke wena o le mohlahisi le mohwebi ka nqena. Mme ho hlaka hantle hore re tlameha re tsebe moo mohlahisi wa rona a fumanehang hona teng. Tshimo ya hae ho kae, ba pela hae ke bo mang e leng hore re se ka ra iphumana jwale ntate o iketsetsa ditaba tsa hae ya le mong, kapo mme le yena o iketsetsa ditaba tsa hae ya le mong. E le ho lokela ho be le therisano dipakeng tsa bohle ba amehang ka lehlakoreng lane la mohlahisi. Ka lehlakoreng la mohwebi ka tsela e tshwanang, re lokela re nne re lele ho tseba hore na o sebeletsa hokae ka dinako difeng. Empa ya bohlokwa ke ya hore na o sebeletsa hokae. Ebe ntlha e hlahlamang ke ntlha e buang ka sepheo. Sepheo mona ke hore na ha e le hantle seo re dumellanang ka sona na ke sefeng. Mme sepheo mona moreki o dumela ho reka dihlahiswa tse meroho kapa ditholwana ho mohlahisi ya itseng, tseo jwale di tla bitswa thepa kapo tlhahiso ya rona. Mme tse hlahisitsweng ke mohlahisi ya seng a boletswe. Mme taba eo he e qetella ka hore re bontshe hore hantle dipehelo di tla ba teng. Dipehelo tsena ka hare ho tsona tla kenya taba ya hore na re buisana jwang nna le wena, re atlisetsana kapo ke mang ya ka boikarabelo ba ho tlisa. Ntlha e nngwe ya boraro mona ke sebaka sa tlhahiso, e leng mane mo bula raka na hantle mohlahisi wa rona o fumaneha kae, mme o sebetsa ka tsela mofuta ofeng, setereki, motse le mohlomong aterese ya moo re reng o fumaneha hona teng. Mme ntlha ya bone ke moo jwale re hlalosang se re kopanyang. Jwalo ka le ka bontsha qalong mane, ho lokela ho be le ntho eo reng ena ke yona e re kopanyang. Mme ntho ena re kopanyang ke yona e reng ke sehlahiswa. Mme sehlahiswa sena re lokela re hlake hore na ke sehlahiswa sefeng. Haeba ke khabetjhe, re tlameha re hlake hore ke khabetjhe. Haeba ke tamati, o tlameha ho hlake hore ke tamati. Haeba ke lettuce, o tlameha ho hlake hore ke lettuce. Haeba ke pepper, o tlameha ho hlake hore ke pepper. Mme haeba ke green pepper, re hlake hore ke green pepper kapo ke red pepper kapo ke mofuta ofe kapa ofe wa sehlahiswa.
1: A bona se se setle, o ikutlwetse ditaba tse monate hore ho monate hakakang ha mohlahisi a na le tumellano le moreki, ho tsebisahala hore na nakong eo ba itumellaneng mohlahisi o tla hlahisa eng ka bongata bo bokae, a e hlahisetsa mang. Ke ne ke o tshwaretse di le hakana tsa letsatsi la kajeno, ke ntse ke lo hoba ka mehla a mmakamelo Makgwadinyane. Ho tswa ho nna le Moifo wa Rebisa Dihwai, re se re re o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho, Mohoma Temeng ha dipa.

0: kitaba ya hore re ikere botele bana mo shanyana se tshwantsho sa go na a kopile ba go ba fi me re kala ka rona ikisa go ba banna ba o ikareng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabeng bunyane aba tsama me hlaleng ya motho a kekeng a molahla kapo a kekeng a etsa go botlo ba ha e boge busuka e le hore ka tsela yo rona re ke tsang go tsitsa bonna le go bona ha tsa bonna ke karolo ya dintho ke o re sireletsa ngwana mo shanyana ka tsona ke le go ke ba di intentional role model go ba ngwana mo shanyana o hola ka go bona ka go shebella
1: o fumane ba nna ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne otlhe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana mosanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na le oge le bonang.

0: o le bohlokwa ka ha boikemisetso ba mmuso e le ho ntlafatsa naha ya Lesotho le setjhaba ka kakaretso.
1: Ka jeno ke letsatsi le leholo mme le bohlokwa haholo leetong la rona la puso ya setjhaba ka setjhaba re le naha. Ka mora boinahano bo boholo, boetapele ba naha bo ile ba nka qeto e hlakileng ya ho atametsa mmuso haufi le setjhaba. Ha re atla mona fela o tla bua le lona, empa re tlile ho tla le mamela. Ha re atla ho tla fana ka ditlaleho fela, empa re tlile ho tla rala le lona le ho fanana ka malebela a ho ntlafatsa puso le ho haha naha ena ya rona mmoho. Ka jeno mmuso wa lona o etsa nalane ha e sa le naha ena e fumana boipuso wa ho ba mmoho le lona ka makala a ona a mararo a puso, ha mmoho le ditsi tse ikemetseng tse thehilweng tlasa molao wa motheo ho tla phetha boikarabello boo re bofilweng. Re etsa sena hobane re ananela nnete e sa thekeseleng ya hore lona le le setjhaba ke lona baahlodi ba nnete hore jwetsa hore na re ntse re le sebeletsa jwang. Re le mmuso re sebeditse ka matla go phethahatsa boikarabelo boo re bofueng. Boitlhatlhobong ba rona re fumane hore re fihletse dikatleho tse mmalwa, empa re boetse ra tobana le dikgolotso tse kgolo tse ding tsa tsona di ikgethile ho naha ena ya rona ya Lesotho. Ha tse ding di bakilwe ke diphetoho tsa maemo a dipolotiki tsa lefatshe le mathata a moruo a ammeng dinaha tse ngata lefatsheng ka bophara. Ha re nka lesokwana la puso, re fumane boemo ba ditjhelete tsa setjhaba kapa mokotla wa mmuso e le bo tshwenyang hobane tjhelete e neng e le teng sebakeng sa ditshebeletso tsa setjhaba e ne e fokola. Pokello ya lekgetho, lekeno, e ne e le tlasa kgatello. Fela ditlhoko tsa setjhaba di ntse di eketseha. Le ha ho le jwalo, re ile ra nka mehato e matla ho matlafatsa pokello ya lekgetho, ho ntlafatsa tsamaiso ya tjhelete tsa setjhaba le ho netefatsa hore mmuso o tswela pele ho sebetsa le ho fana ka ditshebeletso tsa bohlokwa ho setjhaba. Puong ya ka ha ke ne ke nka lesokwana la puso, ke ile ka tshepisa hore e nngwe ya dintho tsa bohlokwa tseo mmuso ona o tla di etsa pele ke ho matlafatsa puso e ntle le bohoba le boikarabello ho setjhaba ka ho fana ka ditlaleho tsa tshebetso kgafetsa. Good governance and accountability. Ke ile ka etsa boitlamo bona hobane ke ne ke dumela ka tiyo hore ntle le ditshiya tsena tse pedi, boiteko bohle ba ntshetsopele ya naha e tla ba lefela. Ho sa natswe boholo kapa botle ba maano ao re ka bang le ona. Ha re kena pusong, re ile ra fumana ho sentse ho na le mekgwa, ditshiya le metheho e reretsweng ho phethahatsa puso e ntle e nang le boikarabello. Empa boholo ba meolwane eo e ne e sa kgone ho arabela ka katleho mathata a amang phano ya ditshebeletso le ntshetsopele ya naha. Ka lebaka leo, re ile ra hlahloba, ra etsa boithuto ho bona hore na re ka ntlafatsa ditshiya tseo jwang. Re ithutile mehlala e metle ho matjhaba, mme ra sebedisana le dinaha le mekgatlo e atlehileng ho kenya tshebetsong mekgwa e matla ya puso e ntle le boikarabello. Jolo ka naha ya Rwanda, boithuto boo kaofela bo ile ba re thusa hore le rona re ikamahanya le diphetoho.

empa ka mokgwa o tla sebeletsa maemo a naga le setšhaba sa habo rona country context. Ke a tseba gore basotho ba bang ba ka nna ba botsa gore na gobaneng re bitsitse mmoka ona gona jwale. Karabo ke gore go aga mekgwa e e tshepagalang e tshwarelelang go atleisa puso e ntle le boikarabelo ga se maikemisetso a matle fela, e tlhoka tlhatlhobo e e tibileng ya ditaba, ditsamaiso le ditlwaelo tse seng di le teng le kutlwisiso e e tlhaketseng botlhe gore na ke eng e lokelang go matlafatswa, go fetolwa kapa go gokaganngwa mmogo e le go atleisa boikemisetso boo ba rona. Phetogo e boetse e tlhoka boimamelo bo tibileng, thuto e e tlhakileng, disebedisuwa, boitelo le tlhopho ya meralo e e tlisang diphetogo. Sepheo sa rona e ne e se fela go etsisa dinaga tse ding, empa e ne le gonka tse ntle tse tla sebetsa nageng ya rona, go latela ditlhoko tsa naga ya rona e le gore boitlamo ba rona bo tle bo atlege, mme bo amogelwa ke botlhe. Ka morago etsa tsena tsotlhe, re ile ra fitlhela qeto ya go kenya tshebetsong mokgwa ona oo re tswa ithuta ona nageng ya Rwanda. Ntle le moo, ke boetse ke mamela ka tlhoko ditaba tseo setšhaba se di buang diyalemoyeng le dipuisano metšheng e fapaneng ya ditaba, social media, mme ke utlwa matshwenyego a tlhagiswang ke setšhaba ka bosebeletsi ba rona. Seo ke ithutileng sona ke gore le ga mmuso o ka nagana gore o ntse o arabela ditlhoko tsa setšhaba, go na le batho ba ntseng ba utlwa dilo tsa bona di sa arabelwe kapa ba sa fumane ditshebeletso ka mokgwa o ba lebeletseng ka ona. Ke ka lebaka leo re le mona ka jeno re tshwere mmoka ona wa boikarabelo le go fana ka ditlaleo. Mmoka ona ke sethala sa gore lona setšhaba le nke karolo ka kotlologo ditabeng tsa naga, le buisane le rona re shebane ka ditshebetso tseo re lefang tsona le ka ditaba tsa ntshetsopele ya naga. Gape ke monyetla wa gore re tlilo letlalegela ditaba tsa rona tsa tshebetso le go ananela dikgolotso tseo re tobanang le tsona bosebeletsing le bophethagatsing, ga mmogo le go rala ga mmogo tsela eo re tla e latela nakong e e tlang ga re se re dumelelane ka ditaba tse e tlang pele tse amang bophelo ba mosotho e mong le e mong. Ka gona seboka se reretswe go fitlhela boikarabelo bo kopanetsweng. Le ga go le jalo, nke ke ka le tshepisa gore mathata otlhe a tla tshotlhwa ka jeno, a tla rarololwa hang-hang kapa ka nako e le nngwe. Seo re ka se tshepisang ke gore ga re dutse fatshe mmogo, re tla kgetha le go dumelelana ka dintho tse e tlang pele, mme tse e botlhokwa haholo gore re tle re tsebe go di arabela ka katlego. Ke batla go tiisetsa mosotho e mong le e mong ya teng mona le botlhe ba latetseng mmoka aga ka bophara gore ga gona potso, tlhakiso kapa ngongorego e tlang kwa e se botlhokwa kapa e sena thuso. Tlatsetso e nngwe le e nngwe e botlhokwa, lentswe le leng le leng le botlhokwa. Jwalo ka ga Sesotho se bolela, lentswe la setšhaba ke poho, lentswe la setšhaba le na le maatla, bohlale le seriti. Maikutlo a tla tlhagiswa mona ka jeno a keke a ngolwa fela e be a lebalwa, e tla ba motheo wa moralo wa maano wa mmuso

0: tekanyetsong le kabong ya ditšhelete. Ka mantswe a mang, seo re tla dumellana ka sona mona se tlameha ho susumetsa mokgwa oo re abelang makala le ditsi tsa bosebeletsi disebediswa ka ona, oo re ralang maano ka ona, oo re a phethatsang ka ona, le oo re lekanyang ditholwana ka ona. Ka tsela ena, setšhaba sa Lesotho se ke ke sa dula e le batho ba botswang maikutlo fela, empa e tla ba balekane ba bohlokwa ka nako tsohle. Ditaba tseo re di behang ka pele di tlameha ho dula di dumellana le moralo wa naha wa ntshetsopele NSDP2 e le mmapa wa rona wa kgolo ya naha le phetoho.
1: Ho sa le jwalo, mohlomphehi Matekane o boetse a thathamisa tse ding tsa diqholotso tse tobileng setjhaba sa Basotho, mmoho le mawala a tharollo ao mmuso o seng o ntse wa etsa molemong wa tharollo ya moshwelella le ntlafatso ya setjhaba.
0: Ke lakatsa ho bua hanyane ka dintho tsa bohlokwa tse ngongoreisang mmuso wa letsatsi le letsatsi. Mathata a tieiso ya phano ya dibukana tsa ho eta ebile kgolotso e kgolo e ammeng Basotho ba bangata hampe ka mekgwa e fapaneng. Taba ena le ha e tshwentse Basotho hakalo, mmuso o se ntse o etsa matsapa ohle ho bona hore taba ena e ya rarollwa, mme ke le tsebisa hore re se re qadile ho lokisa bothata bona ho tloha ka la 24 Phupjane. Mosotho e mong le e mong eo bukana ya hae ya ho eta e seng e hatisitswe o tla fumana molaetsa e leng SMS o mo tsebisang hore bukana e jwalo e teng kapa tjhe. Ho sa hlokahale hore a ye lefapheng la dibukana tsa ho eta. Ha ho sa hlokahala hore batho ba eme mela e melelele ho tla botsa hore na dibukana tsa bona tsa ho eta di lokile kapa tjhe. Re ikemiseditse hore dikopo tse seng di entswe di be di arabetswe nakong ya dikgwedi tse tharo ho tloha hona jwale. Re bile re tlilo kenya tshebetsong mehato e latelang. Kopo e nngwe le e nngwe e tla salwa morao ho tloha qalong ho fihlela qetellong, mme e be le nako e behilweng ya phethahatso. Hang ha dikopo tse sebeditsweng di fela, kopo e nngwe le e nngwe e ntjha e tla arabelwa ka nako e sa feteng matsatsi a mane. Ho nako o bolela hore ntho e mona re e tlwaetseng ka gore re ke backlog e teng ha hajwale ena eo re reng re tla e rarolla ka dikgwedi tse tharo. Ka morao mono ke mona moo lekala le le tsebisang hore kopo tse ntjha tsona di se di tlang ka matsatsi a mane fela. Re bile re tlilo kenya tshebetsong mehato e latelang. Re se re hlahisitse sesebediswa sa marangrang se dumellang Mosotho e mong le e mong ho lekola boemo ba kopo ya hae ntle le ho sebedisa bakena dipakeng. Ditaba tse amanang le motsamao wa Basotho le kgwebo ka ntle ho naha, bo ntate le bo mme, re tseba mathata ao Basotho ba dulang le ho sebetsa dinaheng tse ding, haholoholo Afrika Borwa, ba tobanang le ona. Ke boikarabelo ba mmuso ho sireletsa Mosotho e mong le e mong o sa natswe hore na o phela hokae. Moo Basotho ba nang le tokelo ya ho sebetsa, re tla tswela pele ho netefatsa hore ditokelo tsa bona, seriti sa bona le ditokomane tsa bona di sireletsehile ka ditumellano tse teng dipakeng tsa dinaha. Le ha ho le jwalo, re ke ke ra haha bokamoso ba naha ya rona ka ho romela batho ba rona ho ya batla mesebetsi dinaheng tse ding. Tharollo ya nako e telele ke ho theha menyetla ya mesebetsi mona hae. Ka lebaka leo, re ikemiseditse ho hodisa e meholo, re ikemiseditse ho hodisa the industries, ho fetolela temokgwebong

0: ikholo go atolosa phihlello ya mebaraka le go yekisa dihlahiswa tseo re di romellang ka ntle ona. Mosotho o lokela ho phela bophelo bo hlomphehang naheng ya habo. Ha eba a kgetha ho fallela naheng e nngwe, seo se lokela ho etsahala ka seriti le ka polokeho. Tlhokahalo ya mesebetsi, haholoholo hara batjha. Bo ntate le bo mme, le tla hopola hore ka Phupjane selemong se fetileng, ke ile ka phatlalatsa tlhokahalo ya mesebetsi hara batjha e le koduwa kapa tlokotsi ya naha. Ka lebaka la palo e phahameng ya batjha ba sa fumane mesebetsi kapa menyetla ya ho iphedisa, ho tloha ka nako eo mmuso o ile wa kenya taba ena hara dintho tsa bohlokwahadi ka ho tla ka maano a reretsweng ho theha mesebetsi le ho matlafatsa batjha. Hara dikgato tseo re di nkileng, ebile ho theha lenaneo la tshebetso la naha mabapi le tlhokeho ya mesebetsi hara batjha, le etelletsweng pele ke lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba, e le ho hokahanya le ho matlafatsa katleho ya maano a fapaneng a mmuso a reretsweng batjha. Re boetse re matlafaditse lenaneo la boithuto ba mosebetsi bakeng sa baithuti ba qetileng dithuto, graduate programs, le fanang ka menyetla ya hore batjha ba fumane boiphihlelo mosebetsing, ba ntse ba fumana moputso wa kgwedi le kgwedi, mme sena se ntlafatsa menyetla ya bona ya ho fumana mesebetsi nakong e tlang. Ho feta moo, mmuso o thehile letlole la Inclusive Growth Fund le nolofalletsang batjha ba kgwebong ho fumana tjhelete le tshehetso bakeng sa ho qala kapa ho hodisa dikgwebo tsa bona ba sa fane ka security. Sena se thusa ho tlosa ditshitiso tse neng di sitisa batjha ba bangata ho kena kgwebong. Mmuso ka ofisi ya tonakgolo o qadile lenaneo la sebabatso le reretsweng ho kgothaletsa batjha ho kena kgwebong, bokaping le ntshetsopeleng ya ditsebo makaleng a bohlokwa a kang temo, bonono, mahlale le bohahlaudi. Lenaneo lena le thusa batjha ho fumana boeletsi, kwetliso le menyetla ya matsete e tla ba thusa ho ntshetsa pele dikgwebo tsa bona. Hape Lesotho e se e le karolo ya Youth Connect Africa, eo tlasa yona batjha ba fuwang monyetla wa ho hokahana le batsetedi, baeletsi, ditsebi le marangrang a matjhaba a ba thusang ho ntshetsa pele boqapi, boetapele le dikgwebo tsa bona. Ka kakaretso, mananeo ana a bontsha boitlamo bo matla ba mmuso ba ho lwantsha tlhokahalo ya mesebetsi hara batjha, ho ntshetsa pele boiphihlelo ba bona le ho ba fa disebediswa tse hlokahalang hore e be karolo ya bohlokwa kgolong ya moruo le ntshetsopele ya naha ya rona. Hona ha wa lekana. Ka hona, mmuso o ntso leka matsapa a mang hore atlehisa morero ona.
1: Mokaona o tla fihla pelesong ka labohlano, mme ka jeno ho tla ba le dipuisano dipakeng tsa matona, ditsi tse fapaneng tse ikemetseng tsa mmuso esita le mekgatlo ya basebetsi, moo setjhaba le sona se tlang ho boela se fuwa monyetla wa botsa dipotso ho tswa diterekeng tsohle tse leshome tsa naha ya Lesotho jwalo ka letsatsing la maobane. Re fihla hantle metsotsong e robong re lebile horeng ya botshelela e le mohe puo ya mohlomphehi tonakgolo e fihlang teng jwalo ka mehla horeng eno ya botshelela. Mamedi, re tla boela re swaya ka kwano re isuthela lefapha la ditaba, empa la o le jwalo pele re fihla horeng eno ya botshelela metsetsing ena fela e kabang e robedi re lebile mono horeng ya botshelela. Ke rata go fela re ke go bulele mehala go utlwa rona o ka ba le maikutlo ka ditaba tsena tse ntseng di etsahala mane setsing sa Diboka sa Manthabiseng, e ka ba ditaba tse ntseng di etsahala mono kapa hona hodima puo ena eo mohlomphehi tonakgolo a qetang ho e etsa kapa a ileng a e etsa letsatsi.

0: Tsinlane la maobane ile hane a bula seboka seno sa matsatsi a magago go bulela mehala mamedi nomorong ya +26659933 le 2231-6429 ho tlo gona ebe o ka ba le maikutlo hodima ditaba tsena tsentseng di tswela pele mane se itseng sa diboka sa Mantabise mamedi ke ya o amohela go tswa ndadi
1: ndadi
0: shakes
1: ke lo bandate a puo ena ya motlhomphetho na go lokanetse ke puo ya botlhokwa e akaretsang dintlha tse ngata gagolo tseo re le basotho go ngongoregang ka tsona gagolo tabeng tsona tsene tla gagantse re bua sale mo yong mona e ba go tlabe re na le go sena thapo ya gore di yang kua ke utlwile go tlhaelela e ka o ja motlhomo itlhile a ba leseding ka ona gelela ga kae ge le basotho empa nna ke le shakes tsenana ka nnete ke hopeletse gagolo ke latlhile tshepo gagolo ditabeng tsena ke bona mmoka fela ono e e leng gore ke mmoka o ntse nnalane fela diphethadi ba ditaba tse jalo ka nnete tlabeng tse relela le tsatsi le lene le leng ka moga mmoka ono obane tlhile bophethadi ke bothata ntate ke a lebo
0: tate shakes ke le builago ke metsotso e supileng mamedi ge lebile goreng ya botshelela ge o buletse megala nomorong ya +26659933 le 2231-6429 moka ona wa matsatsi a mararo mamedi o tla gopola mamedi kgotso
2: kgotso ntate
0: kgotso mme
2: ya ntate o bua le nkgono mantshepo ee ntate nna ke mongwe wa batho ba lebogang gagolo ke bona boinagano a botebo thebelopele gadi e kgologologologolo gobane ka metlha le ka metlha ntate wa ka go na le mo go tsalwang teng ke leboa ntate matekane e mmuso wa gae gobaneng ke lakatsa nna ke e mongwe wa basotho ba lakatsang ba nang le togo e tshwanang le ya ntate matekane ka gore ga ke re polotikeng dipolotiki tsentshe tsa naga le le setšhaba pele naga ena e na le tsotlhe tse ka re phedisang ga gona kore re le basotho re eme ka maoto re bone gore na re tshetsa mmuso jwang empa ke tshwere ke selang tatene ke itse ke tlabe ke le moo empa ke e mongwe wa ba leboang gagolo ge a pele ntate matekane re a leboang tate
0: re a leboatlheng golo mantshebo tswela pele o tlo nno mamele sale mo ya kapa o shebele thelebišene o tla nno o di fumane taba tseno la o sa kgona go ye
2: ke a leboang tate wa ka ke a leboa ke re diatla bjatla
0: re leboile mamedi re ntse re buletse megala re metsotsong e mehlano re lebile gore nya botshelela mamedi ke a o amogela le wena
3: ke letlhonono tshetlhana mogotlong
0: kgotsona di tshetlhana
3: ke a kgola nna taba pele ne ke le ka tsa ne ke lebeletse utlwa ona a tla ka dikatlego ke di feng gobane yona e na fela ya boikakabelo ya go fana ka ditlaleo ba tlotse e fana dilemo tse tlhano ke dilemo tse tlhano tsena di a fela ha o na tlaleo le lengwe yana e ntsweng mmusong a ntate matekane mo a neng a bontshitse go batla fana ka ditlaleo go ditse tharo le tse tharo empa ka sheno o bua ka yona ha five years e fela go gona a tshwaka mmoka batho ba modimo o tlo re thusa jwang meralo ye o ina ha e sale o etswa boithutiwa dilemo tse tlhano gona puso e tsamaiswa jwang ntate matekane o phela kae a ka e phela difatshe lefatshe moo mo ntseng re bonana di nang tse di tsamaiswa jwang tse re le mo yana e ne le gona ntse batla gona naga di tsamaiswa jwang ka lemo tse tlhano ka ofela kore ke jalo ka ga mo mabedi ona gona semongkong a tsho ke a kgola empa e le go fela ka nnete tšhen lesotho molake ga ua dikgethong o etswa dintho tse makatsang tse batho ba nanang gore ba reka dikelelo tsa batho ba fokolang ke di a bandatetsena
0: ke a leboa ka maikutlo a gona le setlhana mamedi re saletswe ke metsotso e merago re lebile goreng ya botshelela ga e ba lwena o teng re ntse re buletse megala re utlwe maikutlo a gago mabapi le seboka sena sa puisano le boikarabelo mamedi ke ona le wena kgotso mamedi
1: hello ntate
0: kgotso ntate ke ntate mogoe
1: o phela hantle ntate
0: hantle o phela wang
1: ha ka nnete

0: Nna ke nkgono Mamogo ka mona ka Mafagane e le Morija.
1: Nkgono Mamogo, ya.
0: Ditaba tsohle re mametse tse bueng ke mohlomphehi tonakgolo. Kore nna ke habedi nka leboa empa ka betse ka makala hobanene naha ena ya South Africa ya buang ka yona go nako e telele re lla re bolela gore naga ena ga e a tshwara Basotho hantle e yena a ka fa ene a buisane le ntate Ramaphosa ga ga bona taba e kang eno jale e nngwe nne ile e mmakaditseng go na le batšha be ke dieng ka ba fumana kwadi monono jane ke iketse mabakeng a ka batšha bana ba re ba sebeditse di-lift tsena tsa Lesotho tsena tseo bona batlhomphei ba tsamayang ka tsona go latelela go ba seke ga kwa ba sephethephethe dilemo tse 15 ga motho ena ne a fuwe kontraka wa South Africa wa Bloemfontein a felelwa ke kontraka eno batšha bano ba ga ba ile ba kopa mosebetsi kore ke ba mametse ka tlhoko ba ntse ba bua mono ba kwadile ba gana thuso ya gore re nne go thogele batšha go fuwa mesebetsi go kgetha empa e le moo re sebeditse le maburu a lemo tse 15 fela ga qeta go sebetsa e be ga re fue mosebetsi go o kopile o betse o fuwa maburu a mang fela e sentse e le bothata ka ga naga ka moo na ntate Matekane o ile a tseba gore go na le batšha ba jalo ba ileng ba kopa mosebetsi o wa go kenya di-lifti tseno ka go fela tsona ba tseba go di kenya ba tseba go di sesisa ana jale mao ba mona ba bile ba re mao ba mona go nona le neng e stakile mono ga ke tsebena ke sebedisa lentswe lago go nona le neng e lemme monono e se sa sebetse ka sa bitso ground ga o ka ba gabitswa maburano go ditsetso bona batho bano ba sa fuwa mosebetsi ebile mosebetsi onono leburu leno la Bloemfontein lona le a kula le botho bana bano ga o ba mametse ba a kannete ntate ena ga a sa kula ga go kopa mosebetsi o fuwe bana ba gae kele re re na go thege se be le tshepo ntlwang ya gore batšha ba ba Lesotho ba sebue gagolo yena ke re na o a tseba gore cabinete bana ba kopile mosebetsi ono wa gore ga e le mona leburu leno le na le bothata ba mpe ba fuwe mosebetsi ono o fuwe maburu a gwane ke a leboa ntate ke tla utlwa gore na o tla reng ka nthena e seng e etsagaletse batšha
1: motšha
0: eno e mong kwa kwading e mong kwa gamajara ba tlile bana ba ikopantse
1: nako ya rona e fedile mamedi ge e fitlha gantle goreng ya botshelela mme a re le mothating ona ge e fetela ka lefapheng la ditaba
2: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona

0: ya Basotho ba ntseng ba hlokofatswa le ho lelekwa Afrika Borwa na e tla sebetswa ka pele ha kae. Letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng, Mohlomphehi Dimpho Tau, o re mmuso o ananela hore Afrika Borwa e hlekefetsa Basotho, mme hona ho qosa mmuso ho sebetsana le hore dikamano dipakeng tsa dinaha tsena di hlahlojwe. Ka hona a tshepisa hore ho tla ba le mmoka wa ho hlahloba dikamano tsena haufinyane. Letona la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo, Dr. Retshidisitswe Matlanyane, o supile hore mmuso o sebedisa diphutheho tse tshwanang le mmoka ona ho netefatsa hore ditjhelete tsa mmuso le bafani di sebetsa ka nepo. Sesole sa Lesotho LDF se tshwere tshebeletso ya thapelo ya letsatsi la sehopotso setsing sa sesole hara Tjomose ho hlompha le ho hopola masole a ileng a hlokahalla tshebetsong ya ho sireletsa naha. Molaodi wa sesole sa Lesotho Lieutenant General Majalefa Letswela o re letsatsi la sehopotso le fana ka monyetla wa ho fana ka tlhompho ho masole a ileng a hlokahalla moleng wa ntwa, ho kenyeletsa ba ileng ba ba le seabo mesebetsing ya tshireletso ya naha nakong e fetileng. O re ketsahalo ya katse ya selemo sa 1998 ke e nngwe ya diketsahalo tse bohloko nalaneng ya sesole. Mongodi e moholo wa lekala la tshireletso, Monghadi Mpopotshwele, o re Lesotho le na le boikarabelo ba ho hopola bakgale ba lona. A re naha e hlolehang ho hlompha ba ileng ba e sebeletsa e ipeha kotsing ya ho lahlehelwa ke metheo ya yona. Lebitsong la malapa a masole a hlokahetseng, Monghadi Sekgwane Motseki o lebohile LDF ka ho tswela pele ho hopola bahlabane bao le ho mema malapa a bona meketeng ya selemo le selemo ya sehopotso. O re malapa a ananela hore boitelo le sehlabelo sa baratuwa ba bona se ntse se tswela pele ho hlomphuwa le ho ananelwa. Ke a phethela. Batjha ba bahwebi ba dilemo di dipakeng tsa 20 ho isa ho 35 ba tla una molemo wa ho hodisa dikgwebo tsa bona ka morero wa batjha ba kgwebong. Tsena di hlahelletse ha Koporasi ya Ntlafatso ya Dikgwebo tsa Basotho Bedco, Setsi sa Pokello ya Lekgetho RSL le e nngwe ya dibanka ka hare ho naha di kgakola ka molao ho bulelwa ha dikopo tsa batjha ba bahwebi ba nang le tabatabelo ya ho hodisa dikgwebo tsa bona. Moo mookamedi wa Ntlafatso ya Kgwebo Bedco, Monghadi Lemphane Lesodi, a ipoleditseng ho batjha ho ithokobetsa morerong ona. O re morero o se o na le dikatleho tse kenyeletsang hara tse ding ho hlahisa mesebetsi e ka hodimo ho 200. Mookamedi wa diphatlalatso RSL, Monghadi Phelo Mphana, o re morero ona ke bopaki ba katleho e lebisang kgolong ya moruo wa naha e ka fitlhelwang ha mafapha a ka sebetsa mmoho. O re ba tla tswela pele ho sebetsa mmoho ho thusa batjha. Dikopo tsa monongwaha di tla kwalwa ka 20 kgweding e tlang. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Hodimodimo kwana mothapong wa loti, hodimodimo mokgotlong Thialala, seterekeng sa lebitso lefane ha habo batlokwa e seng Galahadi, seho se lile ho a ketekwa lehlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa, o no tseba ho tswallwa Basotho ra Basotho. Kerekeng St. Martin's Mission ka la 10:06 Phupu, tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bokgabane ke Bishop Joseph Mopedi Sephamola. Ka mora kereke diphamola di tla keteka le ra Basotho le lelapa lebaneng la Madingwaneng, mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa Madingwaneng, morena Qethu Sekonyela, ho tloha ka hora ya 10:01. Letsatsi le hlahlamang la la 10:07 Phupu, teng diphamola di tla amohela Lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra Basotho Pizza House hona mokgotlong. Mokete o tla qala ka hora ya 9:00 hoseng. Menyakwe ya setlokwa, dipina le metsiko e tla ba lelomolo. Mosotho se ke wa romeletsa, tlo inwese ka nkgo ha ngwale e kgiba tantang e kgangwa ke lerole, ha dinonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate. Le a mengwa bohle ka dikgutlo tse nne tsa lefatshe, tele ho ya tsho metshetshane. Hola lebofe la Basotho.
2: Tlhokomediso ho

0: ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
1: Letse bonyaka ke mo solo taba ena e traitseng ke pele mo solo o traitse babuli bona ba ja nne taba ma tsuto a ka le a komiti ke sitio ke a o ko so ke ba se se ga se ma ma tsuto a la la la ni re so a go pa le sa se fetla sa ma se so a re tsa tsela ke zwina a se ke tsoa mo ere a ha ke na le dikgato tse tla me ho tswa mo lo ga ga gona o di ntse ba ne ba zen ke ga pa mo tswa le so du o tsa zo tsere mo la wa go na ba go re ke ri ga di khalo tse le pa itse tsa mo la go o tswa a sa le o tswa ga 2013 se ma tha re bua ga mo la go na pa me ntse ba e tswa ya o kala kalo ye na o tswa o kala kalo o ye le se ke le le ha ora o ir tsala na ke tsebe ba tsotsa ba sa di goma la ba ra ga go go mo la tsana o tsetse ba bo ba u tsa di goma ba le taba ba bola
2: re khutla jalo mamedi na kwenyo ya ditaba tsa hora ya botshelela ka mosebetsi mmoho le na molaentladi re le metsotsong e le shome re foraletse hora ena ya botshelela me pele re kena ntlheng ya bobedi kwano lenaneo la sebopeng re fela ke o behe leseding ka ditaba tsa boemo ba lehodimo ho latela tlalao e fanweng ke bane ba lefapha la bolepi e leng LMS kajeno ho ka lebella hore le sithabele ho batena ka bophara mme moya ona o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mareng ho hlaha le boya bophirima mme o ka e ba le matla ka dinako tse ding ho boetse ho na le monyetla wa dinoko tse 60 lekgolong wa pula ya karetsang mmoho le wa ho kgetha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ha re lekole fela dintlha tsa motjheso diterekeng Maseru dintlha tsa motjheso ke dinoko tse 20 moshesho wa pele mafeteng mmoho le seterekeng sa Malisiko leqoting teng ke dinoko tse 19 ha re lekola setereke sa Qathasneke teng ke dintlha tse 17 seterekeng sa Mokgotlong teng ke dintlha tse 15 sebakeng sane sa Oxbow teng ke dintlha tse 9 ha seterekeng sa Bothabothe le seterekeng sa Leribe dintlha di le 20 mme seterekeng sa Beria teng ke dintlha tse 19 ha seterekeng sa Thabatseka e le dintlha tse 14 sebakeng sane sa Semonkunting ke dintlha tse 13 mme he mamedi taba ena ya tlalo ena re o fa yona tjena e le ha lefapha lane la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA haufinyana le ile la ntsha phatlalatso mabapi le boemo bo lebeletsweng ba lehodimo ho tloha bosiung bona bo fetileng ba laboraro esita le letsatsing lena moo he lefapha le tlileng la bontsha hore ho tla ba le monyetla wa ho kgetha wa lehlwa mme he lefapha le ile

0: Abuela la hlokomisa setšhaba o se qobe maeto ka pa ka maeto a mantsibuya ka ditsela di ba le qhwaqhwane e se ditsang gore dikoloi di tle di tsamaye hantle. Lefapha le boetse gape la ipiletsa go beng ba diphoofolo go netefatsa gore diphoofolo tsa bona di theohile kapa diswa dibakeng tse bolokeileng gagolo tsane tse ntseng di le metobo. Mme lefapha le boetse gape la re beng ba diphoofolo ba etse taba eno ba ntse ba ipapise le taba yane ya lefu la tlhako le molomohe. Taba tsena ketseo ge ne re mohlomong ge nne re o fetisetse tsona o ne o dutlwe mamedi re metsotsong e lesome le metso e meraro re foraletse hora ena ya botshelela lenano e ntse e le la sebopeng kwano selemong sa Lesotho. Mme re kena ntlheng ya bobedi ebile e le ya go qetela kwano lenanong la sebopeng. Maobane melata e balwang ka magolo a dikete e tlile naheng ya Aforika Borwa e baleha ka mora gore matswalana eo a etse ditshoso tsa gore letsatsi leo la masome a mararo kgweding ya Phupjane ga leka la dikela ba ntse ba lemo ba tla ba bolaya. Melata eo e kenyeletsa baahi ba Zimbabwe, Malawi, Nigeria, Lesotho le naga ya Ghana e ka sitana le dinaga tse ding tsa tikolo ya Aforika. Lebaka le e leng la gore melata ena e phapatehiswe jwalo ke la gore setšhaba sa Aforika Borwa se re se bankela mesebetsi le go ja mekoloko ya boipelaetso maobane go sa ba le tshenyo ya thepa meago le mabenkele. Taba yeo ya melata e tlositsweng naheng ya Aforika Borwa ka dikgoka e tlisitse ditholwana tse bosula mafapheng a fapaneng a bophelo a maAforika Borwa ka bo ona esita le melata e jwalo. Ka hodimo mona ditsebe di supa hateloko ya melata Aforika Borwa e se tharolo ho hang mathateng a naga yeo a tlhokalo ya mesebetsi moruo esita kapa moruo putlameng esita le ditabeng tse ding. O tla hopola mamedi gore ketsalo e naga se ya pele mo Aforika Borwa e tlhaselang melata e phela naheng eo nakong ya dilemo tse tlhano ka gaka selemo sane sa 2021 go bile le ditlhaselo tse tshwanang mo melata ileng ya tlhaselwa ya bolawa le go chesetswa dikgwebo tsa bona naheng eo ya Aforika Borwa. Ka jeno kwano lenaneng la sebopeng re gatlhile gore he re tlo buisana le setsebi sa dipolotiki ebile e le modupedi sekolong sane se segolo sa setšhaba NOL e leng porofesa Motlamele Kapa. Mme ge gokagane le ena ka mogala o tla re tlhalosetsa ka botebo ditaba tseno tse ntseng di etsagala mo naheng ya Aforika Borwa. Porofesa Motlamele ke ya o dumedisa wa moetswe selemoeng sa Lesotho go sengwa ka jeno.
1: Ke a leboa ntate, ke nka monyetla ona o dumedisa Basotho gotlhe mo bateng.
0: Re tlo buisana ka ditaba tsena tsa boemo bo re boneng bo ntse bo etsagala mane naheng ya Aforika Borwa. Motlhomong pele re kena ditabeng tse ding a ko go thusa fela gore re utlwisise gore na Aforika Borwa e fitlhile jwang boemong bona mo re bonang setšhaba sena sa maAforika kapa dina tsena tsa Aforika se e kenyeletsang Basotho se ntse se lelekwa naheng eo ya Aforika Borwa.
1: Ntate, ga re ka ra kgutlela morago tabeng ya history ya South Africa re tla gopola ba bang ba gona shegene se ntse re le bagolo ge tsebile re kena dikolo le ba bang ba bone. Ka lebaka la puso ya apartheid Aforika yotlhe le dinaga tse dintse ngata tsa lefatshe di ile tsa bonala di utlwela South Africa botlhoko di thusa go lwantsha puso ya kgatelelo ya kgethololo ya mmala. Mme motho o gopola gore le ga ba ne ba bina ka nako eo ba ne ba neng ba itseka ba ne ba re mai boye Aforika. Jwale ya bage ba ketelela ba fumane tokolo eo ya bona ka 1994 ka dikgetho tse ileng tsa etsa gore ebe kgetlho la pele talenyana ga eno batho ba batsho ba nka puso ba ketela piketo e eteletsweng pele ke African National Congress. Ya ba jwale ge ka go etsa jwalo batho ba bangata ba ne ba lebeletse gore South Africa e tla itshwara ka tsela e tla utlwela dinaga tsena tse dingwe tsa Aforika botlhoko le ditšhaba tsa tsona gaolo-olo le tse pela yona tsena tse e leng gore ile a re ga puso eo ya apartheid e ntse ba phaladisa ka moo bao ba neng ba itseka ba ba leela go tsona go kenyeletsa le ene ya rona gona ga ba ka kena dikolo le ba bangwe ba bona di-high school mona ka nako eno ga bagolwane ba gona ba ile ba kena le bona di-university mme a ka ba ba Lesotho mona fela ile a ba dinageng tse mmalwa mona kikilong ena ya rona ba ile ba phapate ya ba tlala yotlhe Aforika ena ba ba fitlha le bonofa Aforika kwana godimo kwa ba ntse ba baleya puso eo ya kgatelelo e kgopo. Jale ga ba se ba fumane tokolo eo he ula ga o banala bjele menyetla ya mosebetsi ebile e ba teng batho ba e tla ka bongata nyana.

na ti o ka mo mo dogo go go gira maga ha nya no sipo go le go bona ga le ba sutu le ba ba mmona ka gona le batho ba ba Malawi mosomo to some extent le ba Tswana le ba bo Zimbabwe le ba bo Zambia ka le ba gala go re bua ha bua di mine mo batho ba bangata ba hlang tikologong ene ya Africa ba ile ba ya mono kana go ngoka ntle go isa tlo ba bona a holo gona e bile ga ka ba ga bo iretela go bana be le puso ene e buisa kana go eno ya gala gala ya bokolone mona hai ile ya etsa hore e kape magheto ha o ene nyere a patala ka tshelete monna ka monga patale a patala le ghetto mme a le patala ka tshelete ba nne ba patala ka tshelo le ka ntshitsi mme ba go hlata le ya gore batho ba tshwanela go yele ba patale ka tshelete mme tshelete e fumana ya hana mani di mining se nne sa tswa fumana mo lutsa tsa botae mane ma mo ga o nna le tsa bogang ya ba ba sutu ba bangata le ba di tshaba tse ding tsa dikulu yena ba ipumena ba tlamea ho ya mo he o a lo sireletsa tshelete e tse ba ke ba tla tsebo ga ntwe tse ding ba tsebo le fa le kgetho le o le nne le ba tu taba yo ho batho ba bangata mona dikulu ho go kengeletsa le gona ile ya bolela hore ba hlankana bohle ba ne ba hola ba ne ba tsebo go bophelo ba bona ba tla ba tla bo kala ka hore ba tla ya di mine ba lo sebetsa ti ho fihlelle tsuwa le morao ha ba se ba qetella di mine tse ho bona la go le di fokotsa batho ha ba se ba sebetsa ka mishini ho feta ho sebetsa ka batho ho no ntse ho sena dikhathatso tsena ba a batho ba ntse ba sebetsa ka mo ka South Africa ba tla le sutu mona le ba hlaki ka jetiti ya ba ha morao nyana jwa le ho boetse ho qalella ya hore ka morao ba fumane tokolo eo ya bona go bona re le di mine tsa na le di fitse ba nna ba bangata ba neng ba sebetsa di mine tseno ba go kala tla mahai ha bo bona le le sotumo jwale ya ba go kalella o e nngwe ya le tsela e ntsha ya hore go bona la ba sotu ba bangata di tshaba tse di tsenje di tswa na kwano mona ba tsama ba ya ba ile go sebetsa di bakeng tse ngata ka South Africa o tingile tsa le mapolasing le ba ba setsana ba tsama ba bo le bo mme ba batsha ba lo sebetsa makitchen ilo ba nile ha ona mesebetsi kwa go nngwe o sena mathatana empa South Africa ka yona bile ya bala mathata bolo ka lefatshe ka kakaretso ha o bona la go miruwa e sa tsama ka tsela e ga nya pele ha e sa gona go fana ka mesebetsi e hlokahalang go ditšhaba tsa tsona ya ba jwale ba ma South Africa ka la go bontsha go se kgotsofale ke ditaba tseo tsa go bale melata e bona le e bankela mesebetsi empa nnete e le go tloa qalong ba neng tlile ba ntse ba sa itse mesebetsi ene e tswang ke melata ena gobane jale mobuo o ne ntse o kgona gore o ba fe monyetsa wa go ba sebetse dibakeng tse dingwe ga o ntse o thatafala ba ketelela jale ba batla gore ba ratse melata e tshwanela gore e ba fe monyetsa ba e be bona ba sebetsang melata e boele naeng tsa bo bona motho o bosupiwa ga se South Africa fela lefatsheng ka kakaretso e tlile mobuo ga o sebetse gantle re a bona le dinaga tse kgolo tse kang bo Amerika ba keteletse ba tla ka maano a baore a bogore ba shebana le tšhaba tsa bona pele president e teng a na jale dintse jwa re tla gopola gore peelenyana o mono Manyesimane le ona a na ile a bona le a sa sa thabele ga o ne o seletsa ka tsela ya mogo o bulegileng oo ditšhaba tsa europe di neng di tsamaya di sebetsa gotlhe kgobo ya teng e bulegile batho ba itsamayela ka bobebe ba ile ba ketelela ba bouta wa e tswa referendum ba gae ba batla go tswa ntho eno ya go ba karolo ya european union e leng gore ka bogutshwanyane bo bogo ha ho ntse o thatafala ditšhaba di ya itšhela di tlwelela go sheba ka ntle go tshwana le ha o lateng ha dijo di se di fokotse ya jale o se gae tsena di se di lekane bana ba lelapa jale jale bana ba tswang ka ntle bebang ba ne ntse ba tla go ba ngwate o ketelela se o sa ba ngwatile re ka re ke papisi botho ka etsang ya gore gana jale o bonela lefatshe le se le thatafetse mesebetsi e se se mengata goo jale naga di itšhebang di se ntlwelela go sheba batho ba tsone empa jale South Africa e thata ka go tlisa ko obanene ke naga e ileng ya ditlama ka gore e tla busiwa ka puso ya setšhaba ka setšhaba jale ya ba efa setšhaba sa yona bolokolowi bo senyegenyege ba gore dintho ba ba sa di rate ba ditseke mme ba baketelele ba di fumane ke ya gole ntse ebile e etsiwa le ke taba ya gore palea ya bona ke batho ba ileng ba kile ka go fitlha bona mo baleng teng ge bone mo ga o tsena ebele ga ba tseka ge gore ba gae melata ele ba suthele ba kene ba kene mesebetsing mme e ketelela e etsa gore ebere mona mo ge leng gona teng le ga mmuso wa bona ona gore ga o dumelane le taba ya gore go etsiwe diketso tseno tsa gore ebe go le lokiswa melata bona ba ga emelata e na le

0: tsama e bile ha e ka le dipulo se ke sa u tsika ile ka ka 2020 2021 le ka bo 2008 ila na tsaba teng dintho tsena tsene dira wa lentse la sego to ke xenophobia but ba South Africa bona le ka ka ba batemelana ka mogoleng ka teng le ngwe ke tabe tlo ngala yana ba ntse ba u ba botlhoko ba bona bile ka ka na ha bona ha ba khoso fa tsaka gore ba feditse bile tsotso ba ditlokanye ba tima misiriti fela wele melata e bona hala e le yone e fumana mmoli ba se to ba re se pa le holo ke la malata ha ga makala ha o ba jwa so ke sona se ke di mona ke taba ya di ho se khoso fa le ho le la masa wa Afrika ka taba tsa gore wele ba bona menyetla ya bo phiro ho bona e fokotse wele ba batla ho bona e ka ka re ntwa ha holo ke melata mme motho bo pakisa gore ke ka nna ba kana go nka go jwa lo bana bona ha ba tsaela go kwena di tshe teng na tsinya nyana tsi pata lang ke ba hidi ha o lo ba gele ba tlo bana bo ba bona ba sebetsa di business ntse di game ntse sa di tse sentsa mmuso mo jwa le ba tlo ba ba hui ba thabanga ba kumana batho ba ka ba sebetsa fela ba le family tshe me nyana nyana ha o ntse o tsama di tlo go ntsa bona mo no fika le botu botile mo tla kumana go batho ba neng ba sebetsa mo no ke batho ba sanga ntle ha go fika le bo pitori ya kwana go bo fumana le bana ba sotho ba le sotho bona motho go fika mo fumana re ya ba tlo bana ke ba ya sotho ka le bua ga u bua se sotho sa ha e mona ha le gele ya go tota tota fumana re ile ba tswa mona so taba ye no go bele ebe go ba thata ba ka tella ye le ba se ba ba o ka re ba se ba ipiata sa gate le yo go ba fumana ba se ba tsane ya ho ka le misiriti ya ba ne ba ke ba eng tshe ya ona ba ka se ba eng ke ba tla bona misiriti ye no yo le la dena ye le tsama ke ne ke a tseba ke bile ha ke le leng ba ne ke tlhoka ho etsa golo fana ka selekasena se phagaletse
1: o so buile ka taba eno gore ehlile jwale ha e le mona balla ka gore melata ke yone e bankela mesebetsi ka nnete go bonala ja gole ka nna ba ehlile se taba e jwalo gakalakalo empa jwale ke bona boemo he bo se bo etsala ehlile balla ka yona taba eno jwale melata ke yena ehlile e se ntse e tsamaya dinaga tsena ka tse ngata tsena go kenyeletsa le basotho empa go tloa ga basotho le batho ba dinaga tse ding jwale mesebetsi mo jwale batloa ba ya dinageng tsa bo bona ga eno ba monyetla go bona batho ba ballang jwale gore batle ba kene gona dikgeong tseo tseo batho ne ba le go tsona ba dinaga tse dintšha re ntse re shebile gore gona melata ena ebile go bua ka gore e na le bo dikgwebo gona naeng yone Aforika Borwa jwale ehlile ba ne ba hirile le ona matswallo a naga eno ke gore taba eo fela jwale ya go matswallo a ke a tloa jwale e tlo o sia menyetla go maAforika Borwa kapa jwale e tlo o sia bothata bo o tshabjang go feta
0: ke opola e mongwe wa bapolotiki ba yona e re ke a gabe potso yago ka gore go thata se taba ya gore fela go jwalo kapa gona go ba jwang ke karabo e khutshwanyane fela ke be ke sutse yone ke opola e mongwe wa bapolotiki ba yona mono Monghadi Malema a bolela go hela le ka tao tirela ba Ghana mono ba bo 300 e te mesebetsi e 300 ya ba go go tshu jale ga o bonola golo go tlage ha ba tibela melata ba tla kena go bana nene ke tsone sentse ba sa kena go kwa pele ba ne sentse ba sa kena go kwa pele ba ne le ba bona ile mesibiti e se hang e tsa go rwela ebe ke ba ba patala le hanyane yana ba ne le melao ya bona e ba tla ile thata go ba go itsa go batho ba patalwe di tshelete tse tla be di go suka mola o nyibile ba na le di trade union tse matla go letse tselwana tsa batho ba ba hiru ga le tsanela le patale batho ba lona tshelete tse tiri go nke mola ba sotho ba tla go pola go le aba le sotho se ile sa etsa la mo motho nke marikana mo kwa bala ba bangata ba ne ba sebetsa di mine ba ile ba bola wa mo ke ke sekolo sa ba itseka e hlile bona ba tla itse ke bo kwa bona ba tsa ka ditlo tsengata go kenyeletsa le tsona tsa go di tsweme ya le ha bona ba tata ke na yo le he mo mo ba ba mela ka tsa maile ga tla bona fela go sentse bona le tsa ba sotho ba ba kena ga tla bona hela tsiana go ntse ya ba tlake yo nwe we bile nye botlhokwa ke ya go bua ba bana bana ba le dikgwebo bana ba le dikgwebo tse nyane nyana tse fapane ha re tsiba ba batla kena le tsi mane ntse ba sa kena pele bana ba mela ba kena ba neng ba ntse ba sa kena ga tla bona e se tla batla tse tla bona lana go ntse ya ona e o tla e jala ke fela taba ena ka bo yona ya ba ama le bona ya ba ama ha o mametsi o no go le bana ba di tsi bana ba sa thabela taba ena ba re bona ba ntse ba tlo jala pele ba bana kena ke tsa ba tsimo go re ile e tlo ba ama jolo ka ntse ya ma ma Afrika no ba ntsha mbu ba ga ba go ha bo bona ke mela ke mbale tse ha o le muso o re tlhweng ke se tsha o ka ngono wa ka mo o ba le bothata bo bohulu ba gona jo le bitsa ka ha se tsha ba sella ka tsela e seng langa yo o ga ha ga go tsofa tsa di ha o sa nke bo hato o sa bona le o

0: sekela sello sa setšhaba tsebe o ipeya diso ga olo e le mona ba tla ba lebile taba ya dipheto tsena tsa local government ka November o a ba utlwa gore ba itima maleme bana go tlhaka gantle ba batla golola ka batho be wageng ga ba molao nnete le teng ba le teng bae le ba ileng ba sena melao mme South Africa e tlameya o e phethatse melao ya yona batho ba sebetse ba be ba dule ka gana ya bona ka molao ga ona na e ka dumelang go ebebile batho ba ikhutse fela molo ba sa sebetse ka molao fela jale e na le bothata bo bogolo ba gore ga itse bantle na itse ja ga e re e ka re phethatsa melao eno ka tsela e thata-thata ya gore jale melata e tsamaye jalo ka e le setšhaba sa yona sentsengwe melata e tsamaye jena re a ba sheba re rena jo di-South Africa re etsa jwang empa re ile ga etsitse se ke boletse gore rona ba bangwe re kene dikolo le bana ba baiteki bano bao e seng le banna ba bagolo ba busangana jale ba eseng bontatemoo jalo ka gona jenana ke kene ga dikolo le bona bakeng tse fapaneng mo jale re gago batho ba ba se ba lebetse gore ba mo ka lebaka la gona ebile gona le sotho gela ka tlhaselo a dise ke puso ya mabuo ke a kwata gago batho ba ba le ba latelang ge re apeape empa re a ile mogolo ka dipaka tsa gona bontate a gona le bagolwane ba gona le thaka tsa gona ba bang e a ile mogolo ka dimaine tseno gona mogolo o etsang gore bale o bitsa batho ba sang dibakeng tse dingwe o gauwe ke dipotongwane tsa basotho ba lefanyanyana mo baba ba kuisa ka mafuana etsang gore ebe ke ona ana tsena go ntsotho ba tsidisa a nwa dimaine jale re asempa bona ga bana mogauwe ba ka ba re lebisa fela jale ba se ba le bona gona jele ga gauele melata kapa ga gauele setšhaba sa gona ba ketelela ba itumela ba le kgone ba sa tsebang tsena ba itse jwang data
1: mamedi re metsotsong e mašome a magago re foraletse gora ena bosupa ga re le mothating ona fela professor ge ke re emisa a nyane metsotsona fela re fetele ka mane ka mmarakeng rekise fela re tlatla re boela ge tswela pele
0: ke a lebogang data
2: mosotho wa heso na o ne o tsebe ga gabo diphamola mokete o teng ke re sona setereke se lebitso lefane mokgotlong thialala gantle ga gabo ditaemane ke tekelo ke a tswalo ya motlotlegi ga basotho e tla ba lehlanahlana la modima hlaga go leba mabenkeleng e re ke o hlabe malotsana ka la 16 Phupu go tla ba le mokete wa setereke mme lesala la sešwešwe go tla segwa setono sa pikoko se se setlha ga kobo go tla aparwa taemane e mmala wa gauta le boputswa kapa taemane e mmala o motsho le bosweu ka letsatsi le legolo teng e leng la 17 Phupu lesela la sešwešwe go tla segwa moseme o mosotho le mmala wa gauta kobo yona go tla agelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho mamela ka tlhokoge mosotho wa heso ka la 16 Phupu moketeng wa setereke go tla ketekelwa madingwaneng lebaleng la morena wa setlhogo la tloga re bue ga e le mokete wa naga ona o tla be o leka la 17 ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mogotlong itukise seage se robe phirise ejele o tlakela mabenkele go fumana se tla aparwa motlha monene o salelang gobane o ya mengwa
3: wa tseba maikutlo a animus o kena ka style matlho ka ofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntšhantšha e le nngwe ya tse lesome e ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August Winneka e qadile hona jwale build it fela
1: mamedi re gutla jwalo re le metsotsong e mašome a mabedi le metso e robong re lebile gorenyane ya bosupa e bang kgona he o sa tswa bulela sealemoya tseba gore mokgatlhelong ona bobedi re ntse re buisana le professor motlamele kapa ke setsebi sa dipolotiki ebile ke morupedi sekolong se segolong sane sa setšhaba ditaba tsa rona dishabane le boemo bo ntseng bo etsagala mane naeng ya Aforika Borwa mohe setšhaba sa naga eno se ntseng se leleka matswalwa a dinaga tse ding a ntseng a kapa a phelang naeng eno a senang ditokomane motlhomong tse ba dumelang go sebetsa naeng eno mme ge re ile ra bona le letsatsing la ne la maobane go ba le mekoloko kapa boipelaetso bo bongata golo diprofenseng tsa yona naga eno mabapi le ditaba tsena etlhile ba lebeletse gore matswalwa otlhe a dinaga tse ding a senang ditokomane a be a tlile ka gare gona eno ya Aforika Borwa letsatsing leno la maobane professor ke a gola re tswela pele gape ditabeng tseo re ne ntse re bua ka tsona ke mona jwale ge matswalo a dinaga tsena tse dingwe a sentse a gutlela dinageng tsena tsa bo bona go kenyeletsa le ena ya Lesotho taba eo jwale ya gore jwale setšhaba seo se ne se phela Aforika Borwa se dutseng dilemolemo tse ngata se iphedisa se sebetsa mo Aforika Borwa jwale ke sena

0: se khutla ina intsa bo bona selo o qala bophelo fatshe taba yo e tlisa qholotso e feme buiso rwa ya dinahatse e lokela ho etsa jwang e tlo ama moruo kapa ho tlo etsa la jwang ka dinahatse o di lokela hore di etse jwang jwale ha ile mo se chaba ile se se khutlela dina intsa bo bona diloka selo o qala bophelo tlase kapa qalong
1: mo so thore mphempe ya lapisa molekane motho o gona ke santlo ya hae taba pele fela o no sa tshwanela le hore ba di chaba tsena di letsa ketella di sa ha ga dinaha tsa o tsona di ya South Africa o no tshwanela hore ebe mebuso ya tsona ile ya hlaetsa hore e ba etsetse mokgwa wa boiphediso dinaheng tsa bo bona ho etsa hore ebe re seka ra ketella re fitlhile mona mo re leng teng empa o se o ile a etsagala ke la ka bolela gore mabaka a entseng hore ebe ba bang bala ba tswa jalo gagolo go rona mona a mang a na le ka hodimo taolo ya rona re le basotho le mmuso wa nako yano ya bokolon ile a sabaetsa go taba tse ne di etsagale e ilenyata ka moga mono ile ya fumana jale re se re jale fa taba eno go le bonolo gagolo batho ba ne ba lata metseng ba ne ba thaodiwa ke bae go ne na le dintho tseno ke di bodia nna re simola le tse dintho jalo tse neng di tsaya madi a metseng kwana di lata batho ba ya dimine jale ya bamebiso e tlhatlhama e tetelela motlhomong e lebala go sheba taba eno ya gore ke e sebetse ka thata go bona gore e etsa menyetla ya boiphediso go ditšhaba tsa yona jalo ka sona sena sa gore sa basotho go tlhokalanga nabe tsena ga ba se ba le teng gore ditsena gona go bolela gore jale mebuso e tlo batla sa kgatelelo e kgolo ga o le maemong a tlhokalo ya mesebetsi a sa ntseng a le teng e tla tshwanela go jale e bone gore ke etse matsapa otlhe a gore e bone na jale e tla phisa batho bano jwang ge be gopola gore ga bane ba le ka ntle jalo batho bana ke bua ka dinaga ka kakaretse o keletsa le enago ba ne ba sa tsweletse bona fela gore ebe ba ne ba tseba ba le mokgwa wa boiphediso ba ne ntse ba romela letho go malapa a bona mona gae jwale fela ka le nakong yane ya dimine gae mona ba ne ba romela tšhelete tsa bona tse ngata gae mona ga ba sebetsa dimine mane mme di etsa gore le moruo wa magaeng kwana mo re tswang teng o tlokome dikgwebo tse gana teng di tseba gore di tsamaya gantle go be le boiphediso jale ba ne ba phedisa batho ba setseng mona gae ba ne ba iphedisa kgetso le yona jale bokgaki bo salane le mebuso go mebuso e bone gona e seetsa jwang gore batho bana ba bele mokgwa wa boiphediso e tshwanela gore le maane e bangna santse ba entse ba re ba tla etsa gore a sebetsana le taba tsa tlhokalo ya mesebetsi ya ololo batho ba batšha ba bone go bele ba menaganya masetlotlheko ba matheka lebelo le legolo o feta le bang ba nentse ba re batla matheka lone go seng jalo jale go tla taba le mathata mo ditlolo tsa molao tsa batho ba lapile ka ga mosotho wa relela le lapileng gana tsele go ka ba le bothata bono ba ditlolo tsa molao tse tswang ke taba tsa lephako batho ba ba tsitsi mebuso yotlhe o kenyeletsa le wa gore e tshwanela gore e sebetse ka thata gore e batlele ditšhaba tseo tsa yona menyetla ya boiphediso e se e leng sona seo mebuso batho ba se a ba ekgetha ba ekgethela gore e ofatse matlolo a bona mme jale phepheso e kgologolo ko ona jale e tlo tata sebetsa jwa empa ono go gona re le setho ga o bolele fela gore re ka tseba gore di iketsetse jalo fela mme ke sa e buang ke a gola gape ntse re kala taba tsa rona gore jale gona re utlwile botlhoko bo fetang naga tse dingwe bane ebile batho bana ba renketse naga ka dikgoka ba re nkela naga ka dikgoka ba re tlhofa ba tata re belela mona mo e leng gore jale le mobu o motlhe o nong le kana le ona wa teng ba o nkile ga re ntse re ithuta diyunibesiting kana ra tseba gore go tla bo bolelwa gore lesotho go ne o bolelwa ga e le gore e ne le sesio sa South Africa ke gore ba ne ba re ke granary ke granary of South Africa yaba ge ne re le madilo tse ngata goo re neng re ba rekisetsa tsona bona batho bana ba neng ba sebetsa di-mine tseno re ne re ba le rekisetsa dijo re le basotho mona jale ba ile ba etsa gore ba re tsekisene ga eno ka dikgoka bale ba ne ba na le maatla ba na le dibitsa tse fetang tsa gona ba re kobelela gore re be mona mo re lengana teng jale ditaba tseno ke ne ke mametse matsatsi a go feta mona ga mmuso ka letona la rona la matšhabi bo ntse o rula ba supisa ditaba tseo mmuso o tshwanela go boele o bue le bona motlhomong ba ka utlwisisa ba katelela ba utlwisisa e tsela go gomametse ntse o sheba mona ditaba o utlwa e ka kare tšhe bana ba ntseng ba phaladisa batho bano be go tweng ke matswantle ka moo ga wa utlwa e ka kare basotho ga ololo ka nka tsena tsa botebele le bo gauteng ga ba ameya go ke bone ka ke ka cape town mo motho o ntse o shebile o utlwa e ka kare ba ameile mmuso wa Lesotho le wa South Africa.

0: bana le ditumella this by a national commission ba sona la ba di se ka thata ba shebe taba tsena gona ba di tsiletsa jwa e le go be bonolo ba sotlo ba tse ba o tsama ha bonolo ba fumane me sebiti ka mono e ha ba hloka me sebiti ka mono le ma South Africa ba hloka botlhokwa go no ba ba ntse ba le ding bi mona ke dumela yo le ha ka ba ba di ya ka mane ka ka me tsinya di hlaba ka kwana ba ntse ba le ding ho sona la go be bonolo ho go na le bona go ga ho ne pa go sala la go be jwa ya bona o tla etsa la ga tse ya ntse muso ka nna le bise ka nna ya ga ta go be jwa ya ba ke le se sha se ne sa bana ba ne ka se ke tshu ba na le pale ene ba ke batho ba ka tse ka mbaka ba tsa ba ka ba ka mefere mme le ba politi ba tsi ya di vote tsa bona ba ka tele le ba ba se ba etsa tse ba ba ka mba fela ho teng go re ntho di pedi muso wa ona le me bise mo ga ofela e tsana o se letsa ka thata go e shebe nye tla gore e ba di tsaba tsa ona di phile ka ofela fela go le tibe uno wa gona go boela o buela le South Africa wa tamele he la hopola ke la ka utlwa ha le tona re gara ba hopotsa mana se di shupa hopola go na re tswang go kae ke mona mo leng dingwe ba neng gona taba gona ke shilo ka tsela e fapane le ya ya dine ha tse dingwe ba neng ha re ya iketsa ge phio ka ga bona ona mo ka banga ya ha ona dilo ka banga le tsa ba re nketse sohle ka mo go leng wa batla wa ba ka di ke a tseba go ba kila ba leka ka sapisi ya ya president B bala ba etsa ntho la yamba mohato o ntse o tshwana le ona o ne ba neng ba re ba tla refa ditšhelete ge le lesotho ba tla tatetela ka ga lesotho ka mona e le gore mesebetsi tsebo ba teng go fokotsa palo e ngata ya basotho ba yang ka mane ga ke tsele yantle gona ntho e ne tsoke betaba eno ya ka baya sedi taki ga ke tsele yantle gona re ithutile ga kae re le lesotho gore na seno se ileng sa etsa go betaba eno ya ka baya sedi taki ebe gana jana re ntse re bua le bone ka taba eno ya baya national commission ebe jele re ntse re kwala dikuti tseno tse bang yaga ba le tsone fela go bolela go tshwanetse ngwe tsana tsena gore mmuso wa rona o tshwanetse o matha ka lebelo le go go shebe ka pele pele dintlha tse ka etsang gore maphelo a basotho a nolofale a nolofatswa ke taba ya dikamano tse tlabe di shebilwe botšha ke South Africa a re na le metsi ya ditlhabao tse ba fang ona mona ebile re tlo tata ge ba ekeletsa ona ka lekamolo ya lapodiana treaty eno ga e ba motho go golantle e sale e na le di-provision tsa gore e tla tshwanela gore e tlhatlholwe ka mora dilemo ke sa re tse lesomo ga ke gopole ke ke ho le ka nna e ntse sa tlhubuwe ya ke ha ke o bule sa tlhubuwe nna ya ka sa tlhubuwa nne e tsane tse sa tlhubuwa ka tsela e tletsa gore e di se mo le mo mong a tawa so tudi ke le tsaka sa mo di le di botata tsela ka gana ka mona o bona go di fantsa di fumantsa ba so tudi se bitse e di sebele so so se tsenga ta tse ntse ba fumana thana ka South Africa le tsa dikolo ka ofela le tsa bophelo di ntho tso hlere di fumana South Africa ka ba gona gethi di fapana le a tsidi e tlhoka mmuso wa gona o bue ka thata-thata le wa South Africa mme ikere ona wa South Africa he o ka mamela wa se ka ba nkuwa ke taba ya modumo wa leselo leno le jebetseng dinthonyana tse gana mona ba sa shebela go janayana ka nnete ke taba e thata e tlhokang dipuisano tse tla ba thata gagolo tse mmuso wa gona o tshwanetseng o kena o tsena le South Africa ke ya le bonta
1: ke nnete o qeta go bua ka taba ena ya by national commission ke a gola ebile re ka kena le tabeng ya dikamano tsa dinaga taba ena e na le gore e ka baka kgotlhano dipakeng tsa dinaga tseo matswalo a teng a ntseng a tebelwa le naeng ya Aforika Borwa naga ya Aforika Borwa ke karolo ya dinaga tsena tsa sadake ke dikarolo ya dinaga tsa African Union dinaga tseo tsona motlhomong di kapa megatlho eo yona e ka bapala karolo efe motlhomong go lokisa boemo bo le naga ya Aforika Borwa ko go seabo sa yona megatlho yona ke efe ga boemo boletse ga matswalo a tsona ntse a lele kwa naeng yo
0: ke la ka bua ka taba ya go bele ba busa ka puso e ba reng ke ya setšhaba ka setšhaba e fanang ka ditokelo ga di disenyegenyege mathata a ba teng empa e bebele le puso ya mofuta o monye se ya setšhaba ka setšhaba ka mono batho bano ba ntseng ba leleka maaforika a mange ka mono ba ka e ba sa etsa jwa mmuso o ka ba thibile ba jetse go se ka ba etsa ntho eo o ka ba sebetsane le taba eno jale etsee ba tsietsi ntho ba yang tsietsing e kgolo kese ke boletse gore ko bane jele batla re setho jale puso tse e kgethang ka tse ba banka dikgetho botla ba tsona ke mono ba gobele setšhaba sa dikgethela gona se batla batho ba jwang ba mamelang dillo tsa setšhaba empa bele tsietsi kore ka nako nngwe setšhaba ga se ka sa batla gore tsetse ditaba ka tsela eitse ka segoa ka taga ke populism ba ka tlwa ba ketelela jale ba seba setšhaba sena se ba isa le go se le se ba kabanya le ditšhaba tse di ba ka nna ba fumana bele South Africa e se setwa podilo gwana Aforika mona nako e fetileng a ba kata magana a keta go tsamaya la ga utlwa mona ba nentse ba tla ba tebela le bona kwana ntle le go bele ma South Africa a tlala a le mangata dinaheng tsena tse ding tsa Afrika ka tsela eo maAforika a tlileng ho tsona, a ntsa le teng ke a gola, mme ba ka nna ba ba godisa le bona. Ya ba ese ba ntho ya gore lekebetse ba rona le gona re tebela ba lona. Ke ne ntse ke mametsi mo politiki e mong mona maoba a ntse a gashe le gona motlhomong ka mane ka metsing ya ditlhaba re tabang tebela. Ga ena go thusa ka le teno bane neng jale South Africa ka lebaka la ba bane yone e kgolo dirie. E ka nna ya teo ebe e tebela ba rona ebe bano ba yona ya bona gona e ba seesela kae. Jale le gona re ka ga ba itsise ya ba ese ba taba eno yanyeng ya gore re tebelane ba re tebele re ba tebele. Ke ka ba thata golo go rona ba sedule ka ba thata go feta bane. Ba ka ratata fa leja le o tsela la madigo o mona ga ka ratumela go tsamana tsena tsa di nabi le dipike ba ba re ha ona ntho go tsamang go iketsetse yona gona taba gona ke di tlhaka bolela ka re fetse re ka bala mathata a mahu tsena tse ding di nna tsa etsa gatello go yona South Africa empa ya gona le gatello ya yetsa e ka tsa dipeto tse kae a di nna tsa ska taba ka lo ga nne se tlampile ba tsona tsa mohuo ha na ha e batla e goga gona lo ka South Africa ba bishile tsena tse ding tsena tse ding le ha di a bua ga di kgone go di utlwise botlhoko gagolo ka tsela eo tse ding di ka tsa etsang basotho ba tla gopola gore amerika ile ya etsana tsona gore e ntse etsa dintho di sele ka gore ebile e etseletsa ikuela ntho tse makatsang kogo le bona ba etsa ntho makatsang ba re go ntse le lekisa batho ba ba seuka mono kae kae ba ba re le gona monare nthonyane e senang taba fele e mosobokosoka ba ba le motho a etsang a utlwang ka yona lesotho ya batuo tse makatsang America e ga tle o jogolo bane ya go le ba tsimona a o la pala pa o li tsietsi ba o tsama o di mo fela ba ba shana ba mi tsieme ka le South Africa le yo tena tse ding tsa Africa di kitse tsa ba ho etsa le tlile le ka rontle o bua fela hore se ga se betsa ditaba jwa mme le ha i ipile tsa sa gatello ya ba fitse e tla se tswa ona e tse jwa mo ho mo ntshe ka ba ding ka mo ga di fetho tena tsa local government ya mmuso o ka tawo tsa o etsa o kena o motsa ke nako eo ka tsebang go shebena go ka etsa jwang le lokisa taba ka pelenyana o se o sa tsotele ya golo taba tsa bona ba reng fela jele dikgato tse tlang tsa nagang tse di boitse diatame tse di teng taba ya bona e thata golo bane jale ba bona ebile ke metlhobo e kopaneng e mengata ke merabe ke taba tsanye kore ke taba tsa lebala ke taba tsa merabe ke taba tsa diphati tse ngata golo jale go moferefere fela mono ga e sale ntho e kanyane ya pele monne rere ke ANC yo uno ka ha uye le ANC o ketilo ka gata la dikalo e ke tabe tha go re ke se retse fela ke metsi ya dikile ka tsela e tshe tshe tshe nga mo fela ya gona di tsaba tsena tse di tla gantsa Afrika ke belala go di tla bua le tsa di tla bua empa ha ona le tlo le ka lo le ka di tsa ngwe tsa pedu
1: ba bamba ba hi ba Afrika bo go ba le ba bontse ba sa tshehetse ho hanta ba ena hore matswallo ana dina tse ding ya sena ditokomane mohlomong a tloedi na enye eno Afrika Borwa ba bontsha gore ka nnete ba phetse le bona ka dilemo lemo ba bangwe ba sebile ba kene dikamanong tsa lerato kapa ba se ba nyalane ba sebile ba na le bana ba entse malapa le bona taba e go moloko o mošwa o tlang jwa le bana ba ba seng ba le teng e tlo ba ama jwang jwale a batswadi se ba le siko mme o sa phela kwana ntate o sa phela kwana e tlo ama moloko o mošwa ka tsela efeng
0: o ile taba e kgolo ya gore jale taba e thata ke yone eno e tlilo tla ba ama ka tsela e botlhoko batho bana ba ntseng lerata le nana bjetsena ke bana ba rona ko gore batho ba dilemo tsaka ba sa tsebeng taba tsa ntse kileng ka go etsa ka tsone tsa gore ae batho bana pale ya bona ya boitseko e tloa go kae ga ba di tsebe bana bano ba tlabeng ba sala ka mono go thwe batswadi ba bona ba tsamaye ba ba ba sia mono se o ntse utlwa yone ya bataba tsa setšhaba se jwang se tla ba batho ba tlabeng ba gola ba sena batswadi ba bone e sentse e tlo tata ba bakela mathata a magolo jale ebile e kgolo ka go fetisa e thata ko obane le ntle le taba tseno tsa gore re sebetsa ka mono lo etsala ba ge a tswalana le batho bana kore ge a tswalana ga o tsamaya o tsela o le mosotho o tselela ka mono ba sejalo go bona ke kene sekolo Eastern Cape mane ka bo 2008 ga ba ntse ba kela ntho tsena tse kereng tsena tsa serophobia ene ya bone e bolelwang ba ne ba sa tsebe ona nna ke mang ke fapana jang le bano ntse le gore se tshwana re le ntho e le nngwe ke a tshwana re ntho e le nngwe kankane nakong e ntseng ba ditseka ga o ne o theba ntho o thweng ke Organization of African Unity e ne e seng e le AU ka jeko go ne o bua ntho e le nngwe ke la ka kala mona ka go ne o thwe maibo ya Africa le bona ba ne ba tshono go ne o thwe Africa e must unite Africa e sebetse ditaba tsa yona mmogo gana ebile tsona ebile wa bona ba tšhentšha taba eno e tšhentšhwa ke batho ba sa tsebeng ba ne mesika golo ya ditaba tsane gobane ebile motlhomo le thuto ha e thopothele ga re ba ruta batho bana taba tseno empa la o ka goa ba ruta jale ga ba lapile ba utlwa mathata lela le la bileng ke se ke bole

0: tsoga le na tse ga bana go itlo tla tla ba mathata ka nnete a se tsala sena se tla tla tsala tsena se tla tla di tla ka bogao o mona tsa bana ba re ba tla beng ba gola ba swa di ba bona ba se di mono ba di bizwe ba di sitse ba ha go bo ke ntse ke lela la tshe motho nno be le tshep ya o ga di ntse tsena tsa di fetot ke tao fit le tse tla ni motho mo ba tla ka go ba lukise ditla le tse tla tla tsana ka mogao motho mo le teng ba tla go itse ba tsola pele puso e tla tsola pele ba tsobane e bona re e lukisa ditla go bane ne mmuso ona ka bona ha o se ha o sebetsane ha o dumelane ditaba tsena ha ba bua ha ba dumelane ditaba tsena tsa hore ebe ho ntse tibelwa batho ba mpa ba re batho ba kene ka tsela tsene ba itseng ba se ka ba kena ka go goba molao wa bona ha ona na e ratang go ka ba go molao wa bona ba tla tsana ja holo go ba tiise jwale ba bona gore ba phetatsa molao wa bona o se ka ba kena batho ba sa dumelwang go ba e ka mono mme le dine ha tsena tse dingwe ke se hore di nolofaletse ditšhaba tsa tsona gore di tsamaye hantle di kene ka mono ka molao ka ba fa ditokomane tse tla ba dumelela gore ba kene ka mono ba tseba go kopa dinaga tsotlhe ka go fela go batla go sebetsa go tlhoka go fue tumelelo ya go sebetsa ditaba tseno di a sebetsagala motlhomong gona go etsa gore South Africa le yona ka bo yone e tletse ba go tiisa go phethatsa melao ya yone jale esa gore dinaga tsena tse dingwe ka go fela di tle di tiise le tsona gore di fane ka ditshebeletso ditšhaba tsa tsona di se ka nna tsa taketela ditlameya go tsamaya ka bokata bo dinetsedi ka bona dibile di tsamaya di sena ditokomane tse nepagetseng lo ka gona basotho mona motlhomo ditaba tsena di tla etsa jalo se se re ba le tshepo baneng le teng ga o le motho wa mogolo jolo ka nna sena ga o bue fela ditaba tseno ka tsela eno ya gore go tla ba jwang jwang o ntse na le tshepo ya gore ga e kane bophelong ditaba di kebe di dute di le bosula ka nako yotlhe go ntse o tla nne go be le nako eno ya gore go be le dikhurunyana empa le fete taba di buke re ntse re tshepa gore go tla ba jalo le bona ba bone le gona re bone Africa yotlhe e bone motlhomo ditaba di tlalo ka e tlagala ga ba bua le bona diteng tsena tsa bona tsa bosatake le tsa bo EU ba ba supise mathata ao ba re bakelang gona ka gore be ba tiletse batho ba gona le gona re ba supise ba go supise mathata a gona jole le gona batho ba gona ba ba bakela mathata ke a tseba gore ba lela ka gore ba bangwe ba batho ba gona ke ditlodi tsa molao ka mono ba etsa dintho tse ba di etsang tsa botlodi ba molao jale ba tla tshwanela gore molao o tiise matlhako go ose gore go bonagalo gae ba batho le ditlodi tsa molao ba le ka mona ba baletse ka mona ba entse tlolo ya molao ka mane go na le ditumelelano tsa gore batho ba fetiswe o tla tshwanela gore ba bone gore ba di tiise tabeng ya go laola ditšhaba tsena tsa dinaga tsa Aforika go sejetswe gantle go sejetswe ka molao ntate
1: professor ke kopa gore re ke re meme bamamedi na o na le mokgwa o mamela se ya le moya montse o le teng
0: eya ntate nka mamela ke lapile
1: ke a leboga ke kopa gore re tle ra go ane re tla gotlela go wena ga se re tloa gaba dipotso tsa bone ke a leboga mamedi re metsotsong e leshome re lebele goreng ya bosupa jalo ka metlha he goreng yeo ya bosupa re tla boela re swaela lefapha la ditaba mme he re tla boela re tswela pele gape ka mora nako eno ya ditaba ga ke le mothating ona he ke o mema gore ke utlwa rona wena go ka ba lepotso kapa tlatsetso ditabeng tsena seo re ntseng re ditshotlha mamedi ke ya o amoena kgotso nnadi nnadi tankiso
2: ga ke tsota ga ke tsota go se tsala se se tswantsa o fa fela mo tlomong mathwaso a le mo se se tla go sona ke go ka ba le mesebetsi ya le tla be tshu e tla etsa go tsala se o se boele bo phelo bo nne o tsala pe mo tlomong ke bo tsa ona jalo ka ha ka ha ke na le mo ge wa me ja tshaba ebe ka tsebo tsa gae o boleka ke gobaneng tšhelete ya morego me ja ditlhaba di a tlameya go ya ka mmusong ka o fela o se ka ba e bokelelwang le letlole le tla mosa mathata ebe go nkwa teng o phekolwa mathata a naga ya borago ke gona ga e le mona go bonagala mmuso o shebeletse le gona go makala jalo ka nna le wena le ntate motlamelele kapa le professor motlamelele kapa

0: olengwa matlo masimo masegumolo o sa go le mobu wa temo lo wa wa bududo nana ha e tla ne ya tlego gore e ka phekola tlala e tla nye e tlobile o sa ka ya o qetela a ra tumela na mo ga gone tsa ihlaba ke jwetswa ke bona ditsebi tsa gore ka moga le motsedi le tsedi ntse le12 tokomane ya tlhatlhojwa empa re na le 40 tokomane se o tlhatlhojwe ke gore nana e tla tswela pele jwang go tloeletse menyetla e mengolo wa kalokalo ya tokomane ya mogare go metsa ditlhaba ebile ke jwetsiwe ke mekgatlho e ikemetseng le bona ditsebi gore re na le ka gara tokomane eno ya tumelelano re na le ntho e bitswang Article 4.2 e ka reng ga e kentswe tshebetsong ya ba setšhaba sena sotlhe se angweng ke matamo sekeke sa tloa mola sa masego go a phela Article 4.2 e ka se thela mesebetsi ya boipidiso setšhaba tse di sa keng mo tshebetsong go sa thole tlhoka tsona ebile re fitlhe dilemong tse 40
1: re a lewanta le tsotang re lewine mamedi ke metsotso e tsheletseng re lebile goreng ya bosupa 2231649 kapa +2665 9933 ke nomoro ya mahala haeba o ka ba le potso godima ditaba tsena tseo re neng re ntse re di tshotlha mamedi ke ya o amogela
2: ndale ke sheke sa smongomeletseng ndate mo go
1: se ke le bonda
2: ndate ke re ndate ka pa ditaba tsa ha di hlakile haholo ne hantle a bua balo a fana kana lane hore na hantle taba tsena tsa phidisano na ditama ka tsela ya mphuta o feng ha mamete le leng la matuna a mmuso na wa South Africa ena o tlile ore o a weka ditaba tseno tse etsagalang tsa gore na ge tswa kae re ne re ba thusa jwang ge le dinaga tse dingwe mme taba eo e keke ya tlotla e sebediswa e le excuse nako ena kao fela e tlile ore maAforika a tsenageng ya South Africa o tiile gona mono e tlile ke taba e ba e tsebang ke batla ukaona ebe a ka reng ka taba eno ya gore e tlile ba re ba tseba taba eno histori eno pele ke kopa mo botsa gore na ebe ditholwana tseo a bonang ditobile moruo wa naga ya Aforika Borwa di ka bonagala di tlhaga ka mora nako e kae mme ditholwana tseo tse tobileng Aforika Borwa di ka ba le impact go moruo wa naga ya Lesotho ka tsela ya mofuta ofeng ke dintwa tse gobane re itshetlheile ka ranta eo ya South Africa ebe bele ka ga tlhalosa a bua ka gore taba ya tokologo kapa puso ya democracy e bonagetse e le senyagenyage go maAforika Borwa o bonang a se tlile a se a itaola go ka nako nngwe ga batse ba itaola balo ba batla bo mesebetsi yane eo dimodimo yane e e leng gore bona maAforika a teng ka gare o naga yo ya bo bona ne ntse ba sebetsa sepateng jelo ka gantate a tsho jalo e le gore taba ena ka nnete eo balelang ka yone ga se yona jelo ka ga o tlhalosa gore taba ya moruo le tlhoka lwa mesebetsi ga se naga ya Aforika Borwa e phepetswang ke yone taba ena empa ke taba ya lefase ke lebuileng
1: tate re metsotsong e mene mamedi re lebile goreng ya bosupa ke ile ka bontsha gore goreng ya bosupa mo re tla swela lefapha la itaba mamedi ke ya o amogela
3: ndade we
1: kgotso ndade
3: ga o tsela seaka o kena kuti ke moporesidente wa ditaemane ndade mosia
1: ndade mosia eya ndade
3: eya ndade wa tseba ndade e ke batlang go bolelela yona mophatlhalatsi wa bokone ha o mamela ditaba o ne kore ka metlha le metlha o kala o gata sepimolo fela o etse pontso ya sefapano go health ke phela nageng ena ene ebile ke be ke tlotlwa kodi a malela tate ga re le bamamedi ba retuela e kgolo ya retuela sotho ya naga ka nako e sekile ka ka re fapane ditlhogo kapa ga re na dikelelwa kapa re a tlanya tsela eo ka nnete re le nageng e madimabe ya polotiki e madimabe e gopho ya ntate wa tseba ntho ke batlang gore ke re bolelelwa e nngwe re batla nnete tsatsing lee mmuso wa lesotho ge jwetse nnete gore na naga e ya lesotho ka bogolo ba yona go na le mogolo o o le o fumanang go tswa Aforika Borwa ebe go ne dikepesele tsa basotho ge lefifing a ke le one le a e golola naga eo ke eng ena e le sitwang gore ke le tlobe Aforika Borwa e kang le na le bothata ke letshaba ba

0: nayo bo ni ka sutanga so tsala zentate ke ma meze purelo ya muso ma obane mo hore ndi ka bo tsama tuna ka ofela ka tsoka politika na yena go hui ke madima be go hopa ka ofitisa ha go tlo go tlika ba soto bana ba pitita ba ta mona ba sentse ba bile muso o nwe se ke ba ba ka mona o tswa ula na phatwa tswa tsala bo ja dikata yo bana la gwe gira muso o tsuka o sikira thabola ya teng ebe ba tlo ba pitita e fitlang yo bo bile ba bolela ngo go passport o itlong ka matsatsi a mane e be ditule tse ding matsatsi a nye a bekeze kae kae ntate batho ba bileng ba imolotse naga e se na le bothata ba o bua le muso wa naga ela gore banna ge gaelane re tswane ebe le ititsana a gone fela he ga e mona ge itholetse lokisang ke bua ke permiti le go nakatalosa di-passport ka moo batho ba ba lesebeletsang ba di disetsang ba lesebeletsang makitin ba etsewang jwang oe jwang jwang kapo letsa ba go diitlhotse ga e le mo rutlwa basota baa ba le tlotla le ba etsa jwang jwang ntate ke katela ditaba tsa ka ka gore
1: obaneleaba
0: batho ba gore le ja metsi a gone lenkile naga ya gone motlhompeng re phela naeng e madima abe ka go fetisa ke a
1: lebore a lebonda le mosia mamedi ere ha re le mothating ona re tle re soele molaentladi go tswa ka lefapheng la ditaba ke tla boela gape ke a gola ke bulela ba ka bang babedi kapa bararo ka mora kgaso ena ya ditaba tsa gora bosupa ka morateng he re tla boela gape re gokana le professor motlamele a sa tlotla kena ditabeng tsena tsa lona e be re ntse re tswela pele gape re leng ka a ke le mothating ona he ke a soya re tla boela re tswela pele
2: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba ga bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re kikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona.

0: ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa hore na ba iphedisa jwang ke phetwo ke tum ke a lekwaela ke hlake
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo.
2: Mamedi ntumele ke boele ke le boemola ntla di ka ditaba tseo tsa hora ya bosupa e le ditaba tsa senyesemane mme re gotla tjena re le metsotsong e robong re foraletse hora ena ya bosupa re ne re le nakong yane he re ntseng re omeme empa he le ha o le jalo ke nana re tle re boele re hokane hape le professor obane re ile ditabeng tseo tsa hora ya bosupa re ne re se re na le ba mamedi ba ka bang bararo ditabeng tsena hopola he mamedi ditaba tsena tsa rona di itsetlele hodima boemo bo ntseng bo etsagala mane naeng ya Aforika Borwa mohe matswallwa a na ya Aforika Borwa a ntseng a leleka matswallwa a dinaga tse e ding a phelang naeng ya Aforika Borwa ka gore ga bana ditokomane tse ba dumelang go sebetsa mo professor ere ke boela gape ke o amogele mokgatlhelong ona wa o qetela wa lenanao la sebuping re na le ba mamedi ba bararo ba kene ditabeng tsena ke re tšhe ge se tiranka ba bangata golo o tlone gone gore o atle go di tshwara ke kopa o fa sebaka
3: a ntate ke a leboa ke utlwile potso ya ntate piki e botlhokwa go ya gore na ke megato efe e tshwanelang gore e nkuwe e le go nolofaletsa basotho bana ba godile le ba bangwe bophelo mme ka nnete a ba tswela pele o supa ntlha tse tharo o buile ka tšhelete ya metsi ya ditlhaba a bua ka taba ya matlo a runyang gara masimo a bua ka taba ya gore tumelelano ya metsi ya ditlhaba e tlile ka bo yone ya supa ka moga dilemo tse lesome e tshwanela gore e shebiwe botšha e leng tabe e kilang ka ya fela ke utlwa nna potso yana ya gore na ke megato efe e ka nkuang a sa ntse a ya gabile mo bontse gantle gore ena ke emeng ya megato e ka nkuang eno ya go tšhelete o ya metsi ya ditlhaba o ka esewa gore kulo ga ile mona sentse re na le tumelano ne ya gore re sentse re sebedisana ka South Africa mmuso wa rona o hate ka matla go lo jwale ke la kare a se re o gibile ntso sa itse le thodi ntwe tsene tsentse ndi itse ke tsana la dikhedi putla ke se go hate ka tata go ha ile mona maemo e sele yana sele tene ne ya tsala ke se go mo mbusa ya wana e ka se tona go ka yona le go le bi e isiwa ka mo go tlongwe mo go wa mmuso e ketele le le sa bona le hantle mhlobo ka sa ya ba le ketlo le ka thokole ka tshwangwa ke se ditse o shebana le mesebetsi e meholo e ka etsetswa molemong wa go thera basotho mesebetsi ka mokgwa ba mo ka etsa ka teng taba e gore o kobekele mmuso o ka sheba bona o entsang ka tšheleteno a kere o sa bilantse a kgothaletsa gore e shebiwe botšha tumelelano eo e shebiwe botšha ka gore motlho mong e ketswe jale ga eketswa re ne le maano wa bona a re tlo etsang ka yona tšheleteno ena ya masimo yona ka nnete ke tabeng ya go sa motho ga o tloa mona ga gaose o ya mosebetsing o feta dibakeng tse o ne o tseba gore o tla bo bona go lengwe bothaba bosimono sebaka tseno tsa bothaba bosimono ka kakaretso e le sebaka sa temo e o ne o tla bona go tlhaisitse dilo tse ngata mono go gontse masimo ka tsela e makatsang jele e tla o makatsa koo e a beegele ga o ntse o dutse mona ga gago e le mantsi bua o shebeletse television ya lesotho o bona o ntse o tsa dipapatso o bapatswa yona thekiso ya masimo anaana gore e bana na jele ke batsa rekisa le a ka setsing sa mmuso tsona taba tse ka tla papatswana mo masimo a rekisang ka tsela e taba eno e kotsi ya go ke na le mphato wa ka e mong yo motho jolo ka ga o ikarabelela go nne bona go fisela ba bangwe go ba nyolowe a ile etsa boithuto ka taba ena ya masimo ya matlhomelang ka ga masimo mono o fumane ditaba tse ngata go le tse e leng gore tla re nako e pampiri eno ga e senye phatlaladitse e tla bona ga ke taba e gatatsa mme wa e bona gore ga e mona mo kesetsing teng fela gotlhe mona mo o na le mobu wa teng o bona re tlhagisa masimo go tlwelela go tlhagisa dijo go ja ga potla ka ga sheba leano la gona la kabo ya mobu sethu mona ke tseba taba tsena ne ka tsa tlha gapele ka senateng ya ka dika tsa jele re di bua fela difelelele re sa tsena dikeleletse kae ke ditaba tse tshwanetseng disejo tseno go le ka go thuba gore go tlo o seka ketelela gona le kotsi e kgolo ya gona ge ja eng re le setšhaba tšhe ya go sheba tumelano botšha ke a gola taba yona e ya tumelano e ntseng esiwa ya baya national commission taba tse di tshwanetse diputla ke ya go mmuso wa lesotho o sheba gona ke tla isiwa jwang ke maemetse lana tsena tse kuka ditabeng mona gore ditaba tsena mmuso o ntse o bua ka tsona go teng koo jale go senyetswe ka thata go bona le gore di a sebetswa basotho ba tlentse ba tseba gore ba lokolo ntate shakes ke utlwile mo yareng fela mmuso wa letona le nna mmuso wa South Africa le bona la le dumelelana le batho bano kapa ntho isang moo ga nka ba ka utlwa potso gantle me taba eno ha ene ya nse ka ya ya seletse ya ka gore ha muso wa bona o bua wa South Africa ka go panelo ba shebisana ditaba hantle ashi ba tsanela gore ba ba godise ba bone le bona gore ditaba tsena ha di mo le bongwa bona le bona go ba neng jole ha ba tibela batho bana ba nntse ba ba thusa ka mono mogu wa ono wa bona o sotso ditse ke bela la gore mo ba ne fela le mo ba ka gore ile hula ba le buitela e sobono e hile mogu wa bona o kgile bohloko go ba ne le ditaba ke ba tsatsa maka 30 tsa tsa maka yo ilongwe le yona South Africa o molemo wa yona ke bona ke se se ditaba ntle e ntate mo sia le yana o tsabo tsata e batlang e tshwana ya gore mmuso wa Lesotho o tshwanetse o bua le wa South Africa o se ka tsaba wa South Africa ke nana o ile ditaba e se se ke ne le tsena mona wa ke sentse bana le tumelano ene ya ba ya National Commission go re ditaba tsena ka o fela tse sa go tsofatse di tshelwe mono le ha ba neng tse di sa bua ka thata di tle di tshabiso bua ka thata o mme mmuso wa gona o botle ka mano wa gona o bone ka ka gona o ka go itsiwa South Africa e bolela gona yona e bona jang mo buisano e leng teng ga o ko bobele phagela ha yo banne ke a lebo ntate
2: re le buile haholo ke kopa gore re tle ra gane gape re tla boela gape re gokana re nke mokgatlhela go qetela fela ntate professor
3: thank you ntate
2: ke metsotso e leshome le metso e mene mamedi re fraletse yona hora ena ya bosupa gopola gore he naneo la rona le fitlha peletsong metsotsong eo e mashome a mararo ka mora hora ena ya bosupa re tlong ka kgatlhelo mohlomong ke a gola wa o qetela he o duma ditaba tsena tseo re neng re ntse re di tshotlha letsatsing la ka jono empa he e re pele re nka ba mamedi ke re fetele ka mane ka marakeng re ke rekise feng
4: mosotho wa heso lentswe la gao le bohlokwa Muso wa Lesotho ka ofisi ya tuna kgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng accountability summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao re aha setjhaba se matla ka boetapele boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho e ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditseng tsohle tsa bophatlalatsi ka re ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno ka la mashwa mabedi a motso o mong ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tsebilenteng tshebetsong
5: ya fetola mmala naga ya ba mohlaba dimela tsa koba ditlhogo di bontsha hlompho ho morena fokojwa le mophemedi tse ka sebaka ditlhabeng ha di lle gobane di lapile lebaka ke teboo go tlatla matsholo koga le thabo ya rena ka jeno lebaka go tlaile mofuta o sele letsie ke laborago ngwana morena a tlhaga ka nako disedi thobo ditlola poho dilwana gaga masimo banna ba thusana marapo diphakeng e tlile go tlaile mogale go ya lokela yena moikaele go tla pholosa setšhaba ya apara bosweu naga ya gabo mogato bosweu bona bo le bo bonang bopa ka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng magaki le mabelotoko a golepe leetelo ke mogolo ka jeno ke bua ka kgosi motlotlee letsia la borago gantle le salelang morena a eta nna nke kebe ka sala morena a palama banna palamang dipitsi re leba ditlhabeng ke bua ka seterekeng se lebitswa lefane botlhe le amengwa ditsi ga dikganewa diphamola ke rona bao re tseleng
6: chacha
5: banna ba re tlapa le agelela botlitsa tshwineng morena wa ngata o ngata fela ga re palama ke nna ke mo supisa ka madibogo kgetlong lena ke kgethile bogotlong dithabeng ga bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ga ke etsa tsena kenyelwang moteng ke leba ka gago mogotlo dithabeng teng kilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ga a gole motlotlei ga a gole ga ke etsa tsena ke a tlhatlhathela motho wa dio bothoba tseka kapo ke a lepelela ga gole
2: mamedi ge gutla jwalo re le metsotsong e leshome le metso e supileng re foraletse hora ena bosupa ntumela ke boela gape ke o amogele dinomorong tsa rona tsa megala tsa ka metlha mamedi ke ya o amogela kgotso mme gantle mme o phela jang mme mang mme mantebeleng
7: ntate nna ke ne ke re go ntate na o bona e kae e ya masimo yona e sa tla phokoleya bana beso ka thabo ya bona e le

0: bana ba gago.
1: E ya ntate e re ke potaje ka pele nyana ke tla ka mo mmidi wa gona wa o ketela. Taba eno ya buang kana ya go gana e ke ka bataba e ka bua e ka buisana nka ba ntle ka ya buisana. Ka le yona e ba itseng tsentse e re itseng re ke no yona ya ba ya National Commission. Ditaba tse di tsena la go bua ka mongwe. Tshe ya o re me re ka ela thaka di go ka yona ke ke ya re buisana ba neng. Ha re na zona di go ka tsene. Ke ntse se ka fitlalang ka go buisana. Tshe ya o re na o taba bonolo wa ka yo go ifela e futse. Ke sitwa o tsho empa mathata a gona go tsana la ga be ka ga. Mo lwa no no no o re tsena le mo tsha o no di buisana re buisana le bona ga ba bolela mathata a gona bona. Ke a feng ga ba bolela gona ga bona e ka a ka ga gollwa jwang ke le go kweta batsabo ka di bisa ya masimo ya gona tabene ka phekole ka nete ka phekole ha mmuso wa gona o ka ba tshwetsa go jwale o tswale tsholo o etsa gore ha o sa tla ba masimo a tla ajwa mobung wa temo ke ka etsa la tabene ke tabe e bo iketolong ba mmuso yone ka etsa la mmuso na o etsa go sengile na hena data tswaga ke tla la boja dikapa ntate shakesi ya e thata ya gona mathata a South Africa ya mobungo a ka amane sotho jwang gobane neng tšhelete ya gona e amane le ya bona e kopantswe le ya bona ehile yona ga marakeng tsa matšhaba South African rent e wela le gona ge ya wela ke yona mokageng ge amana le bona a na teng e ya wela ke nthe na le dioli le dipetrole le ding di theowang di nyolowang jelo ka diketa gore di boele di theowe maoba ga kanta e matlafela di a nyoloa ga e fokola di a theowa goba jalo ntate mosia o rena ko bane lesotho le sa tlhala bua directly le South Africa mme ke la ka ashwa ebile ke se ke arabetse ere go ntshwarela ke batlile ke e pheta kannete ke a tseba se go sena nako fela kannete dikarabo tsa ka bokhutshwanyane kore ditaba tse dingwe ge ka tseba gore re di sebetse re le naga tse ka gagolola mathata a
0: gona
1: ga fela ge ka gatisa go tsona ga e tsa gore basotho ba rona ba fumane melemoneng ya bo bona ge mpe re buele South Africa gore bao go tsetiwang go banka le bone ba ka tsebang go ba ye ka mane
0: ka metsotswana fela ntate shakes o ne a itse go na le letona la naga ya Aforika Borwa le itseng tlile ba tseba boemo bona gore tlile matswalo a ntse a tebelwa ebile a tebelwa ka tsela e se molaong a tlhokofatswa naeng ya Aforika Borwa o nampa fela batla ko gona maikutlo a gago ke a feng taba eno gore tlile ba e tseba taba eno ebile ka ka ba dumelana le yone
1: le tlamea le letona le lenyanenyana le fitlhang mogao le sa tsebeena le tshwanela le go pi gantle bano ba tlileng pele ha se bua le mmuso ka sa bue le yena le letona ba mokenye taolong o ntse a fosa dijabagatse bena wa tsage
0: ka nnete professor ka lebaka la nako re le buile golotlhe go buisana le wena ga o bile le nako kwano lenaneng la seoping sentse retlhe le ka moso go kopa go nno be teng go bua ditaba tsena sa botlhokwa tsa setšhaba le wena
1: ke a leboa ntate re tlile re teng re motlhe re basebeletsi ba setšhaba
0: ke a leboa ka nnete mamedi eno ge ke professor motlamele kapa go tswa e le setsibi sa ditaba tsa dipolotiki ebile e le mogopedi mane sekolong se segolo sa setšhaba ditaba tsa rona lena di ne di shebane le boemo bo ntseng bo e tsala naeng ya Aforika Borwa bona ba boipelaetsong bo bongata bo bai ba Aforika Borwa ba boetsang kgatlhanong le matswalwa a dinaga tse dingwe a phela naeng eno mo ba batlang gore matswalwa otlhe a sena ditokomane tsa gore be ba phela mo ba dinaga tse dingwe ka nnete ba tloge naeng eno ya Aforika Borwa ka ga ba kela mesebetsi le ditaba tse dintse ngata golo utlwile ka mo ditaba di tsamaileng ka teng pejana gape re ile ra o fa ditaba tse seboka sane sa puisano le boikarabelo sa matsatsi a mararo mane ge seting sa diboka sa manthabiseng re ile ra o fa ditaba tsa motlhompheng tonagolo ga ne a bua letsatsing la ne la maobane a bile a rapalatsa gona go tloa selemong sane sa 2022 fitlhela selemong sena sa 2026 na ebe mmuso o se o entse ditaba dife e le ga o tlaleya mme ge a gopola gore mmoka o ntse o tswela pele le ka jeno ka gona go tloa ka gora borobedi motlhomo ka tswela pele o mamela selemo sa lesotho esita le o shebelela thelebišhene ya lesotho o tla fumana ditaba tseo ka o fela mme ge tsena di re fitlhisa pheletsong ya lenano la gona la seboping go sengwa ka jeno tlaba David tlaba le moselantja pheko ebile bona ba tlaisitseng lenano lena tlasa botlhaisi ba mmaletlhoa moteane ka mane ka metšhining ya kgaso ke sebeditse le selina mogotlha lebitso la ka ke ntebalo modosi fitlha re kopana gape nakong e tlang sentse ke gagele boile gagolo ga o bile le gona ka jeno ga e be kgotso

0: ntse ba pheelletse hore ba ho hole ditjhelete tseo tsa setjhaba, re tla tla mme re tla qetella re atlehile ho sireletsa setjhaba. Re tla ba qhautsa, ba tla bewa moo ba lokelang ho ba hona teng, ebe setjhaba se sala se sireletsehile. Ha ke le mothating ona, ke fete taba eno ya hore re ka ya qopitsa mano le ntho eno ho thweng ke best international practices and standards dinaheng tse ding hore re tlo thibela mamenemene ha bo rona mona. Ke fetele mokgweng ya hore na bomeneme o mong wa bone wa hore na bomenemene bo ka thibelwa jwang. Hangata bomenemene bo thibelwa ka hore ho hlo ho etswe melao e hlakileng, e totobetseng, e thibelang bomenemene. Dinaheng tse ding tse tswetseng pele, taba ena ya thibelo ya bomenemene ho hlile ho otlwa kapa ho thibelwa ka molao le motho ya yang ka tjhelete ya hae mono, a ikotlwa sefuba hore ke tjhelete ya hae. Ha a lo kena ka yona ka hara pyramid scheme, ketso eno e nkwa e sentse e le tlolo ya molao ho latela melao eo dinaha tseno e seng di iketseditse yona. Ebe motho ya jwalo o tla re ha a kena ka mono e le ho ba sebapadi se utlwang e ka se na le tokelo ya ho bapala ka tjhelete ya sona, ebe le yena ha a nkwa a qoswa a ka ahlolwa, a ahlolelwa hore ebe o nkile tjhelete ya hae a ya hodisa merero ya mamenemene a di-pyramid scheme, mme a nonyetsa meruo ya dinaha tseno, jwale ebe wa otlwa. Taba ena le rona re ka e qopitsa, ra e kenya tshebetsong Lesotho mona, mme ra kopa hwa etswa melao e tla thibela taba ena ya bomenemene haholoholo ya di-pyramid scheme. Ke supe momamedi hore Lesotho mona morao tjena ka hara financial sector kapa ditsi tsena kapa sedikadikwe sa tshebeletso sa ditjhelete, ke hlokomele hore ketsamelao ya rona e hlwahlwa haholo, e matjato, e fetisa melao e lekang hore ho sireletswe setjhaba sena sa Basotho e le hore se kgaotswe ke bomamenemene hore a nne a hohole ditjhelete tsena tsa setjhaba ka boqetelo le bomenemene. Mme taba ena ho ba ntseng ba e etsa hona jwale, nkare le ha e ka ba ba hlokometse hore ho na le dikgeo melaong kapa ho na le diqholotso tse di le tse ding tsa maano, ba tsebe hore taba eno e ka nkelwa bohato. Re ka ikeletsa, ra kopana le bohle ba amehang, ya ba ho etswa melao e tla thibela nthwena, motho a iphumane e le phoso, e le setlodi sa molao ka melao e metjha e ka etswang. Hathe ka ena e metjha e sentseng e le teng, le yona ha e shejwa ho hlahlobisiswa hore na o tlotse melao efeng, le teng a ka nna iphumana a tjametswe ke diqoso tseo e tla reng ha a fumanwa le molato a ka a thenthetsa a le ka kamane ka ntlong e lefifi, ka mo a tla fuwa tlhabollo hore a kgutle a tlhotlehile, a tswile meharo, a tswile bolotsana kapa bomenemene ba hore a batle ho nka ditjhelete tsa setjhaba ka bomenemene. Mme ntho e bohloko momamedi tabeng tsena tsa batho ba kenyang batho di-pyramid scheming, ba hohela batho e ka sitana ba baholo, o tlohella le batjha. Batjha ba se ba batla ba le bohlale, ha ba sa kena haholo. Batho ba ba kenang haholo mono ke batho ba baholo, batswadi ba be ba nka ditjhelete tse sebeditsweng ka thata, ba re ba lo di hodisa hore ba tle ba hlokomele malapa a bona ka tsona, ebe qetellong ba sala ba itshwere ba ithwetse medihlohong ba ile boramamenemene. Ha ke ha ba qetellong mo ke tla dumella momamedi hore a tla mpotse dipotso ka taba tsena, ke supe fela hore boshodu ba bomenemene bo ja setsi haholo ha maemo a moruo a mpefala. Re bone hona tjena nakong ena ya dintwa moruo o batlile o nonyetseha wa lefatshe, mme taba eno e ba le kgahlamelo Lesotho mona, mme ka tsela e tshwanang he jwalo ka dinaheng tse ding mo e reng ha moruo o mpefetse ebe mamenemene le ona a tota, le rona mona re se re bone hore mamenemene a rona lona a teng. Mamenemene a kgabile ka diketso tsa bomenemene, ba loha masene a hore na ba ka nka ditjhelete tsa setjhaba ka tsela efe ka di-pyramid scheme. Ka nako e nngwe di-pyramid scheme tsena di hlaha e le tse totobetseng hore hona ehlile ke pyramid scheme. Re hopole ya nene ya MMM. Ka nako e nngwe di-pyramid scheme tsena di matahangwa le dikgwebo tse tlwaelehileng, di be di fuwe tumello ya ho sebetsa. Fela e re ha o hlahlobisisa o fumane hore bonnete kgwebo ena le ga e ba ntho ena e fue license fela ntho ena ke pyramid scheme. Ke supe mona momamedi gore kgwebo tsena tse e tla be di ngodisitswe ka molao di abe di na le dikgwebo tseo go thweng beng ba kgwebo ba dinageng tse itseng tse itseng ke bona ba faneng ka maikutlo a go hetswe kgwebo ena Lesotho ebile ntse le bona batho ba ntseng ba laola kgwebo ena le ga e ba le dinageng tsa gabo bona. Ga o seo tlhatlhobisisa gantle ka dikgwebo tseno o tlo fumana gore go na le mekgwa e totobetseng ya gore ebile go tlatsiwa tšhelete e fumanweng ka bomenemene dinageng tse dingwe e leng gore motho ga a kena mono a thinthetsa go a utlwagala gore jalo o kena ka gara phafutso ya bomenemene ebileng e nang le bobodu ba ditšhelete tse tlwang dinageng tse dingwe di tlile mona di tlo tlatsiwa mona Lesotho. Ao momamedi a ko bonena ke bomadimabe bo kakang ga motho a kena mono e ba karolo ya phafutso ya go tlatswa tšhelete e fumanweng ka bobodu dinageng tse dingwe. Batho ba angweng ke di-pyramid scheme ba latlhegelwa ba e ba latlhelwe ke ditšhelete ba aparelwe ke maswabi motho a tshabe le go bolela gore ka nnete o na ntse a go leka letsogo jwa le e be e ruwe ebe ka nako e nngwe e mongwe o sala ka kgatelelo ya maikutlo e tlisiwang ke tatlhelo e mongwe motho o kena mono ka tšhelete e wa enkileng e le mokoloto bankeng kapa ditseng difeng kapa difeng tse ka dimanang ka ditšhelete a mathe a go yo godisa tšhelete ka pyramid scheme ga nkuke ya pyramid scheme e tima a sale le mokoloto o e bang jwale o sala le mesagelong le kgatelelong ya maikutlo e amagangwang le mathata a ditšhelete. Ga ke qetelela ke supe gore botlhe ba ntseng ba thinthetsa ke monate wa tšhelete ya pyramid scheme ba gopole gore ba ja tšhelete ya batho ba bangata ke tšhelete ya setšhaba ba inagane gantle gore na ba etsa ntho e nepaetseng kapa e fosaetseng are they ethical mme ba elelele gore matlhong a setšhaba pyramid scheme e nngwe le nngwe e qetelela ka go wela o ipotse ga ka thata o tibise maikutlo a go le motho mono gore na ka nnete setšhaba seo sa Basotho sa mafutsana o natefetswe ke gore o gogotse tšhelete ya sona o nole pelepele mane o kene pele ba tlang ka morago o patetswe ka tšhelete ya bona mme o ika ithorisa ka gore o ruile hantle o ithuisitse ka tšhelete ya setšhaba sa Basotho ka bolotsana. Ke qetelele ka gore mo go jwang tšhelete ya setšhaba ka di-pyramid scheme go mathwa lebelo ke bao ba jang ditšhelete mme ba matha kgatlhanong le ba ba sireletsang ke supe qetellong ya ditaba tsa ka mona gore banka e kgolo e keke ya kgathala go ruta setšhaba ka le go se tlhokomedisa go qoba mamenemene ana mme qetellong lebone la nkuke la mamenemene a di-pyramid scheme le tla tima mme setšhaba sa Basotho se tla sireletsega. Momamedi ga ke le mothating ona ke kope ntate ka mono ka metšhining a o fe monyetla wa gore o mpotse dipotso ke tla di araba.
1: Re a leboa mamedi ga o sheba metsotso ya rona e meraro pele re fitlha goreng ya borobedi mme ka nnete re ae nomoro ya rona ke 2231 6429 le plus 2665 9933 o tlo ko botse ka nnete ditaba tsena ke ditaba tse ntseng di etsagala dingata re ya di bona re ya utlwa ka nnete mme ga ngata e tlhileng tate o bua nnete ga maemo a se a le boemong bono bo e leng gore re tlhokomela gore ka nnete ba se ba jile gagolo etlhile e ya nyamela nkuke ene ya bona ba nyamela ka ditšhelete tsa Basotho. Mamedi kgotso ntate o tla tlasia dinomoro nkgono
2: ga
1: leboa o tla tlasia dinomoro tsa ga o tlotlhobe pela kgweding ke a leboa kgono. nkgono.

0: ka nnete o ne a bontsha gore ae o le ena o na le mathata a tsena, mme o tla tla fumana dinomoro ntate o tla tla sia dinomoro ka nnete go utlwa gorena ditaba tsa mofuta o tsena ditaba tsa mofuta o tsena ka nnete di ka tsela e jwang ke dinomoro ya rona ke 2231 6429 le plus 2665 599 33 fela ka metsotswananyana e ne e setseng fela mamedi o tlo ko botse potso yo o e botsang kapa o latlhele wa gago molangwana gagolo ditabeng tsena tse tsena tse re bonang ka nnete di ama setšhaba sa Basotho. Ditaba tsena tse amang setšhaba sa Basotho ka segatlha se godimo ga kana, mme e makatsang ko gore ka nnete di dula di tlhaga di fetofetoga o ntse o ka bona fela ka nnete ntho e ntse le nngwe ntse di tlhaga di fetoga ga ngata-ngata fela mamedi ke bone ka kannete le nako ya rona e sentse ile ntate a tle a phethele a tle a re fe dinomoro le gore ka nnete re tle go utlwa gona go tloga mona taba ena e tla sebetsagala ka tsela e jwang ntate.
1: Ke a leboga ntate gantletle nka supa fela ga re ya qetelelong gore molao seuwe mamenemene ka nqane basireletsi ka nqena ba gemang le mamenemene ka nqane ba gemang le basireletsi ka nqena nomoro eo re ka fumaneyang go yona ga re ipate ga se le kudutu gore re sireletsa setšhaba. Nomoro ya rona ke 2023 2095 ke moo batlang phumana ga ba batla gore batho ba kang bo nkgono a nna ba bue re bue ka mamenemene ana re a fono ke ka mogorong ka mono re tle re tsiba gore re qetelele re atlegile go a thiba mme ga ke le mothating
0: onaako e phete gape nomoro eno
1: 2022 2095
0: e leng gore ke 2223 2095.
1: Yes ntate.
0: Okay ntate, ah ntate re a leboga e ba le letsatsi le monate.
1: Ah ke a leboga ga o be jalo.
0: Ke a leboga ntate. Mamedi ao sheba ka nnete motsotso wa rona o mong fela ka morago hora ya borobedi ka morago hora ya borobedi ka nnete ntate o ne a bua ka ditaba tse monate haholo tse bonalang di jele setsi haholo tse bonalang di jele setsi haholo ka gare go naga ya Lesotho ka mona bo mamenemene a bonalang ka nnete a ikgapela jalo ditšhelete tsa Basotho o boetse o itse ka nnete nomoro ya gae ke 2223 2095 mamedi o tla tseba o mofumana mono o tle o moletsetse gona nomorong eno e jalo o tlo moletsetse gona nomorong e jalo ka nnete ga o dule jalo mamedi ke a o dumedisa le nna ke wa moela selmoeng sa Lesotho lebitso la ka ke rapelang radio ngwane ke re tswele pele ka lenaneo la rona o tla gopola mamedi gore ka nnete letsatsing la ka jeno go tla nna re tlo itswelela pele ka lenaneo go ntse go e na le ditaba tse ntseng di etsagala ka nnete ka mane ka Manthabiseng Convention Center tse e leng gore ga o sheba mamedi di ama Basotho ke ditaba tse e leng ka nnete puso ya rona e ntse e tlhalosa ka nnete ka mono ditaba tse entsaetseng tse ntseng di etsagala ka nnete tseo Basotho ba lokelang ba di lebelele ka gore na tshebeletso ya ditšhelete le dinka go fela na di sebetsaetse ka tsela e jwang setlheng sena se o re leng go sona sa puso ena e teng kwano mamedi e re re tswele pele ka letlhaso re tle re boele re gutle ditabeng tsa rona ga se re qadile lenanelo lana la rona ka tsela e tsena o tla gopola gore ke la bone ke la pedi kgwedi ke ya bosupa selemo ke sa 2026.

0: radio khotso
1: khotso le do hatela
0: e ya mme
1: ke tla hantle ga nyo
0: ya pele ka bo wena o phela ba mme wa ka
1: ga le bo ga ke nda do hatela no mo go ena se ga le ke le di tsa ga te ke nya la
0: 2 3 2 0 3 0 e 9 5
1: le bo te ke Two zero
0: eight nine five.
1: How is it?
0: 22
1: 2 2 2 0
0: 2 2 2 3
1: 2 3
0: 2 0
1: 2 0
0: 9 5 Who's all on the work?
1: How do you want to get a game thing king at the cool?
0: Ke kala hapela o ketela
1: di 80 ke 22 23 2095
0: ho jwa lo mmwaka
1: thank you ga le bua ha tle tse ba bona he di teng le mo mona mahai ke nkhono ho ka mona ga ka ba kwa ga di nkhono mama
0: e ya nkhono ha a ke taba tse ka tla di tla la ole ya taba tse neng kgono
1: ha le bua ndate
0: ya le bua Nehle taba ena ke kobo anela ngone wa bontse re ha e bona la hle le teng le teng le metseng kwana e teng ka nete le metseng kwana na ka nete gona gana gana na ke nthutsa masegumo na fela me ha sa tshulola e ka nete e hle ba ikarabellang ba sentse ba lokela ka nete ba hle ba tswele pele tabeng tse jwalo ba hle ba thuse basotho gana gana na ke taba nyana ka nete e ka nna nya ba e masegumo na fela empa he Hai ba bonala e sehle e anetse na ya rona kwano e sehle e le teng le mahai nkwana metseng kwana ka nete lo bo nkhono a taba ene re e hle e lokela e enkelo bo hato bo matla haholo e lokela enkelo bo hato bo matla haholo ba mamene mena e enkelang ditshelete tsa batho ka botsotsi

0: tsentseng di etsahala ka mono ke ithutile ka nnete gore tse ding tsa ditaba tse ka mono tse hlaleletseng ke ditaba tse monate haholo moo ka nnete go bileng go bona etseng gore na ka nnete ke mesebetsi e ka bang e mekae e seng e hlaisitswe ke mesebetsi e ka bang mekae e seng e hlaisitswe bonyane gore Basotho ba nne ba une molemo ho yona wena mamedi, mme ke hlokometse taba ena haholo ehlile e tlo tswela bane be re reng ba Afrika Borwa ba ntseng ba rara jwalo ho tla kgutla, mme ke letebelelo ntse le teng ya gore ka nnete mesebetsi e mengata haholo e ntse e tlo hlahiswa ka hare ho naga kwano ntse e tlo hlahiswa ka hare ho naga kwano ka nnete, mme ditaba tse seng di etsaetse ka nnete re utlwile gore di ngata haholo wena mamedi tse tla tswela Basotho molemo le taba jwalo tse ka nnete tse ntseng di tswela pele tsa ditsela infrastructure ntlafatso ya rona ka rona ha ka kwano ka nnete re di bone ditsela tse ntseng di etswa marangrang ano a jwalo a matle ga kalo mamedi, mme ke ditaba tse monate haholo tse ntseng di etsahala jwalo ka rona ha ka tla nne re lebelele re tle re bone ka nnete go utlwa rona ebe moka ona ho ntse o tswela pele o ntse o re fa di-thing ngwana mamedi o re gollela tseno tse monate tseo re lebeletseng gore utlwa re le Basotho Lesotho ka bophara go tloa tele go ya tswa metšhetšhane ka nnete re utlwa rona ebe ditaba tse ntseng di etsagala ka digafa tsa rona re le Basotho ebe ke ditaba tsa mofuta o feng, ke ditaba di feng di re tswela molemo ka tsela e jwang wena mamedi. Mme ga o sheba e re ko fe jalo o Briqwana a re molo.
1: Ezebisithekile kimi ithi abantu abalithandi iqiniso ngakho konke okwenzayo kwenzisisa ukuze ma bekuzonda bekuzondela into ekhona ngoba emphakathini esiphila kuyo uphenduka inhlekisa nje ma uthi uzama ukuphila iphupho lakho sesibonga lona igolide kwandonga ziyaduma buka manje sesiqale sincuplike ngaphambi kokuthi siqonse sesinokusonka ngesipeleti uma sithanda sesikhuphula imendlela usiqo siliphathiswa kwezikhathi zamantungwa abangani bamanga ngeke ubaqede ingakho ngithi molo mhlobo wami phinde ubhale futhi cofi ngabe sengiyabhala.

0: mameli eh kare asira bona ba le teng ka mane
1: eh
0: ndala eh eh
1: ka ge dumela ka wena ge dumetse mameli wa salome ya salesotho ka jeno ele labobedi go dingena ya phupu selemo sa diketetse pedi le mashemo a mabedi a metso e tsheletseng ge ya o dumedisa mamedi ge le ka kwano ka kgolo ya diboka ka pasitsi sa diboka sa Manthabiseng Convention Center moya o kgetlo e godisetsa kgaso e otlologileng ya moka wa boetapele kapa ona wa boikarabelo o latela mmoka wa boetapele o ileng wa bamane setrekeng sa Berea bekeng ya go feta mme mokeng ona ke mo teng mmuso o ntseng o batalatsang ka na dikatlego ebile dife e setelatso ya dikgolotso mme setšhaba le sona se ntse se fua monyetla wa gore se fane ka dintlha kapa se botse dipotso batlhomphei matona ditabeng tse e leng gore ba tlabe ba batla tlhakisetso e jalo bona mamedi mme taba tsena di ntse di etsagala jalo ka kotlolo kapa ka go tshwana le male ditereke diofising tsa babusi ba ditereke e sita le bona bangwedi ba ditereke ka gore ebe ba ntse ba fumana monyetla wa gore ba boge dietsagala tsena tsetse di etsala kwa nokgolong ya diboka ya Manthabiseng le gore ba botse dipotso empa maobane ya tshwere molepo e le ena mongwedi wa mmuso e leng data galebese o ile a tlhalosa gore letsatsi la maobane ne le setereke se le sa kuthi fela seo se sena monyetla wa gore se boge dietsagala kapa ona o ba le seabotabeng tsena empa o ile a tshepisa gore tebelelo ke gore ka jeno le bona ba tla ba moho le rona ka go ba karolo ya seboka sena lebitso la ka ke re Thabile Theko ke tlo sebetsa jwalo le yena Mphomosala e le mosebetsi o re sale go qala letsatsi lane la maobane mme kgentse ge tswela pele le kajeno go fitlhela mane letsatsi la go sesane kapa letsatsing la go sane mme mona kajeno ke mo e leng gore jwale go fapana le maobane matona a tlatlhe a rapalatse gore na tshebetso ya bona e bile efe boleleleng kapa go tloa puso ene e qadile gore na dikatlego e sita le dikgolotso ebile dife gamorago ke mo e leng gore basotho ka dikanta tsotlhe ba tla boela ba botsa dipotso e le bana ba kwano e sita le bale ba diterekeng gopolo le wena mosothotlhe mo metseng o le gona teng o na le monyetla wa gore o ka botsa kapa gona go tlatsetsa ditabeng tsena tsentseng di tshotlhwa kwano nomorong ya mogala ya 6394 1787 nomoro ena o ka etsetsa molaetsa e leng SMS kapa yona WhatsApp e le gore e tlepotso ya gago kapa ona maikutlo a gago a tle a boele a balwe kwano e le gore batlhomphei matona kapa ena motlhomphei tonagolo ka kotlogo a tle a rabele ditaba tsa gago moamedi wa Salome ya Salesotho opola gore ke sebetsa jalo le Mpho Masala wa Mphato
2: Theko ngwana mme e re ke tle ke dimedisa mamedi wa Salome ya Salesotho le nna ka jeno ke go ema dume mme re ile ra utlwa he mabane he mosotho e motle gore ditaba tse ileng tsa tshotlhwa ka letsatsi lena la bobedi jele go tla ba le megatlhelo eo go kenyeletsang jalo dikopano kapa sane se go ka gareng ke mo go tla bokanwa teng go kgobokanwa bakeng sa go qoqa dintlha gagologolo jalo ka ga e le gora ya borobedi te se re a re lebile gorenyane ya borobong ka metsotso e leshome kao fela e setseng go tla qalwa mme go qala mono he ka kotlolo he mosotho e motle go tla sheba ditaba tse e kenyeletsang jalo taba tsa kgolo ya moruo le mokgwa wa gore na e be private sector e kenya letsogo jwang tabeng ya go tlhagisa mesebetsi ke sona setlatlhe se tshotlhwe go sentsena he mme ka kotlolo gore lebeleletse jalo gore motlhomong re tle re shebe le LNDC Leona ndate ga sipe ke hopola eka go ile ga angwa tsona ditaba tseno ka kotlolo he mosotho e motle gore e tlatlhe e be yona e tla tsamaisa tsona kapa go etelela pele tsona dintlha tseo he ka kotlolo he mosotho e motle re shebile gape-gape le lekala lane la digafšwa le lona le tlatlhe le be teng lekala la temo lekala la bagatlhaodi lekala lane la bagatlhaodi le lane he mosotho e motle la tekano batšha le dipapadi ka kotlolo he mosotho e motle mo go tlatlhe go tshotlhwe tsona ditaba tsena ka mokgwa wane o kagagang ke mokgwa wa dikroupu he mosotho e motle go shejwe tsona makalano ga kanta ka kotlologo ebe ditaba tsena di tla reng ka di be dirise mane gorenyane ya leshome e tlabe le mogatlhelo o he ka kotlologo ge lebeleletseng gore re tlotla re utlwa letsatsi lena la ka jeno e le letsatsi ile la bobedi tsena e sa le ho seng tsena he mo sotho e motle me ke a hlokomela hore ho sontso o tla qalwa ka mane nga di gaga le bese e lenyana ya tshwere molepo e le mongodi wa muso ya etellang pele ditaba tsena ona santsare ho qalwa mabane le ka rogolo ka thapelo me ke ne ke batla hore re tle re fete fete le mona re tle go tlo rona tsa ka teng ka mono ho rona ho ntse ho tsamaya jwang hopola gore re tla nne re hlahe mona re ntse re go hlalosetsa le otolokela ditaba tsena re tla ba le ba bang ba go tla nne re qoqe le bona mekgatlo e ka nya batjha ka kutlologo he re nne go tlo rona bona na ba sebisebitsa jwang le ho utlwa gore na tebelelo ya bona e bena ke efeng ka kutlologo he mona mo re leng hona teng letsatsing lena la bobedi letsatsing la maobane di ile gagata mme ra sebetsa hantle ka mekgatlhelo ka go fapakana mme re tla nne re o gopotse he go bona ka jeno dintlha tse ileng tsa tshotlhwa letsatsing la maobane na ebile di feng mme re le ga utlwa jalo ga motlhompei tonagolo le ena ya bulang mmoka o ka molao he mosotho e motle ka moga gore go tlo go tshotlhwe kapa re bewa e le seding ke motlatsi wa tonagolo pele motlhompei tonagolo a bua go ile a ba le tsona ditaba tse o he mosotho e motle tsa go tlhalosa mmoka wane wa pele wa boetapele o ne le ka bane ka seterekeng sane sa Berea mo bahlomphei tonagolo le bahlomphei matona esita le babusi ba dipereke le mekgatlho ya setšhaba ka kotlolo ba ne ba le gona bono mme ga fumana tlalego e letsatsing la maobane ya tsona ditaba tseno tseo ka kotlolo go ka gare ne ditlhile di etelela pele kapa go gala tshebetso ena e ogeleng go yona ka jino mmoka ona wa kajino o mona convention center o qadile maobane o tla fitlha pheletsong letsatsi le adela go sesane ke ne ke re ga ke le mona ge ke go utlwa fela gore na ka mane na ditaba di ntse di tsamaya fa e tle ke a tlhokomela gore ntse re sa fumane letho go tswa ka mane le ga le jalo he re re tle re bone gore na re tla tlhola matšato jwang re nne re bone gore re sebetsa jwang he ka kotlolo Thego ngwana mme ga ko o bone go nna nabele ke potela ka mona fela ke she
1: mamedi ho fela ho le jalo gantse re ne ka kwano ka holo ya diboka ka pa setseng sena sa diboka sa Manthabiseng convention center mme ge le setse re le gona mo e leng gore wa mphato mphamosala o ne a ba ntse a gotisetsa mokago ganyenyane fela gore na ga ga tsedi ntse e dingwe tsa tlelela tsatsing la maobane e bile dife mme ga ga tse ding ke gore fela motlhophe itonagolo ga ga tse ding o ile a bontsha gore ka dikgwedi tse tharo o tla ke a bone gore malelekale lena la ditaba tsa lehae gagolo phanokele ya dibukana tsa go eta go sebetsana le taba ena ya gore batho bale ba ile gore sale ba etsa dikopo tsa dibukana tsa go eta go tle go bona le gore ba ya difu

0: mana mohlomong kana go ya dikgoditse tharo ebe ka mogao dikgoditse tharo jwalo ke gore jwa dikopo tse ntsha tse tlang ho etswa tsa dibukana tsa ho eta mosotho kapa mokopi wa kopo e jwalo ya bukana ya ho eta o se a tla e fumana ka mogao ho matsatsi a mane me taba ena mohlomong e tla ke e arabele yona kholotso eo e kgolo ya nako e telele kapa sello sa basotho sa hore jwale dipasa ke tsena ha ba di fumane kapa bana di dilemo ba ile ba etsa dikopo tse jwalo mamedi wa selemo sa lesotho haufinyane le rona kwano mona re na le e mong wa batjha e le mong ha di tumelo moteodi jwalo ka ha wamphato mphomosela a ile a bontsha gore mona ga ditaba tse dingwe tla ke o bue ka ditaba tsena tsa batjha jwalo mme haufinyane mona le rona se re ntse re na le ena mong ha di moteodi e le gore re tle ke gutlwa rona bona e le batjha ba ka lebelela dintlha dife ka gare go seboka sena go tlaela tlhoko gore batjha ba nile ba theha mokgatlo wa o ileng wa tuma ka batjha shutdown ke o mongwe wa magatlo wa batšhabeleng gore ena mongadimo teodi le a tlhelela gona ditabeng tseo re ke go utlwa gona mohlomong jwale na ba bonae ka ditaba tseo tsa bona tsa go tlowa nakong eo go fitlhela ga jwale ba boneka e sele ga di tla aga jwana tate moteodi ke a o dumedisa e setele gona go amogela ka gare go kgaso ya gona e otlobileng o seng a ka jeno
1: a ke a le bona tateko ke o dumedise moetapele ke dumedise bamamedi ba radio ena e kgolo kgedio ya lesotho ntate jalo ka o se o ntlhalositse ke tumelo ke moteodi ke thethe ke tlalele ke molele ga e seo ke tsa chasne ke kwanang
0: tate moteodi ditaba tse di dingata tse potapotileng batšha ka gare go naga ya lesotho mme re ela tlhoko gore ga ga amang a makala kapa emeng ya mesebetsi e le gore e tlotla e tsala ka jeno ebile e le yone e tlatlhe be ya pele kgatlhelong wa pele ka jeno ke yona wa mo e le gore lekala lena la batšha le lona le tla ke le tlotla le tlaisa motlhomong gore na di katlho ebile dife dikgolo tse dife motlhomo le ona le ka lebelela dintlha dife le le batšha le bitso la batšhana tumte
1: he ntate wa tseba ke tla gape ka pele o basotho ebile le ntse le re fa monyetla gagolo ge le ka nnete go thele ntho re dio lesotho e re fa monyetla ntate theko motlhomphei letona la batšha ga ke nagana a tlo bua se fapane le seo a ileng a se bua paramenteng ka di-27 tsa May mo a neng a gapalatsa gaporoto ka pele go paramente ka pele go setšhaba sa basotho gona ebe bona e le lekala ba se ba fitlhetse difeng mme ka nnete ntate ga ke batle gore e be nka tlhatha mona kapo ka tlhatha mane ke ka nnete ka maswabi gore e tle o ya disappointed as young people ke raporoto eno e bang mphei le tona o e beile dipalopalo tse tlhagang kaara raporoto eno ga di bonagale ihle di fana ka reflection kapo di fana ka seo re ka reng ihle mmuso o na le plan ya go lwantsha taba tsena tsa tlhokalo ya mesebetsi go batjha o tla gopola ntate theko gore le mo se fetileng ka yona nako ena mohlomphei tona golo gona mmanthabiseng mona o nana a tla a bokaganya batjha mo a ileng a phatlalatsa tlhokalo ya mesebetsi e le kodu mme re ne re lebeletse gore e tla ba jwale kodua ena re bona go na le meng ya boketso e teng e tlang go lwantsha yona taba ena ya tlhokalo ya mesebetsi wa tseba ntate molao o tlakile gagolo gona ga go declare-we national disaster go tlameng go etsala lwang go latela DMA Act ha re bone the response plan e le teng ile ya hawa mme e sa le go thwe cabinet ile a fela ka October kwana ne re lebeletse go le ka ga budget re tla bona ditaba tseno di etsang basotho ba tla gopola ntate gore e laba gore ha mmusong ola o fitileng go ditlerue taba ya COVID-19 e le national disaster re ile ra bona go gaba ditsi tse tlhileng di agabang ditaba tseno e le gobane taba ena e tlhile e le tlokotsi ditabeng tsena tsa rona re le batšha ga re bona taba ene e etsagala re bona fela gore it's business as usual re bona fela gore ditaba di ntse di tswelela pele ka mokgwa ntseng go tshwana ga ona se e fapaneng ka nnete mme ka nnete ka taba tseno ka ofela le tse ga re a kgotsofala kapa ga re a thabela boemo jono mme re tlwa go tseno
2: a ile ngholona hobane le theile hodima mawatle o le tisitse hodima bodiba ke mang ya ka nyolohelang thabeng ya Jehova ya ka dulang se halelong sa hai ke a matsoho a senang molato a pelo e hlwekileng ya sa ineleng le shano ya sa hlapanyeng ho thetsa motho ya jwalo o tla bona hlonolofatso ho Jehova le ho loka ha modimo moloki wa hai palo ya lentswe e fella mona ho seng hona ka mantswe a mabedi fela we are gathered here ho ba ne re tlo hetla morao re sheba mosebetsi o re o yentseng mme ke kgopotso ho rona hore governance is not merely about holding positions of authority but it is faith a faithful stewardship boabi ba go modimo re adimile lefatshe modimo be ile na ha ena matsohong a rona me what we do with it getla araba ho modimo so it is good that reduce mona lesatsin la ka jeno to look back on the resources that God has afforded us and how we have utilized us mirere to God be the glory for the things he has done and we gather here ho bana gereng now we reflect and we go forward and say God lead us re eme mona re bua jolo ka moshe ge ge ha se fahla o sa ha o se sa ile rona o se ke wa re dumella ho ya ebe modimo wa araba ka hore ke tla o pata le farung la lefika etle ge ha ke feta o tlo bone kganya yaka mme ke kganya ya modimo etla re etella pele go tloa mona amen
3: o rapeleng rapeleng na ya bo rona rapeleng muso wa rona rapeleng le fatsi ka kakaretso mero go pemo ya go halalang re tataisa tshotsoletse o re dietsang ro go ba hore o re fetlo no lo fatso ya ha ke re ke ya ha o e fekhala le lo le fatso le fe khotso se tsha ba sena o se fetuka mme o fe ba do bohle tsebo ya molao wa ha a go boloke malapa a rona sireletse ba fokola fodisa ba kulang mme o matla fatse ba falla mphelo mona mme o re tlise bohle tso nyathabo tsena ka Jesu Kriste morena wa rona amen a go re etelle pele morena diketso ntsohle tsa rona ka kgauo ya gago e kgolo mme o re fe go tlhatso ka thuso ya gago ya ka mehla gore mesebetsing yotlhe ya rona ga re e qadile re ntshetse pele ka baka ra ba ra e pheta go wena ka Jesu Kriste morena ya rona a phelang a busa le wena e le gore meqetellong ka mogau wa gago amohele botlalo ba bophelo bo sa feleng ka Jesu Kriste morena wa rona amen kgotso ya modimo e fetang koloso yotlhe e ke e bolokeya dipelo le megopelo ya rona tsebong le rerato la modimo le la morao wa Jesu Kriste morena wa rona metlholofatso ya modimo o maatla otlhe a ntsate morwa le moya o galelang e be o duma rona ka mehla le mehla amen

0: mamedi ke bontsha wa gantse gele ka kwano ka holong ya diboka mo e leng gore ke letsatsi la bobedi la mmoka ona wa boikgabelo le boetapele o natlha mangwane wa baetapele o rileng wa ba bekeng ya go feta ga jalo mpa go etsa tokiso e nyane fela ka kwano ka holong ya diboka e le gore mosebetsi o tlo tsebe go tswela pele wa kajeno gopola gore go tlhalositswe go tla ke kwalo jalo ka dipotso tse e leng gore mabane di letsa botswa empa ka lebaka la nako ya ga di a tlee gore di tle di arajwe ka o fela re tle re fetele male sethaleng e le go tlotlo imamele le ditaba tsena
1: kopile gore go tlo go bewa setshwantsho mo nono letlapeng leo le moo se bontshang NSDP 2 gore morero le moralo ona wa ntshetsopele le kgolo ya moruo wo e leng wona wo o re ipapiseng le ona ga e le mona letsatsing la kajeno le go tloa maobane le gosane re tla beretsa ditlaleo gore na o eme jwang me minister e le letona la ditšhelete meralo le ntshetsopele ebile nna ne ke re tsatsing lena kapatlhe ke re matsatsing ana ke mo bona e se gakalokalo letona la ditšhelete ke mo bona e le letona gakalokalo la merero le meralo le ntlafatso economic planning and development ha na e mona mabana ona etsa mosebetsi ona ha ngata ga mmona ka mane ka parlamenteng a etsa ha holo holo ona wa finance bela ga balla budget speech mabana ke mmone jola a etsa ona wa planning and development me ha na ga hlalosetsa a re fa hore na ga sebeditse jwang o ila a re fa se tshwantsho ka nnete se bontshang hore na NSDP 2 e hlile ha ntle ha uwe jwang ke le ka nana o tla ba botlhokwa ge qale mono mme ke kopa gore ke tle ke netefatse gore re fela mo mo re teng re bona ditshwantshong mona setshwantsho se bontshang megatlholo ena ka ofela le meolwane ena ka ofela ya NSDP 2 ge qala ka yona ene eo re tlo qoqa ka yona ya inclusive growth and job creation ka godimodimo ke kopa confirmation ke a leboha jwale ke tseo he ke inclusive growth le job creation ke taba ya mesebetsi e hleng le mesebetsi e hlahang gobane moruo o hola moruo o sa hole fela but o holela bohle gore ka ofela re une molemo o boetse gape o na le ditaba tsane tsa labua ka tsona tsa human capital e leng yona taba ya welelelwa gore ruri-ruri le ruo le leholoholo le gona le lona ge le basotho kapa ga le setšhaba le go feta ditlhodilweng setlhodilweng sa pele-pele ke rona batho ka ditalenta le mahlale a rona gobane ga seyo setšhaba se ka nna sa bang le tumelo ya gore se tla ntlafala se be se godise moruo ka lebaka fela gobane se na le ditlhodilweng tsa metsi kapa ditaemane ha fela tšhaba se jwalo talenta ya setšhaba sa senono e sa sebediswe go se tswela molemo ruri ditlhodileng tse enono ga di no ba le molemo jwale taba ya human capital e la tlhalosa gore ke taba ya thuto ke taba ya ditsebo mme re di agoanya taba tsentse pedi wane o ka ruteya wa qetelela o sena skills kapa o ka ba le di-skills ditsebo o ntse o sena le thuto gakalokalo bobedi ba tsona di nyalana gantle go haga setšhaba se e tlileng reng ke human capital le ruo lona lenono la setšhaba ya ba gape re bua ka taba ya infrastructure infrastructure e botlhokwa gobane ke yona taba yane ya ditsela marogo metsi motlakase marangrang e leng tsona tse etsang gore di batalatse mabala ka gotlhe-gotlhe gore ntshetsopele le kgolo ya moruo e tle e tsagale ke le gobane e kopanya setšhaba ka bosona e boetse e kopanya setšhaba le tšhaba tse dingwe motlhala fela taba ya airport kapa taba ya tsela e tlile e tlisa kgolo ya moruo ka tsela e jwalo ya ba gape go bua ka ditaba tsena tsa good governance accountability systems e leng taba ya gore na tsamaiso le puso e tshwerwe jwang gobane ga e fosaetse le yona la go ka ba le tsena tse dingwe ruri ga e ne go tswela molemo ya ba

0: go ima shume a magago ka magago go ga ina ya bogobong ga tlhagafe tele ka mo ka matlong a gaso rapela ngwana mme o tlo fitise papatso ina ya metsotso ima shume a magago ka magago go ga ina ya borubong ga tlhagafe dina nabele ka magago go mo fele mo media tsebo go tlwa dipotso le dikagabo tsena
1: Nati fela ke di theko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka di sofa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799 mme o boloke 2000. Kapa o ka boloka 1200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-litre metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Tlhahiso di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
2: Ae ngwana mme re ka tswela pele
3: ga leboa ngwana mme re tle re tswele pele ka gore re fe mo mamedi a tla utlwa gore na dipotso di ntse di reng jalo ka nnete ga sepaile a tla bontsha gore o batla sebetse qalang male diterekeng
4: tele le dibola tele e ntse e le le dibolese la kgwebo na ke ka pila ga kae mmuso o tla leka go buisa le Aforika Borwa gore le diboleo le phahamisetso e boemong ba kgwebo
5: ke a leboa ntate ke ntate Tebogo di hlakile potso tsa gago me ke kopa re tle re tsweleng pele he re qetile ka qutheng potso ke tseo dipedi le ribe of senior DA mono rena le potso e le nngwe ga ke re e utlwe
6: ke a leboa ntate ke newe thekela ke sebetsa le ribe craft center re sebetsa haholo ka boya bona ba pudi gona jale go ntse go na le komatsi e hlaetseng dikhutshwane e leng FMG ke kopa o botsa gore na ke ka pele ga kae mmuso o kare go tlhatsang gore boya bona bo teng gona jale ga bona FMG gobane di-tourist tle di bona ga di na le bothata ba gore ka ditlhaiswa tsa rona gape ke ka pele ga kae mmuso o ka itsetsang gore ke nako ya gore jale lekhutho le be le testing lab gobane ditlhaiswa boya bona ga bo ya matšhabeng kwana go thwe bo na le FMD empa mmuso o sena testing lab e jalo Lesotho o tlameha o ise Aforika Borwa mme Aforika Borwa e re Lesotho boya ba teng bo na le FMD ke ka pele ga kae mmuso o ka thusang rona batho ba sebetsang le boya gobane jale tšhelete ya boya ga eyo and-e boya botuku di-traders ga di a reka boya ka baka la FMD ke ka pele ga kae mmuso o ka re thusang ditlhagiswa tsa rona ba kgobe di-tourist matswalo a ore boya ba rona a bogane ke ka pele ga kae mmuso o ka bang lelebo ya boya ba banku gona gore boya matšhabeng kwa bofute bo se bo retoretse e se e le bothopo ke a leboa ntate
5: o hlakile mme ra leboa ha re feteleng Kacha snack ke bona matsoho a mararo a ke re utlwe a mabedi go tswa Kacha snack
7: ke a leboa mohlomphei lebitso la ka ke Dankisang Mapuo ke mohai wa motse motšha mona Kacha snack mona mme ke na le potso tse tharo fela ke ne ke kopa go
5: kgetha tse pedi
7: ke a leboa hentate ke ne ke kopa go botsa gore na e be bahlomphei le hlokometse gore na ke tšhelete e ngata ga kae e senye yang go loga ka dipalo tsa motlakase empa re na le mobu o nonneng gore go ka lengwa difate ya ba di etsa dipalo tsa metlakase le dithempa ya ba di fepela le di-hardware ka gara naga ka moo ya ba mosebetsi o atlhaga ya bobedi ke gore na bahlomphei le hlokometse gore ditopo tsa Lesotho mona ka go fela tsone ga ona e bontshang e gadiwe go hang mme o tla fitlhela gona tle ga le soka le etsa boithuto ba gore le gotle botšha le tlotla le bona gona dintho tseo leka la difallisang jwale go a qala gore go etse meralo e metšha dithako tsena tse e leng matlontso thuke ya mmuso go dula gona a sa se boleng kore le bo ditsi tsena tse ngata fela ntate ga di sa le boleng e sa le di gagwa ke magoa ga ke tseba dilemong di feng tse se di tlhoka go falliswa di gaelwe ditsi tse ntle jalo ka bo mogalesukung jalo fela ntate ebile re bone gape ape gona mono mogalesukung mono setsi sa gale ke sengwa le se

0: emule musanza tsa ba putso tsa hai atla ba sa kena o tsona me ke be se qala pela ka mona bo holo ba tsona e hleni hle di shabana le taba tsa temo mhlomphei mutshaba wa a di tswele wena ndata a kole ke happened that a tla utla ka ha fela a utla ke translator a hle ha utla ha ha utla ha mohlomong ha re be le microphone ka pele o nyolwele kwana no khalo ntse sa utla ha ska ba botsana re utla jwang go utla ha ntse go bagala ke utla ha fela teng a utla
1: ka nne ke le wonder te khasipe ke kala ka potso ya ntate nka uka ka kuthi ntate ntate nka u o rena re etsa jwang hore ge re kise boya bona le bole ne te teng ke hore e hle o bua nnete hore re e nngwe ya dinaga tse ipabolang haholo tlhahisong ya boya ba nku le boya ba pudi re sentse re buisana le mekgatlo ka go fapana gore mohlomong re ke rebe le mmoka o e kang ona moo re kopanang le dihwai tsa farelane le seiboko gantle developmente e ntle ga o tsamaisana tsela le batho bao o ba ntlafatsang e seng ga o se o fitlha o bona o re ke tlo leetsetsa 1-2-3 mme ke utlwe ka kare mogalong o no e re nang le ona wa gore ge tsamaisane leeto le na mmogo le bona ba utlwisise botlhokwa ba gore sectara ena e ka nyolola moruo go feta mona mo e leng ge leng gona teng ko a seketsa motlhala fela Woolen Mohe ka selemo re na le tšhelete e kalo ka 900 million e kenang ka gara naga e ya go dihwai ka mohlape wa dinku tse etsang 2 million tseo boya bono bo etsang boima ba 6 million kgs mme ga eba ga tsamaya tsela ena mmogo gantle le bona re thaketa gore re nyolole di-kg di ye go 10 million kgs re nyolole le mohlape jalo ka ga wamphato ya ka kamane ka environment a sa ntse a re thusa gore magulo a ntlafale jale ba utlwisise botlhokwa ba gore boya ge lokela go sebeletsa gore bo tlhatsiwe bo utlwe gae mona e re ga bo tswela ka ntle bo tswe bona le boleng ke dumela gore ga re tsamaya tsela eno mmogo le bona ga tla utlwisana e le go koba kgathatso tse ileng tsa ka tsa ba teng nakong e fetileng ke fetela go ya bobedi potso ena ya bobedi
0: a kore pele o fetela go yona data minister ke ketse just thatiseletso e nyane fela gore na o bona ge ka felela gona moo ge botlang ge botlatswang bo tswe kapare ka ba ra ga ba le mekgatlholo e mengwe ga tlhagaetsa kobo eo e apereng go tlotse kobo
1: kannete ke mpa fela ke re ke otle bogashananyana fela fela ntho eo re ka ga etsang kapo value eo re ka ga etang tlhagisong ya boya e ka ba kgolo bona kore e keke ya ba taba ya go tlatswa go otla e tla kenyeletsa le ditlhagiswa tsotlhe tse tlhagiswang ke boya mme bole ka ntlo enono wa mphato wa ka ke enwa o tla ba sa ntse a itlhophile gorena gona ga re tlhagisitse ka temong yena o etsa jwang gore a ilo ge ye theko manene ge rekisa setlhagiswa se ge se rekisang le setlhagiswa sa boleng
0: ke a leba mhlompe
1: ke ne ke re ke arabele ena ya FMD o botsitse potso ena magatlo a magago fela e le potso e le nngwe ka mora gore go be le phatlalatso e ileng ya etsiwa ke mohlomphe tonakgolo ya go phatlalatsa lefu la FMD e le kodua re ile ga ba le metswalle ya rona e re hobisanang le yona Afrika Borwa le China bao ba ileng ba itlhalosa gore taba ena e tla emisa taba ya kgobisano go fitlhela mohlomong

0: tseding tsa dintho tse ka ba godisa tse ka ba godisang hore kgwebisano le Lesotho e tla nolofala ha rena ho fitisa FMD ke batla ho tiisetsa sehwai se botsitseng potso ena hore ho fihlela ana wa lejena naha ya China ile ya ikgodisa ka hore botsa dipotso mme ra tlameha ho arabela dipotso tseo ba neng ba re botsitse tsona. Ga ba ka fihla mokgahlelong oo re saenelang protocol eo jwale re dumellanang hore ka ha ba kgodiseile kgwebisano e se ka ya tswela pele. Re lebelletse hore ebe pele beke ena e fela kapo the latest beke e tlang ho bo ho tswile certificate se dumellang jwale movement wa boya ho tloha boya bo re neng se ntse re na le bona mabopong le boya bo teng ka hare ho naha ka mona. E le hobane re dumellane ka dipehelo hona dipehelo tseo re tlamehang hore re di fihlele re le naha ya Lesotho ke difeng le rona re se ntse re itlhophisetsa hore dipehelo tseno tsa bona re di fihlele. Hara tse ding tseo e leng dipehelo ke hore boya bo fete tlasa a heating system hore haeba ho na le dikokwana tse teng re bolae dikokwana tseno. Ke batla ho tiisetsa sehwai sena mme re ntse re tswela pele ho tiisetsa le ba hore hwebang le bona hore boya ba rona ha bona FMD. Bona boya bona bo Port Elizabeth. FMD e fihla bo se ntse bo le Port Elizabeth. Bo sena FMD ho ha. Le boya bo re nang le bona bo re bo kutileng ba dipudi ha bona FMD. Re tla tswela pele ho ba godisa hore ha ona FMD. Mme re tla tswela pele hore dinaha tsena tse pedi tse re hwebisanang le tsona re kgodisane le tsona hore FMD ha ya lokela hore e ame kgwebo. Ke e potsong ya ntate Peshwana a se potso o a re hlahlella. Kannete ntate ke ne ke re that is noted. Ke fetele ho ntate Kgati. Ntate Kgati o botsitse dipotso tse pedi fela tse matla tse bohlokwa. Potso ya hae ya pele ke hore na re le mmuso re etsa jwang hore ho se ke hwa ahua matlo mobung wa temo. Taba ena re tshohlile haholo fela. Mohlompe tonakgolo o ile a ba fana ka taelo ya hore re bone re le makala a ameyang agriculture, local government hore taba ena e ye moriting ya matlo a hunyang mobung wa teng. Mme ka nnete hlile re tla leka ho e sebetsa ka matla re le makala a amehang. Potso ya hae nngwe ebile hore na mmuso o etsa jwang hore ho lengwe ka nako ho bo ho felwe ho lengwe ka nepo e le hore tlhahiso e tsebe hore e be teng. Ke batla ho mo tiisetsa hore tabeng ya ho fihla ka nako wa dipeo manyolo re se re batla re hatetse pele mme hle re sebeletsa hore ka di 1 tsa August ha selemo se qala sa ho ya masimong thepa e be le teng e le hore dihwai di tsebe hore di ye masimong ka nako. Re bile re ntse re sebeletsa hore e se ka ba teng fela thepa ditorong tsa mmuso diterekeng re bebofatse mokgwa wa hore thepa enono ho be bobebe hore dihwai di fumane tlas mane kore ba ntho e thata ha motho a tlo reka mekotlane e mehlano fela a tlo e reka toropong mme re ntse re etsa ditlhophiso tsa hore ho bao e leng bahwebi ba nolofallwe ke hore ba fumane manyolo ao jwale manyolo anono ba ilo a rekisa ka price e ntseng e tshwana jwalo ka ha e kila nna etsahala ntho eno metseng le metsaneng ma
1: ga leba mohlompei o tlo diotle mohatsa kgwiti o tlo diotle nako ene se lekane mohatsa kgwiti
0: ke a lebona ya hore na re lema ka nepo jwang ena re le lekala ka lefapha la rona la crops re hlile re ntse re sebeletsa hore re hahe capacity ho bosupisi ba rona re hahe capacity ho dihwai tsa rona e le hore Otsebe ho lengwa hantle ka nepo ke le bona.
1: Ka le bo mhlomphe ke tla tswela pele ka ka mhlomphe le tona la kgwebo le kgwebisano. E seng o tsebisa le microphone mhlomphe
2: ke le bo mtsamaisi. Re hlomphe mhlomphe tona kgolo le ba hlomphe bohle. Ke kopa ke tlatseletse o tsedintse mhlomphe le tona la timo le seng le di tsitsitse ha holo holo ke qala tabeng ena ya boya ho monate ha holo ha ditaba tse ka ga ntsena di hlaho basotho ka bo bona o se tshaba ka bo bona hore re lakatsa hore le yekwana tabe ene tla re thusa ha holo bana ha re kena ka ga tshebetso tla re thusa hore e phethale ha bobebe ditabenzana tsa boya mafapha a sebetsang tlasa le kaleng la haeso mona le leng la ona ke LNDC. Moralong e ba sa tswa ho etsa haufinyane tjena, mme ke a kgola ke hlahisa tabena hobane ke re Basotho ke a kgola ba ka kgodiseha haholoholo hape ha ba utlwa hore na re re nthwena e tlo etsahala jwang. Ba bontshitse hore hara dihlahiswa tse teng Lesotho mona tse kenyeletsang bo diphahlo tse re se la ra bua ka tsona, ba lakatsa hore re hlahise diindasteri tse ntjha, re hlahise bahlahisi, mohlomong e sebedise lentswe la difeme la boradifeme hobane le ka tlwaeleha. Kore re lakatsa hore re hlahise batho ba kgannang mesebetsi e meholo ba batjha ka hara naha ena ya Lesotho. Re be re hlahise disectara tse hahang indasteri tse ntjha ntle le diphahlo fela. Mme hara tse ding ke yona tabena ya wool and mohair. Bahlompheng, ho na le puo e nngwe e reng dinaha tsa Afrika re kebe ra rekisa raw material, ebe re reka di-products, ebe ho na le mo re nahanang re ka ya. Re kebe ra rekisa boya, ya ba re reka dintho tse entsweng ka boya, ya ba re nahana hore meruo ya rona e tla hola. Ke mpa ke tlatseletsa taba ya hao ntate hore LNDC eo mmuso o e feeling matla hore e sebetse ho haha difeme, ho haha diindasteri le ho sebetsa le makala a mang a mmuso e kareng agriculture, re tla thusetsa re kopane ha mmoho hore sector ena ya wool and mohair, mme o so boletse hore le tla sebetsa hore lona le kopane le bahlahisi re kgodisaneng ha mmoho hore e se le nako ya hore re se ka nna ra tsamaisa di-product re le jwalo gobane jwale mesebetsi ya tsamaye le theuwa go lekwana. Mme ke mpe ke re fela taba eno e tlo re thusa gape le tabeng ya difeme hore jwale wool eno ga e se e etsiwa gona gae mona, jwale e se e le ba difeme mane e lo etsa diphahlo ge sa di-order re nageng tse ntšha, e re thusa taba yane ya gore re eketse kuno, mme re tla e sebetsa ga mmoo taba eno e tla etsagala. Tabeng e nngwe e hlahang potsena e hlaha ka lerile ke la ka sitwa ho fumana lebitso e amana le hore na ha re ntse re etsa dihlahiswa jwale re labalabela hore di ye matjhabeng a mang, di lokela hore di tloya ka hara naha ya Lesotho ka mona di hlahlobuwe, di testuwe, di fuwe di-certificate go tsebagala hore na di-standards tsa tsona ka kotlolo ke difeng, di tla tshela borokgo fela ha di fitlhetse dipehelo tseno. Mme ke rata go beya ka pela mo ka ona le Basotho hore lekala la haeso le se le qadile mohao o bitswang ka gore ke Lesotho Standards Institute. Mme mohao ono ka Matšhe 2027 o tla bo o fedile. Sepheo ke yona gore dihlahiswa tsohle tsa setšhaba sa Basotho gobane jwale re batla gore re ye ka ntle dihlahiswa tsa rona di ema tšhabeng di tsebe go tlisa didolara tse tlo tsietsa maloti. Mohao ono o tla ba teng. Ke fetele ho ntate Peshwane. Le Peshwane le ha ine le boeletsi hakalo empa ke a tseba hore sentse ke na le potso e kgetheileng e amanang le ditaba tseno. Ka bokgutshwanyane wa nepa ntate section 34 e tumeng haholo setšhaba sa Basotho e tlasa lekala la haeso ka molao ono o seng o hlalositse wa business restraint.

0: Antse nga fihla office nya ha eso ba bang ba le khatlano le tabeni wena motho wa civil society ha e hla ka wena e thabisa ha holo bane e hle wena o e sheba hore di kgobetseno di hle di fetela go ba soto ke mpe ke bontsha fela hore le kalala ha eso ha le ke le sa hetle morao morao ke hore ba ne sentse bana le di license tseno pele ba se ka ba ba ntsha kgwebo ke a tseba hore sepheo sa molao oo se ne se sa tshojwalo dikholotso tseo ba ne ba di bona e ne le tsa gore hang ha re se re kwala dikgwebo tsena ge sa eketse di-license kgwebo enana mane mo e teng e hirile basotho ba bahlano kapa e hirile basotho ba lesome hang ha o e kwala ore mesebetsi eno hang e fele mme ka lehlonono re dipuisanong le mekgatlo ya dikgwebo e kenyeletsang bo lesotho chamber le emeng re a dumelelana
1: momamedi wa salome sa lesotho metsotso ya rona e tsheletse ge e fogaletse go raena ya lesome ge ba madumelele ge mathele matlong a kgaso e le gore ge fedisa dipapatso
2: bula menyako mme o boloke jalo ka Boss Build It fumana monyako wa kagare o molded wa Build It wa diphanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss Deals di fumaneha hona jwale. Build it fela.
1: Mamedi ha jwale o ka tswela pele wa mamela mohlomphehi motlatsi maqelepo ha ntse a tswela pele ho arabela dipotso tsa setjhaba.
0: Re be le di-program tsa incubation tsa capacitation tse hlakileng tse re thusang botlhe ba ka kenang ba tshwara taba eno empa bolelele le bogotshwanyane ke gore re e kenya tshebetsong ga rena monyetla molao o fetile mme re a bona gore e ka thusa gore tšhelete ya lesotho e seke ya tswa gobane e nngwe ya leqeba le legolo ke gore there is repatriation of money ka gara nageng tšhelete ena ba bangwe ba dikgwebo tsena tse seng di tlhouwe ga ba kata go e bokeletsa ba e tshedisa borogo ga e etse dintlafatso ka gara naga ena ya lesotho mme ga e le go basotho ba tla kenya letsogo ntlafatsong ya naga ya gabo bona
3: ke a leboa mohlhompei ke a leboa mohlhompei o e beile ka nnete e re nkekenke monyetla kere ndate nkao ndate matete Bankers Association di banka taba ena boya yo mhlomphei mutshabogone a e hlalusitseng ka tsela yeo ke a tsepa re utlwile ka ofela ha rona hore uri boya bana ha ena ya rona tlhaiso ya rona ya boya bo re bogekisang ka selemo we itse 900 million are ka dinku tse milioni dipedi e leng gore tšhaba sena sa gona go notho dipalopalo di bontsha e ka nna bantse ge le ona bo 2 million plus minus medipa mo na bua ka ena maobane e lengwe ga e le ntle etle dinku ka go na ena di lekana le ro di ngata ga kalo taba ena bjale e re na e le mo ke batlang go utlwa go na e tle go a utlwagala gore mme e tlaile dipotsong tse ngata ka nnete qatšha e botsitse ka yona quoting e botsitse ka yona gona re e tsang jwang ka leruo lena le lekana-kana na re fela re nka monyetla ka leruo lena meralo ke ena ndate matete ya lekala ya gore re eketse dinku re eketse dithane tsena tsa boya ke re na dibanka lona le dibanka na lena le tšantšello kapa thahasello ya gore le nke monyetla ka gore le keletse tele go bona gore monyetla o na o teng o fela e tlile o tswela naga e molemo le lona le le dikgwebo tseo re tsebang gore you are in it for profit ne ke batla go utlwa maikutlo a gago taba ena ya boya e le kgwebo na e tlile le teng na le tlile

kalafo ya bophelo ba hao ka papolemong wa bophelo bo botle ka ha etla ba bona ba thuso ya pele ka ba tla ho hore ba tle ba o atamele hang e bang tlokotsi e ba teng kapa o e ba le bothata ha tse ding kapa ntlha nngwe eo leng hore ho shebane le wena kapa e tla sebetsa aba molemong ya polokeho ya hao. Mme mohlomong mona ke ha re tla ditabeng tsa hore tsa hona tsa bona hore ditaba tsena tsa ditlolo tsa molao le tsona di a bolokeha le sitele wena mo mosotho mo leng hona teng mo phelang hona teng thepa ya hao e bolokehile. Mohlomong re bile re sheba ha tse ding tse e leng hore ditaba tsena tse eo leng hore moeti enwa ya hlalositseng e le yena Godfrey mohlana hanyane a rwana nda o bontsitse hore molemong wa hore naha e tle e kokome kapa bana ba mang a sebetsang mmale kapa re ditlhatsetse sebetsang mmale habo Rwanda ke taba ya ho ntlafatsa maano esita le taba e nngwe e nyehla e le hangata mananong a rona a ditaba mo e leng hore na ditaba tsa dimarakana di tlahle di nepahale jwang empa ditsela di le siyo mo e leng hore tsela e ka ba yang hona ho mmarakeng mmale kapa e tlwang ho sehwai mora go mong ha di ka ba mohlomphe go tsire o yonile a bontsha hore taba e lokelang gore e tle sebetswe mona pele ka pa e lokelang gore e tle e bona gore ya matlafatso ke taba ya gago ya ditsela tse ya mmale ho di hwai ka pa e tlwang ho di hwai le ho fihla mmale me ba ga keng ke ditlhatselong hore go lokela gore ditle di elwe hloko wena momedi wa Selmesa Lesotho ha re ntse gore le gona ditabeng tsena tsa go matlafatsa ditaba tsa kgwebo le kgwebisano ditabeng tsena tsa kapa gona matlafatsa ka ntse le gona go fokotsa taba tsena tsa phoka bofuma wena momedi jolo ka ha e le mona o utlwile mokgatlhong ona wa pele kajeno re ne re kapa gona go tsepamisitswe maikutlo ditabeng tsona tsena tsa tsa ho fumana mesebetsi kapa tsa tlhahiso ya mesebetsi. Mme ha re sheba ha kgutshwanyane fela Dr. Matlanyane o nile a bontsha mona hore ho bonahala batjha e ba ntse ba tswela pele ka go batla mesebetsi jwalo ka ha bontshitse hore ke ka hodimo ho dinoko tse 40 lekgolong ga ba batho ba ntseng ba tswela pele go batla mesebetsi. Empa ha o shejwa ditaba tsa kapa dipalopalo tsa selemo sa 2024 ke batho ba ka bang 52 be leng gore ba ntse ba batla mesebetsi ka se sewi se e leng gore se ntse se ile sa ahwa jwalo ke lefapha kapa lekala lane la batjha tekano ke leng lona lekalalane la agenda momamedi wa Selmesa Lesotho. Tla gopola gore go nile go gakola le morero wane wa National Volunteer Corps mo e leng gore go ile ga nna go a tswela pele ka gore go tle go ngodise batjha ba nang le mangolo a sa kgathaletse gorena ke a boemo bofe ba thuto e ka ba go tloa male baketeng phetha sekgephasane sa bohlano kapa jalo ka haha jalo e se se tlwaeile ka gore ke grade 11 o fapana le gantse le form E. Ke tsona ditseleng tsa ditaba tse e leng gore di ntle tsa nna tsa hlalela ge tla go tsena tsa bohahlaudi ke gore go bonagala ditaba tsa bohahlaudi le tsona di ntse di kapa baeti ba kenang ka gare go naga ya Lesotho bo dipalopalo di supa di ntse di phahama haholo ka ga go bonagala meketšaneng e le gore e tla be e tshwarwa ka kwano ka gare go naga ya boithabiso bahahlaudi ba ntse ba e ba batla ka kwano ka gare go naga ka dipalo tse phahameng haholo. Mme e nngwe e ya bohlokwa ke gore ditaba tsena tsa bohahlaudi kapa dibaka tsa bohahlaudi di tle di matlafatse haholoholo mo ditikologong tseno gore batho ba phela teng e le gore baagi ba dibaka tse jalo le bona ba tle ba imone menwana ka gore ba tle ba nne ba fumane lekeno ka gore bahahlaudi ga ba ntse ba kena ka gare go naya Lesotho le bona setšhaba se phelang ditikologong tse jalo ba tle nne ba fumane lekeno molemong wa go fedisa ba malapa a bona wena momedi wa Selmesa Lesotho. Ga ka tla ditabeng tsena tsa tlhekefetso mme go bontshitse ditaba e leng yona gender based violence go tlhalositse ga go bonagala e ntse e le godimo gaholo kapa e ntse e mpefala. Ke mona mo teng go ileng ka wena Dr. Matlanyane a ileng a bontsha gore ga se gore e etsagala dipakeng tsa banna le basadi fela empa go bonagala tlhekefetso e mofuta ona wa tlhekefetso o ntse o etsagala go basadi ka bo bona la go le jalo kapa wa supa bona gore moiso wa Lesotho o tshwere ka natla go bona gore ditaba tsena o ya o etsa mawala kapa megalo ya gore wa di thibela ka go tshwara.

ho tsebisitswe ka a hore ke di classroom kapa di papusi tse magolo tse le kgolo le leshume le kgolo mashume a mane le motso tse ileng tsa ahwa wena mamedi wa Salema Salesotho. Mme sena se tlisa phapano e kgolo kapa phetoho e diswa meaho ya dikereke jolo ka ha o tlaela hloko gore Moisa Lesotho o sebetsa ditame tsena tsa thuto o ntse o sebetsa le tsona dikereke ka ho fapana ka nare ho naha ya Lesotho e le hona ho ntlafatsa thuto le kgolo ya ngwana wa Mosotho. Mme re ntse re kgutlele mona ditabeng tsena tsa hore na mohlomong ntse le hona ho hopotsa letsatsing la maobane, empa pele ho re tle re bontshe ditabeng tsena tsa kajeno tse sa tswa tshotla pejana mona nakong eo le gore go ne go botswa dipotso e se tele gona ditaba tsa dikarabo. Tla gopola mamedi taba ya boya ba Basotho ebile taba ya tlhoba boroko ka gore go bonagala boya ba Basotho kapa bo bonagala bosa Basotho ba batla gore ditaba tsena tsa boya di ke di sebetswe ka gare go naga ya Lesotho. Onile ga ba etswa motlhala gona nakong ena ya dipuisano tsa kajeno gore le ditlolo tsena tse dutseng ka kwano di tlaisitswe ka boya bo tswang ka gare kapa pele le gore go tlaisitswe ka boya bo tswang ka gare go naga ya Lesotho. Jo ka tla la hloko hore ho yone ho hlaelile gore ha le sotho e sebetsa hantle ditabentsena tsa boya ne e seka ditabatsena tsa boya di ka ohlwa kapa boka mtlafatswa ka hare ho naha ya Lesotho. Fapana le hore bo tsheka kwa noka hare ho naha ya Lesotho bo ntse bo le jwalo melong di naha tse ka ntle ke tsona tse tla be di ntse di etsa ditabatse jo ne ho tla la hloko ka potla ho pola mamedi kapa ho hlokomedise hore le karolo e nngwe ya ba mamedi sa le mensena sa Lesotho ke hore ke ba batla hore ditaba tsena tsa boya le tsona ke ke di matlafatswe ka kwano ka hare ho naha ya Lesotho wena momedi wa Samaya sa Lesotho. Mme e le hona hore o tle re ne re utlwe gore na mohlomong ka jeno go tla tla go phethahala jwa kapa go hopotsa hanyane ebile taba ena e nngwe ya gore ke ka nako e telele ditaba tsa dipapadi ka gare go naga ena ya Lesotho go ne go hlalela e kae kare mohlomong dinketswe diha dinkwe re ka re mohlomong ke bona boithapolo empa e mongwe wa batšha jolo ka go ile wa utlwa pejana gona nakong e botsa dipotso ke gore na mohlomong taba ena ya dipapadi mmuso o tla kenya seabo o tla kenya seabo jwang gore go ke go bonagale ditaba tsa dipapadi ka go fapana ka gare go naga Lesotho e le gore go bonagale batho ba ya iphedisa ga o le ba keneng ka gare go dipapadi ka mefuta ya tsona ka go fapana. Taba eo jalo go tlhalositswe ga e le gore mmuso o santse one o e sebetsa e le gore batjha le bona ba tle ba tsebe gore kapa bona batho ba nang le talenta ena ya papadi. Mme o tlala hloka gore go sentse go ena le ditlhusano tse batlang di ba mmalwa ka ba mohlomong ka kgetholo wa re shebile papading eo ya bolo ya maoto tse ntseng le gore le tsona mefuta ya dipapadi kapa mefuta eo ya ditlhodisano e etsa gore go tlonne go be le lekeno go bao e leng gore ba kene dipapading tse le mofuta o jalo. Wena la re keng ga dikolola ka mabitso wena momamedi wa Salemoya sa Lesotho ha jale ge bontshe gore ge metsetsong ena e le shome ge furaletse hora ena ya le shome le motsomo. Mme sentse atametse nako yane ya gore jwale ge tle ge go tle go boele go tswele pele ka mokgatlhelo wa bobedi go latela lethathamo la kajeno re re tle re shebe ke tle go shepe mona gona mohlomong ha jwale tse e leng gore o tlatla o di lebelela ke dife mokgatlhelong ona wa bobedi ga o gutlwa mona ditabeng tsena tsa kapa go tla phomolong ena e khutshanyane jolo ka ha re lesa tswa ofa ha khutshanyane gona ke dintla dife dikatlego e siteletswa ya dikholotso di tebeng tsa thuto. Mme jolo ka jeno jolo ka ile tsa phatlalatswa maobane ke hore setšhaba hohle hohle mo mametseng ba le gona teng e sitele gona go boga ditaba tsa ka jeno ke gore jolo ba tla ke ba tlo botsa dipotso di tebeng tsena gona mohlomong ga ka mathata ana kapa tsetsang gore e be jwale go bonagala sekgatlha sa bana ba phethelang dithuto tsa bona dikolong tseo tsa mathomo kapa thuto e bogareng e be se theoile jole ebe ke phephetso dife le gore na mohlomong lekala la thuto kapa mmuso Lesotho ka lekala la thuto e seta le ba ntlafatsi ba bona tshebetsong na ba etsa mawala afe go bona gore ditaba tse jalo ga di etsagale jo ka go tlhaeletse gore go bonala e le bana ba banana ba e leng gore ba ke bona ba ntseng ba theoga dipalopalong kapa ba e leng gore ga ba phethele ditaba tsa bona tsa thuto mo dikolong. Mme o tlaela tlhoko ditaba tsa gore ditrekeng tse kenyeletsang thabatseka mmogo le mogotlong go bona e le tsona ditreke tse e leng gore go bonagala go ena legea e golo kapa yona taba ena mo e leng gore bana

0: ba banena ka ba ba basetsana ke bona beleng hore ha ba petrol thuto tsa bona ka lebaka la mabaka a kenyeletsang go nyalwa ba le tlase dilemong kapa bogatshane ba bana ba tlase dilemong mme le dipalopalo kapa le ditlalehong tsa pejana e sita le tsona tsa sepolesa sa Lesotho go ene go hlaelele gore setereke sa Thabatseka go bonagala gore bana ba kena ba le tlase dilemong mme ga ka a mang a mabaka a eng a hlaelele kapa a susumetsang ditaba tsena e le lentse le taba eo ya bofuma e le mo e leng gore ditaba tsena di tlisa gore ebe kajeno go ntse go tshwasa ditaba tsena gore na motlhomo taba ena bofuma e ka fumanelwa pheko jwang e nngwe e e leng gore ga jale ka morago gore go tle go gutlwe kgefutsong e tlang go tshwatlha ke taba ena ya bophelo bo botle kapa ya bophelo e le mo teng go tla utlwa gore na motlhomo naga ya Lesotho jalo ke ga letsatsing la maobane go nnile go phatlhalatswa go bonagala naga ya Lesotho e sebetsa gantle gagolo ditabeng tsena tsa go phetwantsho ya lefu lena kapa kokokwanatlhoko ya HIV and AIDS jalo ka go tlaela tlhoko gore ka letsatsi lane la lefatshe la lefu lena la HIV and AIDS motlotlegile ena o ne a bontsha gore naga ya Lesotho e ntse e sebetsa gantle mme tebelelo ke goretle ke re utlwa gore na jale mafung a mang teng na go ntse go sebetswa jwang le gore na go tla sebetswa jwang go maatlafatsa ditaba tsa phekolo ya mafu a jalo jalo ka go tlaela tlhoko gore tikologong ena ya Borwa kapa tikologong ena ya Aforika lefu la lefuba go bonagala e le itshemme gagolo kapa e le lona le leng gore go bonagala le jele setsi le kwano nageng ya Lesotho go nnile gwa tlhagelela gagolo motlhomong tabeng tse le tsa komiti ya boiketlo ba setšhaba mme go tlala tlhoko le gore ditereke tse kang sa bothabothe o sentse go kenyeleditswe kapa o sentse ona le matsholo ao a kapa mo e leng gore basebeletsi bana ba tsaya bophelo metseng le bona ba ntse ba fana ka thuto ya gona motlhomong ke dintlha dife tse e leng gore setšhaba ba lokela gore batle ba diele tlhoko bakeng sa gone na lefuba le gona motlhomong motho a nang le lefu lena la lefuba kapa yona TB o lokela gore a tle a atamelwe jwang shelo ka ga e le bona ba e leng gore ba ka tla ba fana ka boeletsi bo batlang bo le bete go feta dingaka ka ga ke bona ba tsebang gore na mekgwa e meng ya kapa mekgwa ya boiphediso taba tsa dijo goba tse dingwe tse e leng gore di dikela gore di ele tlhoko ke mokgwa o motle wa go ja mo malapeng kapa mo metseng ya bo lona wena momedi wa salemo ya Salesotho taba tse di tse e leng gore di tlatla di tshwatlhwa ga jwale ke tsena tsa migration jo ka go tlaela tlhoko ga jwale gore go na le taba e leng gore e melemong ya setšhaba motlhomong ka kotloloa ka kwano ka gare ga gona ga Lesotho kapa tikolong ena ya Aforika mo e leng gore nageng ena ya Aforika Borwa karolo ya kapa go ile go tlhalela gore letsatsi lena la mašome a mararo ba karolo e nngwe ya be e se tlile e batho ba sena ditokomane ba be ba tsile ka gare gone ga Lesotho kemele go moisa Lesotho ona o lena ba ntsha dibese e le gore go batho ba jalo batle ba be ba gotletse dinageng tsa bo bona e re tla go tlo gona motlhomong mpha mosala mo maleng gona teng na ena na o tshwaretse dintlha dife wena mameng
1: Mona mme ke ne ke re ditaba tsena tse ntseng di tshetshetwa le gona go qoqwa ka kwano ke dintlha tse itshetlegileng gagolo-golo go mogalo wa naga ona o rereng kwa ntlafatso e leng NSDP 2 ka kotlologo e mo motlhomong motlhomphei matlanyana a ileng a diteka letsatsing lane la maobane ka dintlhagolo e leng di-priority tse nne ka go fela ga e ba ke bone gantle empa tse itshetlegileng gagolo-golo godima taba yane ya tlhagiso ya mesebetsi legolo ya moruo ipapisitse gagolo-golo le taba ya megatlo e ikemetseng kapa ditse tse ikemetseng go tlhagisa mesebetsi yeo hangata dipuong tsa gae tsa dikgakanyo tsa ditšhelete le setlhogo sa dikgakanyo tsa ditšhelete a tle a supi jalo ka sengesemane e bitswa jalo inclusive and sustainable economic growth and private sector led job creation ke dintlha tseno he tse iphapisitseng le yona mogalo ona wa naga wa ntlafatso ona o ekeditsweng ke ne ke re tle go utlwise letlhaso ka kotlolo he Mosotho e motle ka mane go na le ntlha tse go tlotla re dithetsa le rona go gopotsa gagologolo re shebile taba tsena tsa tlhagiso ya mesebetsi gona tlhagiso ya mesebetsi le taba ya ba seng ba sebetsa gona dipalona di reng mme mo a ileng a thetsa ntlha ya ditaba tsane tsa gore he batšha motlhomong re shebile taba tlhagiso ya mesebetsi go batšha mo he e qeteletseng se e ba tlokotsi e ba tlhoba boroko mo he o qeteletseng tlhokalo ya mosebetsi motlhomphe tunagolo a ileng a e phatlhalatsa jalo e se e le kodua e ne le ga o ne go bonagala gore taba ena e tlile ke bothata gagolo-golo mme mo ileng ga bonagala gore batšha ba sokang ba fumana mesebetsi mohlomong dipakeng tsa

dilemo tse 15 ho ya 30 a metso e mehlano e ba dinoko tse 30 a metso e robedi felano robong le kgolong moo he ho bonahalang he hore e sebile ke batjha ba goreng ke ba dilemo di le 15 ho ya 30 a metso e mehlano ha ka lehlakore le leng ho bile ho bonahala hore ke mohlomong ke dinoko tse 20 a metso e robong felwane nngwe lekgolong ka selemo sane sa 2019 ba sa kang ba fumana mesebetsi mme ka kotlolo he re se bile re shebile taba yane ya gore mohlomong o ne lebeleletse go bonyane ba fokotswe go ya mane go dinoko tse 30 a motso o mong bao he ba sa fumanang ditaba tsa kapa ka taba tsena tsa tlhokagalo ya mesebetsi ka moo he re ntseng re di tlhokomela ka teng tsona ditaba tsena he mmamedi wa ka mme ga go le tsena letlhaso le ntse le tswela pele ka maane fela ke ne ke re re nne pele re o fetisetsa ditaba tseo tsa letlhaso tsona ka kotlolo he re nne re shebashebane le tsona ka gore na hana na dintlha tsena tse go ileng ga bua ka tsona letsatsing la maobane letsatsing la kajeno le tebelelo e le gore letsatsing la go sesane e le gona ga ha mokaona o tla bo o fitlha pheletsong di nna ditaba di tlabe di tsamaile jwang ga mosotho e motle e re re tle re utlwise letlhaso ka mane jwale le wena o tlo nne utlwe tsena tsentseng di etsagala ka mona ka Mantabiseng Convention Center ka moo re leng ka gona ka teng ke mpha mosala ke na le re thabile Theko re ntse re o fa ditaba tsena ka botebo go tlhaga ka mona ka Convention Center.

0: ho mohaisane hore a ekeletse basotho ya neretse ba nyebitswang ka LEP ho fihlella 2027 re ntse re le ka hara yona tsena tse ding ditlatla dikhakollwa hantle ka morata ba yantho ka mora le di council je le kempe ke hlakise hore taba ena e kile ya etsahala ka 2010 mo Home Affairs e neng e sebetsa ka kotlolo le di council ya ba ha re tlo hlahlubuwa ke bana ba matjhaba ba ditaba tsa dipasa ba fumana hore ka nnete re ntse re tlola melao ya bona ya go tsamaya hona ho bolela hore rona re le Home Affairs re tlameha ho nka boikarabello ba dipasa e le rona empa ntho re entseng ke hore re bone hore re sebetsa le di council ka hore mo bothata bo leng teng ba sebetse direct le di office di direkeng ka bophara re sentse re etsa ka hore re phatlalatse mabitso a seng a tswile hona le taba e re sentse re etsa ya hore di SMS di khutle ke ntho e kile nne ya etsahala in the past mo no tla fumana hore ha o so apply manwa empa jwale hona le taba ya hore jwale ha e ba mohlomong fono ya ka e se sa sebetse kapa e ba mohlomong ha ke na mohala ho hang mo no ke mo ntse re kopa batho hore ba nne batle ha fana ka bopaki fela ba hore o applyile re mo shebele re mo thuse re ntse re sebetsa hantle le bona di council le di DA empa ka kotlolo pasa e tlameha ho fumana fela di officing tsa Home Affairs ya ho qetela o itse ke yena e kopang hore na ke ka pele ha kae cha mhlomphei o na sa ile a bua ke a kgolwa hwa bohlokwa ke ho hlakisa hore hobane re ntse re na le backlog e telele ha e ba re na le dipasa tse close to 54,000 sebeletse ho fitisa backlog hang ha e fitile ke hona jwale re tlotse ba ho kena ka hara tshebetso yane ya hore ha o applyile mantaha ebe la bona o tla fumana pasa ya hao ntho re entseng e bobebe hore ha e ba o no so ile wa applya kgale mohlomong o se ka senya tjhelete ka hore o nne o palame o tle o tlo sheba ho na le app e sentse e sebetsa re sentse re fumana ditaba hore batho sentse ba fumana dipasa tsa bona ka yona ke hore ha o kena app mona re phatlala ditse le boteng la rona le di-radiong re ntse re na ke hona e tlo printuwa kapo is it ready for collection e sentse e etsahala taba eno e leng hore ha jwalo ke ntho tse pedi SMS ke taba ya app empa ha eba o sena le mokgwa fela wa app re ntse re butse mamature atamelang le nne le
1: gore mosotho ho lekwana ha ana mokgwa marangrang ha ana fela radio yona wa e mamela jwale re leboha ha eba ntse le etsa

0: 5:1. Ya pele go signal e be handle ya phone. Le nako ya nka se fahla o sa ha e ka morao ka mona go be plane o se ka ba le di character.
1: Eh.
0: Ya la download ya video. Empa ba botata ntse bo le teng. Ke se ke fane ka nomoro
1: e. E pe tendered.
0: Eh, ke 6:1. Ya ke ya le bua. Ya le ke tle ke fetela go yena ya magwating school. Mo bana ba le 300 ma teacher ga le mane. Re tla tla ga hlahloba ge bonna ga ba thusa jwang go bane. Mogwa o ke seng ke hlalositse ntse go sebetsa ka ona. Ke hore ho be le teacher tse tswang lefapheng lena le ho thweng ke di halahala. Apprenticeship program kapa ho tlosa ma teacher ga dikolong tse bana ba fokotseileng ho ya mono go bane. Sekepele seo re ntseng re sebetsa ka sona. Ko hore ha bothata bo se bo le botjena bo batla bo le boholo go bane. Ha ma teacher a le mane. Le ha re ne re ka teacher e lengwe e ruta bana ba 40. Hona ho bolela hore mona ke half o bane. Ba fo ba le kana hore be ba ruta bana ba 160 le tlasa maemo a ntse a le boima. E leng hore mona tlile tlhoko e teng re tla e sebetsa re e shebe ka tsela e kgetheileng. Ke a leboha.
1: A leboha mohlomphehi papa. Le wena o batla ho ipheta mohlomphehi o lokile.
2: Ke a leboha. Ke hopola fela hore maobane ho na le tlhahiso e ileng ya fanwa kwano.

0: atlatsetso ya bana ba ma chaba kopaneng na ya lesotho ntse sebetsa le taba tsa kgotso ka go setšhaba sa basotho ke bolela gore lekgotla la mekgatlho e ikemetseng ke karolo ya mosebetsi oo mo o ntseng o sebetswa gore ditaba tse tshwanang le tsona tseno gagololo bomme ka ditereke gore ba kenelele ba be ba be le leano le moralo di ntse di sebetswa le mme le mekgatlho e mengata e ikemetseng e ntse e kenya letsogo ditabeng tsona tseo tsa gender based violence o bona gore di a fokotsega fela ke phake ke bolela gore bana ba matšha ba kopaneng ba atlaile fela gore re be ditirikeng tse tharo setere sa mokgotlong mafeteng masego mona dibakeng tse pedi fela mme taba eo ke kgaelo e kgolo ke naganang gore date le sa mmuso re shebisane gore na go ka atoloswa jwang ke boele gape-gape ke bolela gore ditabeng tsena tsa taba tsa basadi le batšha date tonakgolo mmuso wa lesotho o entse ntho e ntle gagolo wa tekena leano la matšhaba le buang ka ditokelo tsa mekgatlhelo e ne mmedi batho ba nang le bokoa le batšha empa jale go na le ntho tse bitswang di-optional protocol tse pedi gona ditabeng tsa batho ba nang le bokoa mmuso wa lesotho ga wa saena optional protocol eno ke e buang ka boiketlo ba batho ba nang le bokoa mme ga e ba mmuso wa lesotho ga o atekena mo buang ka boiketlo ba bona ke o bolela ditaba tsena tse ngata tseo tlhang ka botha bothele tse dingwe di ntse di saletse morago ya batšha optional protocol yona e bua ka thekiso le ditaba tse dingwe tsa bana le batšha mme e botlhokwa gagolo bane lesotho sentse le nena taba eno ya thekisetsano ya batho ke gore le tekene mono e le gore batšha le rona mekgatlho re be le boemo ba gore jale re ka tseba go tlatsetsa le go thusetsa gore ditaba tse mme re sita go etsa jalo ga mmuso o sa tekena ga ke tsebe nao le gore ke kene mono fela kapa le tse pedi tse ke nang le tsona mme
1: tse pedi fela ntate
0: e tse pedi tse ke nang le tsona tlhompe tonakgolo o buile ka gore go galwe mmogo gona tabeng ena go ntlafatsa setšhaba mafapheng ona na thuto bophelo le bana ba ntseng ba lelekiswa dibakeng tse dingwe tse go lele gae ba lelekiswa ka lebaka la gobane ga o sheba gore naanaga ya lesotho e kenya letsoga kae ntlafatsong ya setšhaba ka dibilione tsabe tsa thuto le bophelo e leng tsona tse ka godimodimo tse fuang tšhelete fela ga o sheba gore na ka nkane ga o sheba gore na taba eo e ntse gore boiketlo ba batho bao le kgolo ya naga e be jwang wa e sokola mme taba eo ntate tonakgolo o itsege ga le mmo ge e tholetsa gagolo ya go gala mmo fela e se ka ba gore re gale mmo fela empa jale ge ka utlwa re se re le ka mona ditaba tse ntšha tse tshwanetse bege di utlwile pele re fitlha mona tse tshwanang le tsa gore morago o nametse tlhaba o tla tlhatlhojwa mme o buile taba ya botlhokwa gagolo ya gore taba ya dipasa ntate e le taba yone ya boiketlo ba setšhaba go na le mesalela ena yo o itseng e tlang ka kgweditharo e be e fedile ka morago mono e be e seng ka matsatsi a mane ntate ke kopa go tswela kgomo gore taba eo ra e tholetsa fela o tsebe ntate gore o tshwanela go bemmesa motlhwane ya tshabegang gobane ga o sa etse jalo o tla gatiswa manemane ntate ke taba eno mme ga o gatiswa manemane e tla ba taba ditlhong gore e be o thuo kalo setšhaba ga e phetagale o tla go swa kolo a sa lejwe ntate ga o sa be mmesa motlhwane tabeng eno bane yona e ntle fela o tshwanetse go e dise letsatsi letsatsi o bona gore ya phetaga ke tla kena mokgatlhelong o mongwe gapeape mme kenke tse pedi
2: ke leba mme moderator ke o tlhomphe motlhomphe e tonakgolo le matona botlhe ya gago le botlhe ba tshwanelwang ke tlhompho lebitso la ka ke re atlegile Makateng ke sebeletsa mokgatlho wa Youth Home Lesotho ka ofising ya bookamedi le ga o le jalo setulo sena seo ke se dutseng ke boetse ke se apesitswe ke mekgatlho e meng ya heso ya batšha ke kopa gore ke tle ko tla ka bokgutshwane fela mokgatlhelong ona wa pele mme moderator ke bua ka dintlha tse tharo ntlha ya pele e nka kalakatsang go bua ka yona ke boiketlo ba batšha ka kakaretso then ntlha ya bobedi e be go kenyeletswa ga bona meregong e e tswang ya setšhaba

0: then tlhabagago e be e leng yona e tlileng e leng kgubu kapa mmokotaba e leng tlhokagalo ya mesebetsi go batšha. Accountability yeo re lokelang gore le rona re fana ka yona re le mekgatlho ya batšha ke gore na rona ge le baetapele ba batšha, ge le baemedi ba batšha, ge bapala karolo efeng go arabeleng ditlhoko tsena tse tobaneng le batšha mmogo le rona. Mme ke lakatsa gore ke bontshe gore karolo e kgolo eo re e bapalang ke advocacy, boemedi ba batšha le gore re tse advance ditlhoko tsa batšha go ba bogolo pusong. Mme mohlomphe itunakgolo ke lakatsa go tholetsa ntate wa pele gore e be ka wena o ile wa ananela kopo ya rona gore tlhokagalo ya mesebetsi ka go batšha e phatlhalatswe e le kodua. O ile wa re fa tsebe jalo mme ga o tholetse. La go le jalo, bothata bo teng ke bona mohlomphe wa ka ya Gabane ke gore ga e sale re e phatlhalatsa jale re a fitlha selemong jale. Ge ntse re soka re bona ntho e bitswang National Response Plan to the Declaration e kengwa tshebetsong. Ke taba ya bohlokwa ena ke gore mohlomphe wa ka togo ya gago le sepheo sa gago se o ileng wa ba le sona go ne o phatlhalatsa taba ena ruri gona bale tsena o bonagala se felela kelo ka mmoko fela gobane go kengwa tshebetsong ga yone ka nnete ga goyo. National Response Plan e entswe ka kgwedi ya October, gona bele re kgweding ya July, ga e ye go gang and declaration e re re ka rakodua nakong ya dilemo tse pedi. Letswalo la rona re le batšha kore lemo sa boedi lebe se fela go sa ka go e tsala leto. Taba e re thusa ka ena e re thusa gore ga jwale go se go na le National Response Plan e tla tseba gore ka mophe modula setulo wa that task force committee a e kopele tšhelete e ke tseileng eo re tla bona go na le phetogo e golo gagolo e re amang gobane ge ka nnete re tla bona go na le phetogo e golo gagolo so re tla le gore e be taba ya botlhokwa. Ya bobedi e ka setlhogong ke go siwa ka ntle wa boemedi ba batšha gore e be karolo ya ditaba tsena. Ke gore le go ja re lakatsa re bile re tlame go akhaonta go batšha empa go fitlhela gona jale ge ka gage ga kokota go ba ikarabelelang ruri tlile re kwaletswe ma madika tsela jalo. So ga re tsebe re reng go batšha gona bale gore na National Response Plan e kae ya ntho e lelage le buile ka yone mme re ga kae kata go bona gore jale e tlile go na le mawala kapa mawa a eketsegileng a gore go fenye tlhokagalo ya mesebetsi. Ntlha ya bobedi, falo ya batšha ka kakaretso. Mohlomphe tonagolo le lona bahlomphe matona, selemong se fetileng ga go ne go balwa ka kgakanyo ya ditšhelete go ile ga bua ka gore go tla etsetswa go tla bajetola for ntho bitswang the National Youth Council kapa go fetisa bile ya batšha sela sa fela selemo se. Selemo sena sa ditšhelete se re leng sone taba ya the development bile ya batšha e tla tswala pele le tla tswala legotla la batšha pele e ne ntse e le teng go fitlhela kajeno molao o fela ga o so fete. Mme taba eno ka bona yona ke o batšha ba rekomeng kana gore ka nnete bahlomphei re bona gore e a buega paramenteng ka nako ya gago etswa dikgakanyo tsa ditšhelete empa gore e kena tshebetsong ga eyo kore taba ya batšha kara ke ntho e fetang fela ka nako ya kgopolo fela e be ka mora mono ga e sa leyo. Ka lebaka leo ge tlo kopa gore ka jeno ke ka pele ga kae ge ka ga bonang National Youth Development Bill e fetile jale ge ya dikgethong tsa National Youth Council gobane ke ka yona bele ge tla tseba gore batšha ba kgobokanang a e leng bele ba be le direction ka tsela e jalo. Ntlha ya go qetela ke a phethele go la ga bua ka dipalopalo maobane ke mohlomphe le tona le Gabane la gore na o se o tlhagisitswe mesebetsi e mekae bakeng sa batšha bana ba gabo rona bao ba senang mesebetsi. Taba e le re latlha ga bua kana ka gore ga re tsamaya in silos jale re sa tsebe gore re tlotla re kgatsetsa batšha gona ke mesebetsi e feng e mekae le menyetla ba bulegetseng le go jaa leng taba e ntle jalo mahlomphei baka go rona e bonagala e tlile kae ka re koloi ntse sa tsamaye ga re bua le lona tjena ebile le batama le a lenyolowa go feta batšha mmo le gona ke bana ba phaladiso ba le Aforika Borwa bele ba tlhutlela ka gare go naga e le gore taba ena ya tlala e na le tlhoka la mesebetsi e nyologa go feta gona jale. Ka lebaka leo tle ge kopa gore go kogetswe mogalo ona gore le gona re tsebe go akhaonta go bona batšhwana ba go mmeng gore ka nnete mesebetsi ya 42,000 e go buang ka yona ke ena le ena le ena le ena menyetla e le buletseng ke ena le ena le ena le ena ge be re tshwahele le gona gore na ga ka go itse wa o
1: tlele ga le bua date re le bile haholo em ke tlotla ke bulela dipotso ka hare ho holo ka mona ke ele ditso go tle ke qale ho dimotle ke theuwela ka tlase
2: Ke go fala ditlose ba gale mentate ba ditlose.
1: Go go fa monyetla o ka tla ntate magazine ga go tlwelle. Ke a tlwelle. Re utlwile ntate ke a leboa. Ke kopa le ntumelle ke tsamaise mosebetsi ona ha ha jwale.
2: Ke kopa ba ditlose mme di ntse di le mono ene di ngotse ntho tse mme. Ha ba ditlose pele mme. Ke kopa ba ditlose.
1: Lena le mike ka hodimo ka mo o ko ka dimeyane mo lena a bua ntate ke se re utlwile ka nnete. Go utlwile ba ke nana le batho ba o le kang o ba kgalemela ba utlwile.
3: Ke a leboa le nna mme.
1: O se ka lebala go fana ka mabitso ao mme.
3: Ke a leboa mme ka lebitso ke Mmamohlalefi Kgolwane ke tloa sebakeng sa ha Matala. Ke na le potso e bileng e nang le kopo. Ke a kgolwa ke lile ka nako e telele lekaleng lena. La mhlomong masego city council kana go etelele mme ha ke na tsela e kenang lapeng ke na le mokudi hona jwale ha a tswe ha enga keng di toilet di tletse ha hokolo ye kenang ha ka lapeng ho nthusa ke sebile ke sitetswe ba haisane toilet le ba metsing e kene malapeng a batho ke a gola ke sona sello sa ka sesegolo sekereng we ka mogweleng kgale ke lla di radio le television ya le sothuketswa bo re ya rebolla ha ke sa tsebana ke tshwanetse ho etsa jwa mme ke a gola ka letsatsi ke lena botshata ba ka botlabo ga go lwe ka gara motse ono ha Matala o ha o finyane o tropo masego
1: ba le ba mme
3: botse ya ka bo be di fela mme ke ne go tshwanyane o e ka ba letona la gona la le la ela hloko bo ye mo bo sekolong se la se hlotse sa teng mono ha e sa le mo fidibiti ke bona ka e se le hlathi bana ba ya lla ba gona ba teng mono sekolong ba re letsatsi le leng le leng ha ona mohlage sa tlole nowa e ka ba go tlaetsiwa jwang gore go kompo bona ga le bohlwekenyana kapa mokgwa o mongwe o ka lokisang sebaka seno go se bona le go se bolokile maphelo a bana se lokile ke a leboa mme
1: a leboa mme ke bone tseo le leng ke bonela lenala ke batlo go katiba e tshweu Mike thank you.
4: Ke a leboa motsamaisi wa dipuisano ke ise tlhompho mo e lokelang lebitso la ka ke tlhalele ke tlhaga thetsane ke eleletse gore re na le matamo ka mane a dikgwegekgwege ke elelele gore malapeng monana go se o etsiwa gase ka dikgwegekgwege tseno jale ga ke ntse ke nagana ke na le maikutlo a gore go ka etsagala gore e be go ka etsiwa gase ka dikgwegekgwege tseo e le gore motlhomong mesebetsi e tlo e be teng le gona ka mono ka matamong ka thetsane mokgwa wa go rafa ka garafu o teng fela jalo go na le morafi yao a robileng drainage e isang metsi ano a dikgwegekgwege ka nokeng go ke bonang gore ke a gola lemong se tlang mafelong a sone lengope leno le tlabe le diile matamano e leng gore re ka kgona go fumana gase
1: gona
4: teng ke a leboa
1: a leboa fela nna ke lejwetsitse gore na re tlo bua ka difeng mona mo nna ke tsamaisang fela lona jwale le ke ntse dikgwegekgwege leng kao fela ntho tse sa amaneng le taba tse ke itseng go tlo tla re bua ka tsona tseno ntate a phamisitseng letsogo o tlo bua ka taba tse ke ntseng ke bua ka tsona moo tse amang batlhomphei ba ba teng moo ga e bao jalo ntate
5: a ke a leboa ke na le dipotso tse ka bantse tharo
1: o fatse pedi fe
5: ke a leboa le tsona dingata more than one lebitso la ka ke iketketso fane ke sephotlheng ke ne ke re tle ke botse monga rona ntate Lesawana Utomongai

0: Mahla Glenn Betty Gobert, Mudulas Tulo wa Wagomiti ya Social Trust a Tamba a Leana Tamba a fuya manyatla go thusa go bane. Re na le taba mona e amanang le youth council. Yes, I'm very slowly. Ke hola jwale re se re le mebisong ya bohlano kapa ya bone. Taba ena e ntse e le concern. Jwale ka lebaka la gore re arogane le mohlomphei modulasetulo le komiti ya Social Cluster, ditaba tsa rona tsa batšhadi di go yenga tsa bangana le youth council, ne re kala ka tsa karagabe gore nane ditaba tse jwalo na di ga kae. Mabane mohlomphei motlatsi wa tonakgolo o itse re na le three arms of state ka mona, mme go bolela gore paramente e emetswe, re na le the executive, jole re na le the other arm of state no judiciary. Go bolela gore ditabang tse dingwe ka nnete re ka tshabela go di utlwa di yaga jwa ke paramente, gaolo ga re sele ditaba tsa rona paramenteng re le batšha ba nagena re tseba gantle. Ke taba ya pele. Ya bobedi, ka nnete beng ba kare, we are very concerned ka taba ena ya national response plan yeo re e agileng le batšha ka coordination ya makala. Gona ge le batšha bana bo ntate makateng a re emetseng bono, re sebediswa gore re sosa information go tlabeka ga e fumana gore go gabe mogale o jalo. Ebene ne ka kgwedi ya pele ka Phegenkgolo ga re ne re ketela go etsa mosebetsi tsenana le DMA, e be re seile raporoto ya rona ka pele go tax force eo nate letona e le modulasetulo ya yona kgwedi tse tlhano jwale nate. Ka nnete re o ele nate le tlhawana ga o hela ge le batšha bana hela etsa mosebetsi wa bona go etelela pele ditaba tseno bana mangwelong a gore ke a boleletseng o sa kabang le minister of finance. E ne e le concern ya gore na o le mongwe wa batšha bana ena e seng gone e seng gone he gone mona ditaba tsa rona di a ka e tsamanga le national disaster ya youth employment.
1: Ga leboa ntate, ke theoela ka tlase ka mona ntate. Akere ke phamisa ka gona motho, ke phamisa motho gore na o phamisitse letso la gae ne.
2: Ke a leboa mme.
1: Ke tla gotlela go lona. Wa bona jale le botsa potso tse sentse di butsiwe nke nngwe lempe ya tsietsi.
2: Lebitso la ka ke Morena Leloko Mogalenyane mme.
1: Ya Morenaka.
2: Ke kopa tle ka boikokobetso ke mpe ke mathele go letona la Home Affairs. Mme na e ka ba o tlhokometse gore diphoofolo tsa rona tsa setšhaba gore di na le bothata ba go tshwauwa ka lebaka la go tlhokagala gwa disebediswa ga e ka ba ke tsona. Ya bobedi, ke diphoofolo tseo e reng ga di tlameha go tshwauwa tsa Basotho e be go tla thwe e rekuweng e e nang le lebeisi ga e tshwawe e gotlele go monga yona e nto o tseba go tshwauwa e tle e tle go nna e se e tshwauwe. E ka bataba mofuta o jalo lekaleng la gaome e ka batse ka pele ga kae go ka go lokisiwang tabae e ntse e tshwana le ya molao ona o tsamaisang diphoofolo o ngotswe ka segoa empa badisa ba diphoofolo le setšhaba ke marena a mang a ona ga a tsebe segoa sena se o ngotswe melao ena ka sona. E ka ba mme re tla thusiwa jwang ya go qetela go wena mme ke taba ya gore na go na le bothata bona beo e sale re fitlhile ka mona le gona tsena go ntse o lua ba di-passport go so go na le khamphane e ntšha e batlueng gore e tloetsa di-passport gona ga e ka ba e batlue go ile gwa ka gwa etswa phatlalatso e tlhalosang kapo e phagalatsang gore go na le khamphane ya mofuta o jalo ka gara taba e ya naga ya Lesotho. Ke fetela go ntate le sawana ntate le sawana ntate minister ka nnete ntate re lebogela go na le bontate e se e le banna kore banna ba ba tšhatšhatšhatšha ba ntseng ba gola tšhelete ya naga ya Lesotho mona go thwe ke yanene ya seoagodimo kapo whatever ntho eno ena mono yeo ga batlanka ba lona ba ile go rona ge le marena ga ba go utlwe ga re ba bjetsa gore motho yona o sa kgona go phedisa lelapa la gae empa o na le dikgutsana le batlhologadi ba ntseng gara metsi ya rona mane ge ba bona go sena letho le e tsalang e ka ba ke ka pele go kae go tla tlhatlhojwa taba eo ya gore batho ba seng ba le bagolo ba kgona go itshwarela ka matso ba itshwarele go tlwaela gore go bue tšhelete ke bona jale ba iphedisa go thwe ke ya letheka ke a gola ntate ga benke ene ebile gantle ke kopa tshwarelo ga benke
1: foleboa. Ntate ke mone e seng wena ntate pele go wena ke bone ya ba ke e nang le mobenyo wa itseba ba ke a e abenya e manyana Atamela lo ena ona na bele maike ba o tsekiso bona ba o phamola. Eh.
0: Ke dumedise ba sotho ke lebohela monyetla ona ke tle ke kene tabe. A le ntse la ka lesa utlwala ntle mba yana ke tla fitisa molaetsa ona ba itse. E le ho thusetsa ka pa ho etsa tlatsetso ho di magato ya mmuso e se o seng we nkile le phatlalatso e ho tona gola yentseng ya hore tlhokagalo ya mesebetsi ya batjha e be it's a national state disaster. Re ithutile hore tonagolo e ile ya etsa directive ya 2% hore lekala le leng le leng budgeteng ya lona e fane ka 2% e shebaneng le ho hlola tlhokagalo ya mesebetsi ya batjha. Mme le batjha ba habo rona kapa batjha ba haeso ka thusetso ya kapa ka tshehetso ya ditsi tse ikemetseng mohlomong ka qolla LNDC ka qolla le Ribe Chamber of Commerce ka qolla le what else empa he re tlile ka implementation framework e tlo thusa mmuso go hlahisa mesebetsi ya batjha mme re qollotse streke sa le Ribe ho etsa a pilot program e tla tlhahisetsa batjha ba 500 e le pilot e le netefatsa hore framework ya rona e ka sebetsa mo ba cha ba tla hlaisa ba tla kenya letsoho ho hlaisa difate tse thibelang kholo ya mobu le tse hlaisang ditholwana mo ba cha ba tla thusetsa dipetlele mo di line di bonahalang di batelele le dikolong mo bonahalang ma teacher a fokola ke le wela monyetla ona kere framework e ready ge kopa tsietso ya bohle ba o ile ba tsietsi ba mmuso le mmuso ka kotlolo go ya le bo
1: ska mo ne ona eno ka pela hao ke ya bona la otseka ntate gala phamisitselo tsa
3: ke ya le bua putso ya ka ke to bisa le kaleng la
1: bo fela o go jetse mabitso a o pele la nna go tse
3: bitso ke Haji Abdul Malik Sonyela Molapo ne ke botsa putso ya rena tabenya dingaka tse fokolang kholong ya rona ga tse ba dingaka di lengata le manese a le mangata mele putso go rena iskaba mohlomong taba ya retention strategy ke yona e sa addressing ka mokgone paetseng ka tshobotsi ya patala iskaba ba patalo hantle mokgone ba ntse ba tsamaya ke a leboga
1: ntate a skafo ka nnete ke a mo kopela e seng hampe skafo se se sweu se nang le botala
4: ke a leboga motsamaisi
1: wa bana ntjole ne ke bulela go jwa le ga ga lwantsho ke o tse ke kene dipotsong straight ha ke a batalatsa le mabala ke etsa letho ho hlakile hore ho tla hlokala mmoka o mongwa mofuta ona o tla qetela taba tsena la ke tshwa hore ga ka qata bosiu bona ka ofela ntse re botsana mhlompe
4: ke a le wa me o tlompo be pelo ya mae ba hle ge ba eta pele ba ba tshaga emetse ba tshwanga ntse ba re botsa le dipotso le hona je ke ne ke re ke tumela mo teo di ke mo lele ke ne ke se ke le ka ithlalosa ke kopa ho botsa ntate minister youth ntate Pitsole Sawa re bone parlamenteng a bala raporoto ya tlhahiso ya mesebetsi ka di 27 tsa May mme ka nnete nna ke le motho a motjha e ila ya sithabetsa maikutlo haholo ha ke sheba mesebetsi e mengata e le eo ho thunye temporary e le nyena ya 2 weeks kgwedi ebe motho o tla fumana tšhelete e le gore ga se mesebetsi re kareng e tlile ya phedisa rona ka nnete re bua ka mesebetsi e phedisang mme ka nnete mesebetsi eno ga e thuse batjha go tswela pele ka tsela efe kapa efe jwale ke ne ke kena gape-gape tlhe o ntumelela motsamaisi go ntate Rapapa ntate Rapapa ke bua metlha ena letona le Gabane gore wa tseba taba e ya di-trucks taba e ya batjha kapo bana ba bang pregnant ba sa le banyane e bakwa ke tse ding tsa dintho ke thuto ena yo re e fumanang ya high school le secondary e sa sponsorweng ke nnete social development e ananabetsa but e nanabetsa ka hanyane haholo ga re ne re ka ba le education e free mo ka nnete e ne ka re thusa haholo gobane manpower o santse o le teng ka nqane mme manpower ona o sponsora batho ba sentseng ba kgona ho tho fela less than 4% ya bana ba futsaneileng ke bona ba kgonang go ya tertiary lebaka ke lona lena la gore ha ba qeta primary fela ga o sana moo ba fitlhelelang teng mohlhompe tona kgolo ke ne ke re tlhe ka lebelo fela ke ne ke ntate tse dintsa dipotso generike ke ga ba le tsona ha matona hao a ka bula mamati hona le motho a buile monare ha ne ba ka bula mamati ba gaba ba account a ke re ga ba ngolla dipotso tse ding dikarabo tsa teng re ka be re di fumana molo ebe tsa tsinena ha re be le dipotso tse ngata haholo jole tabe ya mismatch ntate ga papa le yona e bohlokwa haholo ba hlomphehle ke kopa tshwarelo bile ke phephe taba ke ena mesebetsi ho thwe mesebetsi
1: ke kopa le motsekisa ka nnete wena o so hapella haholo ke kopa o nka motho ka mona a le mong ke tsebe o fa ba hlomphehi monyetla wa ho araba ba hlomphehi ba sentse ba dutse mona ona le potso tse ding tse ba tobileng ke kgutlele ho moifo wa heso mona re tsebe ho thetha ditaba tsena mme
5: a ke a leboha mme ka lebitsiwa ke Matsikane Kgadi ke na le potso e le nngwe fela ke a gola ke lesitse go ntate ga papa ntate ga papa mmuso fa o ile wa ikeletsa go fokotsa sehlopha sane se neng re re ke form 5 ka nako ya rona tšha re tsebe na ke gobaneng na molemo a o etsa jwalo na ko ofeng gobane ga re sheba gona jwale ntate re elelelwa gore bana ba qeta ka pele ha ba qeta monobe gao go na mo ba yang ga re tsebe na go tatetsweng gagolo ga matitšhere ebile a fokola ga kana dikolong ntate re kopa o tseba gona molemo wa gore beneng setlhopha seno se ile sa fokotswa lenaneng na e be ke gobaneng le gore na le ikemiseditseng ka go eketsa matitšhere ba matitšhere a fokola gagolo re se re fumane motlhala mona go tswa streakeng se seng mo thong matitšhere a mane fela ka ga sekolo ka nnete ke a leboa potswa ka e gotshwane ga kalo fela
1: a leboa mme bahlomphei ke kopa o botsa kapo go le memela go araba dipotso tse ding pele ke fa bahlomphei ba teng ka moraka ka monana monyetla wa gore ba arabe dipotso tse ba tobileng okay gore ba tswele pele but before ba tswele pele ke nke tsena tsa WhatsApp o tle be se le dingel leano la sebabatso qholotso ho rona batjha ba thabatseka ke hore le ha re na le kgahleho ya ho kenela leano lena ha le fihle ditrikeng re kopa ho fuwa monyetla wa ho kenela tlhodisano ena ke a sebabatso eno jwale ho lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba ho thwe na hlokometse gore ho godisa maqheku ka marangrang ke qholotso ha e ba e hlokometse ke eng ke neng ba tla sebetsana le taba e okay jwale la hopola motho le nentse ke re ke ka mpare ho thwe o sa le teng ke kopa mofa monyetla obanne ke ile ka mofa ya bajwale marangrang a batla a mo sukusukudisa ke boetse ke mofa monyetla o nono wa gore a botse potso ya gae o sa le teng IT ga e ba gae go na le potso e tlhang go mme matshediso ma bathwana tobane le wena mmentshege o re queen mamogatomane ne ka mane ka masapong a ka diteng ho hlokahala disebediswa ho etsa di-operation tse kang di-knee replacement okay motho elo a moyeng ho itswe ke o gaka matshediso ne ke lakaditse o mo fa monyetla oba ne ile ka mo fa ya bajwale ga a kgone go fingelela o ntsa le seo o ntsa le seo
6: ya boraro go ba bua tšhelete ka loka 9 million ya bone jwale le boboso ka boreko wa bontse bo balelwa mo ke a leboga
1: a leboga ntate a leboga ke kopa ho qala ka lona ba hlomphei ke boetse ke qale ka wena professor Rapapa wa gabetse o dobile ntate

0: Ke a utlwala ke.
1: Okay.
0: Ke a leboha motsamaisi wa rona ya Gabane. Ke ne ke kopa ke tle ke qale ka ena e hothweng sekolo sa temo Hlotsemane ho bohlaswa haholo. Ke dumela taba ena re tla e sebetsa le lekala la temo hobane sekolo seo ha jwale ntse se wela tlasa lekala la temo. Empa selemong sena se ntse re sebeletsa hore se ikemele jwalo ka dikolo tse ding mme se wela tlasa lekala la thuto. Empa ya bohlaswa le ho hlwekisa ha se taba e ka ya re sokodisang haholo re tla e sebetsa. Le yona eno eo e boletseng mookamedi wa ka ya hore ho bonahala dinowa di le ngata mono o ka sebe makgetha hore mo batho ba phela dinowa di be teng. Ke fetele ho e butsuweng mona ka taba ya qholotso ya bana ho ya dikolong tsena tse bohareng. Ke tlempe ke dumellana le setho sena se Gabane se botsitseng potso hore ka nnete ho bonahetse mona secondary bana ha ba fihla mane sehlopheng sa pele le grade 8 ha ba ka ba fihla ba le 8 ba tla qetela ho tswa secondary mane qetellong ba tla be ba le 40 ka lebaka la yona tlhokalo eno eo school fees se bang teng mono mme re sentse re sebetsa taba eno ka hore dikolo boholo re tlile re entse hore school fees se ke sa feta kgakanyo e itseng empa le yona kgakanyo eno e bonala ntse e le bothata. Taba eo e sentse e hlahlojwa hore na ebe mmuso o ka kenya lehetla jwang ho fokofokotsa yona taba eo ya school fees sa secondary. Ke taba e re ntseng re hlahloba ha e se phethetswe setšhaba se tla tseba hore na re tla e sebetsa jwang re ipapisitse le ditšhelete tse bang mmuso wa Lesotho o ka di bokeletsa. Fela yona e hlile ke taba e kgolo haholo. Ena eo hobane le bana ba rona dikolong mane ba ka fumanang hore jwale e se ba se ba lebeletse bana e ntse e le bana. Ke taba e re ntseng re e sebetsa hobane e ama dinthonyana tse mmalwa hobane dilemo tsa bona ha di dumele hore ba ka ba boemong bono. Mme e nngwe e kgolo ntse o bonahala hore ha re atamela taba eno re le lekala re ile ra e atamela ka hore ha bana ba ka ba le bothata bono e se ke ya re ha ba se ba fetile boemo bono ba hore ngwana a be teng e be dikolo di ba hanela ho ba amohela. Mehleng ya pele di ne di hana ho ba amohela hona jwale tjena re e thibile taba eno hore ha ngwana a se a le teng eo wa sekolo a ka kgutlela sekolong mme ntse re thusa fela boholoholo ko thiba taba eo pele e etsahala. Ha ke feta ke fetela ho ya ho qetela ya lekala la thuto hore na e be bohlale bo ileng ba ba teng nako e fetileng ya hore tlelase yane ya ho qetela e tloswa na ile a ba bofeng. Taba eo ke tle ke dumelela le setho se Gabane se botsitseng potso hore ha dilemo di se di le nne bana ba tswa dikolong mono ba le banyane fela ba ntse ba ya dikolong tse phahameng fela o tla bona hore ehlile dilemo di ntse di le tlasa. Lekala le kentse tshebetsong mokgahlelo o bitswang LASK e leng selemo sa bo-12 ho tsena tse 11. Re ntse re sheba hore na e tla anela dikolo jwang. Re ile ra e kenya dikolo tse ka bang 10 re ke re shebe hore na re tla e sebetsa jwang le rona ditjeho tsa yona di kae. Mme ha re se re e phethetse re ntse re dumela re tla kgutlela hona mane dilemong tse 5 hore ngwana e tle ga a tswa high school a tswa se a batla phethahetse. E nngwe eo ileng ya ba phetho e kgolo ke gore mane sehlopheng sa bosupa ditlhahlobo di ne se di tshwarwa ka tsela e le theketheke di bile di sa phatlalatswe empa pusong ena di se di phatlalatswa mme botlhe ba se ba tseba gore na dikolong mane ho sebetswa jwang. Mme taba eo e entse go le hona mane dikolong tsa mathomo ho sebetswe hantle. Ke tle ho ena ya matitjhere dikolong. Ke amohele hore Lesotho re na le matitjhere a qualified a keneng sekolo ebile re se re hira bona fela ba qualified dikolong mona kgahlanong le kgale. Mme ha maemo a ditjhelete a ntse a ntlafala o tla fumana hore re ntse re eketsa dititjhere. Mme ke mpe ke etse mohlala fela hore selemong sena seo go leng sona sa ditjhelete nakong yona ena ya puso ena ho hiruwe dititjhere tse ntjha di-reception classeng moo ho rutwang bana ba banyanyana pele ba ka grade 1 ba 300 le metso e meraro ba kenyeletsang le batjha ba hirelwa e le moshwelella mono e leng gore ha maemo a ntse a tjhentjha re tla nne re anele hore re atamele moo re tla ba le matitjhere a lekaneng dikolong. Empa ha bajete e ntse e le bothatanyana re tla nne re bona hore na tlasa boemo bono bana ba ntse ba rutwa jwang hore thuto e nne be teng. Ke a leboha.
1: Halewa mhlomphehi halewa taba tseo mentor mhlomphehi wa ka
2: ke a lebo me lindiwe ke kopa ke mpe ke nke dipotso tsena tse tobileng lekala la heso la bophelo ke mpe ke qale ka potso ya ntate Molapo ya gore na ga dingakane di tsebala le dingata ga kana e se ka tloa ya ba motlhomong mepitso e se metle ga kalo ke yona e ntseng etsa gore be re se re na le dingaka tse fokolang ka ronaga go bua nnete fela e tlile go jalo dingaka tsa rona e sitana le baoki le basebetsi ba bang ba bophelo ba tlile ba ntse ba re sia ba ya magolong a matala ka lebaka la meputso e seng metle go latela moruo wa naga ya rona mokgatlho wa lefatshe o ye o bee taolo ditabeng tsena tsa gore batho ba sebetsanang le ditaba tsa bophelo na ba ka tswa dinageng tsa bo bona kapa ba seke ba tswa na pele selemong sena ga re ne re ileng mokeng wa lefatshe wa ditaba tsa bophelo re tlile re tlhokometse go phatlhalatso e se e ntse gore lesotho le se le tloile mane mo o ne o itse healthcare professionals tsa lesotho ko bae batho botlhe ba sebetsang ditaba tsa bophelo ba lesotho dingaka gagolo le baoki ba seke ba nkwa ke dinaga tse ding jale gona gore go rona ga re ntse re sa ba patale gantle jale go na le monyetla wa gore ba ka tswa etlile tlokotsi re tobidi jale go re ntseng go go etsa re le lekala gona jale mme ke go etsa tlhatlhobo ya retention package ge la nna ra etsa lotwana la ngwanake ka nako e fetileng empa go latela go jale ge ne re tloga tlase gagolo go gana gore go etse phethogo motlhala wa dintho tse re ileng ga di etsa ke tse kang baoki ba sebetsang ka maloting ka mane dibakeng tsa ntse go thweng ke hard to reach ge la ga ba nyollela hard ship allowance ya bona gore e o fitlha go sekete ga tlhokomela gore le taba tsa bo bodulo jalo tsa dingaka ba be le housing allowance empa go latela gona maemo a ntse ampe fela jang ditaba tsena di se di sa fitlhele ditlhoko tsa bona mme ke sona se etsang gore ba re sie lekala la eso le tlhile le dutse ka ona mabaka ano ge a bona gore le dinthonyana tse ngenyana tse nentse re di etsa e tlhile di se di sa fitlhele gore jwale re kare batho ba rona ba dule ge ntse re etsa tlhatlhobo eno we are doing a review ya retention package tsa batho ba rona gagolo baoki le dingaka mme re ntse re ga re qeta go e gaga basotho ba tlatse ba rona re fitlhetseng mme le makala otlhe a me yangakang bo ditšhelete le kgiro le bosebetsi le bona re tla shebisana motlhomphe gore na e be ditaba tsena re ka di fitlhela jwang tsa go boloka batho bana ba seke ba re sia ka ronaga ke mpe ke arabele gape potso ya mema ba thwana e tlile sepetlele sa rona sa segopotso sa mofumagadi mamagato se tlhokometse bothata bona ba gore jwale re ne re sena disebediswa ebile e ne se disebediswa fela le matsoo le ona a ntse a fokola jwale e ka ba re bo gagolola jwang bothata bo ba go sebetswa ga kgolo le mangwele na re sentse re le ka gare go mosebetsi wa procurement komiti ya rona ya procurement e sebile e dutse mme mme go latela methati ena e nepaetseng e go lokelang go e nka re bona e ka bonnyane kgwedi ya lesome le motso mong re tlabe re kala ditshebetso jale e ya matsogo yona re tlo e feta jwang kgwedi ela re tlabe re qetile taba tsa gore jale disebediswa di be teng ga kere jale e ya matsogo yona e be re tlo e feta jwang ge ntse re le dipuisanong melinduwe le ba jeremanemane ba nang le ditsebo ditabeng tsena tsa hip and knee replacement ba tlotla ba re ekeletsa matsogo mme gore re tle re tsebe go fokotsa mathata mo ana a rona a ntseng a eme mme re na le tshepo ya gore re tlatla ba thusa bomme mamathwana le botlhe ba teng moleng o ntseng o emetse ditshebetso tsena tsa knee and hip replacement ke fumane potso e nngwe mona ya
3: ke a leboga Ke bona go putsa ga dinanda. Go pa gitle ke be straight to the point le go tlile go dira ga ba ka ka o fe. Di protocol le ke go pa jebela le mhlompe khentse re di sebetsa ka wa tseba go tla me a go di hlahlobetlo ska ga fumana. Ge se re signe re se re kentse naha ka hare. Ge tla di qeta re tla bolela na. Qeto ya mmuso e ba efeng ka taba ya di-protocol tse. Ke fetele go ya sebabatso. Sebabatso, mohlomphehi, se sebetsa ka tsela e tjena. Jwale ka hona jwale, re tlo qalella. Re ya diterekeng tse leshome kaofela, ka ntho e bitswang roadshow. Mme diterekeng monono re ruta batjha, re ba le matsatsi a mabedi. Tsatsi la pele ke letsatsi la moo go rutwang batjha gore na ga ba tlameha go sebetsa sebabatso ba se sebetse jwang, ba apply jwang, jwalo jwalo. Tsatsi la bobedi ke mane mo re tlhagisang dipontshiwa tsa batjha seterekeng seno. Ka mora monono ba tla ya bootcamping, jwalo jwalo. Potso e re ya Thabatseka e re jwale ga re sena mokgwa marangrang. Sebabatso ga o sena mokgwa marangrang go ya lekaleng la ntshetsopele ya setšhaba. Mo go nono lekaleng la ntshetsopele ya setšhaba go na le diofisiri tse bitswang di-youth officers. Di-youth officers di tlameile go tataisa gore na fomo eno e tlatse jwang, o ka ba e tlatsa e le printed, ba tlameile go e nka ba e tlise, mme ba etsa jwalo ba e tlise monana mo sebabatso se tsamaisiwang teng masego e le gore batho botlhe ba tseba go kenelela. So sebabatso ka nnete se tlhakile ka pona letswa yona, mme se anela naga kao fela fela mo e bantse re ba le dikgaelelo ba e sukea tsa ba mametse. Re tla lo diduliela re maatlafatse. Ke teo ya morenaka mo a buang ka gore jele ga go a thusa ditseaneng tsa rona mona, batlhanka ba rona ba ga ba buile. Ka nnete eno ke kopa ke tobe straight fela, a se ntho ya moele yang eno. Ka nnete morenaka batlhanka ba etsang jalo

0: nepaetseng le yena ke mo utlwile mosotho wa heso ha ne a arabela ditaba tse tobileng lekalala habo lekalala thuto le kwetliso le lona professor rapapa o teng mehe le yena ke mong wa baetapele ba neng ba tulo wa komiti ya paramente ya boiketlo ba setšhaba mohlomphei mogothu magalanyane le yena o teng letsatsing la kajeno mosotho wa heso o ikutlwetse ha a araba ditaba mme o tla gopola mosotho wa heso gore le diterekeng tsena tsa naga ya lesotho ba shebile le bona dibakeng tse hlwauweng ka gare go ditereke gore e be karolo ya ditaba tsena o tla gopola he gore ke ka mantaga ga re ne re buisana le ba re buisana le setereke sa Qacha Snack mogotlong le Thabatseka go utlwa gore na ba itukiseditse ditaba tsena jwang ke utlwile e ka mo go bileng le qholotso ke seterekeng sa Qutheng empa le gao le jalo taba e jalo le yona e sentse e fumanetswe tharolo ya moshelelela gore diphakwe le tsona e be karolo ya ditaba tsena tse ntseng di etsagala tsa mmoka ona ke mmoka wa pele wa mofuta wa ona o naga ya lesotho e o tshwarang e re mosotho wa heso ga re di beile je ge e kene ditabeng tse ding he ga re ntse re emetse mphomosala le ga thabile theko ge ke ne ditaba tse ding tse supang hore morero wa kgwebo wa batjha wa selemo sa 2026 o gakotswe mme o tla gopola he hore morero ona o ke morero o dipakeng tsa Bedco setsi sa lekgetho sa naga ya Lesotho e ka sitana le banka ya Standard Lesotho Bank mme morero ona o qadile go sebetsa letsatsing la maobane e leng la pele la kgwedi ena ya Phupu o gakotswe setrikeng sena sa Maseru letsatsing la maobane mme he morerong ona ke ke morero o reretsweng go ntlafatsa dikgwebo tsa batjha ka gare go naga ena ya Lesotho e ntse e le gona go fitlhela taba yane ya go tlhola tlhokagalo ya mesebetsi e leng kgolotso gagolo batshenyi ka sedana le go godisa moruo go utlwa gagolwanyane gore na morero ona o tlo sebetsa ka sebopego sefe go tlo buisana le mofumagadi Nthati Lenyata go tswa Bedco gore a ke a tlo o bega leseding gore na morero ona o sebetsa ka sebopego sefe o reretswe batjha bafe le hore na hore motjha e be karolo ya morego ona o lokela gore a latele methati efe mme re tla gokagana le mme Lenyata jwalo metsotso e le leshome re fogaletse hora ya pele mme he e tla re ga hora ena ya pele e fetile ka metsotso e mashome ya mararo re tla boela re fa puleng selo sebaka mme re ntse re tswela pele ka ditaba tsena mosotho wa heso le wena re tla o mema gore o be karolo ya tsona mme Lenyata Mele nyata?
1: Amme.
0: Ke o amohela se alo mensa lo sotho lena nonla go tlolla taba mme.
1: Ke a leboga mme.
0: Mele nyata re ithutile hore maobane ho ne ho gakolwa morero wa kgwebo wa batjha wa selemo sena seo re leng ho sona sa 2026 mme re o ke o fe mosotho gagolwanyane mme hore na sebopego sa morero ona ke morero o reretsweng ho fihlela eng ke bo mang ba ka bang le seabo morerong o
1: ke a leboga mme ke dumedisa bamamedi bohle ba re otlolla taba le baradio Lesotho kaofela lebitso la ka ke Nthati Nyabela Lenyata jona ka o se o hlalositse letsatsing la maobane mafapha a mararo kapa di-organization tse tharo e leng Revenue Services Lesotho, Standard Lesotho Bank le Basotho Enterprise Development Corporation e leng Bedco ka bokhutshwanyane ba kopanetse selekane se qadileng ka 2014 e leng morero wa go thusa batjha ba dilemo di 21 go fitlhela 35 gore ba qale kapa go godisa dikgwebo tse e seng ba di qadile tse ka tlase go dilemo tse tharo morero ona ehlile o se o na le nako e telele o sebetsa go so thusitse dikgwebo tse mashome a mararo le metso e robedi leng 38 mme sepheo sa maobane e ne le go boela re qala gape re hweletsa batjha gore ba kenye dikopo ka mokgwa wa gore ba ngole meralo ya kgwebo kapa di-business plan ke tlhodisano e le gore ba tle ba tsebe qetellong go tle go tsebe gore ba thuswe ka tšhelete e kalo ka 1 million e tlo arolelwa dikgwebo tse tlhano kapa go feta ga re ka ra fumana go na le seka salang tswele letsatsi la maobane re ne re thakgola morero ono wa selemo sena sa 2026 gore ba

0: tsa le baka ke nako ya bona ya gore ba ka kena ne re sedile ha holo holo ba tsha le ka dikagi tlhalosetse ba dilemo di mashoma mabedi a motso mong go fiela mashoma a gago a metso mehlano ba qedileng setlhopha sa na sa goreng ke COS ya gale kapa form 5 kapa grade 11 jwale ka ha se bitswe gona jwale ya sengana le lengolo kapa go ya godimo andantle ga re tla sheba taba tsena re ne re shebile gore batšha ba bangata ba batla ba sena mesebetsi o tla fumana gore ba graduata kapa ba passa dikolong tse kgolo kapa tse phahameng e be qetellong ba dutse fela ba sa tsebe gore na ba etsa jwang mme ya ba mafaphana a mararo a rera gore a tle a thuse le ona a kenyeletsogo ka gore a tshele tšhelete gore a thuse gore le bona ba kenyeletsogo go theola segatlha sena se phahameng sa tlhokagalo ya mesebetsi mme jale batšha bano ba lokela gore e be ba sa sebetseng go hang kapa ba sa keneng sekolo go hang ebe re shebile gore re thusa mafapha kaofela kapa di-sectora kaofela e ka ba temo e ka ba botlhaisi ba matsogo e ka ba go reka o rekisa e ka ba tshebeletso ka mafapha kaofela ga fela e ka fumana e na le dintlha tse tharo tse ka godimodimo e le morero o ka tswang go phela nako e telele o na le botlhale bo ikgethileng kapa go fetoga go itseng go ka thusang go e leng tlhokagalo ka gara setšhaba sa Basotho mme morago ona o ka tlhile o ka tseba gore o thuse hele ha o sontse o godiswa o tlo tseba go una ditšhelete tse di motlhomong go kadima le dibankeng e le go tseba gore o godise le go hira bana ba Basotho e gologolo tlile ke yone eno ya gore re batla ga re thusa kgwebo ena e hire monga yone e be e hire le batšha ba bangwe ba Basotho jale re shebile gore e ka ba motho ka mong kapa e ka ba ba ikopantseng ba ngodisitse kapa ba sa ngodisa mme e tlile ba dumeletse gore ba ka kena mme morego ona ge lebeleletse gore ga o qadile tsena batšha ba kenya dikopo go tloga gona jwale re fane ka gore na ba ka kenya dikopo ka tsela e feng ya marangrang ga re sa tshwara dikopo ka matsogo ba tla fumana marangrang mono mo re ke tla bolela ga moraonyana gore na ba tla kenya dikopo jwang mme dikopo di felela ka di-28 tsa August selemong sona sena mme re lebeleletse gore bonyane selemong se tlang ka March ga e qala fela re tla be re fa bahlodi ba ipabotseng ba bahlano ke tsona ditaba tseno mme wa ka
1: ke a leboga mme o supile gore morego ona o qadile ka selemo sa 2014 mosotho a ka rena nakong eo le abelang motho tshegetso e ne ya tšhelete gore a ntlafatse kapa a qale kgwebo ya gae le tsamaya leeto le le yena ka sebopego sefe kutlwiso ya mosotho e ka ba gore kgwebo e ka ba le diqholotso tse dingwe di tsamaya di wa tseleng tse dingwe di kopana le diqholotso tse ka tsa ba ntsa nyagamisa le yena motho enwa yeo le mo fang tshegetso gore ga diqholotso di ba teng le tshwarana ka matsogo jwang le batho ba go fihlela kae
0: ke a leboga mme wa ka ka nnete ke potso ya botlhokwa e nang ga re se re tlhwaile ga re se ra ntse dikopo kao fela re tlhwaya re na le mokgatlhelo wa pele mo re tlhwayang bao re reng ba fihletse ditabatabelo tsa pele tseo re reng re ne re batla gore re bone moralo wa bona wa kgwebo o nepagetse re ne re batla go bona gore dinthotokomane tsa gae ke tsa mosotho jele ka ga re tlhoka re batla go bona CV ya gae re batla go bona gore o na le ditokomane tsotlhe tse re di boletseng kao fela mme morego ono wa pele o tla ebe dikopo tseo tsa pele di fua batlhatlhobi bao re reng ke ditsebi ka gara taba tsena tsa kgwebo jele ba ditlhatlhoba ba shebe gore na e be tse tlileng di ipabotseng ke di feng mme go tsona ba tlhwaya tse masome a matlhano jale bana ba masome a matlhano ba tlhwauweng ba iswa kwetlisong ya dibeke tse pedi kao fela eo re lo tlisa jale gore re bona gore batho bana ba utlwisisa kapa bakopi bana ba utlwisisa gore na gantle kgwebo ke eng le go etsa morwalo wa kgwebo ko go etsang ba be ba tsebe le go buelela dikgwebo tsa bona e seng fela projecteng ena empa le diprojecteng tse dintse teng ka garanaga le ka ntle go naga mme ka morago go kwetliso eno ya dibeke tse pedi ba tla fua nako jalo gore ba ke ba lo lokisa meralo eno ya bona ya kgwebo ba boele ba e gotlise e shejwe gape jwele ho hlwawe tse le shumele mntse mo hlano tse o re ka re jwele di fetela mo gahlelong go thwing pitching mona mo ba lo ema ka pela bona ditibitsena ba hlalosa ditaba tsena tsa bana tsa kgwebo ka ofela ebe ka mogwa mo hono ba tlaisa nthonyo o thwing psychometric test mo ho lo hlahlwa ditaba

0: bona tsa gore na tsa boqhetse ke ba bona ba hora go lla mathata a kgwebo gore na e hile ke batho ba ka tsebang hona hana ka pelenyana ke batho ba ke mba tse ba go bea dikgwebo tsa bona tsietsing ha ona le mathata a ka hlahang ebe ka morao ho mono ho ba le kagolo eo re reng jwale re tšhakela mona dikgwebong tsa bona ba senang dikgwebo e hile ga rena go ba tšhakela mane mo ba feletseng teng mo ba tlhaolosang teng ke gona mo ba feletseng empa ba seng ba re ba qadile jwale re tla ya re lo ikgodisa gore dikgwebo tse jalo di teng na di ntse di sebetsa ka tsela mofuta ofeng gobane motho yo mongwe a ka nna a bua kgwebo ya gae e le ntle a the ga re fitlha mane re lo fumana ntho e fapaneng kapa e bua ga sesanyane e be re fumana kgwebo ena e tlile e le kgwebo e ka phelang jwale ka morago go mono he re tla ba abela ditšhelete tsena tseo ba di kopileng ebe jwale go tla taba ene e kgolo ya gore ga re qeta go ba abela ditšhelete tsena ba kena ka gara mothati o thweng ke incubation kgotsiso mo re reng jwale re ba tataisa ka ditsebo tsotlhe tsa gore kgwebo ena e tle e tie ge ba tshwarele dilemo tse tharo kaofela mme ka mora dilemo tse tharo re nagana gore ka nnete e tle ba tle ba se ba le boemong ba gore dikgwebo tsa bona di ka itshwarelela se bile di tseba go iketsetsa phaelelo motlhomong e be jwale di tseba go gola di se bile di tseba le gore di etsetse batšha ba banne sebetse e le gore ke lona leeto ne le re tsamayang le lona le ka morago go mono go incubation e ya lemo tse tharo ga re ba latlhe fela re ntse re ba tšhakela go bona gore na e be ke dintho di feng tseo ba ntseng ba kopanang le tsone dikgolotso di feng e le gore re ne re ba thuse go di tlola le gore re nne re ba thuse gore motlho mongwe ba ka boela ba fumana ditseane tse dingwe tseo ba ka ba dikadimang go boela ba godisa dikgwebo tsena go fitlhelela motlho mongwe e le dikgwebo tse difeme tse kgolo tse ka tsebang gore di je di hire setšhaba se sengata sa Basotho ke a leboga mme
1: ke a leba mme ke a gola dikgwebong tsena tse 38 mme Nyabela tse o bontshitseng gore di unne molemo tlasa morero ona ge ka re ga ga tsona ke difeng tseo le kareng le bona beng ba tsona ba godile kgwebong ba ikhirile ba bile ba tlaisitse mesebetsi go ba bang bomphato wa bona
0: mme ke a gola ka go tlologa nka supa gona jale ka ke tlhalositse gore ke seba megatlholo yotlhe ya kgwebo go na le ba nang le dikolo ha ba qadile ka nnete ka ga re shebile gore ba godise dikgwebo tsa bona ka gore le ba hirele Basotho ba bangwe dikolo tsena ka nnete ba bangwe ba qadile ba le bobane gona jena re se re supa mo ba hirileng batšha ba bangwe ba sebile ba le bo 23 tsena tsa temo gape e tlile ke tsona se re bonang gore le tsona di gola gagolo mo o tla fumana gore motho o qadile ka nako ngwa ntsa a lema ka boemo bo tlase gagolo mo ba seng ba godile ba sebile ba na le meleto ditemo tsena tsa morago mo se o gogometswa mo o tswang bo di-shadenets mo o tla fumana gore e tlile ba se ba tlhoka batho ba bangata ba tsebang gore ba ka ba thusa go lema ka gara le ditaba tse kareng tseno re supetsa bo moroko jalo re o fumana gore le yona motho o qadile a ntse a na le bo motšhininyana o le mongwe kapa e mebedi a ntse a setwa go etsa dintho tse dingwe empa ga re qeta go ba fa ditaba tsena ba godile e tlile ka nnete tsena tsa service e leng dikolo le temo le tlhagiso e tlile di batla di phagame gagolo go e tlileng di seng di bileng ba di tsebang go namela le megatlholong e meng nka supa fela gore kgwebo e nngwe ya le polanka monga yona a ntse a tlaisa a naetsa diraka dintho tseno kao fela ka boemo bo tlase o sa dile a ntse sekolo sa go rupela batho ba bangwe ba ka tsebang gore ba itlhaisetse mesebetsi ka gara dikolo tsena e le gore dikgwebo tsena e tlile di atla go gola dibe di etsetse ding ka gara tsona
1: ke a lebogamme ga ga megatlhelo eo o e supileng e le batšha ba ka iketang tlasa morero ona o supile ba nang le lengolo la COC kapa grade 11 ka moo e seng e bitswa ka teng le ga o le jalo go ntse go na le batšha ba ka bang le merero e metle ya kgwebo empa ba sa fitlhela megatlholong ena eo le boletseng Mosotho wa ka gana bona gobaneng ba saletse morago kapa ba sa kenelele ka gare go mogatlhelo ha eba go na le methadi ena yo o e boletseng mme ya kwetliso go tshogisa motho ditabeng tsa kgwebo
0: ke a leboga mme potso e na le yona e ntle gagolo tala mona ke rakage morero wa project ena ke ne e le gore o thuse batšha ba seng ba qetile dikolong gore ba fumane mesebetsi me kalong ka 2014 ha o qalo sono hlile ho shebuwe bana ba seng ba le dikolong tse kholo ke re ka ga ba di university jwale ya ba hwa ho hlokomela hore ho ntshona le batho ba bang ba o tla fumana hore ka mora COS ka ba form 5 ka mogoeleng ka denga ba grade 11 o tla fumana hore hona le batho le mogahlelo ono wa batho o tswang o sontso ona le thaselo ya hore o kene kgwebong hang hang ya ba ke ha taba ena e tla theolelwa maemong ana le hore batjha boholo ba bona ka nako eno ba se ba batla ba tiile hantle ha ba lelemo di 20 a motsomong ba se ba tseba le hore na ho atamela ditaba tsa kgwebo ke taba e jwang jwale re shebile hore bana ba seng ba sa kenang COSC ba ke ba qetele pele ka nako engwe ba bantšhe ke nnete ga ba soka ba qeta jwale ge ke re kgothaletse gore bano ba jalo ba ikopanye le bana ba seng ba le teng e le gore ba etse monna tiileng kapa rere ba etse di-partnership kapa ba kopanele kgwebo gore ba tle ba tsebe le gore e re ga rere re ba thusitse e be re thusitse bonyane batho ba mmalwanyana go feta e lobane eno nae motlhomong a ka tlase go COSC o batla o tla bana le ditsebo tse tlhokwang ke ene eno a nang le COSC kapa go ya godimo e le gore ntse re kgothaleletsa gore bano ba mogatlhelong ono ga se le gore ga re ya ba sheba gakalo ke a gola taba e nngwe mme ke gore ka lebaka la gore tšhelete ena e batla e sengata gagolo le beng ba morego ba be ba shebile gore morego ona e file o ba phelela ga se o bolela gore ke kwa ba phelela ka bano ba ka tlase go COSC bampa ba shebile gore bana ba se ba batla ba ka tseba gore le mo huwang pelenyana gobane kae kae ditaba tsa kgwebo gangata o tla fumana gore di bua ka puena ya senyesemane mme ba bangata o tla fumana ba ntse ba setlwa go utlwisisa ditaba tsena fela ga ba kopane le bana ba bangwe ba batlang ba se ba le godimonyana ba ileng ba tla utlwisisa ditaba tsena gantle ba fanane ditsebo gantle ba tsebe gore qetelelong dikgwebo tsa bona di phela gantle mme re ntse re kgothaleletsa gore bano ba jalo ga ba kopane le ba seng ba le ka godimo go mono mme kanete teng ga re a dula fela mme gore ga rere ke project ena fela e ka tsebang gore e ba thuse ntse re tla nne re kene re kokote menyako ya dikhamphani tse dingwe gore re na le megatlhelo e meng ya basotho eo kanete re ntseng re lakatsa gore e thuse e tle e tsebe go tswelelela le yona
1: ke a leboga mme ke a gola taba e nngwe eo mosotho a ka e botsang menyabela ke gore na ga e ba nkile ka ba ka etsa kopo dilengwaneng tsa go feta empa ya ba ga ke atlege nna le mokgatlhelong o ke ntse ke amogeleile
0: ka nnete mme motho a ntseng kopo ya ba ga a amogelege o ntse amogelegile gobane go ntsona le ba jalo ba gona tsena le selemong se fetileng e mongwe ne e lekgetlho la gaela bogago a ntse a kenya kopo a ntse a sa atlege fela ba ileng batla ba fitlha ka gara dikwetliso o sa ithutile gore na ga e le gantlentle se tlhileng se tlhokwang kapa o sa ithutile le gore na gantlentle tlhoko ya basotho ya mantlha ke efeng ya ka tsebang gore ere ga a ngwala fatshe e be batlhatlhobi bana ba utlwa gore ae mo nateng tlile re a bona gore kgwebo e teng ke kgwebo e ka golang e ka tseba le gore e etsetse ba bang mesebetsi mme ba jalo ba ntse ba amoeleile ba sa amoelegang ke bao e bang ba ile ba ka ba fitlha ba fumana meputso dikarolong tse dingwe tsa merero yotlhe ne ntse etswa ke mafaphana a magago e leng gore ba seng ba ile ba fumana thuso ya tšhelete bona kannete gere bampe ba fe ba bang monyetla empa ba ileng ba seke ba fitlha qetelelong bona kannete mamadi a ntse a butswe gore ba ka tseba gore ba kenye dikopo tsa bona motlho mongwe ba tla atlega jwale ka bana ba bangwe ba ile nne ba leka ba fetola mawa ya ba qetelela ba atlegile
1: menyabela ere a go hanele wena metsotso e megago mme o nwe metsi re tle re go ka hanele wena gape go qetela ditaba tsa rona re sebile re mema le mo mamedi
0: ke a leboga mme
1: mamedi ere re fe Puleng Sello sebaka a o fe ditaba tsa gore ya pele ga e fetile ka metsotso e 30 go na le wena le menyabela re tla go ka hana gang ka morago go ditaba tseo
2: re bua ka morena ya ile ga ikgana ya go itsunyo mo go ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le tsada o tla bale dibuka ena ya Kgosionototo another development project another development policy a leka go tsonya maikutlo a dikuteng tsa naga ena gore na ga go nepagetse ba naha ya ke ka tsama ke ha se zwa ho bo tshabe ho tsote ke ja le jere o e tla pele ba ha e ha bo ka ba ba tumela ho re bo bona ha le o ba ni ba le ho lo ya ha e ba go bo tsha ha na bo tsona ya e ba ba ni ka ba tsena ka ba se se tla go bona wa ka se mo se tsa 1970 una ba ne le kwa a itswa tsena le a se Sonia Simpson, a nene kwa a ya lacha, fela kere, a kile mo. Ya ka bona, a mo tsana le baba. Kutso ya motho ya tsibane, ke nya se o a tsumela. O re ha ba tsumelo ya ka di. Kutso ya di ya tsaba ka tsaba ke le le wa se. Ke lo tsena go tsola. Ke nyo lo hela go di mo se yo tsana. Ulai ke la tsaba yeso. Era bona ha a isa go re nne bona ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka ma go tanta fa a se dile se a se dile ha se le ka ba di community council ke o nna le bona ka ke le
3: ke ne ke tla go ba tsotso ke se ka ntse re tabele re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsedi tsa rona ke gore le ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setsisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mantaparamente ya social cluster so re ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re ka ikemisetsa go tse re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa leke ya tsaro tsisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela ke sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwako fa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
4: nna ena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dia o eta nako ena ka go fela go ka bona le dijo tse e tswang ga ntse batho bolekantsere ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tsa le tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoa

0: hlokang ne ke tla sia di nomoro mona qetellong e le go batla ba tsebe hogwe ba botse le ka ditaba tse dintseo mohlomong ba lakatsang go ba thuse ka tsone ha ke a galela ditaba tsa ndate pidi ha ba ke u pile le bitso la hae hantle ke ke tla rusitse mona gore ge ne
1: e ke lona mme
0: e ke a le bona ge ke hlalosile gore se re thusitse di kgwebo tse mashumi a magago a netse o robedi ha se di hlopha ha ka lokalo ke di kgwebo tse tse ding di kopanetswe tse ding ke kgwebo ya motho ka bomong ya hirile batho e le gore ha re thusi di hlopha fela re thusa le batho ba itlelang ka bomong kapa ba kopanetse ba le babedi jwalo jwalo e le gore se re thusitse di kgwebo tse re reng di mashome a magago a metso o robedi mao di seng di atlehile gore ka nnete di re thele mesebetsi e fetang magolo a mabedi ga e sale re qadile mme ga se tsona fela gobane ge re enana mesebetsi e magolo a mabedi ke e re reng ke ye gara kgwebo tseno athe e meng e thewa go latela gore na ditlhoko tsa kgwebo enono ke di feng ke etse motlhala batho ba tsebang gore ba bokelelang mo go boi ba tseba gore ba lo rekisetsa kgwebo e itseng go tshwana le ga ba se ba hiruo bane e se e tlhile e le bona ba tlamayang go fana ka ditaba tsenono kgwebong enono ka metlha mme ba patalo e le gore ba ithetse mesebetsi ba tseba gore ba thuse kgwebo ena e ntseng e nyoloa ebileng e hirileng basebetsi ba bang e le gore ge re ka nnete re tse re gatetse pele gagolo mme tshe ebile ditaba tsa katlego ya project en ba ka di fumana ga ba ka ba kena leqepheng leno la batšha entrepreneurship project la Facebook ehlile re beile mono gore na ke bo mang ba seng re ba thusitse ba bua ditaba tsa bona monono re beile di-video re beile le gore na ehlile ke dipalopalo tse kae ba etsa leng ko gore ditaba tsa bona kao fela ehlile di teng mono mme wa ka jale ga o qetela ene o thonna ge ba kgetha jwang ka nnete ga re kgethe batho go latela ditereke ya retho gore na o tlaa seterekeng sefeng seo re se shebang ke gore se shejwang ke ditsibi tsena tseo re itseng ge a di batla gore di tlo re tlhatlhobela meralo ya kgwebo ke tabeng yane ya gore na moralo o wa kgwebo o file o bonagala o ka tseba gore o yetse tšhelete na o ka tseba gore o phele nako e telele na o na le botlhale bo ikgethileng bo ba tlhoko kapa o tlile o kena ka gara ditlhoko tseo basotho kapa lefatshe le di tlhokang gape o mogologolo ke gore na morero o gae o tseba gore o thegele batšha ba bang mesebetsi e le gore ditaba tseno ga go tlhatlhojwa le ga bua ena a buelelela kgwebo ya gagwe le ga re se re le tlhatlhoba mane mo e teng re fumana gore e tlile ditaba tsena ke tsona kgwebo ena ga e ka ya thuswa ka tšhelete e ka gola e tlile e ya gola e le gore ga re kgethe ge re basotho botlhe lesotho bano ba dilemo di 21 go fitlhela 35 ba na le monyetla wa gore ba ka kenya dikopo tsa bona ba ikopantse kapa e le motho ka mong jale ba re ka fumanega nne dinomorong tsena tsa ga ke tsena nka tlhaka di bitsa ona ba
1: ka di bitsa
0: ke 222 161 00 222 161 00 ba tla fumana tlhalosetso ka o phethala ka nako ya dihora tsa mosebetsi ga ba letsa nomoro eno e tla e kena bedcomane empa ga o na le ditaba tse dingwe gape le marangrang mo no re ntse re atlaya gore ga ba butsitse dipotso tsa bona e be ba tla tseba gore ba arabelwe e le go ba tla kena Facebook pageng ya Revenue Services Lesotho Standard Lesotho Bank Basotho Enterprises Development Corporation kapa ba kene di-websaeteng tsa ona mafaphano ba tla tseba gore ba fumane thuso mme
1: Menya bela hle ke le bohana go ya ha o le sia bo sa ho lena no la go tlola taba le ka moso.
0: Ke le buli ha ho lo me ke le bo.
1: Me ya mamedi ka sona se bo peo sena ga phethela lena no la go tlola taba la letsatsi la ka jeno. Hopola he hore mphomosala le re thabile theko ba ntse ba le teng ho fa di etsahala tsentseng di etsahala mo kengwane wa boithatlhobo o ntseng o tswela pele holong ya diboka ya Mantabisenyi ka sitana le diterekeng ka ho fapakana dibakeng tse hlwauweng mo basotho ba kopanang le baetapele ba bona ho ba botsa dipotso le hore ho thakelanwe ka malebela hore na mo e bang dikgolotso di teng dikgolotso tse jwalo di ka rarolleha jwang molemong wa Lesotho le Basotho.

e tlue mo moidi ka ne di beke ka le pele ka hore re go petshagelo ya hore ibe tutubulwana e ba kile tshidiso e kholo kana go itelele empa re bile di dikolotso tsengata tsa tutubulweno ibe ha re fihla bo yemong bo reng re tla fihlela qeto ya rona re sebetsa jwang ho bile ho hlaetse di empa ke tshepisa setšhaba se phelang mono se ebile le tshitiso ya tutubulweno hore ha jwale re batla re ka rare re fihletse moo jwale ke lo qalella hore tutubulu eo e tloe moo le ha nke ke ka hosane kapo kgwedi e tlang fela re tshepisa setšhaba hore ke morero wa rona wa hore lemong sena ho bata kapo ho tjhesa re hleke bohlaswa bono bo mono ke a leboha ya bobedi ebile hore tsela ya motlomo tsela ena ya dikgutlong ya motlomo e teng lenaneng la ditsela le tlotla le tswela pele selemong sona sena ka hona ke tsela e nngwe e sentse e le teng moralong mme re tla e bona e tswela pele gobane ke motlomo e a tshwana magulo mme ka ga kansele ya Mphumojwane lebatoweng la Senku ke e nngwe ya ditsela tse e teng moralong tse ile tswela pele selemong sona sena se re leng go sona. Ke a kgola potso e nngwe ke ya kwala bata. Lenane la mmuso selemong sena kapo ke re moralo wa puso ya rona lemong sena ka puso ya dibaka ke gore ditsela tsohle tse ka hara maseru re di etseditse moralo wa hore lebatowa ka leng ka ha Basotho ba eso ke a kgola ha e ba le hlokometse re bile le matshwenyego a maholo a ditsela hohle mona ka hara naha esitana le ka hare ho maseru mme ditseleng tsena tse tlo seketswa ke City Council morero ke hore tsela e nngwe le e nngwe e tlo etsiwa ka bolelele ba dikilomitara tse 15 mme ke a kgola le bone hore ntho e re tshwenyang haholo ditseleng tsena tsa rona dipula ke tsena di na ka mekgwa e sa tlwaelehang mme ntho e ne e bitswang water table e bonahala e nyoloha haholo hoo ditsela tsena tse ding tsa rona di bohlelang mme ha di se di bohletse ebe jwale ke mosebetsi o boima hore re di kalekalong empa ka seno morero ke hore tlo sebedisa paving bricks ditseleng tse ngata e le hore mo e bang phoso e teng ka hara tsela re tobe mono fela re ntshe mme o qoba ditshenyelo ke hore re tlabe ntse re tlo sebedisa yona ga re lo qala botjha gape e leng gore ga e ba ke bone hantle re se re na di ditsela tse ka ba nne tseo re sentse re tswela pele ka morero ona wa paving e le gore re ke re go tloa ka seno ditseleng tse re fetileng go tsona re batla re ka rare di tla nka nakonyana e telele gore re dule re ntse re di sebedisa e leng gore tsela ene ya kwala bata ya sekolong ke e nngwe ya ditsela tse morerong ona o ntseng ke bua ka ona fela nka tswela pele ka gore gona mono gobane go etsa tsela le teng o sa lao le metsi ke ntho e kotsi go feta gantle ditsela tsa rona di tshwenywa ke go se lao le metsi ka tsela e nepagetseng mme gona ditseleng tsona tsena re kadile re entse diforo tse lekaneng gore ebile re di etsa ka majwe gore mobu tlo se ka ba wa senyega metsi a le mangata empa ntho e ke e tlhokometseng eo ke le mothating ona ke sentse ke e kopa go lona gore gona mono botleng bo bokalokalo bono ba diforo tseno tse tsamaisang metsi go bonagala ka lebaka la dipula re ba le bohlaswa bo bongata ka gara majarete ya rona mme nako e re tlelinang ka mona ka gara majarete ka nnete reng ka toti eno e be re fitlha re e tshela ka mono ka diforong tseno tse jalo mme boipiletso ke gore ga ntho e entswe

0: bona since se tsama ya mo hore se tla ke se fete ka paramenteng e fetwe mo lawa batho ba tlo lo patala 50 cent tse ba isang di pofolo le tobong ka bo mo ba ntse ba tse ba hore ba tla ba di 5 shillings tse patala le tobo ke feta la ho ena nda del tuna la simu e ka ba keng ya o tlo yetsa nda te hore thusa molao ona o thibelang matlo a runya masimo ha o fihla ha isotha ba bosimo mona ke matlo fela masimo mo ho lengwang empa jalo ho ntse o thona le tlhokalo ya mesebetsi le tlala e aparetse nna ha yena e ka ba o tlo re thusa jwang ke sa le hona mo ndate re bile le magena a mahlano le mo se file a bola weng ga se thunya ena a bola wa a etsa mosebetsi wa bogena bo madima ba ntho thunye mo gena ke ba hore ha o tshwane le engwe rena le mogena ya bitjang sisa sisa wa go tshwana mbegea o ile a bola wa ga se thunya ena taba tsa ha e hadika tsa ga utla hona le mo di sebetswana rena le mogena Michael ya ileng a bola wa a ya tulo nya magena mane mafite mang o ntse a bola wa ga se thunya e ka ba ke ka pele ha ka eta ba tse tsa magena ka le mme mofuma ha di kuthi a ile nga hulangwa ka pela setshaba ko re na magena a le sothu mona ntate na ka le kala la hao a sireletsei
1: ya le bua magena
0: ke kopa go ntate ya uketela ho ntate metsi ya le bua magena o buile taba bo hlokwa
1: magena wa ka ke ya le bua o mane e re tle re nke mme ke ya le bua ke kopa hle potso tse pedi wo tle taba hlohong
2: ke le bua ntate
1: ke le bua mme
2: le biso la ka ke mema bushiri mo sothwane
1: mme
2: potso ya ka o ke mo haiwa di thabane ntate
1: e ya
2: ntle le taba wa mo hwebi ke mo aiwa di thabane le fike ke hile ke tobile ho ntate motiane ka sebele ntate le tonala ka le kgabane re na le mangolo ha ke tsebena a makae ka ofisi nya hao ka mo lo ntate a me buso e ntsenye tshentshana mo re kopang hore ke kgathetse ke ho bona batho ba shwang ba bolawa ke ho hlokana hwa di speed humps le fikeng ba cha ba fellwa ke bophelo batho ba ya qhala bana ba fetwa dikutsana ha ke tloa mono ya bobedi ke eo ka nnete ke kopa tshwarelo hobane ke ya ntate mohlomphei Makelepo ntate mofauta ba ya hore ha o ya mo ntate tsamaya le batho bao e leng baji kapa bao taba ena e ba o tlang ka kotloloo re bile tabeng eno ya section 34 mme ra tsamaya ka setopong di-investora ha di kwane go tlatla pheya makwenya di-investora ga di kwane go tlatla phatlhalatsa gore dipatale gana keng dipata di rekise papa le nama ka 10 rand ba bile ba e hweletsa ka mabaka a na le ya mantate se ke kopa gore ka nako o etsa dikatonthong empebe o tla gopola batho bao ba modimo ba ka setopong ke a leboa
1: ke a leboa mme ke kopa re tle re fetele letlhakoro lane le kankane ge morago go na le ntate ke o apereng kobo
3: ke a leboa batlhomphei potso ya ka e lebane go motlhomphei le tona la meku ke ne ke re na ntate o fitlhile tlhokomelong ya gago gore lekgulo le ameile gampempe ke segatlha seo segalagala se go tseng ka teng mme ka ba boitlhopho ke bofe nna ya bobedi yona ebile le tlhokomediso ke gore ka maloting ka mola ditsela di botlhokwa golo ebile ga di tlhoka ka morago moo mokontraka wa tsamaya ga nke boikarabelelo godima lekgulo le jalo

0: Kia leboa ka lebitso ke Thaba Monedi ha se ke maga ka be imane tsonyane ha se fe
1: ya leboa ndate
2: kia leboa mhlomphei uno ha super mhlomphei ya
1: ba ndate ke ka o super ke le ka maga ha o ke kopa ndate ke yana maga o tleketse ba fetela le ka o di ke kopa o e hotle ka pele nya
2: o kia leboa ndate ke hola putswa ka e tlamane mo buang ka tlhokahalo ya mesebetsi ha holo batsheng jolo ka ha mhlomphei tuna kholo ana ha eme mona le matona ha a ba tshepisa batjha mesebetsi ke a gola potswa ka e tla le ba ho le tona la communications ka hore me ke hopola ane a re ha le mona o sa ila a ngolla meta a ngolla YouTube ka taba ena ya content creation eo batjha ba ka etsa tjhelete ka yona taba eno no ke batla ho tseba rona e be le tona le kgabane le tla e sebetsa ka pele ha kae goba ga ke nagane le taba e tlhokang gore be mmuso o na le tšhelete go e etsagale potswa ka e kgutswanyana ga kalo
3: ke a leboa tšhe gale ke sa fumane monyetla jale potso tsa ka di tla batla di ya lefatshe gape go batlhomphi ba se ba dutse potso ya ka ya pele e ya go motlhomphi Moteane mabapi le tsela ya mamatheto Mahlatsa yo a tsebang sello sa setšhaba seno se bisang tsela eno gore tsela eno ga e maemong a matle go gang mme thepa tsa batho ntse di senyega o ile a ya mme ga re bone go ba le se tswang ga jwale mme ke kopa aka refe gore na e be bothata ba tsela eo bo ga kae gore bo lokiswe le gore tsela eo e sebediswa ke setšhaba se se ngata ebile e na le tliliniki ya Mahlatsa ha bone go tlhokagala gore e se boemo ba sekontiri ke a leboa e nngwe gape e ya go letona la temo gore na ministera na o na le strategy se tlakileng tabeng ya gore lekala la temo jalo ka ga e le lekala leo kgegeng le tshwere sectora e na le potential ya gore e ka absorba batšha bana ba sa sebetseng na o na le strategy seo le gore go na le bile mona ya animal health yeo re bonang gore e raela batho ba di-profession tse ding ka ntle gore e be di-vet ke tsona tseo re bonang gore di a tlhaga mme ga o na di-stakeholder engagement ka gara bile eno mme ke re na date minister na taba bile e ntse sebetswa gantle na ke a leboa
1: ke a leboa ndate ke kopa go fetela ka godimo ke qala ka lehlakogo lena
4: ke a leboa ntate lebitso la ka ke Motlatsi Mosase ke ditaba tsa ka ke di lebisa go mhlomphei seetsa ka kotlololo ntate ga ke a kgotsofalela karabo ya gago ya thotobolo ya ga tshosane lebaka ko gore ke na le kobo ya bogadi company ya eso e bitswang Envirotech Waste Solutions lekaleng la gago kapo lekaleng leo le bodiseng ba gago re ile ra ngolwa lengolo la boikemisetso letter of intent gore re thusane go sebetsana le toti eo kapo thotobolo eo ya ga tshosane ka June 2023 re July 2026 mme ke re karabo ya gago ntate ga e nkgotsofatse goba ke karabo ya letona le leng le le leng mongodi e mong le e mong a mogolo a bileng teng lekaleng leo ebile ke kopa gore ntate o ke o eletse motlhomong o eletse ena motlhomphei tona golo kapo botsamaisi ba mmuso gore e nngwe ya dikgolotso tse lebileng le tsona ntate ke phetogo kapo bangodi ba baholo ba tloang ba nkang dikgwedi fela lekaleng le legolo gakalo le complex gakalo ke a leboa
1: ke a leboa o na le mme ke yana a nkileng buka ke otle ka pele mme wa ka
5: ke a leboa batlhomphei ka lebitso ke agente re Thabile Shale sentse ke ikopela tshwarelo leleme la sesotho ga le ya paqama hantle ke ngotse potso ya ka fatshe jalo ka mmamolao wa thaka e tshetshane

0: ke nka phihlello ya tlhaiso leseding e le motheo wa boikarabello le puso e ntle. Ha ba sotho ba sa fumane tlhaiso leseding e nepahetseng e nakong e utlwisisehang ka mesebetsi ya mmuso, ba sitwa ho beha mekgatlo ya setjhaba boikarabelo kapa ho kenya letsoho ka katleho ntlafatsong ya naha. E ka ba ke mehato efeng e sebetsang eo mmuso o e nkileng kapa o rerang ho e nka ho e kenya tshebetsong e le ho bona hore ho na le ntlafatso ya phihlello ya tlhahiso leseding e fetohang e ba a measure of service delivery indicator. Ke dumela hore ha tlhahiso leseding e fumaneha ha bonolo, Basotho ba tla fetoha ho ba basomi fela ba puso, empa ba tla kenya letsoho ho matlafatsa boikarabello, botshepehi le ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso.
1: Ke a leboha. Ke kopa ka mona ntate Kyane hodimo.
2: Ke a leboha bomme le bontate. Lebitso la ka ke Nokwane Mokgatla, ke mohwebi. Potso ya ka ke tla e lebisa ho letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang. Ke hlokometse maobane ke a kgola ha o ntse o etsuwa manollo mona hore e meng ya merero e meholo ke ho ntlafatsa runway yane ya Moshoeshoe International Airport, Moshoeshoe International Airport. Mme potso ya ka ipapisa le hore na letona le ikarabellang le se le le hakae ho etsa ditlhophisetso tsa hore morero o motle hakalokalo oo ka nnete motho o tsebang hore commercial aviation industry ke e nngwe ya di-drivera tse kgolo tsa kgodiso ya moruo, na o se a le hakae ho lokisetsa hore ho ilo rupelwa di-pilot le di-ground technician ka ha ntlafatso eno e tlo mema sephethephethe se se ngata haholo sa difofane. Atle se ke a hlahelwa ke bomadimabe bo ileng ba re etsahalla ka mora ho rupelwe hona lefapheng leo, ebe jwale industry eno ya wa Lesotho Airways ya fela. Jwale ke batla ho tseba hore na yena o itukiseditse ha kae, hobane ke e nngwe ya lefapha ke le lela lefapha le ka tlisang ntlafatso e kgolo.

0: wimuna monwana di behetsweng ke ka hona ke ileng ka bontsha hore re sebile ntse re nahana hore re iketsetse mokgwa wa rona re le basotho wa hore content ya rona re fumane hore na re ka etsang eng hore basotho ba
1: ya advocate Shale ke lekile hore ke thuise ho ikutlwisisa hore na ebe ke utlwile hantle na, mme o tla tswa haeba ha ke a araba hantle. Kutlwiso ya ka empa hore e le hore le bona ba be le kabo kapo kabelo ka hare ho ditaba tsa ntshetsopele. Mmoka ona o re leng ka hare ho ona ke mmoka oo mmuso o tlang setjhabeng to account. Fela o boetse ke mmoka oo mmuso o nkang dikgothaletso tsa setjhaba hore na re ka matlafatsa mosebetsi jwang. Ke karolo ya mesebetsi kapo merero e reretsweng hore e fe setjhaba monyetla wa ho kenya letsoho ka hara ntlafatso ya naha ena ya habo rona. Ke a tseba hore lekala la haeso la ditjhelete le merero ya ntshetsopele selemo le selemo ha re etsa merero kapo meralo ya selemo se hlahlamang ba e ya hona setjhabeng mane ba lo fumana rona ebe ditlhoko tsa setjhaba na ke difeng. Sepheo e bentse e le sona seno sa hore setjhaba sa bo rona se se ke sa bona fela ho sontso ho sebetswa empa se kenya letsoho. Mme ke utlwa e ka taba eno ka boyona le yona e ne e re leng ka hare yona letsatsing lena ke e meng ya meolwane eo mmuso o e behang tshebetsong hore setjhaba se kenye letsoho ho ntshetsa pele naha ya habo sona le hore le tsebe le setjhaba hore na mmuso o ntso o etsa eng, o rerile merero e feng. Haeba ha ke a arabela potso eno, mohlomong o tla kgutla kapa re tla buisana ka thoko ho mona re e utlwisise re tsebe ho mo fa karabelo e tsitsitseng. Ke a leboha.
2: Ke a leboha mohlomphe. Ke ne ke kopa re tle re nke tse ding bahlomphehi ba ka.
3: Ke kopa hore ke kene dipotsong tsa ka. Ya pele ke ya masimo a bonalang e leng bona batho bao re nahanang hore ba rupetse hantle hore na mobu o sebediswa jwang. Empa haeba ha ba rutwa hantle, mobu o mong le o mong o abetsweng o a tsebahala. Temo, re na le mobu wa kgwebo, re na le mobu wa bodulo. Boraro ba yona mebu eno e ke e hlalositseng e abelwa motho ka ona o ikumo e le abetsweng ho a hlahisa dijo, ebe le a fetola moo le seng le phela teng. Empa le molao o boetse wa dumela hore haeba mobu o jwalo o so batla ho fetola, o tla etsa kopo e jwalo mme o tla hlahlojwa hore na mobu ono o kopang na o lokela hore ebe o fetolwa wa bodulo. Tsebong ya ka mane metseng, mobu ntso le bodulo. Ebe jwale ha morena a netefaditse o ya kanseleng e le hobane morena sa netefaditse o mobu o jwalo o teng. Mme potso ke rona ona o nkang masimong o qadile kae hore o fihla ho ona ebe o fihla o hahantlo? Re qadile ha jwale le lekala lena la heso la temo hore re ke re sebetse mmoho hore re ke re fenye taba ena ya matlo a ntseng a runya masimong hobane jwale masimo a ikarabella ho lona. Mme ke a kgolwa ha ka ra sebetsa mmoho hantle, taba e jwalo e tla qetella ile ka moriting. Fela boipiletso ba ka ke hore Basotho ba heso

0: Simon ya ba go fetola bodulo re tlo ba le mathata hobane e sitana le ona mobu ono wa jarete ya hao ha e ba o so batla go fetola kgwebo ha o qale fela so ikaela kgwebo ka gara setsha se jwang o qala pele ka o etsa kopo e kopang gore jwale o batla wa gola setsha sa gago se sengwe o se fetola sa kgwebo se sengwe o se fetola sa bodulo ke tena ke bua ditaba tsena gobane le ntse le etsa jalo mme molao o teng ha e ba ke gopola ntle ebileng taba eno e bitswa change of use e leng gore ga e ba o batla go etsa jalo tatamala ka molao gore o tlo tsebe o dumelela go etsa jalo ke a gola ke yona ntho e kgolo eo ke e buang empa taba ena ya o igapela mobu yona ka nnete e re tshwentse botlhe ke selelo fela sa gore basotho re sebete sa o etsa ntho empe ya kao mme ke a dumela ka shee gobane ke le tlhaloseditse go na mobu o kopiwa jang re tla bona taba eno ya ka moriting ke a leboa
1: ke a leboa ke a leboa
0: tabeng ya marena a ntseng a bolaua ke a leboa morena wa ka ke bone ebile ko wena o le morena a tlhaileng ka taba ena ga e ba taba e jalo e teng ya gore basotho ba teng ka sheno ba seng ba le sepete sa o bolaya morena letona la eso la seponisa re tle re thusane gore taba ena re e fedise gobane ga e ba mosotho o sa ka isa letsogo morena ke o bolela go ka sheno basotho jwale re tswile taolo mme re lokela gore ka bo rona re ke re gutleleng maemong ao re lokelang go ikgopola gona ga na bogolo bo re loketseng botlhomphana ke bofeng e leng gore letona la eso la tshireletso re tlameya go ema ka thata go taba ena e fele gobane le o bolaya motho fela ga wa nepala molao wa motheo o totobetse gore motho e mole mo na le tokela go phela ka bolokolohi go sena mang kapo mang ya lokelang go mo kgathatsa ke a leboa.

0: go a bonagala gore an international gateway e tswang Lesotho ya ka ntle go naga ya South Africa le go ya pelenyana jwale e tlameya gore e boele e be teng gape e sere ka nako o nngwe jwale a fumana gore ga gona moo ga re batla go tloa ge ba leelang teng mme re entse qeto he ya go tsosa aggressively our civil aviation sector mme taba ya pele re tlo etsa ko o lokisa molao go arola regulation from operations ya bobedi ke gore re lokise ditsebo tsa rona mafapheng otlhe a civil aviation mme taba ena re entse ka gore e be ke sentse re tswela pele re buisana le naga ya Ethiopia gore batle ke ba re fe sebaka mane ne yuniversiting ya bone ya civil aviation gore ro kwetlisa Basotho mafapheng otlhe a civil aviation. Civil aviation gore na bafofisi ba laolang difofane ba bonang gore di maemong a matle kaofela re fumana gore re ba kwetlise ditsebo tsa bona dinyolowe gona jenana re ne ntse re etsa fela moo re fumanang sebaka re se ra romela motho fele re tlhetlhege ba romele yuniversiting go a sebetsa taba tsena mme go etsa ditaba tsena kaofela gore di etsagale re lo fetisa ka paramenteng re lo kenya ka paramenteng molao wa civil aviation act o jwale o tla lokisa ditaba tsena ke a tseba gore ga ke qeta go tshwatshena potso e tla ba gore na jwale Lesotho Airways le tswane mme taba ya go tsosa Lesotho Airways ke taba ye mmuso o tla inaganela ona ga re se re lokisitse ditaba tsena tsa legislation gona jenana re ntse re lokisa lebala la difofane gobane nnete re ne se re le maemong ao ga e sa le gaua ka 1986 ka nnete go shebela ga ke re le shebe re le lokise ke tsona ditaba tsa civil aviation eo ke a leboga
1: Khalebo honorable Motevis delivery ha ke mpe ke fitele mo giring re dumelane nna le wena gore re tle re tsamaisane hantle re se ke ga jana go engata ka paga jellana nako ka paga tsa mare ka bona tsile go ba ke sa dumelana gore na re tlo tsamaisana tse dipotso tse pedi sentse re ria tso hona jwa se ka re wa nthapela ha se re le tsile o re re lwane jwa go ha o ya botso nya ba gago ha ke re ile wa nqala jwa sentse re dumelana ha ke re go di pedi dipotso di be pedi fela ke ile ka re ha o yema ka pa go fa se thusa lentse ho go tsebe ho bua ntho ye o yetsang go re ke nyeo nyeo ke dula ba ke nse itse ha o qeta botso ya ka ya pele ke yena ya bobedi ke tle se ke ga qabana tseleng go na le dipotso tsa maranga tse sentse ke na le tsona ke tla di bala gona tje di be di agabelwe gona jwale ke mokgatlhelo wa pele go tla ba le mokgatlhelo wa dipotso tse tla botswa ka marangrang ditirekeng kwana ke tla qala ka tsona jwale ke tle ka mona ka holong ke qale ka godimo ka mang gobane ke bone bo mphato wa ka ba ntse ba qala ka tlase ka moo jwale nna ke tla qala ka godimo ka mang ke tlo qetelela ka tlase ka moo haiba nka katleha ke tla leka gore lefupu le leng le leng le be le dipotso tse tlhano di kanata feta hanyane go ya ka gona ke bona jwang kapa tsa ba ka tlasenyana fela sepheo ke gore e ka lefupu le leng le leng le ka ba le dipotso tse tlhano gagolo ga re se re tlile ka mona ka holong ke kopa gore dipotso tsa gago e se ka ba dipotso tse akaretsang bophelo botlhe bo ntate morena modimo a re fileng bona e be dipotso tse tobang taba tsa puso e ntle tse amang bo ntate le bomme bana ba ke ba memmeng gore o tloba fe mosebetsi ka gore o ba

tse dipotso o ska botsa nthwengwe le engwe tlasa le hodimo le lefase ke bona ka melawana eo e tla etsa gore nna le wena re tshwarane ka matsoho hantle a se ke bona ka ke e buletse mme ke hore bja le re tle re tswele pele ke ile ka re ga ke tloa fela ke batla go botsa dipotso tseo ke di fumaneng di sentse di le teng ka bomphato wa ka ba teng ka tsong la ka le letshadi ka mona ba ntse ba di bukelela le pele re qeta mona ba tla mpha tse ding dipotso tse amanang le taba tsa gore na puso e ntse e tsamaya jwang ga o le mono o ka nna qetelela o se gore ga ena empa le e ke yone ka nnete ompo re inele matsogo metsing re se re dinkile ona le metsing a ke re gayo e bone ka garate ga o tho go ino matsogo metsing o re re re re ina matsogo ka metsing jale ke gagae o etswa ko ba ke le tebele gona ge basotho re ina matsogo metsing potso ya pele e re batlhanka ba NSS kore ke National Security Service ba ileng ba hlolanyewe ka 2025 ba tla gokela neng mosebetsing le hore na ba tla lefshwa neng meputso ya bona ha mmoho le ditsiadi tsa bona ho thwe e se le dilemo jwale tse robong ba ne ba behellwe ka ntle ho mosebetsi ka tsela e seng molaong ba lla molaong ba hlolanyewe jwale ho thwe ba se ba eme ka thoko fela na ebe mmuso o re e tla ba neng batho bao ba tla sebeletswa ka toka ya bobedi re kopa mmuso o fetole leano la ngodiso ya ho theha mekga makgotla kapa matsholo nna ke be se ke re fela di-party na mmuso o ke ke wa etsa ka pele hore ho be le leano le hlakileng la rona di thewa jwang ne hobane ho thwe re le setjhaba re hlokometse hore batho ba se ba theha di-party ba di thela fela ho fumana tjhelete ya mmuso mme re a tseba rona ke mekgwa e mengata ha kae ya hore mmuso o fane ka tjhelete ho wena ha o le moetapele wa party e re ha o qeta mono o etsa makgobonthithi makgobonthithi o kgobole e re ka mora dikgetho o ikgutlelele haha fela yona ka nnete o e nyafile tjhelete ya mmuso jwale ba re na mmuso o reng ka taba e o e sheba jwang ya boraro ke neng mmuso o tla etsa molao wa hore lepolesa le ikarabelle e le lona e le motho makgotleng a molao moo motho a gagathilweng ke lepolesa le jwalo ke a gola taba ena ga ke re ga se nna a botsang mahlompeng e lona bana ba etso mapolesa le se ka la re ke nna jwale ae ga se nna ke batho bana ya bone lekala la tsa lehae le sepolesa le tla bulela neng dikopo tsa phano ya dithunya e be o jwa athi lekaleng la bosebeletsi kapa la bosebetsi re ipapisitse le boitlamo ba mmuso ba ho arabela setjhaba hantlentle ponaletso ya bosebeletsi bo botle bo nang le boikarabelo le boitelo ke ntho e tla ba teng neng setjhaba se lla ka gore bohlanka bo bonagala bo hulanya maoto ha bolokela ho fana ka bosebeletsi ho bile ho entswe

0: Bona le tsedi ng uhashalo kene ki se pedi fela ke a di bala. Molombe ituna kholo o phatlaladitse tlokahalo ya mesebetsi ile komatsi. Ebe ke mekutu ifing entseng ietswa go hlaisa mesebetsi. Gale kiri. Le mametse dipotso bontate le bomme. Ha ke batle hore bahlompe e ba bua ba le bang. Hantle batho ba tla bua haholo ke lo. Mme ke kopa hore ka dipotso ya ka hore na o utlwile potso e wela mokgahlelong wa hao ha jwang. O e arabe potso e. Hape hape le wena ha utlwa a ntse arabile hantle fela o batla ho etsa tlatsetso. Aha le wena o etse tlatsetso. Le mpontshe matso ka ho bontsha matso bahlomphehi le arabe ka potlako. Re la re boloke nna. Re arabe ka potlako re tle re fetele lefupung le latelang. Mohlompe ile tona o sinya mohlompe ile tona go. Utlwa la eka eka nna ba se thusa lentswe sena ha se finyelle hantle.
1: Ke a leboga
0: right
1: honorable speaker, ke a utlwa hala, ke a tshepa.
0: Hantle haholo mme.
1: Ditaba tsena ke tla leka go di beha ka bokhutshwanyane haholo. Recruitment kapo dikgikgo tsa batho bana ba habo rona ba NSS ebile tsa 2016. Mme mwana mo re buang teng re bua ka batho ba 77, mashome a supileng a metso e supileng. Mme ha re sheba re bona gore ka nna ba he re bua ka tsona dilemo tse robong go isa go tse leshome ha re bala selemo sena. Mme go bile le kahlolo ena e tsahetseng selemong se fetileng sa 2025. Ha jwale dipuisano di ntse di tswela pele dipakeng tsa moeli wa bona mmogo le moeli e moholo wa molao Attorney General go fitlhela tharollo ya moshwelella tabeng ena. Mohlomong mabaka a ka etsang gore e be re fihla ditabeng tsa gore e be go ba le dipuisano tsena. Ke hore ho bile le dikgeo tse ileng tsa tlatswa ho latela nako.
0: Ho bile le
1: dikgeo tsa mosebetsi tse ileng tsa tlatswa ho latela nako. Re bua ka dilemo tse isang ho leshome. Mme boemong bono ho hlokahala hore ditaba tsena di tle di shebisanwe. Mme hape-hape taba e nngwe ya bohlokwa ke taba ya ho hlophisa ditaba tsa bona tsa ditsiane. Hoba le tsona di tlameha hore di sebetswe ka tsela e molaong ho ipapisitswe le hore ho se be le lehlakore leo ka thweng le a tlhibiswa. Ke a leboha mohlompeng.
0: Ka mantswe a mang ha ba qhallwa matsoho ba tla qetella ba thusitswe. Fela ho a bonahala hore e nkanka nakonyana ka baka la boleng ba bothata bo ileng ba ba teng.
1: Ho jwalo mohlompeng, boleng ba bothata bo bileng teng, maemo a bileng teng, tjhe le setlhopha boholo ba sona hore case e nngwe le nngwe ditaba di tsamaiswe ka mokgwa o tlileng o nepahetseng ho ke ke ga nna ga isanwa godimo le tlase. Ke a leboga.
0: Ntho o e sileng e nngwe fela ko o na o akanya gore neng e tla ba neng.
1: Mohlomphe re ka gara dipuisano ha re kampa ra itumella gore re seke be ra feta dikgwedi tse tharo tlo gona jale. Ke a leboga.
0: Se kampa feta wa nthabisa. E se ka mpa feta go ditse tharo tlona jwale letona le kgabane la bosebeletsi
2: ke a leboa motlhomphei ke isitse tlhompho motlhomphei tunagolo le batlhomphei botlhe ke atamela taba yane o ileng wa re motlhomphei tunagolo o na phatlhalatse taba ya tlhokagalo ya mosebetsi ka ga gona ga lesotho e le taba mme a ba go re laela re le matona gotlhe mo re leng teng gore re eme ka maoto ke supe gore lekala la gaeso e nngwe ya ditaba tse ileng la di bona e le ya botlhokwa ke ya gore

0: onza supa hona go ya sehlohlolo di kgweding tsa bo Phupjane Phupu le Phato ho hiwa eda go ya friski na ye ke theledisana ze re bua ntwe tswana ke a hlokomela hore ho na le ba bang hape bao ke batlang hore ke ba obele mona fatshe mono ho na le tlona le kgabane la tsa le hae le sepolisi ke sentse ke o bolelela mohlompei hore ke tla gokela ho wena o nne o itlhophe empa ke ke ke qale mona ka letona le kgabane la ditšhelete ho na le taba ba batlang ho e bua ka taba ya palo ya setšhaba eo a utlwang ka nnete le ha ke sa e botsa fela e kae kare go ka ba gotle gore a ke arolelane malebela le lona setšhaba sa eso ka yona mohlompei
1: ke a leboa mohlomphei
0: ko gale ke a bona gore ke kene pakeng tsa gae le lona empa ga e leng peleng kena matsoo metsing ga o ka moo nka etsang ka teng tswela pele mohlomphei
1: ke a leboa mohlomphei ke rata gore ke bua ka taba ena le ga e sa botswa gobane ruri le nna ke na le ngongorego ka yona ke taba eo re ntseng re sebetsa ofici mane empa ke rata gore le ga ba e keke ya tlatlha diputsong bonyane ke nke monyetla ona gore ke fane ka ka taba ya yona gona go ntse e tsala jwang re bile le palo re le ra kenya tshebetsong babadi ba 5329 ra boela ra kenya tshebetsong assistant supervisors tse 1050 ho etsa mosebetsi ono across all 80 constituencies ho latela moralo wa rona wa projecte eno bohle staff sena ba ne ba patalwa ka mekgatlhelo e mmedi mokgatlhelo wa pele ke wa di-allowance kapa ke re subsistence allowance e leng tšhelete e ba e sebedisang gore moo ba dulang teng e be ba ntse ba tseba go patala ba eja ya bobedi ke ya di-wages e leng e tlang ka morago jwale kamoraya gore dipatala tsena di diehile go fihla go beng ba tsona go na le tieiso
0: o gare dipatala ore ditefo a kere e tsela pele tsela pele
1: ditefo tsena di diehile mohlomphei go fihla go beng ba tsona e leng basebetsi bana ba ka isang diketeng tse 5 le magolo a ka bang mahlano mme ke batla go fana fela ka gore na re se re le ga kae gobane ke se ile ga nna ga bua le bona ba lla ka taba ena ha jwale re kgonne go patala subsistence allowance ka ofela for dikgwedi tsa April le May le June ba e bang ba ile ba sebetsa ka nako eo ya June re patetse bohle ntle le bao ho na le dikhwiri le mo ho na le ditaba tseo mohlomong di etsang hore di-payment tseo di seke tsa feta ke tla etsa mohlala mohlala ke hore ka nako e nngwe ga re patala re fumana hore motho e re mo patalang bank account ya hae is dormant jwale o tlameha e be payment eno e kgutlela ka ho rona jwale mono o tlameha hore yena jwale a lo lokisa ditaba tsa hae le banka e le hore tle re ha re patala tšhelete eo e kene moo also ho bileng le bothata ke moo re fumaneng hore ho na leya lebatoweng le itseng a sa bolela ya ba o lo sebetsa lebatoweng le itseng jwale o tla fumana hore ditaba tsenono re ntse re nana gore re mo patetse kapa re patetse batho kaofela athe motho ya jwale o ka ho sele ke mpe ke bontshe hore ditaba tseo kaofela di supervisors tsa bona di ntse di bua le bona gore ba e bang go na le taba tse jalo di lokiswe ba tsebe go patalwa ke mokgatlhelong wa di-allowance

0: Tabeng ya di wages. Re ntse re patala ha jole re sipa re patetse baba di baba mbanse ba patalwa hona jwale. Re khibetse haholo mona hlomphei ho basebetsi bana ka hobane ka mosebetsi ona ha o etswa re keteletse re tsiba hore kapo re keteletse re tlameha hore ka ofela ha bona ba tlise information ya bona empa ra fumana hore ba bang ha ya tla ifeletse ke mokgatlhelo wa pele wa bobedi ile ba taba ya hore ha re ntse re patala re hlokometse hore ba bang ba bona ehlile ha ba hlahe di-listing tsena tse ho neng ho hirwa ka tsona empa re ntse qeto re le lekala hore ka ofela ba sebeditseng bao re fumanang bopaki ba hore ba sebeditse ba tla patalwa mme ba ntse ba patalwa sebeletsi bo bohla kapo bo diehang re hlokometse hape hore ehlile ho ba ho lebile le tieiso e kgolo haholo bo sebeletsing ba rona ka ditaba tsa payment tsena hoo re bileng re beeletseng ka thoko basebetsi ba bang ka lebaka la hobane re bona hore ehlile jwale ditaba tsena ha di tsamaye hantle mme re nkile di-HR tsa lekala kaofela re kadimeletsa makala a mang hore mosebetsi ona o mpe o phethelwe ka nako e sa fediseng pelo ha eba re ka kgona ka nako ya beke tse pedi ke a leboha mohlomphehi.
1: O e buile hantle ka bokgeleke. Taba ha e le teng o e tseba hore Basotho ba sentse ba ingamangama ka yona jwale ore ga ba e botsa o etsa bogogo o e arabe taba ha e le teng o e arabe ba bua Basotho gore hela batho ba ntse ba bala mona jwale ga ba lefe jwale mme ae ke tsele ya gore ke ba lefe e le go potso eno se ka tlhola e ba teng o sa ntse a e tseba go na le letona le kgabane la bosebetsi public service le ena o na le karabo eo batlang go fana ka yona motlhomphei waka.
2: Ke a leboa tlhomphei motsamaisi wa dipuisano.
1: Ha ke le mona ke motataisi mohlomphei motataisi.
2: Ke a leboa motlhomphei
1: motataisi.
2: Ka nnete ke kopa go araba potso ena e ne bua ka bosebeletsi bo bobe go setšhaba. Ke tlo e araba ka bokhutshwanyane fela ba gore ka nnete melao le melawana e teng e etsang gore e tlhakileng sebakeng sa bookamedi mohlomong ba makala a rona mo o ka bonalang setšhaba se tlhoka ditshebeletso jwale ba sebetsang ba ka tlase go mono ba ka banala ba sa tshware setšhaba gantle empa ke lakatsa gore ke re mohlomphei wa ka taba ena ya bosebeletsi bo bobe ba setšhaba e bona ga etse e le culture ya rona re le Basotho ya nako e telele mme puso ena ga e kena ditulong e nngwe eo mohlomphei tonagolo ga a na fuwa lesokwana la puso a ile a bua ka yona ile a ba yona ena ya bosebeletsi bo bobe ba setšhaba go tlhaya ka puso mme ya ba ka lebelo la mashome a mabedi jwale o kala leeto lona lona lena leo re leng go lona letsatsing lena la go tsomana le dinaga tse e kang bo Rwanda le tse dingwe tse e ka bonagalang motlhomo di ka re fa direction e tsitsitseng gore na ge batla go fitlhela eng e ka etsang gore setšhaba se sebeletswe gantle mme ke yona ena e o re dutseng godimo yona gana jale ke lakatsa gore ke tshepise Basotho letsatsing lena gore mona moo ke fuweng karolo ya go bapala gana teng kapo ya go sebetsa gana teng ke se ke tlo thepa gona polelong yona eno ya motlhomphei tonagolo ke se ke tlo thepa gona gana mona tabeng yona.

0: ena ya accountability yona ene re ditseng ho yona letsatsing jena hore setjhaba sa basotho ho tloha mona moo re leng hana teng se lo sebeletswa hantle moo se sebeletswang ke bohlanka boo lekala la heso la bosebeletsi ba setjhaba le tjhang le tshola hona teng. Ke a leboha mohlomphehi.
1: O e arabile hantle mohlomphehi wa ka. Ha re mpe re qetelle ka letona le kgabane la molao. Wampatwa ka o tla nyanyeletsa ka mora o mono. Tswela pele mohlomphehi.
2: Ke a o leboha mohlomphehi. Taba ena ya lenane la ho theha mekgatlo kapa ho ngodisa di-party botjha kapa sehlomathiso sena sa 11th Amendment, hobane mongodisi wa di-party ka kakaretso o hlaha hona ka mono, mme leano le tla mo tataisa ho etsa mosebetsi oo le tla hlaha le tataiswa ke yona molao ono. Ke bontshe hore ha jwale mekgatlo hore na ke a mefuta ofeng e ntse e ngodiswa ka mona ka lekaleng ke ofisi ya rona ya Register General, mme molao wa o sebedisang e tlile kwa gale ha o tsebe ho sebetsana le di-party tsa dipolotiki ka kotloo. Ka hona ke bona e ka molao oo le tlhahiso ena eo mohlomphehi mono a e tlhahisang hore e ka di-party di ka fokofokotswa ka molao ono re tle re ka tseba hore re sebetse hantle ka molao ha o se o le teng. Gape ke be ke hopotsa hore ke tokelo ya mang kapa mang ka hara naha mona ya re bakela bothata, hobane ditokelo tsa mantlha tsa motho e mong le mong di lokela di baballwe. Ntate, ha o ntumella, ho na le potso e nngwe e ileng ya botswa horeng tsa hoseng e amanang le lekala la heso e buang ka taba tsa tlhekefetso ya bana le bomme. Ke ne botswa ke mme ka mane ka Bothabothe. Ke bontshe hore re le lekala ka ofisi ya rona ya botjhotjhisi le lekgotla le phahameng, re ile ra etela ditereke tse mmalwa selemong sena se fetileng, moo re ile ra tshwara di-sessione tsa criminal sessions, special criminal sessions. Re ile ra, ka December hona lemong se fetileng, re ile ra potoloha le naha ka bophara ho bokella manane a dinyewe tse bang di kentswe ka hare ho makgotla tse amanang le taba ena ya sexual violence. Mme ka hona ka baka la lenane leng le phahameng leno, re qeteletse re saena ditumellano le Wilsa. Ke a kgola Wilsa ga e tseba bahlomphehi, ke mokgatlo wane oo wa bomme wa diagente o tlang hore thusa hore ba re fe batjhotjhisi ba tlotla ba tsamaisa dinyewe tseo mmoho le lekala la heso ho fokotsa lenane lena la dinyewe tseno tse ama.
1: Ka nnete o di beile hantle moholo wa ka. Jwale ke bona ka ke tla fetela ho mme letona le kgabane la tsa lehae le sepolesa. O na ile a bontsha thahasello ya hore ho na le mesalanyana ya batlang ho e kgokeletsa. Ha eba re ka tseba hore re mo fe sethusa lentswe ampe a etse jwalo, tswela pele mohlomphehi wa ka.
3: Ke a leboha mohlomphehi. Ke mpe ke dipedi dipotso. Ya pele e ne le buang ka dikopo tsa dithunya. Ke bontsha
1: ka dikopo tsa dithunya. Eh, ya mohlomphehi.
3: Ke mpe ke bontsha hore dikopo tse jwalo di se di buletswe ho tloha 2023 di sentse di sejetswa.

0: bantse ba thuso. Otso ya bobedi ke buang ka boikarabelo.
1: Kore ka mantswe a mang ha o sa na ntwe kwalla motho ga se ka kenya kopo ya ho abelwa sethunya.
0: Ho jwalo mhlomphe.
1: Ke a leboha mhlomphe itswela pele.
0: Ya bobedi ke moela mme o lwane ya hae ya mosebetsi. Ena mhlomphe re ntse re le ka hara mosebetsi ono wa ho lokisa Police Act ya rona ho bona hore e tlo re thusa hore re nke bohato rona re le sepolesa ho qala ho kgalema. Ke tlo kopa ntate Khompholo ra ka hla tebe ka yona hobane e santsane e le tafoleng re ntse re e sebedisa, re ntse re e sebetsa ke eno pela ka ke a lebong.
1: Ntate ma?
0: Ntate Khompholo.
1: Oh, tla bo zotala mhlombe yo ka go o bolele re utlwile go mokamedi wa sepolisi. Jwale o tlobolele le bitso le fane, o bo so tsela pe.
2: Ya, ke a leba mhlombe ke bo motho matsuso mhlombe. Motata isi. Ke ne ke re ntate mhlombe ba ga ba. Taba ena ya ha le police e ba jala ya sebetsa ka bohlaso. Jwang ka pa wang e wela tsa khalemo ya Criminal Act, ingwele ya criminal offense. Me a ka kuswa ebile ba kuswa gore ka mang kapa mang ya entse phosa mofuta oo. Ehlile ba bang ba be ba ditoronkong, ba bang ba ba sentse ba le hona teng, ba bang ba be ba beelwe ka thoko ho mosebetsi. Ho feta moo re be re nke ntho re renkeng ke mehato ya kgaleng. E ka nna ha e tswela pele motho eno a balelekwe le pelenyeo eno ya hae e criminale e fela o fumana o sa le lekua le ka thoko ho mosebetsi. Moo re tlo tla re lokisa teng. Ke mona moo ho latela molao hona jwale molao o re ha eba lepolesa le jwale entse taba ena le mosebetsing mmuso o nka boikarabelo ka ofela fela ntho eno re e bone re bakela bothatanyana re tlameha re e lokise lepolesa le jwale ha eba le bile bohlaswa le lona le tlameha le kenye letsogo tshebetsong e ore ha eba mmuso o ka moemane o keng kae kae fela a tsebe gore jwang kapa jwang o tla ikarabelela ha eba ntsa etsa ditho tse fosahetseng mme ntho eno re nagana gore zombe e tla re thusa haholo go kgalema boitshwaro bone bo fosahetseng.
1: Ke le bohaholo mohlompe e ka nte o re arabile. O re arabile hantle ho. Ke la ka tshepisa hore ke tla qala ka dipotso tsena tsa marangrang. Jwale ha ke tloha moo ebe ke ya diterekeng. Jwale ha ke sheba ditereke tse ngotsweng mona. Bo mphato wa ka ba ntse ba nthusa. Ba ngotse bothabothe mokgotlong. Le ka shasne jwale ka botjena bona baka ke qala mogotlo e mogotlo jwale re utlwe he hore na mogotlo mo o bulele le bitso le fane o botse di ke bona ga ba ntse ba ithopa ba ntse ba ithopa batho ba mogotlo. Hey, ke batho ba bohlokwa haholo bona ka nnete. O e ka go sa le teng. Na o so le teng mogotlong. Ntse ke sa utlwe le ona iwa. Wa mphato wa ka e re sebetsang le yena mona o tloa naheng ya Kenya. Jwale gore ke fete mogotong ke ye elsewhere ke re ke ye kae
3: iwaeutlwae
1: mogotong ke o
3: etlhang.
1: E mhlompei wa ka o bolele lebitso le fane o botse potso tsago tse pedi ga e ba go tweding ngaka.
3: Ke a kobowa ngaka ka lebitso ke serametsatsi ga e se ke thabang mane ga mogena mathadi ka seiso. Ora gwa ke tsaya mo ga Paulo. Ke a le bua ntate. Ka bana ka holo e ho ntate Richard.

0: Meledi. Ile ka bitswa mo re le mo se feteng. Ka go di 11 27 28. Ke le mahlatsi ba batho ba ne ba leng ba thunya ke ma Congress. Bitso nya ma Congress. Lwana ka kopa mhlomphehi ke la ka sebisa di tiyane hore gona mahlatsi ba a no a leng a thunya bitso nya ma Congress. We ma Congress ntate. Ka nnete ntate re kopa hore re mpe re ke thuso bana ba re tsie tsi ntate ho la mpona ke sole di ile ho tla tla ntse di ditengwe wena mono ba ga mente ke ntse ke itlera ho wena mono ke tla tlosa taba tseno e mo ya bobedi ntate ba ga ka pele ke se ifana ho kulia ba ka faile ya ka faile ya ka ha sa le a inka e nyamela masumo a hae mme ke kopa thuso ho mohlomphe ho bana ke batla ya pili khot bane go tlenda ma ipiletso ke lo ipiletsa ha ga ga ha ga thusa di victims ke fanya di khetho ba ke makete ga no tla busa ho fihlela 2026 ke a le wanda a le
1: bua ga le bua ei mo ga tsatsi ka nete re le buile haholo ntate ha e ba ye mong o teng go tlo mono a ne a tamele ke mbe ke re ntate tsatsi ke pa ke a o go tsola ha o le fela ena ha go la ne le khautseng wa Congress a ke itse bio
2: ke leboa ntate lebitso la kake ntate ne o sega koti sebakeng sa mogana Thabo Matete. Taba ya ka sa ntate ka nnete re na le bothata ka maano ba toga ge botsa gona a bela mmuso o tlo kobo re shebeneng ka taba eno ya toga ka mono matla on straight ntate go na ba toga e ne ntshweng ntate ga papa e ba e faposatsileng iswa kae kae na le bothata ba tsela ka mane ga ge re tlhatswetse ke masolo ka manang ka diphoofolo mapolisa a di ao fitlha mano a thusa bo diphoofolo tsa gona di be di felele South Africa ke a
1: lebogo
2: tswa mogotlong go ya matlaong sempa o tswa matlaong tswa mogotlong go ya malefiane sentseng tswa bothata ntse bo le teng ka mane go tswa malefiane ya matlaong di a e sa tsamaye wa e ga o ile
1: o hlakile mogolo wa ka ke a leboga
2: koti
1: ga ke mpe ke fete mokgotlho moo he ka tumelo ya lona ba gaeso re bone setereki sa qatšha snack na ka moo ka qatšha re ntse re le teng na
3: ntse re le teng re a leboga re ne re bile re se re nagana o re lebese mohlomphei ke mmalerato sena uane ke mokhanselara wa Evan Council
1: tswela pele mohlomphei waka tloela mme malerataba tsaae bahlomphei
3: seo ke buang ka sona ke tlotla ke bua ka ditsela tsa di-community council ke taba tsaka tsa pele gore ga e sale ditsela di etswa ka 2005 go ya ele ditsela tsena go bonagala di senyeile go re sa tsebeng gore na re tshwanela go etsa jwang ka le ma-councelara jwale ga re ya di-officing tsa rona tse ameyang di bontsha gore ga gona budget-e ya maintenance jwale ke rata gore ke botse letona la ka la puso ya dibaka le borena gore na taba ena ya tshenyego e kgolo ya ditsena seo tla re ga di teta go etswa go senyegile tšhelete e ngata ya mmuso e be go feta dilemo tse ka etsa 20 di sa maintaine na yona o tla e feta jwang mme kgothaletso ya ka ke gore ka gogoleile ga e sale di etswa ya bobedi makgotla a ka gara

0: tsa Lesotho a nile a kenya letsoho ke kutlo ho thuki dithakadi hore dithakadi di rekwe ho soka ho eba le nthwena eo thweng ke Urban Council. Mme kajeno methepa tsona tseo di neng di rekilwe Urban Council ha e sa ameha ho tsona hobane jwale e se e le di-urban ha e sa le di-community council. Ka hona re kopa ka boikokobetso hore letona le kgabane la puso ya dibaka le borena le elellwe hore makgotla mme hape
1: ke di utlwile di le pedi taba tseno tse amanang le taba ya ditsela mane makgotleng a metseng le taba ya dithakadi mona makgotleng a ditoropo. O di beile mme di utlwaetse, ke a leboha haholo. Ha ke mpe ke fetele seterekeng sa
2: Bothaboutsi.
3: Ke le lo wa ka. Ke le sole, fa ne ke mahlongwana.
1: Fa ne ke tolwane.
3: Potso ya ka ke, potso ya ka ke ena ya hore na re bona ho thabo tele strik se nang le dirashwang tse ngata. Ke metsi, ke motlakase, ke ditaemane, ke ntho tsena tsohle kaofela. Fela ka bona ka le batho ba thabo tele. Re sa e lohloko hore re fumantshwe mesebetsi ya hore ebe re una molemo mono dirashwang tseno tsa rona. Ka bona hlaha batho ba bang ba hlahang ka ntle ka ba melata e ka batho ba hlahang diterekeng tse ding. Fela rona ka le batho ba bothabo teng ho hlabiwa kgomo kare sa ka la bo rona e ruwa metseng e meng. Ya bobedi ke ya hore na re bona re ingwelwa ke transport. Setereke sa bothabo teng ha o ya bothabo teng ka maloting ka mane ho pota mokgotlong tete se bile ka bale ya re ya maseko ka baka la bale ya transport. Ke ya leboha mohlompeng.
4: Ha re leboha mohlompei ke motebang ka lebitso fane ke tswengi ha e ke mmalefiane moane ne seterekeng tse le sona sena sa bothaboti. Puo eo ke batlang ho e tseba ko hore na ke neng ho tla saenwa cross border e hantle e koloi di tlohang moo ha letona la transport-o le tlohetse Basotho ba eme ka mola ka bogogong ho sena koloi ya Mosotho e mong lofe lofe e reng ha e tloha ka Lesotho ka moo e feta ho ya cross border. Ha e sale re tshepiswa ho tloha 2005 ho kampelwa sebaka mapuje mane pela temong ho thwe bothabo teng e lokile ga nke e ka kwano ka godimo ka toropong eo e mapuja e tlilo gauwa e tla gauwa neng gore cross border e rene jwalo ka Mosambiki le Botswana koloi di kenang ka Lesotho di kenang South Africa di aga ka Mosambiki di kenang South Africa di aga ka Botswana. Ya bobedi potso ya ka ke re kopa ho letona la transport le rona ge le beng ba ditekisi ge ke re shebe ka mohala re etsetswe di-fitness tsa selemo ka 300 jwalo ka ba diteraka teraka di kgolo ho feta ditekisi fela tekisi e gafa mmusong ka fitness 700 teraka a e gafile 350 e gafile ga nngwe e ne e le
1: mogae eo re neng re buile ka yona. Ke a le hopotsa bahlompei ba fatshe moo ba ka ga bang bahlompei ba ka bahlompei matona le hona mona ka hodimo mona mo re leng hona teng ho na le potso ya

0: mohlompe isra metsatsi ya reng ha isa le akobeswa ke ma congress wa le o santa matha a half mane thuso je ona bile a supa le hore ntate ma ha o isa le anka file ya ha me ga nete di putso ntena ka ofela tse o nna go utlwa ndi tsitsi tse o di masale ke ona yeno ya tate sa me fe tsena tsa bo ntate no si tsa ditsela le ditora tsena tsa di thakadi le ditsela jwalo jwalo mesebetsi ya bothabothe le ntho tseo thweng ke bo mekgwa ya go tsamaya transport le yona eno ya ntate Motebang ka o fela ke bona e le ntho yane ka baphoqa ge di yaga gobane se di botsitswe fela ke nne ke kope gore ga re tsitseng godima sa le batlhompei ge ba botsetse ba ama ga re tsweleng pele batlhompei ba ka ke bone fela ka matsogo ga le batla go araba le gona fatshe moo le tle go nna le ntshebele gore dikarabo di teng na e a motlhompei tsatsi mola mogotlong Thabang e arabe yana le tona le kgabane la molao
1: ke fa ile ha e unda de mahau na re ka e locate jwa me ke tla le ka o ikopanya le motlhompei ku tlo gona e be ya fumane ena ya ditsiane ke dumela gore hona le mo motlhomo a kileng a ya hona teng ka ofisi ya rone ka mona ke bona e ka re ha ena karabelo ke ya le ba motlhompei
0: o arabile motlhompei wa ka ke ntse ke dumela gore le tona le kgabane la dikgokaganyo le ka nna la gagauhela go araba tsena tse amanang le ditora o tlo o tsebe go araba
2: ke leboga ntate motsamaise ke lebetse nagana o itsee
0: motataisi
2: taba ena ka nnete ga sekgetlho la pele re utlwa ya mogotlong re sebile re ikeleditse gore re ke re ya sebakeng seo re lo potiela ka segoa ke gore re lo etsa profile re bone gore na sebaka seo se tlhoka re se atamele jwang ga re tlhomme tora re tlameya go e tlhoma thabeng efeng e tla akaretsa metse efeng e leng gore ga e ba go ka thona nako bale yona e tlebe efeng nka re fela motlhomong ka morago kgweditse pedi re tlabe re na le bopotielo boo ripoto e tlakileng gona re tlameya go sebetsa jwang ke a leboa ke nagane go na le nngwe gape
0: ke yona eno fela ke yona eno fela ke na le tona le kgabane la puso ya dibaka
3: tabeng ena ya dithakadi e tlile ke nnete dipatlisong tsa ka e tlile dilia tsa rekwa ka tšhelete ya Urban Council empa go tlo etsala kona mogalong wa rona gana jwale ka lebaka la tse ngata tse bona etseng di na le bothata ba gore dikebe tsa anela naga ena go latela ka mokgodi tsela di senyegileng ka teng re tlo hira dithepa tsa basotho go tlatseletsa tseno tsa rona taba eno e re Urban Council e tla tseba gore mo e bang e tlhoka dithepa le yona e kene le mono ka gore e ikirele dithepa tse tla thusa moo empa ga ke ganane le gore ga e ba e kgatlho ga e ba e tla etsagala tabe jalo gore e ka kopa le yona nako eo ya go lokisa taba ya kaba ditšhelete gore
0: le ntshwagele ke ntse ke koka kotla motlhompei le tona mona ke mo qobelela

0: agabe potso ntse ke bona ga se hae fela iku ba ya gabe motho yo no yo drinking that etolwane botabute man uri se tiriki sa botabute se mafura se nonne se na le thwengwe le engwe ete fela wela ha o bona le le sona se hlongwang se hlohlolong ha ho etswa dintlafatso kwele ke re he bana e ka re ke meralo ya ntlafatso hore na na a ihleketsa wela ha regala ho ya ka gona mo ha eno ntwe teng ke efe kapa regalana ha ka o fela kapa re etsa jwang o tla ya gaba mohlompei ke utlwa ka ditaba tsa mohlompei ga koti mme maregato se na one le tsena tsa sa ntate motebang ga di agajwa tse amanang ka kotlologo le dikoloi tsa baeti le taba tsa cross border ga na ke mang a tshwanetse go a re thuse mo bahlompei baka ya lokileng fela ka tsebang go re thusa re supiswa go mohlompei letona le kgabane la dipalangwang mohlompei majato motea tswela pele mohlompei ka taba tseo ke taba e kgolo gaholo eno e bitswang cross border
1: ke a leboa ntate bo basebeledisi ba thepa ba ne ba na le moo ba sa kgotsofalang mme re ile ra ikeletsa go qalella dipuisano qalong re se re kopane le mphato wa rona ka mane ka go la South Africa mme re dumelane gore ka nnete re tlameha gore taba tsena re di qetele re iphile kgwedi ya October gore taba tseo di etsagale ke karabo eo ka go ya bobedi ke gore ntate gore go na le go se tshwane wa
0: ke gona ke tlhoke bosio wa toka ore go na le go tlhokala ga toka
1: go tlhokala ga toka pakeng tsa ditifiso tse tswang ditifiso tse tswang dikoloi tsa baeti le ditifiso tse tswang makoloi a mang gagolo a bokang bo diteraka re dumelane le megatlo e megago a makoloi a baeti gore ditaba tsena di lokiswe ke fetisitse fitness ya koloi yona e neetswe ya baeti e neetswe gabedi ka selemo empa go patadiswe hafu e seng go patadiswe ka mogo o feletse so in English we'll pay we'll charge we'll still require them to do it twice a year but they will pay half every time they do fitness me ke mo ditaba tsa gona di leng teng mme di se di kene tshebetsong ke a leboa
0: re lebole gaholo ntate ke mpe ke qetelele ka letona le kgabane la tsa meralo tabe re etsa moralo wa naga re reng gantle mme
2: ke a leboa motataisi ke potso e botsitsweng ke ntate Tolwane mme ke kopa gore ke arabe ka tsela e jenang ntate Tolwane o bua nnete kapo e ka nna ba o bua nnete gore bothabothe e na le tseo tsotlhe tseo a di bolelang empa ke batla gore ke re go yena ga re rala re ralla naga ka o fela gore na re shebile eng gore re re bophelo ba motho bo ntlafetse ka go phethagala nnete e salang ke gore re le naga re lokela gore re shebe tsona dintho tseo tse re reng re na le tsona mme dintho tse ngata tseo re nang le tsona di hasane ka gare go naga ka mona tseo re ka reng ke manoni ao naga ya rona e ka bang le ona

0: kasebe diswang hori antlafatse moruo wa o. Ha osheba na hayrona kamho ilinka ten kamho kapo intotena di linka ten. Kamona ka kabu chabele. Ki tabaza meizi, ki tabaza mahulo, ki di tabaza di taimani, ki manoni ona na antate abulela. Kamona kabu kwa ho meleizi. Impane nyong hona leletsatsi le lengata haholo. Me ha o ka sheba ntate ntse re hlile re latela tsona ditaba tseno. Le di ga swang diteng hona ka mona ka borwa ka Tshwane. Tse ha ka kang hore ke mmuso fela o tletse jwalo. Private sector e tlameha ho tla. Re tlameha hore re bitse batsetedi. Batsetedi ba rona jwalo ka ha ho no bitsitswe private sector mona. Re lebeletse hore beneneng ba kena ka hara mesebetsi e meholo e kang di-mine. E ka nyona eno ya phepelo ya metsi kapo ho bokella metsi hore a tla tsebe ho lo fihla setjhabeng. Ona mesebetsi eno ya hore mohlomong ho fehla motlakase ka moya le ka letsatsi le ka ona metsi hore mmuso o ka tsebe ho etsa mosebetsi oo le moo. Tjhelete ya mmuso re hopola hore ke tjhelete e tswang dikgafeng tsa rona. Ena eo ha ke mametse nna ke dutse mane letsheare lena kaofela ke utlwileng hore na setjhaba se reng. E mong o re ditsiane tsa bonkgono le bontatemoholo di ba anele kaofela. E mong o re ditlhapiso tsa bana. E mong o re ditsela. E mong o re re bone hore batjha ba fumana mesebetsi mmuso e tsejwang. Re hopoleng hore tjhelete eo ke etswang ho rona kaofela. E le hore ha e le jwalo, ha e lekane ditlhoko tsa rona. E le hore re hloka jwale le boramatsete ba tle ba tlotla ba kenya letsoho. Ba fuwe di license tsa hore ba maine ba kenya letsoho mosebetsing eno e meholo. Ka mane ka borwa re na le phehlo ya motlakase ka letsatsi hobane e le sebaka se bonahetseng kapo se hlahlobuweng hore se na le letsatsi le bohale haholo ebile letsatsi le tjhaba nako e telele. Ka mane ka botjhabela re boetse re na le taba tsa metse re re. Ntate taba tseo di ka etsahala mme di tla etsahala mme ntse re mema batsetedi ba rona ba hlahang ka ntle le ba hlahang ka hare ho naga hore ba kene ka hara mesebetsi ena e meholo hobane naga ena ya rona e hlile e na le manoni a maholo. Hona jwale tjena mosebetsi o mo maobane ke buile ka hore re ikemiseditse ka taelo ya ntate tonakgolo hore re be le motlakase le metsi batho ba botlhe ba be le motlakase le metsi ka hare ho malapa a bona. Hobane re tlhokomela hore ke ntho tse re ka di fitlhelang hobane re na le tsone. Metsi a teng. Mme ona metsi ao re be le ona ho rona re a nwe re sebedise re nosetse re tse tsohle. But re boele re ntshe metsi ano re rekisetse dinaga tse ding e le gore a re tlisetse le lekeno. Mme ka lebetse metsi le motlaka le moya le letsatsi leo ho fehla motlakase. Ona motlakase oo. Re be le kgaphatseho ya ona hore re ka rekisetsa dinaga tse ding motlakase. Afrika Borwa e ntse e shota ka motlakase hona jwale le dinaga tsena tse Afrika e borwa kaofela. Mme re na le re monyetleng o motle wa hore ha re ka potlakisa matsete a rona hore a kena ka hara ditaba tseno a tla re tswalela namane e tshehadi ka hore ebe re fehla motlakase re rekisetsa dinaga tse ding jwale re be re boele e be le lekeno la rona le a nyolong mme ga re se re na le lekeno le ne le tlatla jwale le kena dinthong tse ding motlhomong thutong le kena kae gore re tsebe go ntlafatsa naga ka moka mme maphelo a rona a tswele pele. Ke gola motlhomphei ke kopa gore ke re re ntse re sheba dibaka tsena kaofela. Fela jwale re batla gore le teng ga re etse jalo re shebe re ntho e ka akaretsang naga kaofela ya ntsha naga sekoting sena se e leng ho sone. Ke a leboha mohlomphehi.
1: Ka nnete ke leboha karabo ya gago haholo.

0: mme ka kotloho mme o matsoho a itsa jwang a hlatswana ha iba wena mane mogotlona le taimane se ka re taimane ene be ya haole mong ho ba ne tla re nenneng o bo hloka motlakase o hlahang mafitei e leng o matsoho a itsa jwang a fele a hlatswane re shebena ka ofela e seng hore hona ho hlaha wena wele e be hwa ha ke utlwa ka mme o tshwara le hore yena o gallana ha ka ofela a bile a sheba hore di gaello mo di leng teng tsena ke kuting mafiteng le ribe le thabatseka fela ke se ke timme batho ba mona nako e telele ka lebaka lena ke batla ho qala ka hodimo ka mane ha e ba se teng se buela hole jwale ke tle ke tle ka mona ka tlase ka mona ka mona ka tlase ka mona le ntlwele ha ke a le sheba ke shebile ka hodimo ka mane matsoano a latellana ke le ka pelepele le le latelang le le ka hodimodimo jwale e be le leleng mona ka mono ka hodimo ke tla nka bone boo e be ke theohela ka nqela ka mono ke tla lesheba ha ke fihla ka mono
1: ke a leboha ka lebitso ke ntshokoleng Mosenene I'm health technician by profession so putso ya ka ke a kgola e tlo leba gaholo go letona la temo ke kopa o botsa gore na gantle e be re na le veterinary council e lobaneneng e tlileng ya phela na kapa ntho e re nang le yone re na le veterinary association ke bua tsena gobaneneng according to ntho veterinary jurisprudence a sebetse fela a sa ka a offerise ore a ka etsiwa jalo a kapa a sa licenswa ga e sale ke applya go tloga ga keqeta go graduate letsatsing lenana ntse ke sokwa ke registera ke ntse sena go
0: latelaoreo kenya kopo ya gore o ngodiswe
1: yantate
0: ele taba eo ga eso e tsaake
1: latetse molao wa bofeteng wa 1973 o buang ka taba ya ngodiso ya dingaka le di-profession tse tshwanang le tsona ntho e kileng ka kopana le yone ga ntse ke tsaya matabeng tsena tsaka
0: aobao se ka ya moo taba ena yena e tlakile gore ke le ngwana wa mosotho ya nang le mangolo ke kentse kopo go latela molao empa ga ke sewa gabeng
1: omeleile gore programmeng e nana ya digalagala bogolo ba nako go ya exploitiwa gobane o tlo fumana gore ke etse motlhala ka yona lekala la agriki port agriki madibogong mola ga ke gopole kare go na le batho ba o hiriweng ba hirelwa port agriki ke ile ka sebetsa teng programmeng ya digalagala moo ke ile ka tlameha gore ga ne ke tlameha go sebetsa masego e be ke isiwa bothabotho gobane go le go sena ngaka ya setereki ka lebaka la ditsebo tseo tsene ke tswa dikwetlisetswa nageng ele ke tswa kotlisiwa

0: hauhloko na ga basotho ba yentseng jwa ya bobedi
1: ena o ile ha se ya mlombe ya bobedi ya bobedi
0: ile ha se ya bobedi
2: mamamedi mana mo golong kana teng ntumela he ke hlokomela hore metsotso ya rona e dutse jwalo ho e leshome le metso e mene re fireletse ho rena ya rona ya bohlano mme re saletswe ke motsotso fela hore fihla ho e leshome le metso e mehlano ka morao hora ena ya bohlano moo re lokelang hore re fetise ditaba tsa papatso ha ke tsebe kgaitsedi ya ka ka moo ho rona re na le papatso ya metsotso e mashome a mararo ka morao hora ena ya bohlano ho rona o di fetisa di le pedi kapa o tla e sebetsa jwang re fetele ho wena ka moo
0: hlahadi tsa maptekwane mona fela ho hle mona ka ha ga toropo hona le dihlahla tsa matekwane ibe
2: itu
3: wa mphato
2: a re fitisa ditaba tsa papatso gaitsedi ya ka ke ne ke ile ka re gna le a metsotso e le shemele metse mhlano ka morao hora ena ya bohlano re boetse gna le yane ya mashome a mararo ka morao hora ena ya bohlano jola ha ke tsebe ho rena o di fitisa di le pedi kapa o fitisa e le nngwe re tle re gutlele ho wena ka mora nako eo
4: wa tseba ke ile ka di fitisa re se re setse ka e le nngwe ya metsotso e le shebelele metso e mehlano pele hore a botshelela
2: ga itsire ka kelebo
4: le ka tswela pele
2: e re re hatela pele he mosotho e motle ke dipotso le dikarabo tseo re ntseng re di fumana ka mora ka Manthabiseng Convention Center
5: o le swetsa ma swetsa ya le bona re mazoetsa a re tatele ka wena mlombe ka mo ka udimo
6: ke a le bua nda dimo data ise le bitswa la ga ke dia ke kampepe ke sa strigen sa botha botho e kwana qalo ke mo cha nda dimo data ise ke ile ga dula ka holong yena ge le ba cha ba le sotho go kopane le mhlomphi tona kholo mo ke ngwa ni nga o yentse ka kwa tsedi ntza dikopo ka pa tsedi ntza ditshepiso mo ke ngolo ene ile hore procurement plan le kala le e tla ba 40% ya batsha le tsatsing le na ntati mhlompe tona kholo hona la makala e le ngore ha ntsa ditendara ka ba tsona di RFQ ka nnete 40% ha e fui ba cha mhlompe itona kholo ndate re kopa ka matona ha o ndate wele pa ke mpe ba tsitsinye mono hore ba cha taba yenwe e kene tshebitsong ha hona labaka la hore ebe ho batluwa cleaning materials ebe cleaning material ke batluwa 50,000 debit security ke le motjha ke tjhelete e ngata haholo eno ke boele hape tle mohlomphei ke tle ho mohlomphei letona la dihalahala
5: na ebe ke a le tseba letona leo empa be a taba tsa hao se ke tla
6: boa ke a leboa ntate moratadaisi mme monga katle oele batho bao ba dihalahala ke nnete fothwe ba fue internship se re kopa ga ke mpe ba gole ka nako jalo ka bahlanka ga ke bua le wena tsena ga ba segole tšhelete eno ya stipend ka nnete ka bata ba bohlokwa haholo le letona la Home Affairs ba Home Affairs e sebile e kae kare ke tlwaelo gore ba tla gola kgweding e tlatlhamang fela ba sebeditse na ka tsela e tshwanang ka ba kopela gore ga ke mpe ba gole hong le ba bang ka nako e tshwanang le bona ke bahlanka ba sebetsa ba ntse ba etsa mosebetsi wa setšhaba
5: ke a leboa ntate ore ke a leboa ke ne ke itse ke tlatla ka mona empa ke a bona go di se di le ngata dipotso tsena ke a tla ka mo mohaute eng bathuso ai lela e re kukela ono re ntate a o kopa mang ntate e botse ntate ke utlwe
7: lenka tamae moholo wa ka ya ntenga di sitimo ka go ametse a di hlaba botso e rile ga e botsa mohlomong e bile ya ho mohlomphei empotswane go rona se tshaba sa motlhana peng koma koma le makunya pane sina le morafo ka mono jwa le ba re morafo ona ha o sebetse o tla sebetsa neng ba tse ba o sebetsa ke botse engwe ya o qetela
5: a andalo
7: a jile ene le ama
5: o e botsitse
7: ena ne le ama ba re mhlompe
5: ya ga nte o e botsitse mhlompe wa ka ka tlompo e golo hle ya o gapela o tlo ska thu wena ke fitla wena ka re ke a botha ke a patlang ke mpe ne ke tsamaya ka mo go tsana mfela o mpo ntumela re thama ke mpe ke kupe gore re ya gabe fela re qale ka kamona ba seng mmusong re qala ka mme Dr. Mutswi bohle ba e seng matona nke re qale ka bona jale re tle re ya tšhe empa ke qobelele gore wa le boso wa gaba le haeba o sena ka gabo fela haeba e teng ka gabo kapa tlatseletso yo ka e etsang o etse re tle re kgutlele batlhompei matona ka dipoka dikagabo mme Dr. Mutswi

Ke a leboa hana jo ke motataisi ke ne ho tloa qalong ya ditaba tsa rona tsena tsa puso e hlwekileng le hore na e ka ba re ka ikarabella jwang ke ka mefuta efeng ya me o lwane re ka ikarabellang ka yona setšhabeng. Ke ne ke batla fela gore ke bue ka ditaba tsena tsa bosebeletsi bo bonagetseng bo ntse bo hlaella. Ditaba tsena tse ntse di bua le gona jwale ga re ntse re mametse ke taba tsa bosebeletsi. Mme tabeng ena ya bosebeletsi kapa puso e hlwekileng. Bosebeletsi ke ntho ya bohlokwa haholo. E tswe re tlo qeta matsatsi a mararo re hle re bua fela ka taba tsa boetapele le bosebeletsi. Mme nna ke hlaha setsing sane sa Morena Moshoeshoe wa pele sekolong se solo sa setšhaba. Taba ena ya bosebeletsi le boetapele ke taba e loketseng ho tshwarwa ka hlokolosi e kgolo haholo. Re hlokometse re le sekolo se seholo sa setšhaba hore bohlanka ka hara tshebeletso ena ya setšhaba eo mohlomphehi tonakgolo a bontshitseng hore setšhaba ke sona se tlang pele. Ha se maemo a rona a tlang pele. Mme ha eba bosebeletsi ba bohlanka ka hara puso ya naha ya Lesotho ha bo nke le boikarabello ba bona hore ba tshehetse hore puso e hlwekileng, puso e tsebang ho isa ditshebeletso setjhabeng jwalo ka ha re bolela, puso e tla tseba hore jwale ka jeno e tlise hana keng report tlaleho setjhabeng. Ho ke ke wa etsahala hore be re na le tlaleho e ka tla setjhabeng ha o sena bosebeletsi. Mme ke ipiletsa ke hona hore rona ge le setsi sa boetapele, ge boetapele ha bo qale fela ka batho ba hodimodimo, ha bo hohle ka hare ho rona le ho bana ke baetapele. Mme bohlanka ha bo so bo qala bona bo nkile boikarabello ba ho tataisa maphelo. Kotsi e kgolo ha eba maphelo a jwalo a ka ba tlokotsing ka lebaka la nna le wena. Ka lebaka lena re kene ka matla re le sekolo se seholo sa setšhaba ho tshwarisa le ho thusetsa mmuso wa Lesotho ka ho tshwarisa bahlanka ba sebeletsang mmuso wa Lesotho ka leano lena la botataisi ba boetapele. Mme makala ao re seng re ile ra fihla ho ona a tla bolela hore ehle re tshware ka natla re ntse re tla potapota mafapha kaofela hore motho le motho o ma a dutseng teng a ikukele moetapele mme tle ga re kgutla

0: na konyetla ga be re bua ntho e kgolo feta ka jeno e senyetsa e se ka jeno re ke a leboga
1: ke le bula holo me bonda tibaka ke kopa hore se fete se thusa lentswe
2: ke a leboga ntate mutata isi jalo ka ke ile ka tshwaketsa mogatlong wa bakolotsi ba phatlalatsa se ba ditaba o bitswang Media Institute of Southern Africa Lesotho ke tla kena ditabeng tsa mme mmueli ka odimo ka mane fela ke kopa gore ke di kene ka tsela ke ena ke utlwile gantlha mohlomphe itona golo maobane a bua mona gore e tle se ka ba mmuso fela o ikarabelelang setšhabeng ka tse o di etsang jale ke supege mohlomphe itona golo gore rona re le bakolotsi ba phatlalatsi ba ditaba ba naga ena setšhaba sa basotho dilengwaneng tsa go feta se ne se ile sa tlhaga dibakeng tse kang tsona tsena ya ba se re hela ga le sa thibi bakolotsi bana ba tla tšhesa naga thibang bakolotsi bana mme ntate mohlomphe itona golo re ile ra phamisa matsogo ga potlaka gagolo le batlhopho botšhenyi mo gara tse dingwe re ileng ra kopa gore re thuswe ka gore re theelwe lekgotlana le laolang bokolotsi le bophatlalatsi ka gare naga ena
1: aketsetsena ne ke lebetse go mokolotsi e re ka gao mokolotsi se ke tlameya go thiba ga se tlhopho bojeng ke tlhophong botšha
2: tlhophong botšha ke ya lebona te motata isite gantle
1: jale
2: moo re ne re ile ra kopa gore re fue lekgotla leo gobane go ne o tlhokomeleile jale gore ke tshimong ya tshwene mo e mongwe le mongwe a etsang ka mokgwa o a ratang ka teng mme ga taba eo ntse e dumeletse go etsa gale mohlomphe itona golo e tlile naga ena e tla tšha jale re kopa ke gona he gore ka nkeno go wena mohlomphe itona golo ga o tlola gangwe kobo tlolela ka nkane mohlomphe letona la dikgokano re ka nnete a se jale re mo kopa gore o ele re kopa gore a fetise taba eo ya gore go thewe lekgotlana lena la taolo ya bokolotsi le bophatlalatsi ba ditaba media council le tsamayang le lekgotlana le bitswang la ditharololo tsa dikgang tsa bokolotsi le bophatlalatsi media ombudsman mo teng e tlang gore ga re le bakolotsi re le baphatlalatsi re gatile mang kapa mang ditorong mosebetsing oo wa rona a tla tsebe gore a e mono jwale re nkwe ka letlhoba jwale re ipiletsa jena here re ditaba tseno re kopa ka kopo mohlomphe itona golo dimpe di fetiswe molemong wa gore mosebeletsi bona ba bokolotsi le bophatlalatsi e tle be bo botle bo hlwekileng le bo tlisetsa nna ga ena seriti ke feta-feta mono mohlomphei ke re ga ke atabenyane ya mme mmueli mane o ile a bontsha gore e nngwe ya ditaba tse gaelelang ke tlhagiso leseding gore re e fumane tlhagiso leseding e fumanwa ka ditsela tse ngata mohlomphe itona golo e gara tse dingwe ka ba ditokomane empa ntle go mono gape o e ntate tle re o nyoretswe re nyoretswe lentswe la gago bokolotsing le bophatlalatsi ba lesotho ntate ke kutlwa ntse ke tsamatsamaya kinso e mona batho ba bangwe ba re o ntate maitholela mabitso ano ga ke a rate mohlomphei mme ke tshepa gore ga batho jalo ga ba bolele gore o seka ba bua le gone bakolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ke a o mema ke gona tlhe ntate mohlomphe itona golo o kotle media mane misa house mane re ka wetetsa press club mono ke moo teng re tlang go atolosa morero ona gao o motle wa gore o bue le setšhaba o se tlhalosetse ntho tse ntse o di etsa press clubong ke moo re ikotlelang ka bobebe gagolo mohlomphe itona golo ga re lwane re ikotlela ka bobebe go fa sethala sa gore o re tlhalosetse na o ntse o etsang mme ke a tseba gore matona a mang a lekgotla la gola matona a nne a re tšhakele mohlomphe itona golo gempa re ga e gaelela ka wena fela ka nete re go bone bo voice of africa bo bbc bo kaekae ditsing tsena tsa gona tsa gae mona ga se o bone re ka o kopa mohlomphe itona golo mme nka re leboa golo ga o ka etsa boitlamo ba gona e ka ba ka nako e kae mo re tla o bona mohlomphe itona golo mme ne re ka ra rata gore mohlomphe itona golo be ntho e etsagalang kotara e nngwe le nngwe gore o buisane le setšhaba ka ditsi tsa gaso obane ditsi tsena tsa gaso ke kekeletso ya matsebe le matlho a setšhaba se le obane go na le letlho leo re lakatsang go kosa ka lona ditsing tseno mme ke sentse ebile ke kopa le mohlomphei motlatsi wa tona golo le ena o tabile jena mohlomphei ga re re ra momema o mabaka a mangata ka nnete jale ga re katakatelela mono mohlomphei tona golo ke kopa gore ntho engwe ka re thusang gore re fitlhelele tlhagiso leseding ka tsela e bonolo le e bobebe ke gore go maatlafatswe batlhanka bana ba bitswang diphala tsa makala ke maswabi mohlomphe itona golo go tlalegela ga e ba ga o so tlhokomele gore bomme bane le bontate bano ba nang le mangwelo a bokolotsi le bophatlalatsi wa tsaya makale mo ba se ba sebetsa go etsa bo ditie jalo le go batla makwenya ga ba sebetse mosebetsi wa bona wa gore ba fe setšhaba ditaba tsa makala ga ba ke nngwe di-meeting tsa botlhokwa tsa lekala o tla fumana gore la ga go wa moletsetsa mono ka ne dibile o tseba ntho tsa sa ditsebeng le ena o maketse gona o re taba tseo di etsaetse gona mo ka leng lona leng ka ona mohlomphege re batho bao ga ba kwetliswe ba tshepelwe gore ba beteng diphuthegong tsamakala ba be le tsebo engwe le engwe ya ntwetse halang ka go lekala ka sepheo sa hore ha mohlompheli tona mohlompheli mongodi e moholo wa mmuso a sa fumane e be ba ntse ba hantlantle ebile ga o a tlameya le gore re bere go le tona le mohlompheli mongodi re tlameya go sebetsa le batho bana mme re re ba matlafatse mohlompheli ba fe seriti ka gore ba be teng diphuthong tsa botlhokwa jale ba fue bolokologi gore batlhomphei ba sekenne ba tsunyatsunya ba ile ba bua le gona ba re fa ditaba mohlompheli ba tseba ka nnete neng ka rata gore ke eketse ditaba tsa ka go feta mo empa ha bitsong na nako ke rata go mpe ke felele mona mohlompheli tona kgolo ke a leboga.
1: O na le monna molo e mo motseng o mo ene ga keta o bua lentswe le se le rekere ke tlatsena a re utlwantaba tse molemo wa tseba ke mametse ntate a bua a re mohlompe itona go lo tshele ko ga mo shebile ha ke so bone ntwentle ya ka o re a o ntate a se lo go ikela o matha molo e se lo go ikela o matha molo tshe na o sa re every quarter bo lo be kana ba every half year ya ba o tsofane ka nako ya gago ka nnete empa mme o tla araba ke gona le ena motlhompei motlatsi wa tonakgolo go tho wa thentelela tse yelo ka thala bodiba ke ne ke na le takatso ya gore ga ke tsebeng tate go na le wena ke nelela motlhompei wa
3: ke a leboa motlhompei rona re le ba High Institute of Directors Lesotho e leng batho ba ile mogato o ileng wa intsha setlhabelo gore o etse meolwane e tsamaisang dikgwebo gore di tle di be le tsamaiso e nepaetseng mme meolwane e nana e le go fa basothoganyane e ile ya ba meolwane e ne re ithutile botlhaleng ba Morena Mohlomi re ithutile botlhaleng ba Morena Moshoshe gorena ba ne ba tsamaisa ditaba tsa bona jang tsa good governance e leng tsamaiso e ntle mme ke buka eo e fumanegang ka gara lebenkele la Pick n Pay gore e sebediswe mme ka mokgwa e ngwe leile le ka mokgwa o kgonagalang gore e tlebe e sebetsagale le pusong ya naga empa ga ke tloa ke tle ke bontshe fela gore molemong wa go utlwisisa tabena ya good governance le gore motho ya ne ya ga ya tla ikwisise ka mokgwa o ke utlwisisang ka teng ke nolofatsa ke taba ya gore e tla o ba Kolose e leng chapter 3 verse 23 mme e reng sotlhe seo se etsang o setse jole ka e ka o setsetsa Morena mme gona go bolela gore o le mobusi o le motlhanka gotlhe mo o fueng maatla qeto e o e etsang ga o e etsa ga e ba o tshwanetse o e etsa o ipotse gorena ga e ne e ba Morena o eme ka pela gago o tla e etsa na mme ga karabelo e le gore o tla o tlwa ke letswalo gore o etse o tsebe gore o tshwile good governance fatshe ke ka bobebe fela ka mokgwa o kae ka e beyang gore re tle ga ke kena karataba tsena tsa good governance le motho wa ga ya tla ikwisise mme ga o otlwa ke letswalo fela o tsebe gore qeto eno kapo tlhagiso eno e o e etsang kapo seno se o batlang o setsa ga ebe one o ke keng wa setsa ga Morena a na le ka pela gago o tsebe gore o se o itswile moelwane wa good governance fatshe empa ga ke tswela pele jole ka wamphato a sa bontshitse ke tle ke bontshe dikatlego re seke ra ba dikhutsana fela ya ba remtse re boega tse di sa etsagalang katlego tse ebileng teng pakeng tsa IOD le puso lemong se rana puso ile ya ntsha taelo ka mongodi e mogolo wa mmuso gore dikgwebo tsotlhe bahlanka botlhe ba tshwereng mekobobo ka gara diofisi tsa bona dikgwebo tsotlhe tsa mmuso di tle di kobele gore di tle di be ditho tsa IOD Lesotho mme ba tsamaye thupelo ya tsaba tsa tsamaiso e ntle mme re theoletsa mmuso ke tshwarano mo eno e rileng ra ba le yone mme gona ka gona sebakeng sena re ile ra ba le conference e bitswang Intergenerational Value Creation Conference mo meolwane e ka ga bukena e bontshang gore qeto yotlhe o etsang mo o tshwereng e ka ba kgwebong e ka ba pusong e be qeto e tla ba molemong wa moleko le meloko ga e ba qeto yona ke qeto e e leng gore ga e tlo ba molemong ya meloko le moloko a se qeto e re lebeletseng re etse go latela meelwane ena e renkileng go bagolo ba rona e teng ka mona mme ka ga conference eno re thaba golo gore re tle re jotse basotho gore mohlompe itonakgolo o le a etsa selekano sa gore re le naga re ikobele bukena mohlomi corporate governance code mme o ile a fetse gape a tisa gore makala a mmuso le dikgwebo tsa mmuso e leng state owned entities le khwebo tsetinga ga le sotu di tledi tsamaya le se ka ona melwane na mme ke katlego ye nngwe ya bobedi re e re tshwayang e re ebileng le yona le puso katlego ye nngwe ya boraro e

0: tshwaeleng ke mo rileng ga ba le selekane se seng sa ditsitse tsa thuto sa mmuso seo thweng ke IDM, Institute of Development Management. Re ile ga ba le selekane moo ke tlo tla re etsa curriculum eo e tlo ba le thuto eo thweng ke Postgraduate Diploma in Corporate Governance. Mme hape-hape re tlo ba le thuto e reng ke professional route kapo e tlo thusa ho no ntsha ditsebo tsa batho ba keneng ka hara diboto, e leng diboto tse tsamaisang dikgwebo. Hobane re ithutile, mme puke enana e ya bontsha hore ha ka hara diboto ho sa tshelwa batho ba nepahetseng ka ditsebo le ka makgabane, dikgwebo tse ikolo di tlo wela. Mme ka mokgwa o tshwanang re tlo etsa professional route moo batho ba tla e ba le ka hara diboto ba tla kena ba kena IDM mo mantsibuya, ba tseba ho tshwarisa tsebo tsa bona hore kgwebo tsa naha Lesotho le kgwebo tsa mmuso e leng di-state owned entity di sekebe tsa wela kapo tsa ba le bothata. Mme ke seo se tekedetswe, mme se le tumellano se ntse re sebetsana le ho kenya dinala hore re hahe ntho e bitswang curriculum. Mme postgraduate diploma in corporate governance ha re se re sheba re bone e ka nna ya qala ka 2028. Ke seo rona re le Institute of Directors Lesotho re sebeditseng le mmuso ka ona. Eo e santsane e le moralong ge e bile le kholotso ke hore principle ena intergenerational value creation ya melemo ya meloko le meloko, re ne re ile ra etsa kopo mme le ra sebesebela mohlompe itona kgolo hore re ka lakatsa ho thusa mmuso hore ho konya kurele melao ya naha kaofela. Moo re tlo shebang hore na ke kae mo re ka kgonang hore tlasa tlokotsi ena ya moruo le mathata ana a tlhoko ya lona ya mosebetsi re loke kapo re kwale kapo re bile re akofise re ntlafatse melawana e tla etsa hore kuno e theohele melokong enana, e theohele batjheng, e theohele Basothong, hore kuno e se ka tswa le kgokwana tsa matsa ka hara naha, mme mesebetsi e tsebe ho etsahala. Mme ha re tshwanele re bua ka stimulation ya economy ka hare ho naha, mme re ile ra beya taba e jwalo. Mme eo ile ra hape e ne re ile se ntse re e lokisa ko hore re tle re tsebe hore re sebetse le paramente le puso hore taba tsa mofuta ono di tle di etsahale melahong le mokgo le ditumellanong tsa naha. E nngwe re ileng ra mo eletsa ha ne re na le kopano le yena e leng ile kwano hona monana Manthabiseng Convention Center, ene le hore naheng ntho di-treating tse kang tsa metsi ya dihlaba haholo e tsetla ya Botswana, re ne re le ka ho bontsha hore ha re yo itekena ho tloha qalong re le naha re tle re shebe ntho e bitswang yona intergenerational value creation, ka hore ho tloha sethatong metsi ya naha ya kwanana le Botswana e hletsebe hore ha e be ene ya batlela ho nwa, ha e se ya botlola ho tloha ka treating ho tlo hlake hore automatically naha rona e sena le leshere, ke ntho e bitswang ho nka kuno ka hara the value chain. Mme ho ya metsi ya dihlaba South Africa re ile ra eletsa re le mokgatlong tse tshwanetse ho eletsa ka taba tsena, e ne e le hore ha o review-a treaty ya metsi ya dihlaba ke hore re keke ra isa metsi ka tonnoro ba kgutlisa ka botlolo a sa le tuo. Mme ho hlakile hore ka hara treaty eno tshwanetse ho entrenchwa hore botlolo metsi a botetsweng from South Africa se ka hlola a kena, re be re fuwe le quota jwalo ka bo America jwalo ka go a direfa ya hore re ise metsi hobane ba ne ba itse ha ba na metsi. Ke tse ding tsa mehlala ya intergenerational value creation e ne re ile ra e beabeya re ipiletsa. But empa ho holoholo kore ne re lakaditse hore re thusane le mmuso re tshwarane ho nyakorela melao e re ka kgonang hore re bone rona re kwala jang ho kume se ka tswa. Mme mehlomphe itona kgolo o ne a sa ile a dumellana le taba tseno. Ha ke qetile ka tsena tse seng re di entse, re kene qholotsong. Qholotso e kgolo ka kgola e teng e re e bonang re le Institute of Directors Lesotho ke hore re le naha Lesotho for nako e telele ka ho fetisisa re bitsa ditsebi e leng mohlomong tendera tsa di-consultants ditsebi. Ha re bitsa ditsebi re batla go ba etse policy, ha ba etsa policy ba ema monono, mme policy boemong ba naha ha ona mo e tlo go tswela molemo ha e sa fetole molao. Mme ha ke mokgona mo naha Botswana e tla fitlhang ke policy yone e etsa molao e qetedise lesokwana lena. Mme re re lemong wa go fokotsa naga kuno e se ka tswa ditsebi mmuso ko ikeletse gore ditsebi ga di bitswa di tloetsa policy e be an end to end procurement process, a tla a jwetse go tloetsa policy ya go ketetsa policy o boetse le bili goreng process eno e tsamaye ka pele, gobane re bone go policy tsa gona di keta go etsa di ema 5 years lemo tse 5 kapo tse 10 go sena molao o fetolang. kibone lintweka matekwana ha re ne re nka gato re lena ha le sotho re lena ha pele Afrika impa na ha tse ding di tla re sisa bana ha ka ba ga fetola taka tsone ya gona ho molao ha ke tshwajwa lo ke bontse hape hore
1: ke se ke batla ho thete moholo
0: wa ka ke thete hape ke bontse hore
1: ke se yo vile haholo
0: tabe ntsa tsamaiso ya ho qetela ke hore re lena ha re ne re lakatsa hore re eletse na ha hore ntse ntle tse ka ntsona tsena tsa labor export tse mhlomphei ntate mkhosi a buleng ka tsona ha ke be tsa etsa ha na ha le sotho yentse phoso na go etelele ya hore dintse ntle ha di etse institutionalize ke di bea mo no leveleng ya naha ha re balatala tse mabala re le mmuso e be re create ka molao an institution ho re di tsebe hore e be yona e disang taba o taba tseno di etse mme ha ke tshwana na ke tle ke le uwe fela ke re ka le wa gato so enkile ya go swentse di bilateral agreements tsena tso so di entse ha ke tshwana ke o tshepisa go tlo mpulela officing beke etlang go tloga ka 2023 December taba ena na e sale ke sebetsa ke le motho mwana mo sotho a gatang maobane ne le ha ke qeta a 32 page private bill e tla o thusa go tlo institutionalize taba tseno o so tla bona na o yetsa ha ke tshwana ke re kholotsa o ba tshabohle go ha re tloeleng ho lla ke ke re thuse puso hobane puso e hloka matsoho a se bona ba le 120 le cabinet fela ba tla tshentsha na ha jole ka Rwanda e re bontsitse ha re nkeng re bone le mo emedi wa Rwanda tle mona na ke mo hlomphei a ntse a le monyane dilemong khouti ena ha ne re yetsa
1: le ke bona ka wa nkutlwa
0: ha ke ka ka jo khouti ena yentswe ke batjha
1: ke la mba mele ke la ka re thetha
0: ke a thetha mo hlomphei khouti ena yentswe ke batjha ke a thetha mo hlomphei khouti ena ile ya etswa ke batjha mme ke le tlatsa ka matla hore nka nka golo le sekela lla fela le tseneng fela le sa kopi le tla hlomphua ka mamsebetsi ya lona e seng ka dipuo ke a leboga
1: re le buile a holo molo wa ka se tshaba sa iso a se se re eme hampe nako empa he ka hara nako ya metsotso e mehlano e setseng ke le ka ho etsa dintho tse tharo ya pele ke hore ke bolelele batho ba le ba thetele combined school le ba qutting youth le ba ramatsidiso ya hola ke sekolo ke se ke tla kopa fela potso e le nngwe holo ka mona ke kopa potso tse pedi fela mme ke tla leka ho sheba batho ba sanang lebala le lesweu e le hore tlempe ke kgethe bona jwale e tle ga re qeta ke fe matona a mabedi ka nqena a tlebe re thethile ke ne ke nagana gore ke haufinyane haholo le ho otla nako empa ke bone gore e se ntsieditse le nthusa bahlompei baka ke ila ka re thetele qothi ka matsediso itlhopheng ka pele se ka ga ke re hlahang e ba ko ona go ntse o lokiswa a motho a tla eme pela sethusa le ntswe re qete empa ona jale ke ka nqena ka mona ke bo ntate ba bararo ke bano se bile re qetile tswelang pele bahlompei Aiko. Ah, isinjwa. Isinjwa.
2: Ah, yipita ni.
1: Buwa, move abuwe. O du hazo buya sa fitla mo. Tsela pele mhlombe.
2: Ka le bitswa ke mbogosi magofola ke tswa phamong. Ka sa magato bitswang re batla le tswana. Dipotso tsa ka yola ka so buletswa ka nedi tla ba pedi. Empa ke kopa wa. Mo khatlo ono ntumile go ya ke dithatiseletse ka tebuo.
1: Ha re di potso mfela ga sala nako mhlombe kwa.
2: Potso ya mo khatlo wa rona ba re batla le tswana. Ke hore tshelete ya u buang ka yona 400 million. O batla ho hukwa hore na ebe ke ka pele ha kae tshelete eo e tla fitla ka rose tshaba sa phamong mola. Ho go batho ba phamong le bona ba ruwe thuto wela ka ho bua ka education. Ho ba neneng o na le tumelo ya gore e ka nna e ka ba e tla fitlha le ga o batla go tseba gore na ebe bane go o se o tse bataba tsa go tshepa lwa motlhompei tona golo ka o ba etsetsa tsela e tlogang seaka ya ketane e sa leballa kana ka nako telele ba lekgetlong lena ba batla gore ba ke ba ukwa gona ena ya 400 million e be e tla fitlha ne ke potso ya pele ya bobedi jale ka ga o bue sethaleng sena go jalo
3: mamedi e re a sa botsitse potso ya pele jalo kgetlhege e tshware gona mo kelemi zin ina ilishimili mezi imi sanu kufrali

0: tlhage lebile malegoreng ya botshelela kgetlhege ditime ge mathela ka matlong a gaso ge gokagane le manka ge fetise dipapatso.
1: Natefelwa ke ditheko tse tshwanelang go keteka birthday sale ya rona. Reka disoufa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite gona jwale ka 799 mme o boloke 2000 kapa o ka boloka 1200 ga o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter metallic bottom freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng gona jwale ga fela thepa e ntse e fumaneya. Tlhagiswa di fumaneya go fitlha ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
2: Ke beata ba kiena ha e sale ke tetetse ya ke kula o tloma ba no fitlhela ka jeno ha o ntshupa empa selele ke len sa hao se ntse hore ke upisise ke be ke eme mount mela hanyane fela hore se sotho ha se mofutsana wa mantswe mme taba ya hore ha re dutse re le basotho ka mona le bonkgono motsentse re ga re tsebena re ka reng e utlwisa botlhoko. Sesotho ke modisa wa mekgwa le meetlo le ditlwaelo tsa setšhaba sena. Ka lebaka lena, go se bua ka nepagalo le ka lerato le ka thahasello, se re buisetsa seriti seo se neng se tse se tlhakoile. Ke a gola e se le taba ya gore gotlhe e ka ba dikolong e ka ba gotlhe ba nang le gona. Re ke reetse ntho e bitswang sekwele mme o nthabisitse haholo. Re ke reetse ntho e bitswang sekwele, re ke re hlomphe puo ena gobane e tla re tataisa e be re godisetse le bana e be etse gore re hlomphane. Ha se mofutsana wa mantswe ho ha
3: e lemoile haholo ntate Nkoka. Basotho ba re namaneng ye kwa ke mayona bua e le gago o sa e baballe e tla baballwa ke ma mane morago mane o na le ntate apereng kobo e kopa gompo fue yena bagolo baka le ya pela gae e be ke phela ya pela gae ke motho wa mme o dumele gore re tle re o sethemere ya motho wa mme
4: ke nna
3: tswela pele motho a tswere tswela pele
4: le nthuse le nna ke tlhomphe nako
3: tlosa maike o ntate eno o senya nako
4: bone ke Joshua Makwae 2015 go laetsala gore batšha ba abelwe di-scholarship tse ne di ya Beijing tate segamane o le a fitlha ga o tšheswa mophato moo ga re gotlela gae mo ministry of commerce monono o ne o tlhalositse gore gore re rutee thuto eng yone le ba fana ka yone ke gore re tlotla re implementa se ba se rutang and that is go tloetsa difeme tse enono tse ne dilo go ruta go siwa letlalo ka thekenoloji ebile madi mabe ya ga re fitlha mona ya ba mmuso wa rona o sitwa go reetsetsa approval letter se re ikopantse re le baithuti ba ne ba ile mono re ntshitse ditšhelete tsa rona out of our pockets gore re registere company for mmuso gore bonyane mmuso o fumana o santse o na le ntho e re etsang re le batšha ke leboa se buiseno se pelang date wa ntho wa di-journalist pela e mo o bontshe taba botlhokwa ya gore mmuso re tlhoka go thusa ga se gore re tlo dula ntse re lela re re mmuso wa go etsetse letho ga go etsetse mmuso le ona o tlhoka gore o re thuse o seka re kwalela mamati di-officing mono because one approval letter ya gona ne se ka etsiwa re tswa Beijing in short re dutse fela mona ka ditseo two go na le nakong eola gathwe batšha ba betswe tšhelete ditsiane for di-project tsa bona ebile ne ba kgothaletswa gore ba registera di-project ke le nna ka ba karolo ya batho ba jalo ka registera ntate modimo ke a molebo ka registera go betswana youth club registera general wa ntseba a registerarang megatlho ka moo ne ke dula ke matha officing a dulang tshwaya ya ba completed ya ba registered ke tshwere profile tsa teng gona ba le go nna mo ke kopa mmuso ke a o kopa kgetong lena ga ke tsena ke gumame kape ke tseng ga ke re lokolleleng charge ka monono le gebela re le fa di scholarship e le re nene re lo ithuta e be ha re khutha ha re ga implementa e be all you just do is good speeches, good conference calls, that's not implementation. Na ga hana ke le ro shwa kana ha ya bose ya Yesu. Amen.
3: Eh ndate jo shwa hore muso ntsa kwetla ba lo di fala wa o tetela me wa ka o se ka bangala go itile ke
5: le bo ntate. Ke le bitswe ke diketse moiketsi wa habia. Ke a leboa nna potso ya ka e lebile go ntate Morena ntsho mohlomphewa wa borena le puso ya dibaka. Ke a leboa ha re tataisitse gore ga lokela go nka methati e nepaetseng gore etse di-change of use. Nna ke e mongwe a entse ntho eno ke tsamaile methati yotlhe ka ya bo MCC. Empa jwale ke a makala gobaneng tokomane yaka ga e sale e dula ofising ya gae ke a kgona go tloa le mong se fetileng go tletse gona jwale. Jwale potso ya ka go yena ke gore na ntsho tokomane e nka nako e kae e le ofising ya gae gore e be e saenwe.
3: Ke lebohile haholo mme ke lebohile haholo. Ke la ka re wa go qetela le se kampala utlwa botlhoko batho ba heso le a bona nako ga e tlhakogeng la gona. Ka ntlo ena ka mona ke batla go nka matuna a mabedi le leng ke la foreign affairs le leng ke la finance ke mo kile ka sebetsa teng makaleng ano bedi bao pele ke qetella ka bona tle kutlo monate ha ke kunya monate mona tsela pele mme ndate e ga utwa e be botata bo kae.
6: Ke le bua ndate motatais kanete a ke nalta batsengata ya ka fela nalta batse pedi ya pele go re maobane ona le potso mo ile a botswa e bua nka tabatsa le sotho di kamano tsa dina tse ding ke le gere ka kakaretso tabena ya hore be ba hlompeng
3: o ha re tse jela ndate le tuno ke bilaela go batho ba ne ke utlwa molaetsa wa bona ba ne ba kwana mo wa sna motlakase ba re bele ke Maria o ba le fifi. O ntumelele ndate ke mpe ko gaole ke mpe ke re thetele combined school tlhaela o botse potso yago e le nngwe mo no qutheng youth le wena o bo tshwantse o eme pela sethusa le ntse o tlo bue potso yago e le nngwe le ga matsediso le wena o eme pela sethusa le ntse o tlo botse potso yago e le nngwe o ntshwarele ndate le tona o ntshwarele ndate. Ke ne ke batla go tlempe re tlo qetella ka lona he ka ha che mona ga rena motlakase ka le mane go ba le fifi tsela pele tetele combined e ka re bothata boteng e be se le tsietsi yona eo ya le ya bo mafifi le metlakase jwale jwale tetele combined. Ke utlwa go thwe re e latlhetswe ke bona ga ke tse gona qutheng yona e gaufinyane na na mo qutheng re ntse re le
7: teng
3: e boneka wapele motlhompeng
7: tsamaisi lebitso la ka ke mpolokeng wantsha mane qutheng potso ya ka ke gore na mmuso e be e ka ba ka pele ga kae go ela tlhoko setereke sa qutheng mabapi le motlakase. Ke bua jena gobane re kopa gore mmuso o re nyollele kapa o re phamisetse phano ya motlakase go tloga go 33 megawatts go isa go 132 megawatts. Re kgaogelwa ke motlakase ka segatlha se godimo se re tlobaetsang go re bile go ukwisetsang gore thepa ya rona ya motlakase e dula e le tlokotsing motlakase o kgaoga jalo jalo. Gape ke kopa go gatisa gore ntlheng ya marangrang re na le di-rural area tse ngata gagolo puting mme ga gona network ke kopa botsa gore na ke ka pele ga kae mmuso o ka re thusang gore gokanyetsa network di-rural communities tsa rona gona go setisa gore go be le a good

0: communication, ho sitisa ka healthcare, ho sitisa ka education, ho sitisa ka dintho tse ngata tse amang bophelo ba setjhaba sa Tuting. Ke a leboha.
1: Ke lebohile haholo mme, mme ka nnete ke tlameha ke le lebohe ka mamello ya lona le mameletse ha lelele re ntse re potapota, empa ka nnete ke lebohile haholo. Ha ke mpe ke utlwa hore na re ka qetella moo thweng ke thetele, e seng thetele,
2: Leribe
1: Ramatsidiso.
2: Leribe
1: Ramatsidiso.
3: Ba
1: tshwaile
3: ka
1: mono. A re ka le ribe, qetella o le mong fela le ribe, o le mong.
2: Ke ntate Sello Makara, ke hlaetse mandi gakeng ha kotsana. Ke sebetsa sekolong se bitswang Nomoro
1: Primary. Itse o mbele le le fane. O ke na potso.
2: Sello Makara.
1: Tsala pele ga dipotso tsa onda.
2: Potso ya ka ke hore mohlompe di tona la thuto ka boikokobetso ntate ebe ke neng o tla hopola sekolo se bitswang Nomoro Primary School se senang diphaposi tsa ho rutela, se inela fela diphaposi tse pedi, ya boraro e hlile ke sa tsena ho no etswa phaposi kapa ho no etswang. Ho tloha mona ha se na kitchen, ho tloha mona ha se na dimatlwana. Matitjhere le bana ba sekolo ba kena ka ntlwaneng e le nngwe, ke bashanyana le banana.
1: Eya. Taba ya sekolo seo ke shebile mohlompe e le tona ena o sa ile sekolo o sa ntse tseba ga a fitlha moo ta sheba dikitchen a shebe eng e leng gore e ya go ya bobedi ntate re mpe re thete
2: ya bobedi yona ke tikologo eo ya matsoku moo metse e meng e thusuwe jwale ke botsa fela gore nang ona metse ena ya rona e haileng e haileng pela noka e bitswang matsoku e isa metsi ka letamong leo la katse ha e le mo e sena matlwana mme batho ba ithusetsa ka ntle fela le ka gara meru metsi a fitlha kena ka gara noka ya matsoku a bile a kena tonnorong a kena ka moo ka letamong la metsi a ditlhaba la katse nnang ke metsi a re a rekisang ao a jwalo metsi ao a sena moso ke neng batho ba batla gaelwa matlwana ya o ketela ke ena sentatemotataisi
4: mamedi re ditse metsotsong e mmedi re tlo fitlha goreng ena ya botshelela mo go tlo balola ditaba tsa gora ena ya botshelela tsa senyesemane mme o ntse go botswa dipotso he go tla bua ka dikarabong ke bona ke re tla thetha motlhomong ka mora go balola ditaba tsa gora ya botshelela ke gona he ha re tlabe jele kena mogatlhelong wane wa go hetla gore na re bile ditaba difeng ka jeno mme re tle re fumane he le gore na letsatsing la go sesane e leng letsatsi le la borago la mmo ka ona na go tla tshohlwa ditaba jwang ke tsona dintlha tse setseng ka mora gore go tle go arajwe jwalo dipotso tsa setšhaba se botsitseng ka mona mme ke ne ke re ge nne re o gopotsa le yona nomoro yane ya gore he ha o fiwa monyetla o tlo o kene o santse o e bolokela le letsatsing la go sesane ga o ka ba le mokgwa o jwalo nomoro eno ke 6394 1787 o etsetsa molaetsa mono re ne re buisana jalo le mongwe ga dithapelo mabote a ntse a re jalo bothata bo bontsi ba gore basotho ba e letsetsa nomoro eno a te ga e letsetswe ke go etsa molaetsa o sia molaetsa mono e ka ba SMS kapa ka mokgwa wane wa WhatsApp ya ba o kenya molaetsa wa gago mohe o botsa dipotso di tla tseba gore di tle di arajelwe ga itsele yaka ke ne ke re ka moo ka matlong a gaso re fetele ka go wena jele re fetise ditaba tsa gora ya botshelela tsa senyesemane le dipapatso tsa ka mora tsona o ntano o gokela ka kwano re fere ditaba tsa rona ka kwano
5: ga ke leboempho mamere sa masal sotho hora ke ya botshelela mme Puleng Sello o santse a lemalala laotswe go re fa ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Ce que je suis situé qui est mon hadi radebese, il est assurément l'époque, il est mon odium holo en mousso horrid clac, alors quand on a le tatin la hausse sane. Impahe, ho fetamo, kahora yabrudi, di kamara hore, ho tohok alwe, kaho, mousso mon huita, et de kakari tu yati, ita hitting kajinu, le horna hosan hotaita halavang, et kikoko beherse di fila kahori. E re lebeletse hore go tla ba le ditse tsa mmuso tse ikemetseng tse tla ba le tatin la ho se santse o tla fe go go qalwe ka tsona ka morao hore he re be ho ile seding ka se tsa hetseng le ka kagetso ya tse tsa hetseng le hore na go tla itse hala jwang ge na le ofisi ya mohlahlibi wa dibuka tsa mohlahlibi e moholo wa dibuka tsa mmuso ge na le gamalao e moholo wa mmuso ka ofisi ya hae ge na le ofisi ya monamodi ge na le sedisane sa thibelo ya bobodu le bomenemene ka gare go naga ena ya Lesotho e leng ofisi ya Attorney General, Auditor General, Ombudsman le di-CEO ke tsona ge Mosotho e motlete e tlatle dikale ka mora gore beelwe seding gona go tla go etsagetse jwang ka jeno kakaretso ya ka jeno le go gona go tla sebetswa jwang. Ke ne ke re ke tle ke dibege ga kana ke fetele go theko jwale atle a thethe tsa ka jeno dintlha tseo a di tshwereng le go bolela gona moifo o ka mona o sebeditseng na ke bo mang ba sebeditseng ka mona nna ke mpho mosala theko.
1: Mohamedi jolo ka ha wa mphato a sa bontsha gore ke ha re fihla pheletso ya ditaba tsa kajeno empa e ntlha e ka setlhong kapa e ka e tshwafere e ka godimo ke gore fela jolo ka batlaela tlhoko gore setšhaba sa Basotho se seboko ka taba tsa metsi kapa phepelo ya metsi. Ke bontshe mona gore mohlomphei mohlomo Maleko o bontshitse gore diterekeng tsa Mafeteng mmogo le Mohale Sehuku ke batho ba bakalo ka ma kholo a mabedi kapa ba 280,000 ba e leng gore ba tlatla ba fumana metsi selemong sena sa ditšhete mme mokontraka ya tlaetsa mosebetsi o jalo ke gona a tla o abelwa mosebetsi o Mohamedi. Empa ke bontshe mona gore le gamphato go mosala sa botsitse gona bo e sa ke difitse e leng gore di tlaetsegala go feta mona go tla ba le paramente ka matlo a ona a mabedi a ketsa molao e leng senate le lekgotla la setšhaba e setela bane ba magotla le judiciary le bona ba tlatla ba etsa mosebetsi o jalo ebe ka morago ditaba tsena ka mora gore ba tle ba botse dipotso ke mo e leng gore go tla ba le puo ya e kwalang moka ona e leng e tlabe e tswa ke ena mohlomphei tonagolo mohlomphei Tsokwane Matekane e tlabe le letsatsi la bogago e sa le tshebetso ena e ntse e tswela pele. Ke bontshe mona gore mosebetsi ona go entse jalo ka katlego ge sebetsa jalo le boramitšhini ba rona e leng Thatisi Sello, Bokang Makganya, Molefi Lenkwane mmogo le Mahlomola Tegonko. Lebitso la ka ke Kgethabile Theko, ke sebetsa jalo le Wamphato Mpho Mosala me le hosane re tlabe re ntse re le mmogo go tloa ka gore ya borobedi go seng ha jwale re dumelle re lahlele dithapo tsena ho mifo wa tele ka tlaba David tlaba e re re hle go neletse tsona wa mma o le tipatipe ho fihlela male ho reng ya bosupi.

0: a se ke tsa mo ere a ha ke na le ga go se ka le o go mo le ga fa na o ding ka ba re ba re ke ga fa mo tsa le so du o tsa zo tsa re mo la wa o na wa o re ng ri ke ga lo se le pa e tsa mo la o o tsa a sa le o tsa ga 27 le se ma ka re bua ga mo la o na pa me ntse ba e tsa ya o ka la ka o ye na o tsa o ka la ka o ke le se ke le re o ra o ile ka nna ke tsebe ba go tla ga di goma la ba ra ga go goma la fara o se se ba bo ba go tla di goma ba le tsa ba ba la ana go se le go ga o fe
1: hantle go tla le tsa tsa go nne go tla ke ya go tshwara ke ya le go tuna le bo go na ba se ba shibile ke ne ga ba mo no tshe shibile fela mo tso ga ba go tshe ke yone ntse ntse ntse go tsanya ke ntse go yona yena ntse tsanya go go ya pe ya ba tsotsa ba ha se tsane go le ba tsena le bokwa le lo le di ya le bo mo hala ba ba tlo lo fela ke ga go bua o go no sa tsungwe ka tsungwe ke ni se go tsungwe di go go di ka tsungwe ke na ba po tsiwana go ha hona ntse go nna go tsetsa go ya le tsa ha hona ntse go ya nna le tsho mo na yetwa e tlo bona go tsene go tshe tsa mo se le ntse ke ke na ha ba go le tsho go na ba tsa se tsa le di ke mo e ke ka nna go fana ke o fa lu tsa mo mo mo le stenti
2: ke lo no a ga impho a ona ta ke mela ye ba ba et ba re ha ba ho ho wa di tsola ka ga topo ke tsola ya mara ka po ke ho ho hloka di planet tse hlakileng ho ya ka bo ke le ba re taba ye ya ke o mo so nge ho tla dela bui tsa go ke tsa ga ga ke tsa ga ma sili pa le di kwang ga tse teng teng di bula ya bana na hendi di ngwa
3: tswa mo dingwe nna e be a se o sereganya bana ba rona na ka go bana bele ba o utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tsa bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona o ga ba tsetsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala ke tlhake
4: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sa le re lla ka yona le re bitse ka kgontshei ge bua ntho e le nngwe gore di-passport ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moone le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mo le dipetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ke le ya ka mo le baphatlalatsi le ke le.

0: pele o fumana ditsiane tsa bona tseo ba dikolotwang ke merafo e hakengetswang ho e 50 a metsomong ya Afrika Borwa. Sena se hlahelletse polelong ya letona la kgiro le bosebetsi Mohlomphehi Tshediso Mohosi ha arabela dikholotso tseo Basotho ba tobanang le tsona, ba sebetse merafo ba tobanang le tsona, mme a re mmuso o ntse o sebetsana ka thata ho fumana taba ena tharollo ya moshwelella. Sena se tlile ka mora hore mookamedi wa Teba Monghadi Kadi Moeletsi a bontshe hore ho na le tjhelete eo e balwang ka dibilione kapa tjhelete e ngata e lokelang ho lefshwa basebetsi bana ba mehleng le malapa a bona, empa ho ntse ho le thata hore ba fumanwe malapa a bona ba seng ba hlokahetse. A supa hore ho na le dikgoketsane tse teng tshebetsong ena ka ha lengolo la bojalefa le fumaneha fela lekgotleng le phahameng la Afrika Borwa, mme sena se etsa hore Basotho ba kollang ntshihanong ba sitwa ho fumana ditsiane tsa bona kapa tsa beng ba bona. Ho utlwa dintlha ka botlalo, re buisana le ena Monghadi Moeletsi, mme ha a tsamaye a le mong o na le Mme Mosa Nailana le Mofumahadi Nthabiseng Tshosane e leng karolo ya bookamedi ba naha hona mo Teba, mme ke na le bona ka kwano ka matlong a kgaso. Ntate le bomme, ke le amohele, ke le bonako ya lona lenaneong la ho tloha teleho ya mhlatsa nthapinya kajeno. Ke tlhekela ka wena ntate Moeletsi. Re la ka bona ntate maobane ha o ema ka mokeng o wa boetapele o elelliswa kapa o nyenyeletsa mmuso hore ho na le mathata a teng ao ho na le bothata ba Basotho ba sitwang hore ba fumane ditsiane tsa bona ntate. Moo o la a toboketsa hore lengolo la bojalefa le fumaneha fela lekgotleng le phahameng la Afrika Borwa. A ko tlhoname ntate ka ditaba tsenana hore na hantle ditaba tse sebetsana jwang ntate? Mosotho a tlatse ho utlwisisa le hore haeba o ntse a thula thaba na hantle ho ntse o sebetsa jwang, ha o nepahetse ho lokela ho sebetsa jwang.
1: Ke a lebohang ntate Tlaba, mme ke tle ke boele ke o dumedise hape ntate mmoho le bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho hole le haufi ka hare ho naha ntate. Ho jwalo ntate, re bile karolo ya mmoka hona letsatsing la maobane moo teng re bileng le seabo. Ke kgola ho bohlokwa hore ditabeng tsa ka ke tle ke supe ka mokgwa o hlakileng hore ke ile ka re ho na le karolo ya Basotho ba sebeditseng merafong mmoho le malapa a bona ba nang le bothata ba hore ba fihlelle ditjhelete tseo ba lokelang ho di fumana. E ke ya ba motho e mong le mong, ke karolo ya batho ba lokelang ho ebe ba ya di fumana. Mme ke ile ka supa hore hara diqholotso tse teng tse ngata ho na le lengolo lona le ne ke buileng ka lona la bojalefa. Lengolo le jwalo le fumanahala fela di-officing tsa the Master of the High Court ka South Africa, ha le fumanahale ka Lesotho. E le ha ke ne ke batla ho supa hore di-officing tsa rona tsa Teba moo teng re ntseng re sebetsa le ona matlole ana a fapakaneng naheng yane ya South Africa, e nngwe ya tlhoko ke lengolo leno. Jwale bothata bo boholo bo Basotho ba kopanang le bona ke hore ha ba na tjhelete ya ho palama ba tloha dibakeng tse fapakaneng ka hare ho naha ba ya di-officing tseno tse fapakaneng tsa the Master ka South Africa, e le lebaka la pele. Lebaka la bobedi, botoloki bo sebediswang ditabeng tsona tsena tsa ho aba ditjhelete ka mane le melao ke ya South Africa, ha se melao ya Lesotho. Mme re loketse go taba eno no re e hlokomele. Mme lebaka le leng hape le kileng ka lesupa ke la hore ho latela boipelaetso bona bo ntseng bo tswela pele naheng ya South Africa, Basotho ba bonahala jwale ba se ba na le bothata kapo tshabo ya hore ba tshelele ho la Afrika Borwa hore teng ba o fumana lengolo leo ba lokelang ho le fumana. Jwale hona ho bolela hore ka dinako tsohle tshebetsong ya rona re ntse re kopana le batho ba lokelang hore ba ilo batla le ho fumana lengolo leno. Jwale haeba bothata ke bona ba hore ba se ba hlile ba tshaba ho tshela ba ya kamane, potso eo ke neng ke e beha ka pele ho bahlomphehi matona le mmuso o kgabane ke wa hore na go e etsiwa eng hore setšhaba sa Basotho se thuse hore ba seke ba kopana le bothata bona. Ke a tseba ntate Tlaba hore go na le ditsela tse ngata tse fapakaneng
2: tse ka latelwang kapa hona ho sebediswa hore ba fumane thuso empa rona re bone mohlomong ha ufinyane e

0: ba ho theha ntho re ka e bitsang satellite office motebontlwana king embassy nyana ya South Africa, I mean ya South Africa mona Lesotho. Meeting ke nahana hore ditshebeletso tse ntseng ba diela ka mane ba ka di fumana ha bobebe ha ba ka ba sebeletswa bonyane masego mona re se re etsa mahlala fela ebile selo sa rona mme ntse di dula e le sona ho tloha hona jalo ho ya pele ntate ke a leboha
1: mabedi bitswe bashoma mabedi a metso tsheletseng re fagaletse hora ya botshelela mme Nailana hangata ditaba ha di ka molekeng wa tshimotsenana ho supuwa teba e le yona e tharafatsang ditaba na ho a nepala
2: ke a leboha ntate bale ke dumedise wena le bamemedi ba Radio Lesotho ha o nepahale hobane hangata o tla fumana hore ditshwanelo tsa bona ha di teba rona empa re le dipakeng tsa ho hokanyahanya babereki ba merafong le bajalefa ba bona
1: ha re utlwehe mme tshosane mohlomong ebe ke eng eo teba e ntseng etsa ho thusa basotho bana ho utlwisisa seo methati e lokelang hore ba etse ho fumana ditsentse tsa bona
3: ke a o leboha ntate Tlaba mmoho le basotho ba heso re ntse re thusa bajalefa ba batho ba sebedisang merafong mmoho le bona batho ba sebedisang merafong hona diofising tsa rona tsa teba ho ba tataisa hore na ba tla ba etse jwang hore ba fumane ditsiane tseo tsa bona ka Afrika Borwa diofising tsa rona re le ka sohle sa matleng a rona hore nako e ba bokellaneng re tswe re ya ka ho bona re ba hlalosetse hore na ho etsahala hore ba utlwisise hore rona re le teba re borogo dipakeng tsa matlole a ne a ka Afrika Borwa mo tšhelete tsa bona di leng teng le bona ge dipakeng mona gore re ba thuse gore na ba etse jwang gore ba tle ba fumane mangolo ano gobane jalo ka gantate moeletsi ya sa tsholo office ya Master of the High Court South Africa ke yona e fanang ka tumelelo ya bojalefa gobane matlole tšhelete tsena tsa bona matlole ana a Afrika Borwa ga sena heng ya gabo rona ge laolwa ke melao ya ka gona ka mono ka Afrika Borwa tšhelete e ka mono ga e teba rona re teng kwano re le teba gore re ba thuse gore ba e thole mo e leng teng ke a leboa ntate Tlhaba
1: mamedi metso e mashome a mabedi a metso robedi re fogaletse gora ya botshelela ntate moeletsi e nngwe ke ena ya jwale basotho kapa ba ileng ba sebetsa merafong ba ntse ba ela ka diphalana e mong o tla re ke tla o thusa e tsa tsena o thola gore motho wa modimo o sentse a ya kwana le kwana ga a tsebe se a tlokang go se etsa mme a qetelele a jwe ditšhelete ebe taba e ga e ka ya e tsagala ka mogo le eletsang gore motlho mongwe go bele ofici ka kwano ka gare Lesotho e tlo thusana go lokae
0: ke nagana go ntate Tlaba taba eo o e buang ke ya botlhokwa ntate eo ke loketseng gore ke gatelela godima yona gobane ga ga diqholotso tseo re bonang ba tobane le tsona ke tsona tseno tsa boramenyetla ba bonagalang go nakong yona ena eo jwale ba tsieleileng gore na ba etsa jwang ba tlhaga ka dikgogona tse fapakaneng gore re tla le thusa jena re etse jenana go tlo fumane tšhelete bobebe o batho bona bano ba boetsang ga ga tse ding ba sebedisa lebitso la rona gore re sebetsa le teba mme re tla le thusa gore re potlakise ditaba tsa lona ka ga re sentse re tseba gore se le kentse dikopo tse jalo go di fetele di-mining mme taba yona e nang date ga e ka ya potlakelwa e tla thusa go bona boramenyetla

0: rona setereke se le tswe lefane. Mogotlo nthialala hantle ha ha bo ditaemane. Ke tikelo ke a tswalo ya motlotlehi ga basotho. E tla ba le hlanahlana la modima hlaha ho le ba mabenkeleng. E re ke o hlabe malotsana. Ka la leshome le metso e tsheletseng phupu, ho tla e mmala wa gauta le boputswa, kapa taemane e mmala o motsho le bosweu. Ka letsatsi le leholo teng, e leng la leshome le metso e supileng phupu, lesela la seshweshwe ho tla seha moseme o mosotho le mmala wa gauta. Kobo yona ho tla akgelwa kgaretsa e mmala wa gauta le bosotho. Mamela ka hloko he mosotho wa heso. Ka la leshome le metso e tsheletseng phupu, moketeng wa setereke, ho tla ketekelwa madingwaneng le baleng la morena wa sehloho la tloha re bue. Ha e le mokete wa naha ona, o tla be o le ka la leshome le metso e supileng. Ketekelo e tla ba lebaleng la dipitso mogotlong. Itukise, se ahe se robe phiri se e jile. O tla kela mabenkele ho fumana se tla aparwa mohla monene. O sallang hobane o ya mengwa.
1: Mosotho wa heso le ntswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashome a mabedi a motso o mong, ho isa la mashome a mabedi a metso e meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Mamedi metso e mashome a mabedi a metso e supileng ka re lebile goreng ya bosupa, mme e bang sa tswa bodela ntse wa metse lenano la ditaba go tloa taba ya mtšhatšhane, mme baithi ba rona ke monghadi Kadi Moeletsi. Ha a tsamaya a le mong o na le Mofumahadi Nthabiseng Tshosane e ka sita le Mofumahadi Mosa Nailane. Ntate Moeletsi, a ko kene go taba ya nene ke butse gona e fela go na le ditsi kapo mafapa e le sebetsenang le ona taba tsenana e se re basotho ba nna ba tswela pele go elwa ka diphalang.
3: Ke a leboga ntate Tlaba, ke potso e ntle o mputsitseng yona lebitsong la bamamedi ntate. Ke mpe ke re bamamedi ba lokela go ba utlwisise gore moo teba e qadileng tshebetso ya go ba thusa go batla le go fumana ditšhelete tsa bona, ga gona motho ka nqane a loketsweng a kene dipakeng tsa rona ntle le mo e bang ga re tsebe ka tshebetso ya bona batho bano, gobane jale ga re tsebe gona ka gare go naga bona ba fuwe tumelelo ya go sebetsa eng jwang. Empa rona re le teba mo re sebetsang teng ga re a lebelela gore go be le motho ya tla fitlha a re o tlo phethela mosebetsi jale ka go fetisisa e be o ba batla tšhelete. Tshebetsong ya rona re le teba ga re patadise motho letho, ba loketse go ba utlwisise. Hang ha motho a re go yena re dumelana ka bokana karolong ya tšhelete o tla e fumana, gobane jale ke tlo go thusa go potlakisa, a tsebe fela go e ka nna ma ditaba jale sedi ya go sele. Mme ke mpekeng ke monyetla ona ntate Tlaba ka gore ke hlaise taba ya gore re a leboga ruri gore e be motlhomphei le tona ntate Mogosi o se a ntse a qadile dipuisano le boemedi ba naga ya South Africa ka Lesotho ka mona go bona gore na e ka ba ka tsela efeng yona taba eo ya go ikopileng ye re bonang e ka e tla ba tharololo bothateng bo teng gore e tle e be teng ka rona. Mme ke a tshepa gaufinyana re tla tseba gore na ditaba tsa bona di ntse di tsamaya jwang. Ga ke no lebala gape le lekala la Home Affairs, re sebetsa hantle le lona ntate, gobane tse dingwe tsa ditlholotso tse ne re na le tsona pejana e ne le go fumana di-death certificate. Empa ka tshebedisano mmogo e ntle e mofutu ka go tshwana le lekala la khiro le bosebetsi, le bona ba ya re thusa ruri go bona gore bajalefa ba itlhaisang di-officing tsa Home Affairs mono go ya kopa di-death certificate ba fuwa monyetla wa gore ba thuswe, gobane ke fela ga ba thusitswe ditokomane tse tlhokagalang di tla finyelela e be di-claim tsa bona di finyelela Gauteng e be ditaba di tsamaya hantle ntate. Ke a leboga.
2: Mamedi

0: ntate Ntlangisa
1: ke le bona de tlaba ke tlempe ke qale ka yena potso ya ntate Nedi ke tla golela basebetsi mmoho le nna gore le bona batle ke bala la hlele molangwana wa bona ntate Nedi taba ya hae ke gore na ho baneng ha re batla ditokomane empa re ntse re ka nna ga kena dikomporong tsa rona go batla le go fumana seno se e bang ra se tlhoka go botlhokwa gore batho bao re lokelang go ba batla ba tle ba tshwere ditokomane gobane naheng ya rona go rehelelwa ke ntho e ngata e teng o tla bitsa kadimo eletsi go tla tla bo kadimo eletsi ba bararo mme go bona re loketse go batla re fumane ya nepaetseng e di rekoto tsa rona di sentse di tlhakile wena o loketse gore o rute ka ditokomane tsa gago na nomoro ya passport eo e tshwereng na ke ena e re nang le yona khomputareng ya rona mabitso ke ona a ntate wa gago na o sebeditse di-mining tseno ditaba tseno ka ofela gona ga tsone di re thusa gore seke ra iphumana re wetse botlhasweng ba gore e be motho e mo le mong ya tla tlhaga ka lebitso le fane le tshwanang le re le tlhokang e be re mo tlatsisa dipampiri ga di romela o fuwe tšhelete go sane ditaba tseno jale se di salelane le rona ditabeng tsa ntate Ntlangisa ke tla sia yane ka godima mme matanki go bomphato ha a ka ya ofising tsa Teba re na le monyetla wa gore ha fela e ba motho ya o botsa ka ena mohlala o ntse a phela re ka mo fumanela ha e ba o tlhokagetse re ntse re boetse gape re ka batla le go fumana gore na go e tsalang keng empa ya bohlokwa-hlokwa ke ditokomane tsa ntse re buang ka tsona gobane ha e ba o na le ntho re bitsang pay slip mono e a bontsha gore na tšhelete ya e fumanang ya kgwedi ke bokae e hutsweng ke bokae e ya letloleng la Provident Fund hang se re bona gore motho ya jwalo ke setho mme re lokela re mo thuse go batla le go fumana gore na e be tšhelete ya hae ile a ba teng o e fumane kapa tšhe ditaba tseno di a sebetsagala mme re kgothaletse batho ba ye diofising tse gaufinyane le bona tsa Teba ke a leboga ntate
0: na ha betla tswe e ba le teng o ka tswela pele ha betla tswe di
2: okay ntate ke a leboga ke nagana go eno ya ntate moletse o lekile go e sekaseka ebe gona re sebetsa jwang ka yona ne ke batla go kenela go ena ya mema tanki ka gola ntate moletse ga ba ditaba tsa gae o lekile go tlhalosa gore go na le makala a mmuso e ntseng re sebetsa le ona e le go tunana betsa letsogo go bona gore basotho ba thuswa re na le makala a tsa legae ba ntse ba re thusa gore re ka kgona go fumana di-death certificate gagolo tsa batho bana ba tlhokaetseng gale e le ga ba etsa diphuputso motseng ba kopana le marena go fumana bonnete ba gore motho wa jalo o le a ba teng mme o fela a se a tlhokaetse so ka tsela eno ke tsela eo re lekang rona re le mmuso wa lesotho re lekang go na labetsa letsogo go ba thusa go fumana ditokomane tsena tse tlhokwang ke di-fund tseno tse ko South Africa gore ba tsebe go fumana ditshebeletso
0: na go na le letlhwalefetse
3: eyantate tlaba mme matanki oge go na le megatlo e batlang batho ditšhelete gore e tle e tsebe gore e ya ba thusa gore ba thole tsona ditšhelete tseno tsa bona potso ya gae ko gore na rona re le Teba na re a e tseba megatlo e jalo na re sebetsa le yona ga gona megatlo re sebetsang le yona ntate ka di o sa tlhalositse gore ga gona tshebeletso efe kapo efe ya Teba e patalwang ga qala motho a re o a patalwa gore a tseba gore a o sebeletse o tsebe mosotho wa gaeso gore ga se wa bo gona Teba gogang e se le nkuele gwegwe ke ya leboa ntate
0: mamedi metsotso e lesome le metsometlhano re ya re lebile goreng ya bosupa mme ge o bulele gape mogatlhelong o na o bediwa dipotso le wena o botse mo e bang o kalakatsa gore o botse moifo o na o gaise wa Teba nomoro tsa mona ke +26659933 le 2231649 ke ena ge le wena o botse mamedi kgotsa mamedi nate nnete
4: ke o bua nnete ga re marelwa a empa nthong e mo ya motho wa morafa e kgolo ha tsalebe ke dipotso ona le nomoro eo 20 industry number e tloile ding ka hore ke makgolo e bile batho ba bangata ba ntse ba na le tsona ya ba sina tsona nomoro eno yona e ka tlhoho tsona ntho eno fela mme ha kenya computing e ka hlahisa ntho eno di eno le dipotsonyana tsa bo mining o sa mining jang ba ka hlahisetswa ka tsona ke ya le bontate
0: ya le bontate nnete. Mamedi lo wena kena he nomoro ntsena tsa mahala tsa +46659933 lo wena agelwa ga molangwana ka pona go botsa dipotso mabapi le ditaba tsena tsa ditšhelete tse e saletseng merafong he gore na ga o nepaetse tataiso e lokela gore e be jwang. Mamedi kgotso
5: ntate qala
0: kgotso ntate
5: dinxobo e modise
0: ntate modise
5: ntate ke ne ke re o nna le ntate mono ba ke ba re thusa gore na a motho o tseba motho a ileng a sebetsa di-mining mono mme a hlaloswa o na le report e bontshang gore o nana le ntho 21st degree eno ya ntho ya silicosis jwale motho a jwalo banna ebe go na le bopaki bo bo tlhokwang go feta boo gore ebe bonyane a ka sebeletswa ya e mong kere o nana le yona first degree motlhomo o ntse a phela nna o ntse a ena le monyetla wa gore hae ba ka iphumana le second degree ba ka tseba go mo sebeletsa le ena ntate ka ba ke a leboa le bomme ke ntate ka moo
0: leboa ntate modise mamedi kena he mokgatlhong ona wa bobedi wa dipotso o le wa go qetela mokgatlhong ona re tse go fa bo mme le ntate monyetla go ka kena go tsona dipotso nomoro ya mogala ke +26659933 ke monyetla gore o sebedise ona he e le gore o tlo tsebe go ba le tsebo e batsi mabapi le ditaba tsena gore na di atamelwa jwang e sere go sane le wena he ba o ela ka diphalana mame dikgotso
6: eyanate tlaba
0: nate mlale
6: e ke thola ke khomola le ka kashasmac t
0: a ntate
6: ne ke kopa go botsa bo mme le ntate gore na ebe ka ntho ka mono ka teba mabitso a batho bana ba ile ba sebetsa mining ebe a teng a ngodisitswe ka metšhining ya bona le gore na ba gwa shejwa gore na bana ba na le lona lefu leno la ntho la TB leo jwale e re ga ba se ba tlhokaetse ebe na bona ba fana ka nyeka ka pampiri eno e ngotseng mabitso a bona gore ba tsebo go letsetswa di-death certificate go masesemola ke pena ke botsa tsena goba ke le ntse ke sebetsana le tsona taba tseno ke di etsa ke ya teba ke fitlhe ke file dinthong tseno difomong mono na
0: tlhalosa ntate molale lena o sebetsana le tsona ka boemo bofeng.
6: Ke sebetsana le tsona di-death certificate ke le gona Home Affairs NICR.
0: Ya le bontate ga re nke wa o qetela wa mphato mamedi ke ena he nomo wa mahala ke +26659933 kgotsa mamedi kgotsa ntate ga motho tsana moo
4: ntate ne ke kopa go botsa mme le ntate ono ka nna ke batswadi ba ka bala ba sebetsa jale ga ba sa phela jale ke batla go tseba gore na na batho ba nkgathatsa mona ke ko ntshwarele ke ne ke re ga batswadi ba ka ba se ba tlhokaetse jale nna ke na le pascoloscopo wa bona le ntho e ka etsang gore le boitsebiso le passport-o tsa ga ntse dite ke ile ga ngata mo go ntse o phegeya kae kae jalo jalo wele ke batla go tseba gore na go na le ntho e ka go thweng ga ile mo kapo boitsebiso ba ka bo aloka kapo a bane fala mogomo ile ID kapo ke etse jwang gobane ke ntse ke ya mono je jale ntse go tlisa jalo jalo jagala gabisoto ko ntshiwa e kae kae kae kae jalo jalo na ke tlhakile
0: o tlhakile na ke 48 no he ntate modise o ipitsa 48 ke kopa re kene go tsona bo mmere ntate
1: ke ya le bona ntate tlaba ke kitle ke kala ka ena ya ntate modise ha o mametse potso ya hae le ha sa tsho kapa a sa hlalose ke a utlwa go ditaba tsa hae di amana le ditaba tsa tshiamiso ke le tsweng ka mofang yona fela ke hore haeba o na le dipampiri tseo ga tse ding di supang hore e ka nna ba bokulo bo teng bo amana le TB kapa le silicosis ka mono go na le dipehelo ba sebetsana le ditaba tsena gona ofising tseno tsa tshiamiso ba tla hlalosa hantle gona go teng go a lokelang wa o etse ke ofeng jalo le tse ding o tla thuswa ya ntate molalele ke tla araba ka mokgwa o mokhutshwanyana gore ka teba re na le sesio e leng record of service ya motho e mong le mong ya sebeditseng merafong ya Aforika Borwa ka mono poloko ya rona ga e kenyeletse ditaba tsa bo bokulo ba batho e bua fela ka go na o mang mofumahadi wa gago ke mang batswadi ba gago ke bo mang morena wa gago ke mang o haile go kae o sebetsa mining ofeng kapa o sebetse di-mining di feng re na le pokelo eno e jalo ditaba tse amanang le tsa tse ding gape ga re na tsona ke ka gona gagolo-golo re itshetlayang ka gorena matsogong go yena o na le eng eng eno na e a tlhokala gobane go itswege mo bise na ke ditaba tseo a lakiotsong a tle a di utlwisise empantse ke tsho kere baokamedi ba teng seterekeng se sengwe se seng ka gare go naga ka mona gore ditaba tseo e bang ga ba di utlwisise ba ba atamele ba tla ba tlhalosetsa ke tokelo ya rona ke tshebetso ya rona eo ba sa lokelang le gore ba e patalele ya ntate leboela ke a utlwa o tlhalosa gore o na le ditokomane tsotlhe tsa batswadi ba gae tse bontshang gore ba sebeditse di-mining mme e ka nna ba o lebeletse gore ga ya ka teba go na le letho le batla thusa ka lona ya botlhokwa ke ena go ba le ditokomane tsa motswadi wa gago le ga a sa tlhokaetse ga go bolele gore go na le tšhelete e teng o tla e fumana a tla tlhokomele gore ga ka tse ding tshebetsong ya rona re laola ko gore na re fue le thathamo la mabitso a makae a bo mang gore re ba batle re ba fumane re ba thuse go tla tsa dipampiri empa he ga a sa ile go ya botsa mona re utlwisisane gore a ka ya go ya botsa gorena ebe ga gona letho le ka bang teng la mofundate wa ka le ne le tla lokela le fumane ke mme wa ka jale ga ba se ba le seo e se le nna teng ke tokelo ya rona gape gore re tlhalose gore go ye go be le ditšhelete tse tsena le tsena le tsena le tsena mme ditlhoko ke tsena le tsena le tsena le tsena ditaba tseno ka ofela ka tsela e tshwanang o tla di tlhalosetsa ga a ka ya ofising e gaufinyane le ena ya teba ke tla kopa ena ntate nnete re keke kope bomphato wa ka ba be nne ba tlatseletse mo e bang ba utlwisisa go na le mo ba ka tlatseletsang teng gobane ne ke ile ka leka go e araba motlhomong ga re ka ra changer e tla utlwisisala gape ke ya lebo
0: me tshosane kapa meneka
3: ke a leboa ntate tla ntate nnete potso ya gae ko gore na ga re na le mabitso a batho ba sebeditseng morafong gobaneng gabareng re se re gotlela go bona re batla bona batho bano e e tsagalang ke ena ntate nnete motho e mong le mong a sebeditseng morafong wa Aforika Borwa ka molao o qala kena teba pele gore ebe o tla go sebetsa mono e leng gore go tloa letsatsi la pele ga gokagane le morafo re na le rekoto ya gae gore ntate nnete ke eno o ke ene re be re mongwale le gore na beng ka ena na ke bomang le gore na ga a bona ko go kae a tsamaye a ye mosebetsing morafo ma o thotseng teng o feta jalo go bona rona re le teba a tle gape ga a tlotlantšhafatsa kontraka re nne re ngole gape gore ntate nnete o sale teng selemo se tlatlamang re ngole bele re ise ga o etsagala gore ntate nnete go na le lethola ga e le saletseng gona morafong kwane maneng a sebetsa e seng teba morafo ka gobane o a tseba gore ke teba e la ya fetisa ntate nnete e gokela go rona teba gape gore re batleleng ntate nnete go na le lethola gae le tlhokagalang go na le dipegelo ka matlolo ka go fapana gore na go tlhokagala eng o ne a sa ela ka tlhalosa ntate moeletsi hore ho re tle re tsebe hore na yenwa ke ena ntse ba hlalwanya ke dinomogo e ka ba nomogo ya makuloskopo kapa nomogo ya passport ke mo gona re tla batla re ntse re na le lona le biso la ha le tla be le ngotse hore ke ena na ke nete tshosane nomogo ya ha ya passport ke ena ke ena mme lo fumana hore ba bahlano mabitso a bona a tshwana gore re tla ka tsebe gore na yeno a tlileng go na tsatsing lena nako feng ntho e tla mohlalwanya go bana ba bang ba bane ke nomogo ya passport ka nomogo ya makuloskopo ke ya leboga a kgona gape ke tlatseletsa mo onono ge a ipiletsa gore o na sa buile ka nthotong ke record of service ke lethathamo la gore na ga o tlwana go ne ntse o sebetsa o kena neng o kena neng gore motho yo mongwe le mongwe re kgothaletsa gore a dule a na le lona e le gore e tlere ga tokomane ya gago e nngwe e latlhea e passport yona tokomane e ne ke reng ke record of service e na le dinomogo tsotlhe tsa di-passport tse motho a sebediseng ka tsone le nomogo e eno ya makuloskopo le mmaene tsotlhe tse motho a sebeditseng go tsona ke ya lebong ntate
0: mamedi metsotso e meraro re ya re lebile goreng ya bosupa mme e se re gatile mme re bile ga e ditsenana e se saletse fela gore re phethele ha re fera bo mmereng ntate e be re ka fera ka taba tsireng
3: ke ya lebong ntate tla ga gona ga re fera ditaba tsa rona re a ipiletsa go basotho gore dikamang tse ka gare go malapa ke tse dintsi tsa dikgotsetsane tse e sang gore basotho ba fumane ditšhelete tsa bona ke e ka setlhogong gagolo ke e sa motlhala fela re na le basotho ba 1447 be re ntseng re ba batla ba tlile diofising tsa rona tsa teba gape ke ipiletsa ga ba ngwala gore na mahabo bona gantle na ko go kae ka go tlologa re setwa gore re ba thole gore na ba o kae gore ba tlotla ba fumana ditsiane tsena tsa bona ka gona re a ipiletsa basotho gore se ka tšhentšha mabitso gobaneng ga le thola ga le lentse le le teng tlala e ngata ka gago gona fela tšhelete e le teng ya lona dikamang ka gara malapa ra ipiletsa ke le sekasekang ditaba tsa lona le atamele gona gore le fumane ditaba tsa lona diaterese tsa lona gore na le dula go kae ga dike di tlhake ka nako tsotlhe ga le botsa gore tle re tsebe go le fumana ga ditsiane tsa lona di le teng ke ya leboa
1: tanki ntate ga ke diela dikgala ntate ke tlempe ke re go basotho go lela gaufi taba tshebetsong ya yona ga se yona e patalang ga ngata taba enono e bonagala e le teng go batho ba bangata ba na le kutlwisiso ya gore ke teba lebaka leo ke naganang go jalo ke gobane ga motho a kala go ya merafong o feta diofising tsa teba mo a nkang tumelelo ya go ya dula ka South Africa le go sebetsa ka molao ga a gokela gae a ntsha ditšhelete tsa gae ka nako tse dingwe o ntse a feta go rona ga a tlhokagetse ke rona ba bolelelwang gore go le o bolelela lelapa gore motho ya jalo o se a tlhokagetse mme go a tshwana nakong eo jwale go na le ditšhelete tsa go qetela tsa matshediso re boetse gape re a tlhaelela ka go thusa malapa a jalo mme setshwantsho se teng go batho ke gore ke teba ga ngata re jagiswa lekoko la nku eo re sa e jang mme ba lokela gore ba utlwisitse tshebetso ya teba ke bogokaganyi ke go ba thusa go tlatsa dipampiri gore batho ba katele ba fumane ditšhelete ke ya le bone data
0: phetela ka motshwana fela
2: okay ntate tlaba ke a leboa nka tlatsatsa fela gore bamamedi ba gona ba tsebe gore di-office tsa teba dula di butswe go ba thusa mme di teng streken se seng se seng ke a leboa
0: mamedi ke gora ya bosupa gantle godimatlhogo mme ke bega lenaneo la rona la go tlwa teba mosetsane go tlo mona mme lona le tlaisitswe ke Mathomba Mabaleha la tlhopela gaswo ke Mmalatlhwa Moteane ka metšhini ya selemoya tsebetse le justice Lekopa nna yo kobetse lona moeng laka lebitso ke Tlaba David Tlaba gore ra boela re kopana ge le wa mphato go isa o nanang le tshwanang tlaka nako eo

Center tse di eketseng ka hore yalo o sentse ya ho a madume a re helele ba sotho ba batle a ke a dumedisa rona bana ba nkgaudi se motshwana setšhaba se setle sa o bewa peo ka tse di eketseng o lerata ka ofela tse di eketseng ka ofela wa lerata gore tlong go nna lona bone le tšhabile kwana le laba la dikela kwana o se o jetse gore wa ratwa ngwana mme nna ke a o jetsa heka ke o tsebe gore o nka sebaka sa pelo pelong yaka ga o ne e mong ke bona wena fela re tle ko fena re tlo tsamaya jwang he wena le ratho la pelo yaka nna le wena re tlo fumana jwalo ditsebiso tsa mafu ka mora dipitsa mafu re tlo fumana jwalo dumela le go tshepa gore tlabe re ya mane gobane ba global keo o se bonang taba di eme ka tenga ba re re fafa ga monate ba re fentho tse ntšha ba re fentho tse monate ba re fentho tse molemo re fumane jwalo palo ya buka ka mmagauelo wa nkopele ke motlaung ka sebonaotlouhai lebale yona fela ntho enka ka itshoing ka yona ka re tlouhai lebale a oke kwa e bona e matha e se ka mafela le wena re ntse no tsa tsamala he o tla gore nya borobedi mono re tlo ithuta ka jeng sense re na le ena chance o eme ni emo o tla re ruta ka taba ena ya gambling ba itse ba ka jeno na go gambola ko etsa o tse ba le ditlamorao tsa teng o di lebelle ngwana mme le monate le tsene fa o itsebe ka magolo mang ba gambola motho a tsebe le go tseba o ga tse ba tlile ke kene ka ga gambling fela o e etsa tsatsi le tšhabang le le dikelang ka nako eno ga a tsebe gore na o sane e ka tshwana ya mo tlisetsa a jwetsa taba e tsena bogale ba gae ke boseng monate wa teng le teng o tswa ka ditsengka tsamaya jalo ga monate re be re le go tshwagantle mane goreng ya borobong a re fitlha goreng ya borobong jwale re be re fumana ditaba tse phetlhelang tsa letsatsi re tsano kena go kgatlhelong wa oketeng ena ne o kile legolo la tseba ka e ula le selemo ya sa lesoa tsa badi matlhong o ntšhebe matlhong ngwana mme o se ka ba ba tsheba kwa

mona harena motse o tianga empa re batla o tlang ho hlaha re a tseba ho ba mohlantlu ena ya rona ya lefatshe e kanga motlotlwane e senyehang re na le aho mahodimong e le ntlo e sa kang ya etswa ka matsoho a ngwana motho ka mantswe ana se ya le moya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshedisehang ke hona me le iphumule meyogo.

0: o khathatswa ke sifuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sifuba se matla. Bohloko ka sifubeng le mathata a ho hema. Letse dintsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sifuba sena se tlo mpola jwa letje.
0: O khathatswa ke sifuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sifuba se matla. Bohloko ka sifubeng le mathata a ho hema. Letse dintsengate. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
1: Le ka go sifuba sena se tlo mpola jwa letje.
0: O khathatswa ke sifuba le wena. Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola
2: Cure Organic Remedy. Na ke mwana mo ri ya neng ke a fodisa ka Global Cure Organic Remedy.
3: Fui thaba bona bana le mo nya tla o fihla pela bana ba mo ri
2: ya neng. Ya mme ke ka ho hela. Ha go tla le botlolo.
3: Ha mona tivang.
2: Ke tse ka jeno ka ha ba ta ke re a tshiki. Botata go kwatlo ha ho thola motho a hole e mo jalo jo fihla ho hena.
3: Fela ba etsa tsela go ba fihle mo chef ka bone ke tla ba noella ona ta.
2: Ah.
3: Awetsa je. Oh, ha una khang e. Mwana mo rianeng.
2: Mwana mo rianeng ha fihla ho lona mwana na wa ntate mo tshatso.
3: Mhm.
2: Lona batho bohle ba kulang ba satswe na ba tshwa ke mafu a feng. Ke tlo ba ke yo fela e tla o thusa ho tswa le fulo o tshwereng. Ho ba ne yona e fihla meleng wa ho fela. E tla fihla ya mane mo kulang teng e fihle e fodise. Hona motho ya reng ke nne tlo ba ke tshwere ke metso. Ke unwella metso ono bohloko fela ke utlule empodisa maotwaneng a le bohloko. Tla ba ke ho fihla meleng wa ho ya mo yona e hlokang ho ye teng. Mo ena mo e bona ho na le le futeng. Jo ga nna ho inwella ntho itseng e ba o fodisa seitseng. La ga male bogetse lona.
3: Eh
2: ha ona tloa ke.
3: Che ke a le bona.
2: O reng ka lona?
3: Ha ke a le bona nna ke la pila. Ke nna ka famba so thuri cheche ya ke bila ye.
2: Itsetsa nna le bolotsa motho na medike tsa gantsi re bo. Tla ba ke ho tletsa go je hantle. O nwe metsi hantle, o ye ntlwaneng hantle, o phomole hantle, bo gale hantle. Re metswe ka ntle ka mona mafu a re qakile, batho ba tsona ba etsa jwang? Global Cure ke ena iteng. Ho na le motho a neng a re, o na le pharmacy ka mona ka Thathetsane, a re Memafere. Moo ditlhagatsana tsa rona di hlolwang teng, Global Cure ha e hlole.
3: Ke me.
2: Okay, me ho lokile. Khotso.
4: Eh mme.
2: Mme o phela hantle magatuwa.
4: Hantle ka mme.
2: Eh mme, ke mme Mafere ke tswa Global Cure.
4: Eh mme.
2: Re fetse ba tsa lo Global Cure re utlwela gato.
4: Ne?
2: Re jetse na o ne Global Cure o ne ho etsa la jang?
4: Ke khona ke selemo se ka pele ho se fitileng ha ke tswa sephaka sena saka. Mona pakeng tsa setsule etla.
2: Eh
4: ka le tso hondena la left. Uka e hle se siopa siopa mono fela. Ke botsi ke nna ka telele na ka telele ha ho. Sentse siopa. So ile le mong safety leng. Ke reka Global Cure ke a yena. Ka nete ha nka ka nka le matsatsi. Sentse siopa ile ba sithola tu. Tu. Haya. Ya ba hate. Ke hona le mong safety leng ka utlwa sena sa right le sona se betse se se opa hona mane mo sane se neng se opa teng le sona se ntse bena go etelele se sentse se opa ya ba neng ha o finyane tsene ke kgola bo go dinge fikileng ke reka tlo ba queue hape hape ya ba ke a ema e le ba neng ke ne go utlwa ke ne ke tsitse lo phamisa dikobo fela bo tsiba ke go betse ka ba ka ba neng se ne se opa ha go ya ba neng ka nete ke reka tlo ba queue hape hape ya ba ke a ena. Ha ntse ke ena. E ne ka kare go na le ntho e nngwe thang gona sephakeng mono. Ko re tlhe nngwe thang bohloko tsena na. Ne neng ya ba se a thola-thola. Fela jwale go thola-thola mo ho sona. Ha go a ba le nako e telele ka bona ke utlwa gape-gape. Go gana tsone sebetse se opa gape-gape ko re nkare nka thola Global Cure e nngwe gape-gape. Jwale ka baka la gore jwale motho o ikapa o itlela ka nnete ha ke

0: o fumana o mong hape hape.
1: Ha o khone jwang empa o fodisa mme wa ka?
0: Ne.
1: Ha o khone jwang empa mogiana o fodisa le wena?
0: Ha ke.
1: Ho ba ne o sa khone ga ka mogiana empa o fodisa o tlile go ke yona pheko ya hao.
0: E mme ho bima go ye tse ho bima o bola o thola o mong hape hape wa ka motho ha o sebetse ha ona ha ona mong ka nteng.
1: Jwale ngaka e re eng ka sephaka se ka re se fafuile.
0: Wa tsiba kile ka ya ngakeng pele ke reka moriana o wa tlo ba ke ke le ka fisa ngakeng sona sana sa gaedi bile ka fisa ngakeng aba ba mpha moriana o sibile ba mpha le diphanata ke ba tsanketsa letho empa ne ka mora go ke reke tlo ba ke o tla ka go e ka ka go taba bitirinyana eh ya
1: o nwele moriana ka magatlo a makae ka pa mbo botlo tse kae
0: o nwele ha mo la tso ke hana ke tshe ke ka ntse ba kile ka thola mo mong hape hape ke la ka o mo ha mo le hana ka tla pele ha ke tsa ha ne ke qala ho tswa sena so pa ke la ka o nwa ha mo ya nka nete sa ipolla so na lona tena ka nete ka ebe ke le tso le ke se le ka nka lona le la ipolla lona na tena ntse le thotsi tu ya le taba ke le na la go be di hape hape lona
1: Ke
0: le hana hore go re ka o kwa ka ka le ja fola empa ne matatsinya na ka mo go mong ba bela go tswa se o pa hape hape empa ne he ha isa le go opa ha ne ho ke ne ke fitse go ke phamise dipu
1: ke nye ne nye e o nya futsa
0: hore ka ya ya o bo nntse ke na go ntse ke o na go ntse ke o sebedisa ne ka ka go na le ntse fleng e nya futsa ngona mono mo le o panteng
1: Elo tloba ke yo e ka nna ba ho nwa le moyo di tshila mo ho openg ha hao jwale e ntsha tshila e ntsha moyo o di tshila o
0: ina hana jwalo
1: monga ka wa gela ba lo bueng ba tla tlo ba phekola
0: ne
1: monga ka wa gela ba lo bueng ba tla tlo ba phekola
0: wa re ba tle ba tlo tsa ba phekola
1: eh la motho la ana na go lo bue
0: eh ya
1: ha kutlwa a sephaka se opa ke eng ya futsa sephakeng jwale mmaka ha o nwa moriana
0: ka nnete ke go dira wa ka bua ke le monke ga e bo ha ke ka go jale ka go na le ntwe mo a transfer ke mona hape hape ke mele ngwana ya dulang a lla ka soho o tswa ba feta kwa nna ene ke ditse ke e mo khothaletsa go a ka ke mo dira no no ka kwa ntse ke tla go reka e ke tla go reka jale bana ba kona a ke yena o dula a lla ka sona ko ena ka o feta
1: ha so batle o fona
0: ina na jalo le nna bandana tsena ho finya ona le teng go dinga ke dile ka mokhotsaletsa ona ibe ntse ke kgwe ke tsamane ntse o ke tsamtewa
1: eh
0: ara ga a fisa ka tsaka mo bontsha ona go bona ga a ke tla o ka pele ke tsama ha ka ba o ga
1: e le gore nna ke hana tumelo
0: ya ke ho ke na na go
1: jwale mongaka jwale mme wa ka ga re tle mona he mona mo magadi ana la hlo sa foleng wena o so forile se phaka o bona ka o tla me motho selwang
0: ya ke tlo ja hola ho re ke motho se go re ke mo fumanela ona ka pa ke mo qobella o je ka ha ile motho a tsadi ding ha e mana ke mo qobella ho ya a o re wa ne bien tse ke re ke kutlo tse sa Afrika o tlo ka nna ba ke bo wa mo fitse mona o tlo ba
1: ne ba ke handa tlanda mme ke nne
0: eh ya
1: a emme inwele moriana o tla o nwa kana go ya hai hangata batho ba bang hantsa go bua ka tlo ba kwela ya fodisa ba bang ha ba re tshepe e mang ba re betse go ne ke sa le tshepe ku tlo le ntse le bua mona e ka le batla fela go reke moriana o na wa lona a thihle re fana ka phekwa ga ntse re bua ka tlo ba le kyo jena
0: ka nnete ne ke tshekelo ona ke re ka nnete ne le ke tinele le ke tinele le tumelo a ku ka phaka sina go se thutsa thula tsela tu rona e jena ntse se thutsa le e o pange se na sa bo be di se ha no go se mo se nne pane nne ha o le jalo ke tla e re ka mo tlanke nna le hona ke ne
1: e ya mme
0: o tona o ho tla ba ja tsela ke ne ke di ne le ha tla pele o go ona ba ne se ne se thole ka mara o re ke ka mara o go go se be di se ke ne le botlolo le mo se
1: ke tla mange ke o fe botlolo e ke o fa mfela o go ona go fwe ke tlo ba ke yo mahala jwale o nwe hape
0: e ya
1: ibe be lo tla e fumana rang
0: ofisi ya ona skamane. Ha ke tsebe ke
1: tsebe. E ofisi skamane ngwana bua fela na o ka etsa ba.
0: Ne?
1: Wena bua fela na o ka etsa jwa.
0: O fumane ya kae?
1: ka manta ha ke a tshelolo ge buwe wa utlwa.
0: Oh ya mme.
1: Manta ka bo 12 ge buwe.
0: So manta ke sekolong sa mwana. Ha na ke di tsela ne ka manta ke ka nako ke sekolong mo tsebe tsiko na.
1: Di 6 ya se manta.
0: Ne.
1: Manta ke di 6.
0: Eh ka ntlo ya eh ka di 6 ke ka nako ya ntlo la ta report a mwana ntlo mo.
1: Ai o shotla njwetsa na ke etse ba nhe magati wa mo yana o fihle ho wena.
0: Ne.
1: O shotla njwetsa na ke tle ke etse go tlohetswe ra.
0: Go go etse ja.
1: Eh a me go mo gela o tlo fihle ho wena. Ha ba ke ra me bua ka Global Key mo na batho bana le mapaki go tlana bageng. Nomoro tsa bo Global Key ke 59000013 le 6282820. Kana rena ona siphaka se sa tsena sentse mediketse
2: ba feba ma medita mona he. Ba bona ona le mesetso e mi e mi e simi ka ifela. +266599933 le 2231 6429. O ka kena mona wa bua le mafere mona ya ba omofa. Bopaki bo so ka ngwatle ya mohlomong le ka mohlaka po hona hore o ka atle ya hore o tlo fane ka bona +266599933 le 2231 6429 o ka kena mona ya ma omofa bopaki ba hao la bona na letswela pele ka tsela ya mofuta o fefela nna ne ke re mme hantsa ya a bona o na le mabaka
1: e ya mpuika ke tla molatela o nwa ha o tswa hona
2: e ha ke mo go ka fuwa a fela yola a na le mabaka a mangata ne ke re ke tla molatela ke etse etse bana
1: ska bana le ke ba ga tsa ofia ho la
2: di ba pide ho
1: se tla utla ka ena no a ntlo ba kio lona ba mamedi ba no a tlo ba kio wena mo mamedi tate ma kinta no tla nkomanya no a tlo ba kio wena mo mamedi wa selma ya salsotho ge ka manta ha ga tla ka mafteng ka kuting ka mo ba tsana le mapaki ntetsetseng ke bona beke na manta ha ke tswa mafteng ha ke tlo ya kuting na ke tla me ya kuting teng ke lo nka mapaki a tloba kio mafteng kuting itukiseng re letsetseng he batho ka mafteng ka kuting ka mo bana le mapaki tle tse ho re ke a le shongwana nyana re fihle ho lona
2: o se ya ka manta
1: eh manta teng ke tla me ya mafteng kuting ke tla bona ke matsatsing a finga a mang
2: o shebe ha holo he taba tsa DMA o sonso tsa mawe ya bo kuting fela fela tjena.
1: Oh, okay me. Ai, ke utlwa na horeng. A hona kwa gona ile, o setse motsotso fela pele ga gwana le wena, wena mamedi wa Selma ya Salisotho. Ke re mme,
2: o
1: setse motsotso. Global Key and Rich sa ha ene ibata ho hang. Empa e bata o ka etsela ka mahlong ka ditsebele ka dinkong a ditibane. Hona mme itse mme ba fela ke tsela mogere ntlo tsa sefahla sa ka ne sempa bathata. Ke 40 le 40. Le botsola ka ke mma ba tlhoka mafere ke tswa ha Dr. Mtshaso. Ha botlo ba kio ke se re dirise se holo se phekolang sna mo se se se phekola ka mampudi ona wa pheko tlo ba kio ka ne remedy 59000013 6282820 media ketseng le mo amidi wa salama ya sala so tswa ka pane be keng etla
2: ka tla ka pana ntse re inwella global kio ha monate
1: hantle mme wa ka
2: ho fihlela na go nye o global kio ntse le yona mampuri wa pheko ka paisa le yona
1: ke yona fela mme wa ka
3: to fibe le mathata a ho hema le tse ding tsengate bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13 global kio organic remedy mampudi wa bophelo bo botle
4: Le ka go se fumela sana se tlo mpolaja le tshe.
3: O khathatswa ke sefuba le wena. Tshepa

Momamedi wa Selma sa Lesotho ke o dumedisa palong ya buka ka jenu ya o dumedisang ke Magauhelong Kopele. Buka o re ntseng re bala e bitswa fela gore ke Malebela. Re ngwelletswe ka bogabane bo boholo ke ntate Ntaira Makau. Re tlo tswela pele ka pale kgutsho ya botshelela e reng bogopo. Mme re tswela pele ka yona leqepheng la 73 serapeng sa boraro. Mme ke o balela mo re arwaneng gona teng le wena nako e fetileng. Nyokompe a leka go mo qeka le gore o tla mo pata ga gae go fitlhela rakgadi a e a fitlha. A mengwa ke go utlwa gore ngwana o re motswalae o tlo mo bolaya. A hana a ithaboganya sina empa Nyokompe a mo ya ka diboko go fitlhela a tlotse ntwa. Re ile ra arwana mona le wena nako e fetileng mo mamedi mme re tswela pele. Meriti e ne e se e aparela lehae ha Nyokompe le sina ba hlaella hae ba ba ba bona hore e ka re rakgadi ya sina o fihlile. Lebaka la ho mo pata jwalo la e ba siyo. Masipati o ne a qeta ho fihla jwale a phomotse setupung ka ntle. Ha qala ho tianya mahlo. Lesina Thabo ya mehla ya e ba siyo. Nyokompe a dumedisa. Le yena Sina a dumedisa a ba a ahlela go dimaga gadi yae. Letswa kae le o Nyokompe? Ke tiane le yena mosewane go gogwa a bile a se a ile o qeta moepagadi ono a phaqola a le montje na. A ya kae ngwana yeo wa ngwaneso basadi a le mong? Hai anyese ka mokukutwana na mane ya yona entse e le teng. Masipati a makala ho feta a ba re sina a mo jwetse ditaba. Sina o re ke ke heso. Ho ba neng jwale mokwena o seng o thoba o hluluhetswe mang? Ha o bona a o se mmaponki a re ke e pone nthabeng kwa ke le mong. Ha ke re ke a tshaba na wa ntšhapa le o se mmafutho wa nkwamanya ba re ke fela. Ha ntse a tlaleha tjena mmaponki o ne a mametse a ntse a hlatswa dijana. A tswa a tla hlahela. Mmaponki o re Sina o le shano ha se nnete ho hang. Ha o lakatsa pone ya masimong o sore. Aba ha qetele. Maponki o kena ditaba tsena a re o pata nnete. Ho mme jwale nnete ke thaba ha e patehe. Masipati a ka a gaohana le yena a ipotsetsa ngwana. A botsa hore na pone eo ho ne ho thwe. A e rwale ka ntho nngwe. Sina a hlalosa hore o ile a betswa ka sekotlolo se mona se seholo se fetang seroto hwa thwe a e ka sona. A tswela pele hore sekotlolo seo se bile sa motla ha bohloko tlhafung. Ha rialo a imamarela haholo ka rakgadi ya hae a lla. Masipati a hlabeha jwale a tlerefala motho e mosehlana a senya ka mahlong. A boetse a botsa Sina hore na sekotlolo seo se kae. Sina a hlalosa hore o ile a se lahla tseleng hodimo mokwana mme a rera ho ya ha habo jwale hoba a o siae maponki ha mo batle ebile o re ha se habo mona. Nakong ena Masipati a sheba maponki ka hara thaka tsa mahlo. Mme bomenemene le bolotsana ba ngwetsi a bo bona jwale a halefa ho feta. O nkutlwa eng hantle maponki? Helang basadi, maponki, o farikie mo ya motswetsi e jang madinyane. O ne o re ngwana eo wa nnake a yo shwella mefidibithi mola jwale o nyonywabele masiu o yo ja setopo sa hae. Maponki heno kwa o ne o ntse o hloile bana tje. Kapa o etsetsa nna mehlolo. Maponki a re wa araba le pele a bua a mothiba. Hei, butle wena. O se o bolaile ba ba kae heno kwa mohofetwe. Ha dikgomo di tla bonwa heno mane ke o jwetse mmanyeo di bonwe ka nna. Kajeno le lebese ba ya lehama.
o mpatla nna wena ka ngwana yeo wa nna ke. O re ha se ha bo hona mo o mona hakakang. Maponki o le ka ho kopa tshwarelo o re mme ke kopa o ntshwa itse le pele a qeta fela masipati a ba mokena hanong. A re lekgetlo la bokae? Ha ke re ke maoba hanya.

are o ye heno o kwaletse ngwana tronko letsatsi ka ofela ya ba ora o tshwarele o ile wa tshwarela sina ha re wa tshaba ntho e nngwe le e nngwe eo le ntseng le etsa sina le mafutho ke ntse ke utlwa o kae yena wa ho tswa a raile mabota eo o tla a thakasa ha ka mo a tlilo sotla ngwana wa moleleki a sile dikgaqa mmokwana tsela tsa hae ha bokwa nyokompe a ukwa hore e tshile hlaha jwale a ba hatse ba hore le banna a ka ba dihela ka dilongwana masipati ha se a le jwalo a leka ho itima nyokompe ore utlile bo ha sa hlola a pheta masipati ore nyokompe mosadi enwa wa ngwana ka ha se motho ke moulo ntho engwe eo ke batlang hore a etse ke hore a tswe ha ka mona a yo dula ha hae le monna wa hae ke na le ba heso nna nke ke be ka tla phediswa jwalo ka noha ke yena a ntse a tebela ngwana enwa wa nnake basadi na motho o teng ya kileng a hloya lesea le mothusang hakale le ho gametsi le a thota o ke ke wa go monyenyane jena ya pelo e maqhubu ngwana motho enwa masipati a rialo a opadiatla a re basadi ngwana a hlikifetswa wa ngwaneso e le lesea itse masipati a santsane a tjatla jwalo nyai a fihla a ba a phetelwa ka bogotshwanyane ke mmae jwale batho ba motse ba namola ntho e thata nyai a batla ho fenetha mosadi hela wena tsa molata sekotolo sane sa mme dihlahleng mane mo o qobeletseng sina ho ya se sia teng a rialo a ithagasolla bana bo nyokompe ba mo bitile hore a se jago e ke pelo a poruma ha maponki a ntse a ya batla sekotlolo a re ha sa batle ho shwa a boele habo a ke a yo laua botjha haeba o kile a nna a laua mafutho moo a dutseng teng nonyana e ne e phuphusela ka sefubeng sa hae ho ntse hore fela qu qu qu ngwana a e baka taba a ya morao a hopola mohla ba tshisitseng sina letsoho hape ke kgale a kgalengwa le yena ha dubeya a ukwa nakwa le nako e ka masipati kapa mora o tloa a re molateng a tloa raba jwale o ne a tseba hore masipati ha a je ditadi o di besetsa ba a di jang ho tloa letsatsing leo tsa fela ditlhoriso tsena motho a hlapela letshwaneng sina a fumana paballo jwalo ka ha e le ngwana o ne a se a mo rata ho le ho mo tefisa a neng a ka nna a mo tefisa ha o tshaba o tshabe bokgopo bo yeng botlohe bo hlokise motho hore a ke a shebe hore na o ipapisa jwang le eo a mo kgopamelang sina o hodile kajeno mme o ne a kgutlele lapeng ha se a ilo ya sekolong ho ya etsa higher primary kwana Roma Girls. O qetile le thuto ya hae ya botitjhere, mme maponki o hana ho mmona o ntse a kopa tshwarelo totela. Oho sina ngwana malome, ke ne ke kenwe ke e nngwe ya dihlooho tse kgolo tsa dibe e leng bokgopo. O ntshwarele. Dihlooho tsa ka di ntse di ntlhabisitse dihlong le hona letsatsing lena. Maponki e ne se e le yena ya rutang dingwetsi tse nyenyane ha di fihla motseng moo hore lerato ho ba bahadi le bana bao di ba fumanang moo ke ntho e kgolo ebile e aha kgotso. Momamedi palekgutshwe ya rona ya bokgopo e fella hona mona. E re le ditaba tsa rona tsa letsatsi lena. Re tle re di behe kgutlo hona mona hopola hore buka eo re ntseng re e bala e bitswa fela hore ke Malebela. Re ngolletswe ke ntate Ntaira Makau, nna lebitso la ka ke Magau Helong Kopele. Ha re boele re kopane hape re tlo tswela pele ka palekgutshwe e nngwe hape ya bosupa ho fihlela ka yena nako ena.

metsotso ya rona e re bong fela re furaletse hore ina ya rona ya borobedi senzo a re fela o robile pelo ya ka Irina a ke hopola e nngwe ya dipina a re fela nka nako go motseba. Ketsebe na ebe wena maikutlo a gago hoduma taba ena ya go motseba go botlhokwa nka nako go ithuta motho gobane e mongwe na o tla tlhakwana re motho o kekewa ke lengolo le o kekeng wa leqeta go lebala legale la o le jalo ntumeleletle ko fefela jalo ditsebiso tse akaretsang tsebiso eo ke e tshwereng diatleng tsaka yona e balega jena mona go tsebiswa Ntaoleng Agnes Nkatse wa Thabatshweu hara Teko Mafeteng go itlaleha ofising ya babueli ba molao Tau Thabane Mafeteng moahong wa Ntate Maphatshwe kapa ofising e Maseru NRH building moahong o ka hodimo o ka hodima diroboto tsa ha mafafa kapa a letsetse nomorong ya 50-22-14-446 hang ha utlwa molaetsa ona tsebiso ena e etswa ke ofisi ya Tau Thabane. Mona ho batliswa lelapa kapa batho ba ka tseba ntate molahlehi motlalepula soko o hlahetse korokoro ha mofoka Maseru o na dula ha bomme wa hae Maleshwane Montsi. Ntate wa hae ke Dingane Soko o dilemo di 70 a metso e tsheletsenya o dula Majwadi Tshenu Tshenola ya kopang ho batliswa ke ntate mo chesela ntisa mehle ha o ka tseba hore na ntate molahlehi o kae o tloletsetse ntate ntisa nomorong ya 5649

0: hodimo pitsong e tla ba setorong sa koporasi ya temo mmoho Mpharane le Ruibo. Pitso e tla ba ka la 4 Phupu ka hora ya 10 hoseng sebakeng se seng se boletswe ka hodimo. Sepheo sa pitso ke ho tla orong ya 222-46-000. Tsebiso ena e etswa ke ofisi ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le kentse tshebetsong ya ho aha leano la matshidiso a dikotsi tsa tseleng. Setjhaba se mengwa ho ba teng ho ntsha maikutlo, dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Seterekeng sa mokgotlong, pitso e tla tshwarwa ka la 6 Phupu selemong se hodimo, e tshwarelwa Scenery Guest House ho tloha ka hora ya 9 hoseng ho isa horeng ya 1 thapama. Seterekeng sa Bothabothetheng, pitso e tla ba ka la 8 Phupu, e tla tshwarelwa Qhanolla Guest House ho tloha ka hora ya 9 ho isa horeng ya 1. Le Ruibe e tla ba ka la 9 Phupu, e tla tshwarelwa Mountain View Hotel ho tloha horeng ya 9 ho isa horeng ya 1. Berea e tla ba ka la 10, mme e tla tshwarelwa Blue Mountain Inn ho tloha horeng ya 9 ho isa horeng ya 1. Qacha Snack e tla tshwarwa ka la 10:30 Phupu selemong se hodimo, Timo and Sons Guest House ho tloha ka hora ya 9 ho isa horeng ya 1. Gauteng e tla tshwarwa ka la 10:50 Phupu selemong se hodimo, e tla tshwarelwa mane Big Guest House ho tloha horeng ya 9 ho isa horeng ya 1. Mafiteng e tla ba ka la 20 Phupu, e tshwarelwa Mafube Guest House ho tloha horeng ya 9 ho isa horeng ya 1. Mohaleshoek e tla ba ka la 21 Phupu selemong se hodimo, yona e tla tshwarelwa mane Robican Guest House ho tloha horeng ya 9 ho isa horeng ya 1. Thabatseka e tla ba ka la 23 Phupu, e tshwarelwa mane Mohale wa Masite Hotel, nako ha e suka e bolelwa. Maseru e tla ba ka la 27 Phupu selemong se hodimo, sebaka ha se suka ba setsejwa, re ntse re letile empa nako e teng tebello kore e tla ba ho tloha horeng ya 9 ho isa horeng yane ya 1. Mehle di ne di le hakana tsena tse akaretsang, re tla boetse re kopana le tsona hape boisa kapo hoisa a bona hore ntsela tsa bo 10 moo a o tlo re fumana hona mono, re letile hona mono ge re etse tsena fela. Ngwana mme re tlo bua ka mane ka mo re itseng wena, re tlo bua ka ditaba tsa gambling. Re tlo bua ka ditaba tsa gambling, re ithute ka jeno hore na hantle hana ha re bua ka hore re a gambola ke re etsa na re tseba ditlamorao tsa ho gambola dintle tsona di teng ya re tlo ithuta ka jeno. Sesuthi dula le selemo ya Lesotho ke sisinye hanyane fela, ke sisinye hanyane fela, ke etsa tjena ke kgutla.
1: I'm so

0: le shemele metso robedi metso tsara franetse jwa le hora ya borobedi ra dula fela ha monate Brenda Fassie are weep no more a ke na utlisa bohloko motswadi wa ka ba re fatse le ka kwano ha hona nthe madi mabe jolo ka ha motswadi ya ka ntsha di gapa ya ba dikeleke tla marameng a hae ka lebaka la ngwana wa ha Killing a mujara for 9 months. Wanna share? It's a bonnetti, it's a kamata, or how Billy Baka, Lodi Hapa, some of you are how he wrote Ella Maraminga. Ah, man, Copamo Dimo of Fema, Tao Febosa. Sa Oscar fumana mantsu ya bohla a tswa le lemela hao a ya go motswadi wa ha ka ba ntate ka ba mme mama yo pole rona re go tsena konyane yo ngwana e nengile wa motse ke mon le mong a le mogolo go wena ke mme wa ha ke ntate wa ha apa mo fe hlompho e molukela ba tsena ke di hopotswa ke Brenda Fassie mama yo le puliense lo pela ka mona ke tla buetsa na ntsa ga ntheke tla di bolela kana ko engwe na o re o ntso thing mama yo wa we pa Chucks, hold on.
1: Hold on,
0: Yeah. Hold on. Yeah, kaje nuche katolaka.
1: Ah, kadi. Tunze dili muna ni handle.
0: Lizama tegen la sweni jinto.
1: Handle a hole. Ore lizama la hona tunze diape.
0: Neke ba ka hoto shoto haure tegen la handle tegen la sweni mo.
1: Handle tegen la sweni.
0: Handle in tegen la sweni mo.
1: Akere wa tsela jole bona gala ga holana go nyele o notu ha o go tsitse ntho o ikaile jwang ya go bona go ndo ha o tla thutekela tsheni go le tsa itseng a e ka nete
0: ene ho no sa botse ha o botse
1: ha o botse ka mo tsa ona mo
0: ha o ke tax e tloa mo ona ha o ga ho baneng
1: e ke
0: o tla o tax ha o je papuani papuani jwa ke bontate ha o tseke
1: Hai jale jale ona e tsena ga di botsa ona go bane jale ha ba re zwetsa le gona re
0: Haletse bi dikagabo.
1: Hai.
0: Hai, tsaxela o le jalo, mokwene mo tlhahlang tumelle ke tle go wa moeletse ya le moeng sa leso tho pirimane nya ka jeno. Mona mo re tlotlang re bua le wena fela ka taba ya go gembola ge ke go utlwa gore na. Hantle ha re bua ka go gembola ka sesotho, ke bua ka eng? A e ba ona lentswe le leng la sesotho mono. Ha re bua ka gambling re bua kang. Ke na re tseba ditlamorao tsa gambling. Botle ba tsona na le tsona ga ditseba hantle na motho o gambola a tseba hore nthene ke jana ka rena ke gambling ka pofela o bona fela hore a ke etsa nthetswang e re le nna ke lahlele molangwana wa ka mohlomong le tloa le ka tshana la tla letletse
1: a me le ke seng ka dit house o tshilolwalo e re ke dumedise ba mamedi le wena go dumedise pine o ile tseng pele ne le ke ipotsa ke ka pine ile tsetswa nna go bantla le gale bana be ke ne motse ka ime ne di ke tsene go tsapa ke ra o na taba
0: ka di la ka mo ao ka di la ka mo ao
1: a ka di tire ke o di me di
0: ka ke la weep no more
1: yes a ka ne tire ke du ke o di me di se ke di me di se le ba ma medical ne te ke dumela gore lentse lona ba le qetetse gale haholo empa he ke lena lentse le teng
0: o go ba hopotsa gore na hana ha re bua ka chat sa re bua ka mang ba utla fela
1: ai ne di ke seng ke le bile haholo a taxi ke motho yo mona wa mohlabulli ya tlwaeleng ka lebitso le la chucks le ke la ka lefua ke bana bo ke di ke sebetsa le bona jwale ke mohlabulli ya ka lebitso hantlentle lebitso la ka ke Phakwana Chaka empa ba bangata ga ke re Phakwana o tsebe ke ba patetse bane ba batho ba tseba lena la NST bane jale ke gotsa ke la ntatemogolo le lake le ne le sa bitswe ga bobebe jale ke mohlabulli ha se ke dikotsi ha tsiane mme ke mohlabulli ya tse ya sebetsang le taba tsena tse o thweng ke bogoba
0: bogoba
1: ke mohlabulli ebile ke motataisi wa go thusa batho gore ba ikelelle e le gore ke a recovery coach and addiction counselor ke tseno ha di le jalo di thusa motho ga a ikelelle gore ha di le tsena se dikenya maoto ketaneng ga ha sa a ikeleletse jalo re boela re tlo mothusa gore a tswe
0: hele
1: lo bane ntota ba tsena ha motho a ke keng a ikelellwa ha ntse o thuhela mora monna o tlhoka thuso o ukwa batho ba ntse ba shwele ba moela
0: ebile yena ha bone a tlhoka thuso o bona ile wena o tlhoka thuso
1: ke ga le kamane kamane ka question ke re tla motata isa ka ikelelle jela tla tsebo go ya go amoela tlhabollo bane ka nete ha motho a ka go lo amoela tlhabollo a sa ka qala pele ka go ikelellwa a e ba ntwe thata bona bobu
0: kore wa tseba coach ha o tjotse ka utlwa ke tlelwa ke mehopolo e mengata fela ka baka hopola taba e re ne re bua le motho e mongwe ke sa motsebentse ka jeno empa a bona ena a le betere a o sebedisa sethethefatsi se seng fela a re se betere go feta ba bangwe kore a iponantsa boya ka kwano ga o bua ka taba o ikelellwa ka e utlwa gore o e tlile e lokela e qale mone le ena a ikelelwe a se ka a bona ba bangwe fela
1: le hangata ha o ntse o thwe re bona sekoko se ka leitlholola motho e mongwe re bona letlhokwana le lennyana le ka leitlholola motho e mongwe
0: rejalo
1: hangata re ka bona batho be e leng bona ba nang le bothata kgasia a na ona ga a
0: bonang
1: jale ke mo kgona go tlatla batho bana be e leng dikgoshe ba fitlhe ba go tata ise jalo o ikelelelwe jale o tseba gore o fetele mo o le o thuse
0: jale ka jeno re bua ka bogoba ke bofeng jale bo ba o gembola ko ntwetse jale coach a ko coach jale coach di kentse maoto ketane
1: jalo ka o tshilo tsatsi nena ge tle re qale bobebeng ge tle re etse gore ge tle re fe basotho monyetla o motle wa gore ba ithebe ba ikutlwisise mme ke tlo rata gore re tle re nke ka mafapha ge qale ka lefapha la gore batho ba ikutlwisise pele na keng e tle re ga re qata gore ba ikutlwise na keng jale re bue ka gore na jale ga re se re re motho o betšha ka go tlhoka boikarabelelo ke go bolelang jale re tle re manolle le rona go betšha ka boikarabelelo ke ga go etsalang jale re tla bua ka ditlamorago tsa go se betšhe ka boikarabelelo na e ka ba difeng jale le rona motho a ka fumana thuso jang ya tlhaka
0: coach ya kahle ke tlhaketse rato la ka ke bile ke dumelana le wena go menagane
1: okay
0: fela go na le ngwana mone ke tlhokang go mo shapa a botlhoko ko boetse ene ke batla mamele tabateng
1: okay
0: empa
1: ba nna mo shapa ka leleme fela mo beepela sealemo ya se mamele o tla ba sa ichapa pele yena
0: ha ke na mo shapa le mo shapa yena
1: o tla ikenya phafa
0: monate o mokalo coach ge mametse le basotho wa tseba tlile re beiletse be fatsheo gobane nnete e salang ke ya gore he re ya lla batswadi ba lla le batho ba lla ga ba sa tseba gore na mo ke ikentseng ke tswa jwang ke se ke le mathateng empa jwale ke ne ke sa tsebe le gore na ke etsang ka jeno fa o bula ba bang matlho ba sokang ba kena ke letlhogonolo ba seng ba kene le teng ke letlhogonolo gobane ko wena enwa bakeng sa bona
1: ke a leboa medikitse ere tlhalosetsena gantle taba e ne ya go betšha ke ntho ebile teng nako e telele gagolo kore e ngata go ya morago bona boa ke tsena ebe motho o ma ka e tracer go fitlhela kae gobane ere ga re ntse re bua motlhomong taba e ne ya go betšha motho e mo a re wa tseba taba e tadile kgolokgotha
0: o tsena go gopotsa gore ke re chaksa kgolokgotha ba betšha ka phatlho tsa morena jesu
1: a ke go gokola diphatlho tseo ga gona motho a ileng a dinka fela o di win
0: ke re dilatsatlhameolaolwa ka lehuthoeke

0: Jwale, e le gore taba ena wes e kadile gale gagolo mme ga ntse e kekela e ntse e kekela jwale boramatlhale ba ntse ba entlafatsa ba etsang ba etsang ga re se re tla nakong e re ka reng batho ba bangata ba batla ba e tseba ke nakong yane e leng gore re ne re tseba motlho mongwe batho ba tla ya mane ba lobetšha dipere e re motlha dipere di tlo matha bae o fumane o etse mokoloko mane o ile obetšhwa gore na e tlo una ke efeng ya nna ya tla jwalo e qetelela e se na le dintsho tse ngata o sobetšha le dibolo o sobetšha gore ena ke yona e tla wina ena ke ena e tla tlola jwalo ya qetelela e se e tlile mane mo so go betšhwa ka gore aa le ga ba ena ke ba wina fela di tlo kogana go betšha gona go ntse go ntse o
1: eketseyago
0: eketseya ka mefuta mme go bona go se o tlile boemong bo e leng gore le gona kwa letsena go se go betšhwa dintho tse ngata gagolo tse e le gore batho ba bangwe ba ne ntse ba sa tsebe le gore go na le ntho tse jalo tse e betšhwang ga go sa ua mane dishopong fela go le betšhwa teng go se o na le gore batho ba ka betšha ntse ba dutse ka magae ka mona gona kwa letsena ga ntse re bua sa le mo entsena e ka nna ba e mongwe gore mametse a dutse ka thung a tshwere founu a ntse a betšha kapo a tshwere motšhini wa gae a ntse a betšhe le gore go betšha gona go se o pharaletse go se go le gaufinyane le motho e mong le e mongwe o go lokelang gore jwale motho e mong le e mongwe a be le taolo e feletseng godima ona gobane ka ntle le gore a be le taolo ka nnete o tlo iphumana a se a le mane mo rereng di se di le ka molekeng wa tshimo ke a gola ke batla gore taba enang ke ke kala pele ke e tlhalosa ka gore ge tle re utlwisise gore na gantlentle jwale ga re se re tla mo rereng motho o se a betšha ka go tlhoka boikarabelelo e bolelang empa pele go mono ntle ke bontsha gore ka nnete taba ena o betšha etlhile ke papadi kore ne ke batla gore tle re utlwisise ona mono motho mo le ma utlwise mono gantlentle taba ena se segologolo se ka godimodimo go yone ke gore ke papadi mme ga e ba ke papadi o bolela gore ke papadi eo batho ba ne ba e bapala kapo ba e bapalang ka seo ba nang le sona e leng tšhelete ga ke re go betšha go bolela gore ga e ba ditlhopha tse pedi di bapala e be ke a kere se itseng se tlo tlola ga ke tsebe na go tloba jwalo e mongwe se itseng se tlo tlola seo rere ga re be mona ga se ka sa tlhola o nka tšheletena le nna ga re ba sa ka se tlotse o nka tšheletena so e qala gona mono e le gore tabe na go betšha o go kenya tšhelete ya gago nthong e o senang bonnete ba qetelelo ya yona gobane ga ore pere tseno ga dimatha mono e itseng e tla tlola taba eno ga ona bonnete ba yona gore o tla etsa jwalo empa o fana ka tshepo fela gore go tla etsa jwalo e le gore taba e na go risk-a ke ntho batho ba lokela go kisa gore go betšha go kenyeletsa go risk-a gore ntho e itseng e tla etsagala mme ga e sa etsagala motho ya betšhang ka boikarabelelo o se a qala a amoela gore ae ke ne ke naganne go tla ba tsena mme ga o se sa ba jwalo so e le gore ke tlotse so ke yona ke gola taba e re ka reng batho ba ikwisise ga re bua ka go betšha jwale taba e na gore na jwale go betšha ka boikarabelelo go gona go bolela eng taba e na go betšha ka boikarabelelo mediketseng e bolela gore motho e mong le mong ya betšhang o lokela go felela ka gagame olwane e mota ya tataiso e rereng ga fela o ntse o etsa tjena o ntse o betšha ka boikarabelelo empa ga o etsa go gongwe o fapaneng le gona o se o sa betšhe ka boikarabelelo ke kopa gore e tle ke tseba go thusa bamamedi gore ba ke ba kwise taba ene ya meolwane e rereng ga motho a ka tsamaya ka yona e tla be ntse e mo thusa gore yo ntsa le ka gare go mola wa go betšha ka boikarabelelo ke tlo bua ka mola a ke go bone dipapadi mo ke rata bua dipapadi bana ke go betšha gore itse ke papadi o ko bone gore dipapadi di na le mabala ga kere ke tle ke etse motlhala ka ena ya bolo ya maoto a kere bolo ya maoto e na le lebala mola ono wa lebala la bolo ya maoto o entswe ka tsela e leng gore ga dipapadi di se di kene ka mono tseno tsa palo e dumeletse gore di kene ka mono ga di sa tla tswa ke go a tseba ntle le gore di laolwe ke molaetsa phala ebile o a tseba gore a ka tswang ka mono ntle le taolo ya molaetsa phala dibapadi tswa ka mono fela ga di latabolo ka ntle e tswileng di tlo ya kgela ka lebaleng
1: ga o ne a tswang felafela ga utlwa kgathetse
0: ga a ka tswa fela ka moo ka nnete o fumana ntho gae tsewa tsa molaetsa phala o tla bona a sa phamisa tekete e tshetlha ke tsena gobane go la kgethwa e tshetlha felaga a tsala a tswa ka mono le nneng ga a bona a phetagate o motlhaba ka e godi etho e le go bontsha gore o so itaola jwale ha o sa laola
1: ke nna eh ha o manele ha o sa laoleya
0: jwale ke tlotla ke fa ba mamedi setshwantsho sa gore ba tle ba ipone ke ne ke batla setshwantsho ka ntho ya lebala gore ba tle ba ipone ha motho a se a betha ka go tlhoka bokagabelo mona ke tlo mema gore re rena le bana ba bokona bo batse ba be re batse ba nyele metswalle e ka ba balelapa be o re batse ba gore ke batho ba betšhang e le gona so ke tlo kopa gore motho e mong le mongwe a ba sa tsitsinya motho a jwale a motse ba re o ko tlo mamela go tlo bua ka taba tsa
1: goneke re itlwena re betha ka boikarabelelo kapo pele re se re betha re tlhokile boikarabelelo ya e tsitsang basothotlhe tsitsang basotho ga re tlo iphapanya gore dingata dintho tsena mme go botlhokwa go tseba gore na o lokela go nka dikgato tsa mofuta ofe ei o botlhokwa coach ai o botlhokwa basotho ba e tlhoka taba ena
0: ke a leboa mme leketseng jale taba ya pele ke ene ke batlang re tlhege go yone re na le dipotswanyana tse mmalwa tse rereng e be tsona dikataiso how motho a so gore na o ntse o betha ka boikarabelo ya pele feleng ka karata gore motho e mong le mong a itšhebe ke ya gore na ke kopa re bueng ka tšhelete ga kala re bua ka tšhelete re tle rere potso ya pele ke reng o tlo ipotse yona mme karabo ya gago tla ba e kapo tšhe ke ya gore na o betha ka tšhelete eo e leng ya gago
1: number one ipotse potso ena
0: yes
1: bona ke matshepo mmalaga ton thadise u betha ka tšhelete e leng ya go kapo tšhelete o e betšhang o tswa e kadima kapo ke ya ngwana ya sekolo fisi ebile o sa ikarabile mono mate
0: okay ga ke rena ke gago momamedi ke re tšhelete e ne o betšhang ka yona tse dingwe tsa dintho gore di tsebe gore di utlwagale di bonagale re tlo di bea e le metlhala go na le mesebetsi o re e etsang ka malapeng ka mona ebe o na le motlhala re na le megato e re ikemeng mona re na le ditšhelete tse go di tshwarang le tsa batho ka nako nngwe ko wena motshwaro wa matlotlo o se o iphumana o nkile tšhelete e jalo o se o lo betha ka yona gobane fela e le matleng a gago e beuwe go wena o ntse gore ke tla e kwala ebile gore ke na le tshepo ya gore ga ke lo betha ka mane e tlo gutla e tlo mpha e ngata
1: ee tlabeng tswaletse
0: eke jale re gopola gore re itse go betha ko go beya tshepo gore go ka nna ga e tsagala jalo
1: ee go ka nna go keke
0: eke jale ga o se o betšhile ka e seng ya gago go bolela gore ga e se e sa gutla o so tlo ba le mathata gobane jalo o betšhile ka e seng ya gago
1: ye
0: ke bontsha gore taba ena ya go betšha e re o lokela go betšha ka tšhelete eo o ka atleyang go e latlha koro e o ka atleyang gore ebe e se e ba siko e le gore la gao ka ya ba ga yona kwa letšina o ka nna tsela bophelo ba gago ba etsena ba tsela
1: pele
0: ga o betše ka e reng ga e ka ya ba siko gona jale ya ba o so sitwa gore na o palama le ka eng go ya gae
1: gobane o bua nnete teng o latlhelwa ke tšhelete ya sentho e monate ebile ga o na tšhelete o ka thweng enana ne ke sa e tlhoke
0: yes
1: o a e tlhoka la ba o batla go iboloka fela o ke gago
0: jale e re re tle potsong ya bobedi ya bobedi re tlo o tlhage re na tšhelete eo betšhang ka yona ke eo o e reretseng go betha e le gore ga eba go na le tšhelete o iphumaneng o betšha ka yona e ne e sa rerelwa go betšha e ntse e le ya gago ke re go itsepotso ya pele na e ne e le ya gago go na o ka nna ga ena ke yaka but ke ya gago na e reretswe o betšha ge tla mane mo rereng motho e mongwe a ka nna a tloa mona a re ke ya mane mo go lo betšhwa ke nkile tšhelete e kana ke yone e ke lo e sebedisa go betšha go tshong gore ga a sa ka iphumana a betšhile ka e fetang eno eo a na e reretse go betšha o sa betšhile ka e sa rerelwang go betšha o tshogo jalo o sa gatile ka thoko go molawane o go itseng ga a ka nna a tswa ka mona moletsaphala o tla mo etsa tla mo neya karete e le gore ga ne a le ka gara mola ono e ne e le ga a betšhile ka eo a e reretseng go betšha e le gore re tlameya gore nne re elelelwa ka metlha le matsatsi gore na e ke betšhileng ka yona na a etlhile ke ke ne ke e reretse go betšha nyaa ba ka gabo ke tshe o sontse o bona go hata ka thoko jwale mona ga ire o go leke go itsheba ka mehla gore na mohlomong ke matsatsi a mangata ga ka o bonang o so o atleile o iphumana o o sebeditse yene yo no sa egegela go betse. E le gore ga e ba

0: mohlomo mmagetong a mangata o bona gore a sihlile se ke na le go tlola yane e ke e reretseng go bolela gore ka nnete e hlile ke se ke ya
1: hampe o so tlo fua karete e gobedu
0: eke jale ge nne re ya pele ka dipotso tseno yona tabeng ene ya tšhelete go na le taba ya gore e be motho o sa iphumana jwale tšhelete a sa na le lešano le lengata ga le tla le lebane le tšhelete taba ena ya lešano e re mohlomo motswalle kapo wa lelapa kapo molekane a o botsa kapo a bua le wena ka taba tsena tsa tšhelete e be neng ga o tobi gore ka nnete tšhelete e kana ke e sebedisitse go betšheng o qetelela o se o reelela ditsotsi aba yo le bona ga ba imetse
1: re ga ba itseletsa ka ntse ga ibetsa bana ba bang
0: ee a se ga ba imetsa mo ba sa itsang ga se ga ba imetsa
1: ga re ke bona
0: ee re katella se re ba reella o ga kho batho bana ba ile ba ntsha gapo go ba
1: jo
0: ka po re katella re se re ya mabaka a itseng e le go le shano le nna ha qala le ba teng le se le bolela gore a e ke sentse ke hata ka thoko ho molawane wa moletsa phala jwale re tlameha re nne re ikgopole motho yo molemo wa itse bana tle ka magatlo a maka ya qetelela entse leshano leno gobane jwale e se e tswile
1: ka nnete e se e tswile bontate se ba gotlile ka mane ka borogong a sa sa finyelela le gae
0: aha
1: e se e le mathata fela
0: e se e le mathata fela e le gore motho o tlameya nna shebena leshano leno le e tlagala ga kae
1: ee oo ga le ka e tsala ka magetlo ke gona ga e le phoso ga nngwe go ntse le beterenyana
0: a wa tseba ko etse ga ke wa gopola medi ke tseng ke kere e ka nna ga ke tetse khalwelo nna ntse ke le jalo tla e be ka le tsa di tlhatlha ka bo gona ka le no 1 plus 1 e nngwe e ba 11
1: okay
0: e e lo re
1: ke wa ni tsentse pedi
0: e ha ke lo re ha ka ga bo ene le e tsa dinene ho sa ne ka nna skin ya ba jwa e lo re ka mantswa mang motho mo ka nna fumana ha e ba ka ga bo ya ha e ka ba e ha nngwe fela ya ba o sa ikelela lona mono e se mo fa monyetla o ga etse jwa
1: a shukulu
0: a lukesa le nako jwale go na le taba tse dingwe gape tse ke batla go le yona mo mamedipotso eno le yona a tle a e arabe go na le taba gore batho ba bangata ba tlhola ba ipha qeto ya gore ba tlo emisa go betsa ee wa gopola gore di-31 mo le diwane na batho ba etsa di-resolution tse monate jwang
1: ntate we gona jaana re sa bua le ka tsone yo o thata
0: di etso gangata gante motho a re tsatsing ena ke la go qetela jale re re ga e ba o ka iphumana o etsa o ipha maikutlo a jwalo mme re ga o qeta o ipha maikutlo a jwalo o fumana gore ka magetlo a mangata o iphileng maikutlo a jwalo o tlotse go tiisa taba eno o bolela gore o se o gatile ka thoko go mola o mane ga e sa le wena ya taolong taba ena e se le yona e seng yeo laola obane o se o ya go yona le ga o se o sa rega
1: ka nnete
0: e le gore ga karabo e ba e mono e se ere ela tlhokomele
1: sekotitseleng
0: eke jale ne ke mpa kere ke kenyeng le yona tle re gopole re tseba gore re tshware tsena tsa ditšhelete gagolo tsena tsa ditšhelete re re ga e ba le mosebetsing le megatlo mane le kae o se o fumana o se o na le mathatanyana a ne a tlang a ditšhelete gore nenneng batho ba se ba tseba gore ko wena a kadimang go go feta kao fela ko wena a tlo dula gore se re tshaba le ga gore o ko nthuiseng mona kore ka tšhelete sentse re re a ha to e gotlise kore go iphumana o se o le ka gara dikoloto gono tse e le gore di qetelela di ba ngata go qetelela o se o tshaba le go kopana le batho se o dula o ntse o change-a strata re bona o le motho a ntse a qamaka re nana go na ntho ntse e batlhaga te o ntse o tlamaka nna ke mangata a tlhakang ke ne o mokolotang a se ka tlwa o bona
1: a se ka tlwang go sa dieta ai ke santsane ke
0: o a e bona kere
1: ee nat
0: e le gore taba eno ga o tlala o se o le jalo fela o se elelela o santse o gata ka thoko go mola wa ne wa moletsa phala so e re taba eno a ditšhelete e re ruta ntho golo ka rona re le batho rona ge jwang ga re tla re lebane le go betsa go na le batho ba bele gore ga tšhelete e le teng le ga nantsa itse o ipeya taolong ya rona

0: tla betsa ka bokaedi but ha ile teng mo hlala ile mafelo a kgwedi le jwa ha na tau ha ile fela ntse ile teng o tla betsa yale ilo tabena o betsa go lokela gore re monitor ga golo ge itshebile gore na re jwang ha re tla le ba le sebediso ya di challenge ire ge ke re sebetse ding hape tsentse di ile dipotso tse re reng le tsona ha di tse di etsa hala o tla nna o inahane ka thata na khona le o go iphumane o sina botsitso haiba o no o batla go betsa fela o sina monyetla o jwalo ke ke hlalo se tsena mediketseng e ka nna ba hona go tsena mediketseng o tla nna go e be o le naneo jwale ditaba tsa lenaneong ke tsena di nyata o tlameha gore a tlo tsamaisa lenaneo fela jwale o na le asia gore o batla go betšha gobane wa tseba go ntho ane e betshwang ka nako ena e ka nna ba ke na le monyetla wa go e wina jwale ga na botsitso mo ne mo a teng gobane jwale o batla go betšha fela jale maemo ga a modumele le gore a etse jwang a betše ge ka nna ga ukona e tsena mmeleketeng a sa ge ba palela pina dibe dikoloka sealemoeng mono ga di lwele o ne ga nke monyetla o ga etse jwang
1: ke no bapalanthane ga sexi watla go bapalanthane
0: tanke sore se re tlo kwa fela re bene re ya re letsetsa dipina ka tsenone ga di a tseo o letsetse dipina
1: ke kwala ntho ka nqena fela
0: o kwala ntho e le gore haeba nako eno ya go betšha e nako eo e batlang go etsa ga monyetla o le siko o iphumana o le motho ya tshwaga kore ga o bele phuthuduwa mmele wa gago gotho o ba restless
1: gaotsitsigobane
0: jwale nthwane eo e batlang ga
1: eo
0: e le ga o tlala o ikutlwa o se le jwalo se o setwa gore o ka re atsitsatsine na ga ke na
1: monyetlaoeeikamoele
0: ebe o phuthuliwa fela ga o na letho le e tsalang ga o se o sena phuthulo eo o se o na le mathata
1: itekole gore hela karete
0: e le gore o tlameya gore o itlhokomele ka thata gore na o ntse o tsamaya jwang taba e nngwe ke batlang gore ge tsamaye le yona eno gape ke ya gore wa tsaya batho ba bang mediketseng ga taba e ne ya go betšha e thaselelo e ne ya go betšha e fitlha a sena mokgwa wa go betšha wa tseba ka tshwarwa ke tlona jwale
1: go jwale ga ke a betšha kore a inwaya o ya godimo a ya tlase
0: ekeaba
1: go ikamoela
0: ya ba o setwa go ikamoela ke mona mo a ka qetelelang a ka rekisa sepheuli sa koloi gona jwale
1: jo
0: kapa a ka rekisa jeke ya koloi gona jwale gobane jwale o batla go lo etsang o lo betšha ke lo o tlo sheba ntho nngwe gaufinyane fela eo ka etsang jwang eo ka wa fanang ka yona gore o tsebe o etsang o lo betšha
1: kore ke ne ke mametse e nngwe ya dielemo ya kajeno gotlhe ngwana o rekisitse le kosene ke boemong bofe mo o se o ka ntsha kosene wa rekisa mamati kore wa utlwa go le seteni na saletse ko ga se rekise ga ne se na le monyetla o tswa mo o ne a tlo se ntsha a se rekise ntho e nngwe le nngwe le nngwe le kore
0: motho a ka etsalwa ka rekisa ntho nngwe le nngwe e rekisayang gore a tsebe golo golo a gabela tlhoko ya
1: nepe ai mono ga ke sa utlwe ka se re tlhoka o itekola se re tlameya ka kgato tsa o batla thuso
0: jale taba engwe ke ena gape mediketse ke rata gore le yona re tle re elelele ga ngata ga motho a ntse a betšha a ka wina a ka latlhegelwa go na le nako e leng gore motho o lelekisa ditatlhelo tsa gae gona go le tsena ga ke bua ka yona go na le motho e mong ya tsebang gantle gona go tloa jeno a go fitlhela gona e tsena o sa latlhetswe ke tšhelete e kae o go ntsa dikopanye ntse di di teng ka setlong yae ka mo ga a ntse a betšha o ntse a betšha ka sepheo sa go
1: lelekisa
0: ya o e gotlisa
1: ka nnete yona e jalo
0: so ga o etsa jalo e leng gore o tlo tla o betšha gore ga e bone o ntse o betšha ka bo 20 rand o iphumana kwele o se o betšha kae ka godimo gobane jwale o se o etse jwang o leka ka tsela tsotlhe go lata yane e seng e ntse jwang
1: eileeseolaeetse
0: na ke nnete gore ga o betšha ka e ngata o na le o tlo kgotlisa ele ga o na bonnete ke mo kgona re itseng o tlameya o ikamoele gore tšhelete e ne e ke e kenyang mone ha e jwe e jwe
1: mhm
0: e le hore ke ntwe tere re go tlamile ka tsela tso hlo go ithebe jale taba yena hape e boela ere motho lokela go a shebe gona tsela e se ke etsa nthina ka yona ke batlana le ntwentse ke ile le ke sa ke ha ke se ke etsa jalo se ho so hlakile go se ke le isi e re ke tle go ye nngwe hape mediketseng ya dipotso tsena tsa go e re dikamano ha ke re shebe dikamano ola a bua taba engwe mona ganne re tala taba tsa dikamano di etsa gore motho a itlhatlhobe gantle go na le malapa a thueileng kapo dikamano tse itseng tse thueileng ka lebaka la gobane re se re tlhokalana botshepeng motho ga a sa a tla lebang le taba tsena tsa obetse ya pele a ka tlhoka nako ga a lebane le lelapa a ka tlhokela lelapa botshepegi ka gore taba tsa ntse se re bile ka tsona tsa ditšhelete ga go sa tseba lona go etsalang batho ba ketelela ba se ba nanagatse motho na se ka o na le ntho a e etsang ka tšhelete e rona re sa e tsebeng e se ka ba re ntse re nana re phela le ena mona motlho mo o na lelapa le leng kae go na le ntho tsentse jwatse ga thijale tšhelete bogolo ntse go goleya kae madi mme yona taba eo e tla mona mo e leng ka nako ngwe motho le ga a winne tšhelete e ngata wa tseba e mong gona o tlo tshaba le gona o etsang ka yona ka lapeng kapo e tlhagisa jwang go bane jale batho bana ba lelapa ga ba tsebe go abetse
1: yo
0: and e ka etsaga sheba fela ga baneng ka lapeng a mane go sa tsejo wa betse e ga o fitlha o wina 100,000 o tlo etsa jwang ka yena because ya pele o tlo gore bathona ba tlo o tseba gore ke la ka betse and ke a tseba gonthona re e buiwa so o kore yone o soletsie keng ye kakang
1: ba tlo gore ke eng ka kae
0: ene ke ntho e ntle o winne fela jalo o tshaba o rona bale ke tlo etsang ka yone
1: ko go tshaba o etsa ntho tse kgolo tse bonagalang tse tshware yang
0: wa bona e le gore taba ya dikamano e se boela e talelela e tsera e ameha ka mantswe a mang taba ena e bolela gore ge tlameile gore ka tsela tsotlhe ge itshebe gore na ge boemong bofeng ge sebetsa dintho jang ka mabaka a feng ga ke bona se di etsa tsena e le gore dimpha monyetla gore nka iphumana ke se ke le ka ntle ka mane ka morereng ke ka moo o so betha ka go tlhoka boikarabelelo a ke se re buile ka dikamano re bue ka mosebetsi go na le batho re ne re ba tseba ba sebetsa ka thata bona bo ba etsa mosebetsi hantle ge bona ditholwana tsa mosebetsi wa bona e ka ba wa sekolo e ka ba mosebetsing ge bona gore ka nnete batho gona bae fela jale kaekae re fumana gore a tshika nnete motho ena go na le o theowa go so le teng o so etsaetsa ke lebe ga batla gona go ntse e tsala gathe jale go betšha go so nkile nako ya hae le kelello ya hae production ya ne re bona na le yona a le e le motho a sebetsang gantle nthong tsa sekolo e le ga e sa le yo bane jale kelello ya hae e senkeile ke taba tse kapo le yona mosebetsi ga a sana nako e ngata ya ona go bane jale go na le ntho e senkeile taba ena ya go betšha e le gore e seo e le lusa qala e se ama taba tseno ga atshe jale mona ke se ke betšha ka go tlhoka boikarabelelo bane motho a betšhang ka boikarabelelo o ntse a tla di tshwaga a be le nako ya tsone a ba tsebe le nako ya go emisa ke mo kgona gangata o tla kwa gore di-advert dire mampodi o tseba nako ya go emisa
1: ga mona dirang
0: e le ga o se o sa tsebe nako ya go emisa le tsong ka nako ya mohiri o se o sa betse ka boikarabelo
1: gohang e le gore o tseba nako ya go emisa
0: yes ga wena e se o tlola nako ya go emisa e le gore ga wena ga o mampodi go gang o tsee
1: ya gohang diushapile
0: ee so ke ka gola mediketsene ke batla ke be meolwane eno fela e megotsong enene ke re ga motho a ntse a betse a e shebe jale a nagane a e shebe meolwane a inagane na ena o letlhakore lefeng ere ke tshware ena gape motlho mongwe molemong wa gore ke leliswe batho jale ga e setla ka kelelelo nna ke ntho jang wa tseba go na le batho ba e naganang kore be e le gore dikelelelo tsa bona di ntse di betšha le ga ntse ba sa betse ge mosebetsing o e le gore ka nako eno o sita gore a ka shebana le taba tsa go betšha but jale kelelelo ya ga yona e go betse mane e gotela mane mo re la gage motho o iphumana a se le motho a tshwara mona a restless kore ga a na botsitse gobane jwa lekelelelo ya gae go kae koo ge ka re mmelo wa ga wa gwa lekelelelo ya ga ke yole o ntse a sa betse physically kore ga go yona ka nako eno ba kelelelo ya ga yona e go kae e go yona so o ko gore motho o wa gwane lekelelelo ya gae ka nako o sheba tshwantsho seno sa motho mmelo se o siwe ke kelelelo
1: o tsentse ke le ka o sietsa ke le lwane se lobalo ba ile ngwe mane se na mmeli

0: se bile ntse e bona le gore na gana ona o tsena go bapalang ka mane ntebe se ke e betšhile ka bokae le nna ke nna enwa mona kore e le gore e se dutse ke nthane e rere e se le ba mane mo segere ke e se ya bokgobeng gobane jale a ke re itse e nngwe ya ditlhaloso tsa bokgoba ko gore ntho e be ka kelelelong le ga o ne o sa batle gore e be teng e se dula e le teng nako tlhe se le yona e dulang e matha ga o nagana ha re tswa o se ge nagana go na letsatsi la gona re tota re etsang re etsang le pele o ka wa nagana gore motho ne o santse a nagana ntho tse di o sa kentse ka kelelo gona jale ya go betšha nako e tla tlhakae
1: o go le kgobala o betšha o kala o le jalo
0: ee e le gore jale e se le yona e seng kile sebaka ka kelelong ga e ba gantse re bua ka gore ra tseba re na leng mofumona kaporetsa ga tsa re na leng re tlo tlameya go tsatsi nena re etse tsena le tsena le tsena ga ntse le bua mona o le mametseng tsa re batho ga nako ya kae o betšha e tla tlhaka
1: ko o bana le wena mona fela o na le bona mona fela ena o gole o tlhatlhathela kwana
0: ee ya na o ntsa mantho e le gore ka mantho a mamedi ke ge re taba tseno ke dintho tse re reng motho ga e kare ga ntse a tsamaya leeto leno ya ba ga a itšheba o bona dikarabo tsa gae le di-a ka nnete re mo kgothaletsa gore se ka ba emela e magotho di a dipharago bobe le ee tse ngata kapo e ena e be qetelele ga e ba e ne le ya mosebetsi e fumana mosebetsi so bile o beeletse ka thoko e be ko gona gore jalo o tla batla tlhabololo ae e ko ntle ka yona nako eno gore oka o fumane thuso molemong wa go go tseba o kgutla o sa ntsane o le o soka o ba gampe ga golo
1: okay
0: e ya mediketseng
1: ne ke re ke kopa ka gobane ke bona gore nako ya rona e sentse e se ka tlhakoreng la rona ga ke bone ka re tlo ba le monyetla wa gore re ba bulele o tlo ba fa dinomoro tsa gago motlho mo ba ka ratang gore ba tle ba bue le wena gona teng ke bile ke ntse ke dumela gore ga se ba bangata ba tla itlhaisa mona motho wa re ye motho wa modimo ke ingwetswe empa le konotung kwana re a tseba gore ba tla tlhaga o ko ba fe re sa iketlile tena tle se ke batlangpotsa tsona ke sena tsona
0: oho a a pele ke tseba tse tabeng ena go na le nomoro tse ke rata gore ke fe dinomoro tsena e le gore motho ena ena nomoro motho a ka etsa molaetsa nneng kapo ne a etsetsa le molaetsa e ba jale ka gutlela go yena gapo ga bua le gore na re kopana jwang e le gore a tseba o tlo tla thusa ke kopa ke
1: 5-9 mosotho nomoro ke ena ga ba o bona a mang a matshwao e coacha sa buile ka ona mo o bona gore a teng karabo ke ee godumo dintho tseo tse a di buileng a konke nomoro ena e tla o tswela molemo 5943 64 31 wa re 5943 64 31 ke dinomoro tseno le tla shebisana mabaka mono le benne le thusane mono o buile taba e kgolo wa re di le nako e se se ka tlhakoreng la rona o ne o tlo o tla o refa gore na jwale ga o se o le lekgoba ge a tseba bogoba sentho e monate empa jwale bogoba bo ga re se re sheba bo ka o kenya ka gara ditaba tsa mofuta ofe o qopeditsenyane wa re a mang a malapa a qhalana ganyane fela mono wa ithepa wa feta empa jwale ga ke sheba nako wa tseba coach ge saletse ke metsetso e le mene fela jwale ke bona mogala o kena ba gadile ke a tseba e re re mofe monyetla mo mamedi kgotso kgotso ntate ga ke re kwatelang thata ka ditletlebo
2: Jiri jwale ae kgona ga ga e ka fela sale le banka mole le sa batle leeto le ge le tsamaye le lona keng
1: nna wena ke a tseba ntate ga ketlebowa ke re sentse ke tseba gore ga o na le letshwao mona kere nna o na le lona
2: a bole teng
1: oo ke le fe ntate ga ketlebo thuso ke ena
2: a ke batla go gane ke tsamaya le lona mone ke tlotla le eletsa gore sekoloto gaeletswe le motho
1: sekoloto se gaeletswe le motho
2: go betha go gaeletswe le motho
1: eya ntate
2: nka etsa kesi mona ga eketa go e etsa ka beya madaese ka garanye ka mono a ga kopinyana mole di batho ba yatla ga ba sika jwale ebe jwale re ya gomama ke ne a buire ntshantšhelete a kere jwale re beya tšhamme tadimi
1: ga monate

0: ke a ke hopu ke a hopola hantle mataese
1: wa tate ha ke ha e fela e se se ke le monyetse ngwa ho fela ke nana bele ke na tse ka hopu di ge a hona mona fa tse mona ho fitlile di di fedi ke bo bebe ba ho so pele ba le ka le ka le tsatsi fela
0: ho tshina le tlanje ta ba ntse ka kitlo ba ka tlatseletsa tje
2: ke mo mame tse hantle
0: o le tsheka mo lonta ta ka kitlo
1: ke
0: Kale di kwale se ka mo le ga tale fa tsa ba tsere ga ke tsamaya. Ke le wa. O o ka tla tiwa wa ibe ya le teng. E file wa tlatsa ntate ga ke tle mo go taba ina ite. Mo mame di khotso.
1: E khotso mme nna se ke ga ba sa si balance.
0: O la ba le sha si pantate. Hona ke
1: Ke ba tsane tsaina.
0: Haibo o no be tsanta twaka.
1: Mme ke ba tsame di tsela o tsene ke mo tsaya la di mine ngwa na e ka yua tsela de ba se ke tsa sa khatola mai bu tonda de no wa nete bona bona bona ba tsaya.
0: O fodi le na hona tsenta twaka.
1: Ya o di fodi le se ye ke le tsa tsana ke ntate go poma khuja le mora se ke tsa tsana ke ha di khate.
0: Mo tsaina ke ho vanda de koto.
1: Mme.
0: Mo tsaina ke ho vanga.
1: Mo tsena ho teng ho ba ba re ke fatse ne ge ba tsana le mmene ngo.
0: Oh, ke a le bua ntate.
1: Eh, ke ntate go opa se go go di kopo.
0: Kopo.
1: Eh, ke le ngopo.
0: Ntate be re ke a le boha.
1: Thank you.
0: A re ke a itseba nthweni ne re bitsa mo China kwana. A re mpire be re ne re betsa. Ba itseba batho ka le hlono lo ka mo hauwa modimo. O la lokoloa bogobeng bono. O re ke setswatsana. Ho bana ntate tebe re ga re ke setswatsana. Ee ba ma medi ba ntlabolla. Mo ma medi khotso.
1: Ntate tebe ke ke.
0: Ntate maleiri.
1: O re kwalla ka ntle o re re nke nomoro o ba ntate ka ditlhitlhi bua le teng.
0: A ja se nna. Ha ke ne ke re ma mele taba tsa botlhokwa pele re tla iketela taba e be ke tlanye.
1: Ee, a ne ke batla taba tsane tsa ntate a re jalo o bujela ntate ga ditletlebo fela a re tlatla bua o tsane
0: re tlatla ditoka le coach jwale re se re nama gona tsena e neng pa re itlosa diboba fela
1: re tlosa diboba fela coach ne ke bobelaelela mona maage batho ba tlabolo gantle o tlabolola batho ba bakae go na le banna ba dulang kuti mane ba se ba sa etseletso ba tsamaye le ko tsabolo gotho ba tlabolo
0: Ee
1: le a re a nga ke go tlhoka tabollo ga ntse tabollo ke tata botsa coach.
0: Ke le wa ga ke mali e ke tawe. Coach.
2: Ke rata putsedu.
0: Coach ya ntlo hlabollo batho ba bangwa tswa a go mahlo ga ke a bo bo coach ya ka. Ke lo ke la o ya ditabeng ba ba ba di ba selo ya sana bona ke ba rata fu.
2: Hai a emeleke
0: Ke tla kopana bekeng e tlang ka tsatsi yona lena jole re tlona makata batsena ke re be re ba bulele.
2: Ah mme ke tseng ha hona le bothata ka nnete ke nako wa go ba sotho ba thuse heta bentse.
0: Ke ya le boha ho lo coach di tsaba tsena tsa go di botlhokwa di a ha ntate ho ba bang a tshe ke dumela ha ga ntle di tlo batswela mosola.
2: Ah ka nnete ha ba nke monyetla ke nako.
0: Tanki se wa ka tanki coach.
2: Okay, hala le mme ke tseng.
0: Makwala ke no ne. Antle o duma tlo hora ke a borobong ke nako ya hore re tle re e ka ditabeng tsa hora ya borobong puleng sello o santse a le malalala o tse hore re tle re mo fe sena sethala a thale ha monate o duma se ya le moya jalo kana mane e nontshitsweng.

0: Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi di balwa ke puleng sello. Mmuso o tlo eketsa palo ya diteachere tsa dikhomputa dikolong ka lenaneo la kgiro ya batjha la masupa tsela. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa o buile sena ha araba dipotso mmokeng wa boitlhatlhobo le boikarabelo Maseruka jeno mo a hlalositseng hore lekala le nehelane ka dikhomputa tse leshome sekolong sa mathomo le se phahameng sa itekeng seterekeng sa Thabatseka. Ho sa le jwalo, letona la bophelo mohlomphehi Mmamokete Ntshege o hlalositse ha lekala le sebetsa mmoho le mokgatlo wa ditshebeletso tsa bophelo wa Boston ho netefatsa hore dingaka di kwetliswa ka hare ho naha ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso ha mmoho le ho eketsa disebediswa dipetlele. Mokgatlo o hlokomelang batho ba phelang le AIDS AHF mmoho le batjha ba mokgatlo wa matjhaba wa thuto mahlale le botjhaba UNESCO Lesotho le banang le seabo ba bile le seabo morerong wa kgokahanyo ya tekano ya bophelo bo botle ba kelello ba banna e le emeng ya mehato ya ho tshwaha kgwedi ya tlhokomediso ka bophelo bo botle ba kelello ba banna. Ofisiri ya thekiso le dipapatso AHF Mofumahatsana Sebabatso Lentswenyane o re ntlha e bileng ka sehlohong dipuisanong tsena ke ho ela hloko bophelo bo botle ba kelello ba banna e le motheo wa ho aha malapa le setjhaba se matla. A re ba boetse ba tshohlile mekgwa ya ho laola kgatello ya maikutlo ka ho kgothaletsa banna ho ikwetlisa le ho ba le boikarabelo tlhompho le bohlale. Kgwedi ya tlhokomediso ka bophelo bo botle ba kelello ba banna e tshwauwa selemo le selemo ka Phupjane ka sepheo sa ho eleliswa setjhaba ka bohlokwa ba bophelo bo botle ba kelello le ho kgothaletsa banna ho ba ho kopa thuso le tshehetso ka pele. Memohuwa wa monongwaha ke tshebedisano tlhokomelong molemong wa bophelo bo botle bo bolelele. Ho hloka tsebo ka ditaba tsa bokgoba le tshebediso ya tai le dithethefatsi e ntse e le qholotso e lokelang ho rarollwa ka ho anetsa thuto le ka ditaba tsa kwetliso. Sena se boletswe ke radiphatlalatso komiting ya naha e shebaneng le bokgoba ba tai le dithethefatsi. Mofumahadi Pontsho Tumisi puisanong le yena ka jeno ka mora kopano ya komiti le baetapele ba metse ya Hamatala le Gubetswana moo a hlalositseng ha metse ena e tobane le tshebediso e phahameng ya tai le dithethefatsi mme a re sepheo ke ho fumana tharollo ya moshwelella. O hlalositse hore baetapele ba itlamme ho anetsa tsebo ka ditaba tsa tshebediso ya tai le dithethefatsi, a bontsha hore ke boikarabelo ba motho ka mong ho thibela bokgoba ba tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi. Mokgatlo wa bahlanka ba mmuso o gakotse letsholo la tlhokomediso ka mefuta yohle ya tlhekefetso ka ho ruta setjhaba ka yona le mekgwa ya ho ithibela. Motlatsi wa mongodi mokgatlong Monghadi Thabiso Rapitsi o re letsholo lena le qadileng kgweding ena le tlo sebedisa mekgwa e fapaneng ho ruta setjhaba le ho se kgothaletsa ho tlaleha tlhekefetso le ho ithibela. Re ba tlo boela ba kena dipuisano le mafapha a melao le ditsi tsa tshireletso ho tshohla mekgwa ya ho fedisa le ho thibela tlhekefetso ha mmoho le ditlolo tse ding tsa molao molemong wa polokeho ya setjhaba. Mo mamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlo mmona tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.
1: Dimela tsa koba dihlooho di bontsha hlompho ho morena. Fokojwa le mo pheme ditse ka sebaka dihlabeng ha di lle hobane di lapile lebaka ke teboho ho tlatla matsholo. Kora le thabo ya rena kajeno lebaka ho hlahile mofuta o sele. Letsie ke laboraro ngwana morena a hlaha ka nako disedi thobo di tlola poho dilwana hara masimo banna ba thusana marapo diphaking. E tlile ho hlahile mohale ho ya lokela yena moikaele go tla pholosa setshaba ya apara bosweu naga ya habo mohato bosweu bona bo le bo bonang bo paka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng malaki le babelotoko a kolekwe. Leetelwa ke mogolo kajeno ke bua ka kgosi mototleeditsi ya laborago hantle le sallang morena a eta nna nkekebe ka sala morena a palama banna palamang dipitsi bobe ditlhabeng ke bua ka seterekeng se lebitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga dikganewa diphamola ke rona bao re tseleng
2: chata
1: banna ba re tlapala a relela botlitsa tshwenen morena wa nkata o nkata fela ga re palama ke nna ke mo supisa ka madiboko kgetholela ke kgethile bogotlong dithabeng ga bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ga ke etsa tsena kenyelwang boteng ke lebaka ya go mogotlo dithabeng teng ilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ga a gole motlotlei a gole ga ke etsa tsena ke a tlhatlhathela motho wa dibo bodithaba tseka tsapo ke a lepelela
2: a gole.

Hodimo dimo kwa na mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala sedirekeng sa lebitso le fani ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlana selwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke re ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morakere ke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etelwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena etho sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng

0: gore kokwana tlhoko ya HIV and AIDS ga e kgethe morui, ga e kgethe mofutsana, ga e re na o morusi, ga e re na o titšhere, ga e re na o sebogo, ga e re na o mang, ga e fumana monyetla fela e a kena. Mme yona e itulela fela godimo a sesole sa gago sa mmele. Ke re tse thethefatsang mme re tla re tsena o loketse gore o tlo dinwe ka tsela yeo wena le mooki kapa ngaka ya gago le tlabeng le dumelelane ka gore le tle le dinwe ka yone. Se tla ke sea leele le mephate gobane kwana mogaleng se ntse ke na le moeti wa rona ena o tlo tla a bua ka ditaba tse re tshwenyang gobane re a tseba leetong jwang kapa jwang go na le methinya, go na le metheo, go na le mekgwa. Tsena tsotlhe kaofela re a di feta gobane mo re yang ke 23 mo re lebileng teng ke 23 metheo methinya tsena kaofela tsetsi le mona re tlwa di feta ka tsela tse tshwanang le ka yona ene e re etsang ka jeno gore re tle re fitlhe mane ka katlho. Mme se ntse ke na le ena Auntie Buti mme ena o tlatla a re fa ga monate ditaba tsena tseo re itlhophileng ka jeno mafosi se a teng mona ka ditaba tsa kokwanatlhoko ya HIV o bonang a itshenne e batho ba buang ditaba tse re sa tsebeng gore na motheo wa tsona o tswa kae o kolola kae. Ditaba tsena di buya gagolo marangrang mona mme re a tseba ditaba tsa marangrang di tsamaya ka go panya go a ntsi fela di tletse le fale ditaba tsena gere ga di ntse di buyaya nnete yona le yona re nne re etsele mafosi sa a keke a fela le nnete le yona e tla dula e le teng ge lokela go etseba e reng ditaba tsena ga se nna tlo tla di bua ka jeno di na le monga tsona mmamo sa dumela tebele dumela mokwena dumela motlontlhe ke a ba moela sealemoeng sa lesotho phirimaneng ena ya labone mona mokgwedi odimo e tlholang go fela matsatsi a le mabedi o gantle le tebele.
1: Ke hantle go golontete le tsela empoe ya kono go tsela gore ke ngwanyana wa mokgweda e sele le tebele matebele ke sela ke papaise
0: matebele ke seke ka iketsa matebele ka bakwena
1: matebele ka itshela ga kakang
0: itse bakwena bona ehlile ke batho ba batle ke marenana ga ena halala
1: o tla tsela ena male mangwa e tsiba
0: ga ena ena se patuwe mokwena se patuwe
1: ke sabe se ba halang ena ke tutu
0: ke tutu ha ipate ga tolaka e re ko first tala sena he mokwena e motle o phamisa letsogo la gao le le tona wa tseba o le yale basotho ha o ka o etsa jwalo ba tla be ba bona gore jwale mmamosa gore kgotso ga yate.
1: Ke a leba ntete le tsela e re se qale pele ke dumedisa wena ke dumedisa mo mamedi wa Radio Lesotho ke dumedisa botsamaisi ba Radio Lesotho kaofela ke re madume o saletseng mokwena o wa dumedisa.
0: Halala ya qititsa kwena ha re ke re ha o tshwatsena wa nkgopotsa gore re lokela gore nna le wena re tle re huwe ka thabo re re ha di no ha di wa lwe
1: Halala,
0: bontate, ko go le benye gabane di gaba ka makoga. Atiba fatshe ntate, ha o kena ka tlung ka tsegeng ka atiba fatshe. Ha, ke o taba, bona he mokwena, o go tshwenyehile ke ditaba tsena tsa mafosisa, nnete ya sala ha se wena o le mongwe. Empa ke lakatsa pele gore e tle re ntse re kena ditabeng tsena tsa rona se re tshwentseng o ko fe basotho gore na gana wena o mang seabo sa gago ditabeng tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS ke sefe o tšha o tsholana mmamosa kapo mosadi go e tsala jwang ya
1: a gore kete ke kale ke itlhalose ka moo ke tlwaetseng
0: eke mokwenaba
1: bangata ba ntse ba kere ke mmamosa ke anti ke botšhie ke ngwanane wa bombo botona ya tshelang le kokwanatlhoko ya HIV ntle le tshabo ya letho e buang phatalela ka boemo ba gae
0: ka phatla
1: e phahameng.

0: mo shebane ke molaneli ba ditokelo tsa ka mmoho le tsa ba bang gobane ha nna ke phuthulwile ga o bolelo re ka ofela re phuthulwile mme seo se ntjwetsa gore go ntse go na le go saleletseng wa re na nna ke tšhake tsholang nna ke tšhake tshola jalo ka ke se ke tlhalositse gore ke phela le kokwanatlhoko ya HIV ka bolokolodi ke ebile ke mohlabane ke molwanetsi wa ditokelo tsa ba bang mmoho le tsaka.
1: Wa ithalosa ha monate ka utlwa nke ke ka tlatseletsa ka po gona go tshola lethomono ditaba tsena tsa ho di hlakile ka sesotho se monate se manoni mohlabani a re kene ntweng he ka jeno mona mo re tlang ho bua jwalo ka ditaba tsena tsa mafosisa ao batho ba di buanga ka ditaba tsa kokona tlhoko ya HIV and AIDS se re sa tsebe le jwalo hore na metheo ya tsona ke efe ditaba tsena di kolla kae a ko fe mosotho ditaba tsena tse re ngongoreisitseng hle hore na o tsebentse ba ga ska pota pota se hlahlanda te di eketseng ka re ebo ke se pota pota ka bomo
0: e go nna ke le ke tsene go nna le tsebe e tsene ntwe jolo ka ha o se ntse
1: e tsana ke mokwena
0: a se ba go je senta tlo tla ka khala ha go lo ditabeng tsena tsa marangrang khona le taba e leng gore e kile ya ka ya panel ya phahama ha go lo ya nkelwa go dimo go ntse o bua ka yona taba ena ya go phela le kokwanatlhoko ya HIV mang a re ke business ya beng ba yona mang a hlae a re ke dintho tse e seng dinnete ke dintho tse iketseditsweng ke di eng ka ofela batho ba bua ka moo ba ka ratang kapa ka moo bona ba ka rang ba tseba ka teng empa a ba ke ntho e leng gore nkile ka leka gore ke iphapanyetse yona kapa batho ra leka gore re iphapanyetse yona ka kutlwisiswa gatšhe mohlomong e tla e ke e re kgwe empa ha morao tsena e boetse ke bona jale senkelwa tlhogong le ke batho ba batjha be e leng gore ba ipotsa gore ebe motheo wa ditaba tse ke eng ee batho ba gona le motho a ba sebedisang gore ba ne ba bue ditaba tse ebe gantla go etsagala eng ebe batho ba gona le seo ba lekang go se rekisa ebe batho ba ke nthomo ya go fela batho ba batjha gona bele tsenana re batla ntho e ka re etsang gore re tsebagale re trende ntho ena ya gore batho ba tsebe ka rona gore re tsebagale re se re le ka nthongwe lengwe leng gore motho o ka tsebagala ka yone batho ba ka o tseba e motho o qetelela o ipotsa e gore fela jwale se sentse se etsa eng go motho yo leng gore motlhomong ga ana kutlwisiso e tibileng ka kokwanatlhoko ya HIV le rona go phela le kokwanatlhoko ya HIV go bolela eng
1: wa e bona yona taba eo ke yona e
0: motho ya qetelang go fumana go phela le kokwanatlhoko ya HIV ya ntseng a soka a ikamogela motlhomong e leng gore tabe ne ntse mo bakela modikwadikwane ga a ukwisise na gantle re ntse re reng ga gare jalo sa phela le koko ebe o ikutlwa jang ga o kwinka batho ba ba ntseng ba re ba ka mo thusa o tla fola ba tla etsang o tlo keteleletse a ile go bona ebe ko utlwa e ntshosa ke ga tsewa ndateletela tabe ne etlhe ke taba e teng e ntseng e buega e leng gore ga ra lokela go itholela jolo ka re se re tshwarere rona batho ba tshelang le kokwanatlhoko ya HIV ba utlwisisagore na eto le na lebolela eng ga ra lokela gore re ikwelele fela ee bana ba bo rona ba tlo kgeloseya ba tlo qetelletse ba lemetse gobane teng ba tla lemale ga ba sa sebedise ditlhare tsa bona
1: wa itlwa taba yo ha ba ka ya le mohuo ona le modumo ona wa marangrang ba tla wela mogolokotlong jale e ka gona ba lwanela ditokelo tsa mantlha tsa botho ba eme mona godimoa tlhoaetse ya lemoya sa lesotho ba re ditlhagetseo ga dinowe
0: tsona dinowe jaloka ga se o talesitsere jalo ka gangata kapa moti wa gago a o laetse kapa le dumelelane ke sone se o lokelang gore o seetse ga re lese go mamela batho ba e leng gore ga ba na badin ka le kae gona bele tsena fela motho ka lengolo la gaela padiso sa tlo ruta ka ditaba tsa bophelo tsao a neng a di ela sekolong kae gobane go na le batho ba rupeleletsong go ruta ka ditaba tseo beo e leng bona bo lokelang go ba mamelana ba ntse ba re
1: eng bo re tla utlwa ditaba tsena kao fela ka bona
0: ba tshepuweng ke mmuso wa lesotho ka lekala la bophelo le lefatshe ka mokgatlho wa bophelo gore ke bona batho ba ka alafang bophelo ba gago jale wena o tlo imamelela nna fela tsena ka padiso ya ka le aya ka ntse e nyane ke ntse ke re nka o fodisa ke le ka gore ke phushetse o nna ke batlang go di phusha mohlomong ke fuye tender gare wa tseba keng ke na le mohalakane le hlweng ya mona ke batla re ditswakere re di ka fodisa ntho ena batho ba ne ba tse he lamba sotho re tla le malala
1: ba sotho le bakae jole ga re ke hle re ditoboketse heme mamosa ngwe

0: tia tlhakwaneng ke utlwa fela gore na hantle mafosisa ana e batho bana ba kore ga se le taba kore ga se kore fela ge e bua fela je re a feta ga se le taba e re tlhokang re nne ba re ya fola
1: ba tshwajala
0: ba
1: re bona ba na le dintho tse ka e fodisang
0: oko ba utlwe ne ntse ba le kae
1: bambare ke nna ko bane fela o sena matswe
0: ha tsama re tshele yalla
1: ba ga a itlhekela sixty ane fela o eketse matswe mmeleng
0: sheba fele ke matswe ya finger a e ba bone gore mmele wa gago wa tlhoka ba o shebile le kae
1: ba se bang ka matswai
0: e la ga ba tla bona go tlhoka matswai wena
1: go thwe ntho ke enana bona ba ga a ke mafositsa nthweno ke a monga yona ha e ba ke a monga yona o di bua ga o di tsebe se ke nne wa itlama re tlogelele gona re imelele ditlhare tsa gona tse tshepetseng gore di tlo tla di re thusa gobaneng HIV yone e nketse tlhogong ga kana batho ba batla go e bua ka mokgo e kang ba e tseba ba ka e etsa eng go na go tsona le mafu a mang e e leng gore e ntse le a bophelo botlhe motho o ntse a phela le ona bophelo but bona ke bona ba tshaba ena ke bona ba etelela
0: ba ipuela ka mokgwa ba ratang ka yona
1: ene go kotsi go etsa jalo gobane jale ba tlogelosa batho ba tlo lemala ntate letela re buile ka gore ba re ba ka e fodisa ba bangwe ba re a se nnete a se ntho e teng ba bangwe ba re dipidisi tsenana di etseditse gore di re kodisa bang di re thusa ga kana
0: batho ba phetse ka bongata boje batho ba na ditlhare tsa bona gantle ka nao ka nepo ka nako ba le batle ga kalekale
1: e utlwa motho a re a ka ratelela batho e ka fola
0: haibo
1: wa utlwella o nwe ditlhare o nwe ditlhare ga qeta o kokobe e be le gona hlanga re nka o fodisa nka o gatelle e ga ha o qeta go gologelo se a ba re tsa maolo tester o tlo bone ke fodisi ha o fihla ma no fumana e kokobe o sore ha e mutwa ka o fodisitse mama o mpodisitse ka ditlhare tsa ntile ntsona o botlwella ditlhare tsa gao tsa botshelo bohle ka kopana tlhokwene e re tshwang ka mehla gore ga e fole e ya kokobela ene e kokobetswa fela ke ditlhare tsa bophelo botlhe
0: kore go fitlhela ga jale ke tsona fela ene ga e fole
1: e leng yona ntho ene ke tshwang kere ha ba he go thwe ke ntho a monga yone bonyane monga yone gore etseditse ditlhare tse e leng gore ya dikokoletso jale ga re dinwe go fitlhelela
0: mogao ka batho ba sentse ba le ditlhareng ko wene ene o santse o le ditlhareng ga o utlwa motho a tlhaga a bua tena o sotlwela ditlhare tsa gago na motho a tere ka go nantsa a na le kutlwisiso e batsi ka ditaba tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS kapo go etsala jwang ka ena ge reng kapo o ferekane go etsala jwang o boemong bofeng
1: ba se ba kobetsentatela taba e kgologolo mona ke taba ya gore fela re le batho re qetelela re ya le magogo re qetelela re ya le megoo ga motho a tla a re ntho etsho o ntse e bona ntlo gore e gonye ka wa motshepe o sa tsebeng le gore na ke eng se o tlamang gore o motshepe gobane fela motlhomong o bona a na le bolatedi bo bongate bo sa tsebeng le gorena o bo fumane jwang o se utlwe ka motho enwa ke no ka motshepang e le gore ntho ya kgologolo ke taba ya go tlhoka boitshepo gobane ga ene gore o le motho a setse a sebedisa ditlhare kgolo tsotlhelosa ke motho eno a sa tsebeng na ditlhare tsena di thusitse go le go kae fo nako e kae
0: e mong ga se le gore o retsiwe o bone ga di motlosa mane di mo beya mo ka ditho sa kagelesa ke motho a reng a reng fela tloela ntho tseo di tlo o tshwarisa ding di tlo etsang di etsang ntho tse ngata tse ba di bolelang o swa di tloela fela mosotho ka nnete wa di tloela
1: jalo fela o haha nation ona wa gago gobane mo natseng re haha nation ehle ebe ga motho a fitlha o swaeletsa ntsa gago ye kanakana
0: o e gailen ka dilemo mmamosa
1: tshwena le gale
0: ga dinwe basotlhotlhe ga dinwe basotlhotlhetela
1: go tihlela mohlomong go bue ka tsela e nngwe e itseng e be ntete letela taba e botlhokwa ke gore basotho ga re tlwelleng go mamela batho ba senang motheo ka ditaba tsa bophelo ga o utlwa go na le taba yo o kgolotsang gwala dieta tsa gago e ya setsing batla ditaba go batho ba rupeleletsweng ka ditaba tsenana ga re seke ra mamela ntho nngwe le nngwe marangrang a re fokang yona gobane motho yo mo le mongwe a ka ngwala ka moo a ra

0: tsang ka mo a utlwisisang ka ba batlang ka teng.
1: Jwale go na le taba mona e ke sa tsebe nna e be re tlo bomme moruti wa rona ke batho be re ba tshepang ke batho be go ba phuthulogelelang dipelo tsa rona re ba jwetsa tsona kore re ba fa tsona re re go tsena ene ga ntate moruti le ena a reng ke re utlwele ntho tsena gobane ke re modimo o tlo o
0: bologa
1: o e fodisitse wena a re o dumele fela tsotlhe di etsetswa ya dumelang. A bua dipuo tseno ka o fela tse o leng le wena o le modumedi o bile e le moruti wa gago o tlo
0: tsebaoge
1: e fena le batho ba bangwe ba tlang go rona ka be re ba tshepang
0: be re fitsang le gore re ka iphapanyetsa tebena gore ke batho be gore ba
1: tshepelao kobola go bona mane o ntsa re fela
0: ke ntshitse wa e bona ke ena ke e tshwetse ke na le bao ke ntse kokonyana
1: sheba a ke wa itlwa re kokonyana ene ke ena e shebe ka mong ka lena
0: wa e bona le wene ke ena ya phela ntho ena e ne le sejiso
1: e ne le sejiso o e bona e nyobanyoba etsa ga o tlo e dumela jang taba eo
0: wa seba kobetse ntate letelakapo
1: keletso o ka e fang batho ba mofuta oo ke e feng
0: nna ntho ke batlo go e bua e nngwe fela kana jalo ka ga kesulo ke re go na le mafu a mang a bophelo botlhe e leng gore motho ga o ka wa fungwana le se le le teng wena o tla utlwa gore ke lefulo o tlo phela ka lona keke gae e be ke re re na le ditsi tsa bophelo re na le dingaka re na le bo mang ga e ne e ba go thwe ntate modimo o fodisa sotlhe jalo ka ga ntate moruti a tla ba go ratelela ntate modimo o tlo ntsha kokwanatlhoko eno mading a gago gobaneng a entse gore e be re na le ditsi tsa bophelo re na le batho ba e leng gore ke dingaka go na le meriana go na le ding kao fela gobaneng ga ke tshwarwe ke fo teng o seta gong ratelele folempa o tlang kgothaletsa gore ke lo reka panado gobaneng e tla re ga teng ke kula ke tswile kotsi o setwa go ratelele leqeba le o lefa le o tla ntelela ke sepetlele ke lo oko e le gore ntate letela mone ke le ka gore fela go basotho ga re ba tshepeng fela re ba tshepeng le rona re le batho re ntse re gutla re ntse re sebedisa dikelelelo tsa rona re seke ra bang ditwenki tse go setsweng di o kgotlhapa e be re shebile pele fela ga o thwe chekela ka righteng e be o chekela ka righteng a ko shebe pele na ka righteng ka mona a se selo motho o thong o chekele ka gare go yone
1: gobane
0: dintho tse dingka le go itshebedisetsa common sense fela o le motho gore ga e batswe ke re teng go tho motho wa teng o setwa go ka tshwara pelelo wa fodisa gobaneng HIV yona re tla batla gore re rapelela batho gape
1: pele wa motho yo o lokela gore a tloelele ditlhare
0: ke yona ntho e ke e tshwang kere le ga e ba moetapele ena o tla ba serva di-interest tsa gae gobane ga ngata dintho tsena o tla fumana gore go na le tšhelete e involved go na le menyetla e involved monono ga se ke re ke tlo o ratelela ke tlo o fodisa HIV ke tlo o batla bonyanenyana bo itseng gobane ke tlo o tlelelisa ntho ena gore bjale ebe wena o seng gogong le gong ka seven go a bata ko wena eno mma mosa ntse o rwala dieta o tsamao le o nwa metsi a ratang maria jan a o tlo utlwisisa go tlo tlameya go ntsha tšhelete gaoso ya selo so mogotsi ga o iketsetse ditaba tsa go koleke gore o di shebe ntata lotela ke gore go batho ba nane batho ba na le ga le batho be gore ba tshepang ga kalo ka dintho tse ngata ga kalo motho yo mongwe le mongwe o na le mo lotlhelwang gore mo tshepe fela o ntse o gutla gobaneng go na le batho ba ntseng ba tlhokala dipetlele male ga ba tsamaya ba lo fodisa bone keng ga ba na le matlao a makalo
1: ebile ga ba ganelwa
0: ga o na le motho a ba ganetseng wa tseba motho a ka sitse ikela mono fela ga ba ena o kgona go a fodisa a ema tshepong mono fela monyako a re batho kao fela ba fola bana ba motete modimo ka tlwelelang go efelwa ka mono
1: le gona ga e ba re bua mafosisa o fodile a o tlo o kene mona o go jwetse gore o fodile o la rapelelwa kapo o la nwa o se ka ba e bitsa ka lebitso ntho eno ileng fela a e ba o nwile o fodile a tšhaa re ke re utlweng re bone gore lekala la bophelo e la motho ke eno a ka nnang a tsetsa.

0: Ya anne de benim. Arada diye Emrata. Bir de Halit'e Lola.
1: Tho wena kgaitsedi ya ka gore na o ne botsang ke a utlwa o tshwere potso mono wena re a e tlhoka potso eno ya gago gutla o kwale sealemo ya sa gago ga utlwa gore so kene jwale re tsebe go utlwana gobane e ne se etsa gore re seke ra utlwana go gang mamosa a ko kene ditabeng tsa bona ga tolaka nke ke ithebise kwananyenyane fela ko kene tabeng tsa ntate ga ditletlebo tsa ntate ka kuthing le ntate balee rate balee gore na motho eno gantle o batlang antle
2: fela supa ke batla go tlala ka taba tsena tsa ntate mantse le mme magobane ke re fela ke ditaba tsa monate tse e leng gore di a kgothatsa sena se bolela gore re ntse re na le batho ba e leng gore ba ntse ba kgothatsa batho ba bang mme ke batho ba gore ba
1: tlhokangbaitlhela
2: ga monate ntle le tshabo ya letho re bomma mosore
1: banaleaewautlwa
2: ka dile ka rata mo ne a mo a tlhalosang gore le molekane wa ge o ne a sa tshele le kokwanatlhoko ya HIV empa o ne a mo amoetse ka moo a leng ka teng e le gore tabena e tlamane mo e tlhalosang gore go tsebisa batho ba tsela gago ditaba tsena tsa gago go botlhokwa
1: go botlhokwa mme wa ka go botlhokwa
2: gobane jale e tlo o phedisa bophelo bo e leng go tlo phela o lokologile o sena tshabo ya letho e be kwa ena ano dipataka tlasa letho dipataka o qetelelo di lebetse o se o sa dinwele gantle
1: ke re ne ke utlwe mme mong kae kae kwana metsamaong a re ke dipataka phofong ka ra iqala utlwa nthwetseng
2: go na le nngwe ke sa tswe utlwa ntate letsele e nngwe tlileng ka gare ya motho e reng ga o na le mayang e be ga a dine go bane o tshaba gore batho ba tlotsiba
1: ga dinoantate ga digwalwe moferefereng the ngata
3: ke a dine nthe nngwe re dielang re le batho ko gore ge na le gore re diela ke batho ba bangwe e se ka go rata wa go bona hai ke nngwe potso ya ka ke gona mona ke botsa potso gantle gona ka nako nngwe ke le motho ke tlo tla ke tseba jang motlhomong ke kopane le motho e rengwe e qala kopale ke tlo tla ke tseba jang motlhomong mophere kopane ya HIV motlhomong ya gasantsetsa ke a leboa mme
1: oo matshwao a ka o bontshang gore motho eno e ka nna ba o phela le kokwanatlhoko
3: eya mme ebe ke a feng motlhomong gore ke tle ke tseba go tseba o ba ka nako ngwe o tla ba santsetsang patetse tabanyaga ga ese
1: taba ena ya gago e botlhokwa gore kgaitsedi ya kaka e rata kore eng o putsa taba engwe motho e mongwe a itse hai molekano wa ka ke bona a etsang taba tse mmakatsa mo sengwe lolong pele o 7 o potela ga bomane ga a katele metsotswana e le mekae ga ke a utlwa o gaile ka ga jarete ga katele metsotswana e mekae o sa gotlile ka nako e tshwanang tsa sieleleleng oa potela wa nyamela motho a tlha kwa nako o tlo tlhokomele sekotitsileng mamosa ebo o nyametse kae bale o sa ile a ga ngwane a se ka ba
2: galeo
1: sa potetse ka eno oloka motsotswana o le go ntshulla ka phofong gobane jele ka tlong ka moo ke ba pata
2: batho ba ga ba tlane o tseba taba senana
1: e wa utlwa jwa lena mme o s phela ka thata ba wa utlwa le gona o etsetsa motho yo o setlhoo se se
2: kakangwanego bima ntate letsela gore nke ke qele ka taba tsena tsa ntate ga ditletlebo maneng a bua ka gore na ga se a diletsa ke di araba na ke tlatlhe ke mojetse e be ke tlotla kere ke tlabe sebile ke e kopanya le ena ya ntate wa ka tatsi a neng a botsa ka gore na o tlo tseba jwang ga motho a phela le kokwanatlhoko e nana
1: o tla bona ga a sa nwa ditlhare ore ga a sa nwa ditlhare jale e ba o mopatetse
2: ka gola taba ya botlhokwa ke gore ga re a lokela go utlwa e ka re entitled gore batho ba re tsebise maemo a bone
1: kannete
2: empa motho ena ga ikutlwa phuthululo gore a ka etsa jalo a tle a etse jalo e be sena sego go rona re lokela gore re itshireletse ka dinako tsotlhe re sa natse gore na ra tseba kapa ga re e le gore ga re tlo sheba motho re be re ntse re re ae ba reng ke mmamosa ga a sa le mosetlhana tsena e tlie tlame a sa a dima ga a le makgophanyana tsena e tlame a na le yone ga a le jwang tseno a setse re tlo tla re disheba gobane ke ka monwana le madi fela re tla check-a gona motho o e tsagalang ka ena ke gona re tla tseba ka taba tsena ya matlho yone

0: ebetse
1: go tsopa sana go etelele
0: yo
1: ebe ke go ntse ga ditshile bo nna ke le mmamo sa jolo ka ha ke eme khwenye kana kana ke jetsa le sotlhena ka o tsala go nna ka 7 ke a tsoa go bohlokwa teng gore re tsedisa batho ba leng gore kena dikamanong tsa marato le bona kapa batho ba pela gona ebe ke re nna e mong le monye ke kopanang le ena ke re nna chesentse ke lothen book e mong le mong sa ntse a tsebakanne
0: wena o mmamo sa tsebagalang go ka gotlhe a sa pateng
1: ba denne ba re ke anwa di HIV ga ba bua ka nna mo nekeng
0: ga e ga o tsamaya modo
1: ka se khahla sena se phahameng ha kana ba tsantsa ba tswela ditlhare ba tsantsa ba etsang e loge go bolela fela ka selomo sa 2030 re na le tshopo ya gore re tla re fitlile mo re reng jwale ha ho sana ditshwetso tse ntsha tso re ntseng re laka tsona
0: ke
1: se hore he sa di ka di se di empa he ha ba mo hlo mong ka di le mo tsena tse setseng pelo 2030 hona le ntwe ka hla ha nyo ka tshwenye tse di sa he sa di le teng e tle ska ha se fitla ha tshe ntate le tsela le mmamo sa nne ba ha
0: re e ke 2030 empa le bolela
1: ka ba hore taba ya di tshwetso tse ntsha yona e tla di le pale ya maoba
0: yes
1: e re ntate maleri a bua ka ena ya motho a tsabeng a re wa ya ka ha se ba ba mola ka so sa ntshwarela le tso ka khola tabe nna mpa fela le taba ya batho be long re nka re ka ha ke tsena ka so thuti ke be a jang motho a le a fika ntho re reng ke validation gore o e lo re ka ha ke batho ba tsiba ka tabe nna ke batla ho kwa gore na ba ntsha ba jang e lo re ka khola tshempa le taba go sala motho mo e ka nna ba nempa le botutu ba motho fela empa ha o bolelo gore motho a phela le kokwana hloko ha HIV go tla tlame ho dene se mohlolo se buang ho yena o ntse a lokela ho go atanelwa le uthuta jolo ka mang le mang
0: go bana ntsana le mo ntse le motho ntsana le ditokelo tsa mantle
1: a le yona tabe e tsipang ka yona e bile ha o bolelo go bele ka ha yena o sa phela le HIV o tla nna a se go feta arang a o tla mo la go ha u kwa go jwale enwa ke a gapeng ke pelo yake
0: ka nnete e seng jwale le wena o ibe o so batla o thiwa ka ngheli ka ngri
1: a ka nnete go ba ke le ba ba ba ka go jwale o so batla go e fa
0: a ba tlwele ntate mali
1: ha wa ke a ke ha le ka nne ke ya ni kwe
0: re ra ke hana ka ena le ntata ka kitlo ha wa a ke hana
1: ku ka ka ke tla be ke di otlile ntate le tsela ha ke tshulo jalo dipotso tse geneng gena le tsona
0: e tseding ne le ditlatsetso bogolo e le dithole tso nne ke a sala e ke o tsebe taba ena ya hore batho ba ntse ba dinwa ba bile ba le motlotlo ba le sebete a tshina o ya ka nna ngwana mme a ke tsebe kutlwe ka lane ka gakwala ha ke tsebe gona ho lo sa setseng empa he e bang go ka ba le a hlahang re na le metsotso e supileng ba babedi ba bagago ba ka diotlang ditaba tsa bona ho duma ditaba tsena tseo re ntseng re ditshohla ka jeno le bona re tla bang ka re ba be mo emona e le hore re tle re hlakelwe nomoro ya mohala yeo ka kenang ka yona ke +26659933 re bua fela jwalo ka ditaba tsena tsentseng ihlile di etsahala sedika dikweng sa marangrang mo ka nnete motho e mong le mong a hlahang a bua ka ditaba tsa kokwana tlhoko ya HIV e le mafosi sa a re e ya fola le tse dintseng ata ga dino
2: wee wa tseba na lebaka ke le seng
0: lebaka le teng
2: wa go bona ga di nwa wa tlega ba sehlana ga iphumola ge jwang jwang le bana ba sa dineng ga ba tshwanele gona modimo mo motho ntse lona sala go khuma o ba mokana mo ma go tsanya na na le ke ne tlenya na khale ha e ha sa yo o tlile tlile tlile o no no go ana mo na ma teng o di ne a thapulile lo ri di tsa ka nna di di a ka ema di mathaba jo tsa e mo le mfoko mme makgwane ke no wa di wa o ha bona ke o dile o thapolotse mmelo wa hae tsohle ka ofela o di amohetsa ha hona ha se bona le la moya le ga ke le le moya nna
0: ke le mo fa po ke
2: ke go hani no
0: hani
2: ha ba di nele bona ba ba tsamba ke dimeri sa ba ke dimeri sa ba ga bona o ga ba tlile bo di nela nna ke bona ba se ka pela ha nna ke mo jetsa dimela nna ke bona nna wa ka ha ke di ndi ke di habula
0: ke mo ba ba ha no mogata me ga khwane ke o gata bo dumela nna ke le lona dumela ha di no ha di go ha ha di wa ka
3: ne di sa me sister mo
0: dumela mamosa
3: me sister sister
0: o ntsa dumela sister lena o ntsa dumela wena ga tolaka
3: Moya ke
0: mongaka. Ah ke mongaka ha hali tjena.
3: Ba re sune se ke mpe ke phamise di atla tse tedi go ke le ukwa halo go ntse ke beile tsebe ya ka sekhale mo yense na tse ke sa go ba leng ke sona.
0: O tsebe ha ha o se beile tjena ke thaba go ga tola ka nna ke.
3: Mo ke tlile go ka tlo ofo go tsa sa mkukwe. Ya bona la ne ke ne ke le ka thabeng ke tsa thaba tse ka spent mo ka mo ke sentse ke ha sa fa nkgedi he.
0: Ala ala o re ha di nowe.
3: Ke re ke ene nna wa tsama ke mo hlela mpona ntse ba mo se mo tlaka le ke re e hlile nke jwalo.
0: O mo se tlaka ke roka mema kgwabana. Butle wena ka ke nna o tsebang ke nna ka tsho. He o mo se tlaka ke di vetse ba sutu. O yene hantle ka ditlhako a e di tlhage tsena mane di etsa fela.
3: O tsela ntlong ha bulang ha holo ke ena tlo go ntse o thwe. O fodi ne ke vetsa motho mong ke moruta ke rena moruti yo o be se metsi mo go bana ntsa futu a itla tsa fuskela futumela go le kana latla o ntse ana metsi ntse a kwana le ka mogenya ha e hale ke ne hale hale se bolo tse ba le gona o tsa madinga ke ndi singa ga mo ka ga tsa monga ditlhage
0: tsa mayo lo nwa ditlhage ditaba di a kae
3: ditlhage taba di a kae
0: hey
3: ka re le tla ho nna mona ke tlo e ketsa taba tsa mme mamotsa hore le nna ke nne ke le hlabolle ke tlo le jwetsa ka taba ko kwana hloko kona a o le sa motshaga e sa motshagang ke a reng ha fetse tsimane ha ile se seng a go tla ha se bete o tsebe ke ene ke tla o bolella hore ehe wele ke ena mothatlang hantle ha o se go ba ya mona o se pelang
0: ha o sa tsebe boemo ba hao ha re re le thoka wena go feta me ha lotso ha re buile wena ebile re ha re tsebe na re ka reng
3: ke tsana la sna mo tsara ba tla hantle rona re ga re ithekisa mo yemo na re buetsa se tshaba go ba tsiwa go di anwa
0: a mwana nne tsona di anwa ha di no we ha di no we
3: se tse di ka bo yena hantle
0: ai go re ma se pese di ke thabile ga tola ka le ka ta o nketsetsa khotsa go utlwa ke nonne moyeng
3: a ke ntse ke se ke re nna mo soka ba hanke ke nka ke na ga ga ke ntse go
0: ha ha di wa motho ke ntse go lotlela ga tola ka
3: le ka manga ka gore di se je rona ka bophelo ba rona
0: Mama sanzo utwa ke.
1: Ke be ga ja ho. Oh han.
3: Ke le mo.
0: Thank you mama Shipi sedi uri medise mogena wa ha o le banana ba ha.
3: Wo wo wo u ile se ga meng ke tsa hla ba ipate.
0: Ha di no we hle ga tolaka. Ha na bana ba ka ba ya bukae.
3: Ya bo go le di manje le ke tsa hlaela o senga ke tswa ke a hlapa ke tsa nge le be le go keng ka ga bo go be di yona.
0: Wa o
3: tla le manyene nyana alla ke khola o so go se go fela.
0: Halala, mo komo solete. Ene le tika. Ka tsama ka o ka mona ke ga tolaka. A mo mamusa phethela mwana mme, re tsweretsa mae re siele bo ramanyetse ba tlo kukupela.
1: Mm, ntate le tla ke khola taba bo tsoka go go fela mo futhwa heso. Ka ba wena mo tsama metseng ga di ole sotho.
0: Eh.
1: A go ithatehle, a go ipepile. Tsena tse hlotseng teng di bua ke batho. A go di shebe ka morao wena ntse etsa sene paetseng a ke go tseba sene paetseng moki wa hao mohlabulli wa hao ngaka ya hao yo hlalosetse go na sene paetseng so lokelang ho tsetsa ke eng ha re ke re tlelong ho nyahamiswa lo kgelosa ke batho ba re sa tsebe mo rena ne ra go ya bona ka maphelo a rona ke efeng le fatshe le hlasitse ka ntle ka mona batho e mong le mong sa seng a se batla go bona go pusha business tsa hae o iketsetsa selong go se tlo mo tswala molemo e le motho a sna na tse ho rena wena o sasara ha kae na wena ditlamogao tse tlang dutle bile ke diseng a go tsetsa misa maikutlo a gago hodima dinthotselong gore di botlhokwa wena o le motho
0: ai o iqetile ngwanana o iqetile ngwanana ke leboa modimo ka wena ke motlotlo ka wena le basotho bohle ke a lerata jwale ba kene ntsatsing ena ka ofela e ka re le kgethile ba ratiwa ba batho ba bona jang a tsama ke re metseng ke a leboa ke a lerata
1: ke lebile wena ntse ke le tsela se ka monyetla ona
0: thank you wena ga tolaka thank you mamoso thank you antibody ebe o vele o lebetseng ga tolaka ha di no we
4: Ah, ga ga di tetelle.
0: Eh, tate.
4: Ga ga di tetelle, tate se ke se.
0: Eh.
4: Taba yena, ina le bo

0: thata hona ho mema musamo
1: e
0: e yena ke a muka le mateng a thabile
1: ho ha
0: tsela ha ga ba hantle mano ona motho wa re u bana mo pita kra malezi tsuke ke tsela ngope nene ngwala ke potella ka ntane kwa sa a ke nong khosela tlo bana go tsuke ga re pidi kwa re gena e lo ba ba ba memela hore a ntsha itse ka fo a ba tla ke mo tsha itse ba ntse bile nna go na ke pela tswa
1: ha tse bo emo ba hao
0: a tse bo emo ba ka yena o tsiba ba hai u bona ke mo pita fela
1: a tse wa kwa ye ja dimale ri jwale wena o bilela go wa ba batla
0: ke bilela go ba batla ho nnele
1: ana o hane ka wena o hane ka wena
0: Wala ke a tlhoka sa le bengkele.
1: Ah, o mo sa le bengkele.
0: Ke go ba tlhole le tsa wala. Mo le ntse ha o so wa sa mo tswa go bona le tsa iko.
1: Mo le ntse o mo tla khwela. Hai, ke tsama le iri. E ga kuli be. A ke na ditaba tsenga taba ratu ba ka. A taba engwe fela ye o ke itse ba. Ya le rat. Nwan di tlhagetsa lona. A khatla e phame nwan di tlhagetsa lona. Selele tho ke re le tho fela le ka lesisinya ntabe nye o teng. Bona mme wa ka thabe momo ngwe utlwe ka o ka ema teng wa didie. O yeme ha utlwe ka ka o ka didie tsa thabe momo o yeme. Ba ka ipotsa dipotso ba be ba ikarabena o didie letsa. Ho tempelong ya ha o hona le thabo. Ho teng o bona bophelo. O motlotlo ka wena o tsebe gore ke motlotlo ka wena. Ya le rata basolo. Wan di tlhareke lo sheba ba nwan di tlhareke le rata ene o tsebe a le gatwe ke nna fela
2: ai khatsema
1: ya le moya sena sa le sotho se ka hlaba hlana phetho ba etsa sa hlaba a ke tsebe sa le ananela ka lena ne o di mafosisa a tla hlaha a hlahe kwana a hlekwa ha fihle mafosisa ha a fihle HIV sa le o kwa e fihlile ho ntse o na le mafosisa o tla o ka jella ka kotlolong se motho a phelang le kwana hloko a jeletseng ka ho sona itlo o tshwara monwa ngollo mmeng ke na le kwana hloko ha o ka fihla wa loma yane itlo o tshwara la nna ga e feta le yona ke pale ya maobane ka jeng a se ke be ga tshoswa ke letho ka o fela ga o na ntho e ntšha di tlo feta a dinowe a dirwalwe dikgotlhopho tle banna bontate le lona bomme le lona tlhe dikgotlhopho dirwalwe ge se ke ga imetsa bontate ke molemong a bapale boikarabelelo ba ga ke boikarabelelo wa bona wena ntate ka thabatseka o itse nna re ka bona motho matshwao e ka ba fe ke nkgolo di itse taba ena ke kopa re tle re e bue bekeng e tlang re tla e ama hanyenyane gobane batho ba fapane ba na le dimelo tse fapaneng diketso tsa bona le tsona di fapane re tla utlwa basotho ba ka hlang ba re nna ke ne ke bone ha ho etsahala tjena go huso le tjena ha o so qala o so belaela ka nepa o ka fosa ntho dipedi o tsa isa potso setšhabeng a le teng o ntse o sa kgotsofatswa ke potso nka motho setsing sa bophelo o ise monwana dipotsong go fela.

ditlo uthetsa dipheto tseno tsona eh ha ditlo uthetsa fela ha santsana wena ditla yena ditla u tsena le go isa wa hao e lo go isa wa hao fela o ye le tla utlwetsa go a tseba nna ka nnete ke ne ke qale ka 2016 kwa ga e le teng le wena ikamoele nwa ditlhako bane la o ka wa tlhabatlhana phetho wa omana wa etsang la o ka kgapha ga e tlo tswa ena la o ka peita ka tsena tsa mefuta kao fela ga go thutsi fa ga o ko go fela o amogele ga sedile jalo a nanela boemo le gore na e tswa kae go a e tsalang ga di na thuso tseno kao fela ke ya pele jwang fitlhela re kopana nakong e tlang mosotho a eso sentse ke re fela ga dinoetlhe o be le bomamedi bo monate ba manane wa mang a tlang go latela a sena sealemoya.

hako dumedise lebitso la ka ke fasco ba sa kinela metsotsona ele shume jwa le ka morara ina ya le shume me le nane o kelona le na la rek roots tlile tsona ka jeno wa bata ka jeno wa uka wa bata sa mesena se hlaba di none metse se hlaba dipholomona maphako mona jwa la ha o le tjena di tsalweng ba tsona di tswale ba jang ka gaba ga o le jina ha di tswe le bashana bana ba banyana nyana bana ga emelang kwa na bana ha o le jina di tswale gona ba ba ho bo buti a lona bana ba jang ka gaba me ke dilo le tsona ka jeng wa ukwa gona ngwa wa ukwa le nna gona ho jwang ka jeng ngwana mo gwa itletse hampe itletse hampe fela ngwana no a mogwa ka tla bona gona ho itlela ba me ke re khanne jwa lo he re ne re tsa mai jwa lo power of reke ya next gospel re ne re tsamatsa majwalo he le tsona mona

are kutlwe mona se ka ba bana eh ona le motho a hla ba mpatsana mona go kutlwe re kutlwe mona Salman Salsotho ne ke bana ntsa nyarela mona ke re a ka iphapanya se ka mohlomonye ho hla ba patsana mona

Mashwa bifera amotso me dimetso tso ka mora ra ina ya le sume le motso mo tobi tobi wi destroy me oh yeah.

0: babedi.
1: E ya maratu.
0: Ndate ya nupileng. Go gakile wena go le gona se be bana ba gao. O ke papa mise bogokong. Ke tlile na ne o lena ka mafulu fulu. Na ne le re fa matla, na ne re tla jang ka tshepo. Ke tlile ba le se sa me ya pele. Mana motho mo le sono lo ba sa dime la tse. Ka sa di jo tsa ba khopo. Ba sa dime khato nya ba shoni. Mala thujane bona re le bomme. Ke go pa modimo re ka bo yena ba ha ka matla ha. Ka di krasi ya tsare tsalang tsana me nya bona ka mesa. Ke ke tsone ke le di tsola ha. Ka re tsene me khato nye mepi. Ha le mora ke le nane o nlena. Ke nane o le litse. La mokgatlho o motle o go kgothaletsang go rata Modimo o ithata logato batho ba bangwe ke nene bobe ke bofuralele bane Modimong data ya rona o re tsile bophelo e leng pho e kgethaileng e leng pho e halalelang o bo alosa ka manyeloi ke ka ba halaledi o re tlhagetse o tlola neene e ditshinga e ka ratang gore a go anyalela ka tlola mokana Modimo mokana Modimo ka letsatsi tsena le letle. Ke o hlonepa ka kgumamelo. Ke ka tsatsi le letle. Ka o bontsha lerato go wena le go batho ba bang. Ntate, ke wena a setelana le maatla. A o tlotla bobe botle. A ko re thuse Modimo. Re le meseditse re tlangwe ka letsatsi na ka jeno. Ga tsatsi le tlhaba, e ke meseditse o gatisang. Ke se ke ra o swabisa ka meseditsi e mebe. Ke gate metlhaleng ya bagala le dimanyeloi. Modimo wa rona. Ka mesa ga re tla go wena, ke tla ka kgumamelo, ke tla ka tshepo, ga o ya se re phoqile ka mosa. O ne sa pula, o futisa moya, o tshabisa letsatsi, o tiisa mangole a rona, o re tlamelela maqeba a botlhokwa dipelong tsa rona. Ke dumelele re re ntate, ke a leboga. Ke bona mogauhao maphelong a rona ka mesa, mme ka yona tesalema yena wena, ke kopa o bula naneo le na re re. Ke rata go nena metse e mebe le go tloga megatseng ya basoni. Dadi wa ka, ka nnete ke a leboga. Ke bona ka mantshwe yane, ke nnenya ka lamba galaledi. Ke ntse ke letile ka lerato le ka magete le bontate le bomme. Bo ausi le bo abuti le babeso ba ntseng ba ipetika ga ga segane sene be re lebeletseng gore ka tsatsi le ka mmale tsa thojane. Ke bona ba tla e leta ka lerato le ka magete. Ke a leboga ntate.
1: Amen, mme wa ka.
0: Ke a leboga ntate.
1: Thank you, mme. Ga ba raro fela ba tlang go e leboga thapelo yeo. Ha e letwe.
2: Ga o katela ba makgethe.
1: Ka o fela.
2: Ke
1: nnete.
2: Ntate
1: dume. Mogana sampa ba letse mongaka ka bona ntse ya jwang?
2: Eya
1: ntate.
2: Ke le boa thapelo e entseng ke nneng ya kalelang lona ba halaleng.
1: Eya ntate. Eya ntate.
2: Ee, ka lebitso nna ke ntate monna ke tsela wa itebela ka konya.
1: Helele mogolo wa ka.
2: Thank you, letebela la eso.
1: Ke a o leboga ntate.
2: Thank you, leboga ntate.
1: Ha e letwe.
3: Lerato wa kgethe.
1: Ka o fela.
3: Re tsabana sa kgong.
1: Ke nnete.
3: O phele hantle ntate ma ja itlhakola.
1: Mogana o sa mpabaletse moratuwa wa kae ka bone o ntse ya jwang?
3: Re sa babaletse.
1: Mhm.
3: Ka ntse ke nne ke khoshe ke lapa ka mone ka matebile ha seitse. Ke kopa go leboga mme nyakanang bahalaledi e a re buletseng mosebetsi ka phepelo. Ntate monna ke tsa. Akena e leboga le nna ke e leboga mme ke kgosela ka mone ka matebile ya seiso ntate maja itlhakola ke a leboga.
1: Ke a o leboga mogolo wa ka.
3: Thank you.
1: Ha e letwe.
4: Ba ka tlhoka magete.
1: Ka o fela.
4: Ke sa bona sa go mo.
1: Ke nnete.
4: Re re tlhoka wa jo mo ja ka go la.
1: Ke sa ba le tsendatwa ka ka.

0: and that.
1: Ke kopa jwalo tata ga e re go ganya botlhano.
0: Ke a le boa moholo wa ka.
1: Ke dadi.
0: Ile shume le metso e mehlano metso tso ke fura letsi jwa lohora ya ne ya le shume le metso medi 6429 ka pa plus 2665 9933 ke nako ye ke nako ya ne ya ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmoho le ditsebiso nomorong ya 2231 6429 ka pa plus 2665 9933.

0: Hi, Lady. Oh, fella. Daddy.
1: I'm going to go to the house.

0: Eileen.
1: A le ga tlo ga makha.
0: Ka o fela.
1: Ke tsaba na sa go.
0: Dadi.
1: Khotsa dadi.
0: Khotsa moholo wa ka.
1: E ke se ke go go dinga magatla ka ba mabedi a go itse ba thoba ba mahala se bua mpaka ga ke ya ka fihla.
0: O ba thoba mahala se go ha ba opake.
1: Eh o ne je ke emela go ba mpake ke tsebo ipiti.
0: Ha o ne pa itse hle ho lokela go ba jwalo.
1: Eh ya dadi ba la go tsona la sa ke nete ntate yo go tana o la ga sama bana ga ke se dingwe tsona. O na le se go mo tulong. Ah, mukwe.
0: Mhm.
1: Eh, vale, ke sile dino tola ke hola tsaka ho me manunya.
0: Ohona.
1: Eh, atati. Vale, le mao ba le kila ka wetse ka kokota.
0: Eh, na.
1: Ke tsona le asa.
0: Ah, a wana mongaka, ha ke tshepe hore ha ile mona o so hlaeletse. Jwale le wena o hlaela, jwale ile go isentse tla chaya, jwale empa he, ha ke tshepe ga ka metsotswana nyana ene e setseng. Hona le atla hla ha o pake.
1: A ke bentse ke le ka ba le gutlo ha. Ba le hana o ke yana ke tshintse dilo mo.
0: O ntate.
1: E ya da.
0: A ke le bo moholo wa ka.
1: Ta ke da.
0: Thank you ntate. Hana o itse ke ntate mang?
1: Ntate mo ipele bona ka thaba tshindi ena al tabe.
0: Ke le bo ha ntate.
1: Ta ke da.
0: Thank you. Maltato jana mahlesuku ke ewe he o re le mopake jwale le iphapantse jwale ka beng ba dikolobe di ja mokopuwa ba haisane ka nnete ra a o ile a bateng he tulong fela ha bone nko ho tswa le mina ha bone le geletho ha nnete ha le hlaelle ha go utlwenye ba ka tuwa baka mopakeng kinwa mopakeng nako e sa dumela gobane e sosetse metsotso e fokolang ga gologologolo he pele re kwala monyetla ona wa bona bana ba kokotang ba ipitikang le ba emetseng mabitso ditsebiso tsona ke itse tsona re feta ka tsona go fitlhelela lenaneo le fela goba ditsebiso di botlhokwa gagolo ka gona re feta ka tsona go a fitlha maano renyane ya botlhano.

0: eng ke la ka bua ke sitwa ho e araba jwale kopa ke le nthuse batho ba ka tsebang hore na hantle le kgokgoma ke eng. Ee, e bonolo jwalo fela. Ha re bua ka lekgokgoma na re bua ka eng? Ke dumela hore e ntse le tsela e nngwe ya hore re ithute mantswe le mantswe a Sesotho, mohlomong le ditlhaloso tsa ona, hobane hei puo ya rona hanyane-hanyane e tlile e ya lahleha. Puo ya rona hanyane-hanyane e tlile e ya lahleha ha fela re rona re sa e boulele, re sa e baballe. Hanyane-hanyane e tla re siya, e qetelletse se re sa tsebena hantle re bua puo e feng. Ee, ke re tlo qetelletse re se re sa tsebe rona hantle re bua puo e feng ha fela re sa qetelletse re sa etse bonnete ba hore re baballa jwalo puo ya rona ya Sesotho.
1: Ee, mngwana selong, ke a bona jwale bokapi ba rona bo tla fela, tla be sale re ntse re bua ka Baafrika boyotlhe kao fela. Ke sa yeke tlo ra bua ka Baafrika e tsa kaseteng mona.
0: Ha e letwe.
2: Ka Lerato le ka Makgethe.
0: Kao fela.
2: Setšhabana sa kgomo, o phela jwang Modidi?
0: Hantle mme wa ka wena.
2: Ai, serame se melele mo.
0: Mme?
2: Serame se mowa ga bo melele.
0: Ao, ke nako ya sona ga re na le monyetla wa golo.
2: A ntate, le kgale ke utlwa e ka ke le mosapele se ke se utlwang se keng.
0: Juna.
2: Empa e le faga di a fitlha.
0: A se bonyana ha e bala a kgetheya.
2: A le a kgetheya ga o lebile ditlhabeng mane. Ke nkgono fokolang go sa nna ka tse di ke ya kutlwa sengwaneso.
0: Ee, ya nkgono.
2: Ee, o phese hantle bonyane.
0: Mogana o sa mpabaletse mogapi wa ka ka bona ntse ya jwang?
2: A ka nnete. Renteria he. Ah, go tla bua ka le kgokgoma.
0: Ka nnete ke la ka tsa botsa bana le kgokgoma ke.
2: A ke ba go nna ha ke ta o sila kwa ya hai. Go na le kana go mo e ba le na ka ka pa le ha le kuti kuti. E ntse le le kgokgoma. Nkgono o sa e tshela ka mono ka mongata bono ba yona a e boloka teng o tla nnang wa thehe a nng wa thehe a ntse a tsuba-tsuba mono ke lekgokgoma a ngata ba e etsa ka lenaka le boloka mongobo ee ntate le boloka mongobo o sa kwaetse ebile a fasitse molomo mono mantseng a tshela teng ba a ke ra lona ha lena le soba lena le tho le natali e di da e le mongobo e le monate e ne se tebele a ki na hala e ka di so mong ke ne pili ke se bana be se batla ba tla ntse ya mohla
0: oho
2: e ke le bona ke
0: le bona mogato wa ka
2: thank you.
0: Thank you. Ora a bana beso ba tla nthusa ha ba ke nepile. Eh ha ba je fositse ba tla ntsha ya mohlare. Ho wetse ona le polelo engwe ya Sesotho e reng ho bua hlolopjane. Jale ke la ka tla le yona ene ya ho bua hlolopjane. Ke ke re ke ke yona ke ke etse ba go ke polelo e bolelang hore le nna le tlantsa ya mohlare. Ke o latela dipatlisiso ha ntse ke botsa mona. Ke la ka fumana hore ho bua hlolopjane. Ke o etsa ntho e sa feleng kapa ona mosebetsi o mongata, mosebetsi o nyahamisang o sa boneng pheletso ya ona. Jale ke fitla ka ipotsa ona hlolopjane a thi yona ke eng. Ha e le
3: ka lekgatlho le ka Makgethe ntate.
0: Kao fela.
3: Tšhabana sa kgomo.
0: Ke nnete.
3: Ai, kane di dutse le jalo.
0: E tlile o e otlile.
3: Hantle haholo. Le kgokgoma ka nngwe nngwe ha o ne o sena lenaka le ne le etswa ka leraka. Mohope o dike leraka. Mohope o ne wa lengwa Lesothong.
0: Ke a o bona.
3: Jwale o tla bulwa he. O ntse e thotse tsena o omiswe.
0: Ao batho makhubu a molahla. Makhubu ke ao jwalo ka mona otlhe a fitlha mong ka molahla. O ja a ne ntse a tlhalosa.
4: Ha ba
0: ya le ne ke re tle re kopole he bo ye wena o ka etse ba bua ka polelo e reng ho bua hlolopotjwane ke re ka tsebo ya ka le kutlwisiso ya ka gore ke o etsa mosebetsi o sa feleng mosebetsi.

0: Atsi, se masoksi ndati kuhisa kaboko.
1: Eya mngane.
0: Ngikubuka.
1: Mhm.
0: Atsi. Ihle ngikubuke nenene ngothi bayale. Mohoti una. Ehle uno sibelisa haholo. Hona dalin zona dinu yale. Ihle ne yebo ngoli ngathi mohulu. Nene le bana ba fatlhang ditaola ba na le gore di dule ona ka mogopeng ka mono gathe ba nna jale ei o etsa metsi a monate gagolo o etsa motho a galelang go nwa metsi bana ba tshabang go nwa metsi aometsi a batla motho agalang gagolo ba batle megopeno ba e hake-hake monong go mono ba tla tseba go nwa metsi le bana ba tla rata go nwa metsi a golo mogope o etsa mesebetsi e mengata gagolo
1: eana
0: ke a leboa ke sema socks ke a leboa a nne re mamele
1: ke a leboa sema socks
0: thank you daddy.

0: na le gogoma go tle yana tlholopjane jale re tlo botsa kae ke tota ke botsa ka yona eno ya le shoma ke se ke beile ke mata hantle lengwe di bepedi ha ile tlo
1: kala ga tlo ga magate
0: ka ofela
1: ke tshaba na sa go
0: ke nnete
1: ile nda di ma ya ithakora ka le itse ke ndate mo holo pirisa di a sho ka biesa
0: ka fa fe
1: e ya tla tsunga mo ya tsa single single ya
0: e ya ntate
1: e ya madiso e le nakaleng le a sa kgwa ka moga o ka mona le thete hantle le ka mane ka ketilung ka kona ka mo kwa etla tswa le ka di le a sa kgwa e le sa kgwa le bele le soba jwae ke go nkuwa tshupa e a sa kgwa la ka ba e sa omang e tsebetlwe hantle thibelna ka rena ka mogao ka mo go etswe poroporonyane lefatshwe ka ketanenyana e tshesane ka mare ka pedi jale e segele fesele mo re ketaneng go a kwaelwa jale he kokobe a kena moga ka mole ga ya dadi
0: dadi
1: dadi ngwadiso
0: ke a le 100 mogolo
1: ngwadiso
0: e mashume mabedi a motso mo mmetso tso ge e foraletse hora yane ya pele tlholopjane yona le itse ke eng he bakatiwa baka ha e letwe
1: kalagatolo ka makgethe
0: ka o fela
1: sabana sa kgomo
0: jalo
1: ela bana le dilla ka mogao watse
0: hela ha ka lokela ho lahla tabatse
1: ba le dilla ka mogao
0: fela ha hone pa itse ke ga ga lokela ho lahla tabatse
1: ka nnete ya go
0: e ya nda
1: e re ke a se na jwa tlo ke na le na le foma
0: e ya nda
1: in dire se tlile o nda teng
0: aha
1: onde e ga o thabisa le go lampa zo go la zo bona tene la le botlhokwa ye
0: ya ntate
1: dira o hela le swiwane ntate na ka tsiba ha shumo ha shumo ja go mela le swiwane ya la o metse le swiwane le na le tsa helwa le helo ka fatse ka mgole helo ka o dumuka mo e be ya le lo la thapa le lori e be le pa swa le ke tswe ka go tla ka ntwe ka motlhopo e be a faswa ntwe ne faswa ke tla ka mo ka mo ka mo ka mo ka mo le ka faswa le swa le de tla ba tenya ke e
0: ya ndate
1: ba ka ne a yo ha ya ka ka ne ntse ba se tsanya ha ntse ha gelo ke tenya wa le ntse mfu mfu ta ntwe
0: oh
1: wa la ofisa me di man wa inela ntwe ha ga ta inela o sokala se ke ya se ka ma ntwe ebe o tlaletse ntsontso e keta wa gore go seke ba ba mo tlase ka mega teng bona ka mane ka mo tlase ka mega teng metsi ena ya ka teng ebela motho ana a fitlha mane are motho ana a ka tlholanyana o thonke mpudi kapo ga mpudi ya ke ana tla ga fitlha mane ebe o nwa ka mane ka mono o sesanyana metsi ena theoela ka o yena ka mono ka o fenya ga a sa kgolwa e mongwe a theoela o le o ga gape wa iya ndate ga le bjo bana le no ka tatso ke no ka le re se tlile ndio ndate
0: khale hai ke ikwa ke le ka hore ke na hana ke ikwa ke sita hore ke ikusise
1: ai ga me jamang a dam dindwe ndate ni ga me jamang a tana tsada a dindwe
0: o ndate
1: tsara la wa le ha ba ka ho mo tsha tsa ga futa mana go tso ga kona me jana ona ntwe tse tseng ona mo wa tse tseng me jana o tana go tlela mana ato mo
0: o tati
1: ndi mo ka go ba bolela lo bolela futa ha nda
0: o ha nta wa tsama e fella na hi
1: i fella mo no ndati
0: aha
1: ane ta go mo le so ka le tso tsene le no ka tsa ka nyoka
0: ke a le bua mganga
1: a le go putsa le ka khale ba tsi
0: ya tati ke a le bua mganga ga e dine re sutlile eno jale ke batla go tseba ena ya tlholopjwane kapa yona ntli ga ona motho a e tseba ona gantle tlholopjwane e yona ke eng ga e lepe
1: alakatolo ka mokgethe
0: ka o fela
1: ebana sa go
0: dadi
1: dadi
0: re sa ikela mongaka wena
1: ke
0: e ya ndate
1: lentse lena lena lena lo to ke le

0: thoma
1: e ya ndate
0: ke le ditso le ditjang wa ketana la tsumona mabalani
1: mhm
0: ke bitsa ho thukimetsi ka mo khalla metsi ja lenala
1: mhm
0: ke yona ntse e tsana le yona yena ne o tla o ntse e tikisa o bona motlotlo ha ha o tshelwa o phutwa jwala
1: e ya ndate
0: ke ke ntse jwalo e ya nna ha ha o tswa kha metsi mwana o ntse e tsa jwalo ka ha ka o ntse e tikisa.
1: Mhm.
0: Ke ntse re gale tonga mo. Ha o fisa mo na mampuri. Ke ene ka mona ka mo ifatsi ka busanyana. Ke bona motho ka ona mo ifatsi ka busanyana.
1: Eh andat.
0: Ke wa ka kala yo lo wana. O ke ke khale tsi metsi ka nnala.
1: Mhm.
0: Ja le wa tseba ntho tse di di hangata. Sa se mona ga re. Ke nngwe ke di tsisa. Ha o fisa ka o di mo ka mana ka di ka di thabeng ka gare. O thuke ke mo soko.
1: Mhm.
0: Re mantse hana. Le bolela ntheke na u ka no nine ne kutlo ke sa tsebe ona le shoma again tsela ntate a sa e bua ja bona o ke ntwana me sa mong khala metsi ka lenala
1: mhm
0: thank you ntate ke a lebo
1: ke a lebo ha mngaka tanki mashoma me diam tsitse tsi metso tso ke fora le tsi jwa le hora ya ne ya pili itle ena ya tsolo tshwane yona ke a bona ga ona motho a batlang ho kena ho yona ho hang e sata ke e be itlhile e re thatafallang ka o fela

0: Ha e letwe.
1: Ka bona tora ka magete.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana fa go.
0: Ke nnete.
1: A ena ke bona ka e thata fa le le bongolo le bontate tse mholo mo le.
0: Ha mo go di ba tsapang ka teng.
1: Ya. Thata fa le di le bo.
0: Ka nnete ke fokomela taba e. O tswe jala ha o di motho, ha o ingwe tso bona jala ke ukike tiele.
1: Ah, we u kwa ka gona ke tsa itsang.
0: Ka nnete ke a tiele ha ba ke mo tshepo ya ka e leng hona teng.
1: Ke
0: ke tsara mane. E sa tla ke yo motho mong ga ba mo sa tsa ba phatha hanne.
1: Fela na e ka ba ile ka ofela.
0: E la tsela yo ka misena seleng teng ka ntse seleng ka teng ka ntse ka mona e ka sa tla ke yo motho mong e tle ga ngwane o.
1: E
0: ba ba tsile tsile ka thata.
1: Tswa ye ke ho komela nke a hore. Masotho ba ne ba rata go bua ntho e nngwe le nngwe haufinyana. Gobane gona tsena go na le polelo e monegeng re bua nakedi re ntsha sefetlhefetlhe. Fela ga o se o mametse mono moo go buang ga gona nakedi. Re bua ka taba fela e leng gore jale esile re e tshwere re batla gore re fitlhelele motso wa taba ena gore na o tloa go kae. Fela e be ba tlotla ba re re buana ke dire ntsha sefetlhefetlhe. Mme ke utlwisa gore polelo ena ya gore re bua tlholoptjane e ntse e amana le yona ena. Ee, empa e le taba ena gore fela ke a kgola motho ga ke a saa ka polelo itseng wa tseba ntho e batlang e sa utlwale ka nako nngwe e na le go ata e atele batho.
0: Jala taba ko gona a tlholoptjane ena yona ke eng? Ke yona motaba gona e leng gona teng.
1: Ae ga le pukwa jale kwana ke swa ke ai ke ngwana botlholo kwana ke lefata la tlholo
0: a ka tshepe gona le batla tlaba e tsebang.
1: Ae ebile hai kukwa ka jale ena yona a tse re ntse kwenya lebele.
2: Ke taba e sa feleng.
0: Aha.
2: Ee, tlholojane ke taba e sa feleng. E bileng e le tenang ebile a e tlogela legata e bona ka la o sa.
0: Eho, e le gore mo ne gee teng ke ne ke ne pile gobane e sale ntse ke tshokege. Kutlwisiso ya ka e mpha gore taba ya ena ya go bua tlholoptjane ke o bolela gore go etsa mosebetsi o sa feleng go bua taba e sa fitlheleng tharollo kapa e sa fitlheleng qeto. Jwale ke batla go utlwa gore na tlholoptjane yona hantle ke eng? Taba e gona mono gona tlholoptjane ena ke eng?
2: Ke taba e sa feleng. Jalo ka gagaga e ga lesua ka pola pudeng wa tseba moshangana ka swisa ka pola pudeng. Tsebe ke yona tlholotjane. Jalo ka kere mantswe yana ha o le ka hodimo ka dithabeng go bewa jeng? Ka tlase ka mona go bewa jeng?
0: E le gore ka mantswe ya mang tabataba eo o e bolelang ke gore ha hona ntho e ka mohlomo mohlala ha hona phoofolo e ka thweng ke tlholoptjane.
2: Ah and that.
0: Oh.
2: Bana ba nna ba ntsha ntsha tlholo ka boya.
0: Eh and that.
2: Eh and that. Ke mantsunya na a jwa lo ano.
0: Empatholo ke ntho e teng.
2: Ka boya bana. A ntsa potipodi tsa fela u tsike dipregisi ka popone ya mma ya monna moholo.
0: Eh and that.
2: Ya ngi ntate ke a le bua ke ntate monna ke tsela wa itivela.
0: Ke ke jwa empatholo yona ke ntho e teng.
2: Ee,
0: le boya ba tlholo ke ntho e teng.
2: Ee, o wa ukwa motho a ka ntshisa tlholo ka boya he. So we retain a ha wa etsa ka o itsela he ke ya tema ho. Thank you ntate ke a le bua ke ntate mona ke tlola wa itse.
0: O ntate ke a le bua. Thank you. Ora yena ka kutlwisa ha ile tumela ha ile tsebo ya hae. ntho e jang tlholopotjana ya sentho e teng hohang ke maikutlo a hae wena o reng o tseba jwang ha e letwe
3: kao
0: fela
3: retšhabana sa gongwe
0: kgotso ntate
3: oa phela mogolo waka
0: mokana a sampabaletse ntate wa kae ka bona o ntse ya jwang
3: mokanabaletse lebitso laka ke ntate o letsa tlhokelo go ipatlela kgotso
0: e le le mogolo waka
3: ye tate ae ko utlwaka ntate um ke monna wa itebela otoketsoraaile o lengkgata a keta motho wa moo
0: itlile o nepile o le nepile
3: ate ke a leboa ke le pile ko utlwa ka nna seo ketile ke ntle sa felele utlwa gore naketsana o le gore ke naketsana
0: nakeyona
3: ko trela e tlhalosang ka yona gore e motho a tla tshwarisa tlhoka boya a boitse a e fetolela mane mo ntse bona ntho ena keng ach bana ba sitwa go e tlhalosa fela gore a ke ntho ete tshwana le koo ke ntho e sokodisang
0: mono ke a e bankutlile gantle ga ke qala ke e tlhalosa kere kutlwisiso ya ka empha gore taba ya go bua tlholopotjane ke go etsa mosebetsi o sa feleng mosebetsi o nyagamisang mosebetsi ko go etsa ntho e o sa boneng pheletso ya yona ke gore ke yaka tshwaro jale kare taba e teng ke gore na tlholopotjane ena e fitlang e kengwa polelong eno tlholopotjane ena ke eng ke eng tlholopotjane ga re etse motlhala o buentse motlhala ka gore um go tshwara tlholo ka boya jwale ke re go tshwara tlholo ka boya kapa go tshwarisa tlholo ka motho tlholo ka boya o tshwarisa motho tlholo ka boya um ke taba ena o bopotipotisa kere jwale ke re tlholo yona ke phoofolo e teng a ke re ga dumela jwale taba ya ka ko gona tlholopotjane yonana ke eng ke phoofolo e teng kapa a se phoofolo ga e ba ke phoofolo e jwang kore ke yona ntho ke mo taba ya ka e leng gona teng mong e seng tlhalosong ya gore na e seng tlhaloso tlhaloso yona ke a e tseba ya polelo eno ntho e ke batlang etsewa ko gona tlholopotjane ke eng
3: bolela fela gore ke ntho e sokodisang ena etse tshwana le eo fela ya gore motho a re tshwarisa tlholo ka moya
0: e le gore ga se ntho e teng wa ntlholopotjane
3: eya dade
0: o dade
3: eatantamolo fela gore a ke ntho e sokodisang
0: ga o nagane gore ke ntho e kang bo go na le taba e seng e fitlha ka kelelong yaka go na le go neng go bitswa ka gore ke gale kwana ga re utlwa ntse re phetelwa bo ditshomong le bo nalane jalo ditsebi tsa nalane di re go na le ntho neng e bitswa ka gore ke godumodumo fela ga ke se utlwe ko go latela nalane le nalane e ngotsweng ga ke se utlwe motho mmang mang o kile a e bona ka nnete ya gore ga ke se utlwe motho a reng o kile a e bona nna godumodumo go
3: gangeaaaa
0: o tlhakile mongaka a sa ke a o leboga.

0: kgotso le le dimo ja tsa
1: kgotso mogolo wa ka
0: dadi
1: tabene ya nqabole ha ke so go re ho latelana la nengotsweng nalane ke a tsewa ke ntho ngotswe ebile batho ba tlileng ba engwelang gagolo ke batho bana ba basweu ga ke se o motho o thweng go na le motho a kileng a e bona ga e letwe
2: kalagadolekamakgetheo
1: fela
2: tšhabana sa kgomo
1: motšhana
2: malome
1: go ya jwang motšhana wa ka
2: ge ntse re ikela malome o ya jwang
1: ga re sa ikela
2: ka thaba ba iteboela malome
1: eya motšhana
2: lebitso la bakeng tate boadi nyakanamela ba ka gobitswana
1: mane moušhašhane yantse bolo
2: mona moušhašhane yantse bolo ntate ke kopao ke rata bin ya gago malome
1: aeya mtšhana
2: ehile ka bonna ntho ga ke se e bone ke utlwa gope tlholobjane go thwe ke phofotswana e ntseng e ka tlholo phofotswana ena go thwe ga o e bolaile o tla e bua ga ke ka phoofolo e na le lekoko
1: ke nnete
2: o tla bua lekoko le na ga e ka go gaba go leketa ga go fungwana gore le lenki le na le boetse le teng o boetse wa le bua ga o gaba o leketa o bona ka o tla keta le re le boetse le saile wa le bona gape o tlameya o eng jale wa utlwa go bua ntho e sa feleng ehile jolo ka a bontate ba etšho gore ke ntho e ka ntaba e sa feleng ee ntho eno ke ntho e kang yona eno fela e ka phofotswana eo ke ntho e teng taba ena ke ne ke nka go tišhega e kgolo ka sesotho e le ntate mosisidi ga a bua ka taba ena ya tlholopjane ya ntate nna ka nna ka bo nna ka nete ga ke e tsebe
1: eya mtšhana
2: fela ke uko go tlo jwatso ae ke a iteboela marome lebitso la gae ntate poadi nyakanamela la ka go itswana
1: ke a o leboga motšhana
2: tanki ntate
1: tanki e ka re motšhana o tla re gakolola ke o re ntho ena ke phoofolo e ka ke phoofolo e kang phoofotswana e kang tlholo je fela jale hei e matlalo a mangata onono hai e sopile metsotso ge lebile mano reng yane ya bobedi ha e letwe
3: lerato le ka makgetlhe ntate mojaitlhakore
1: ka o fela
3: tšhabana sa kgomontate
1: nkgono
3: mitso laka ke nkgono kgale e lela o leta thojane wa botlou e tlegele ga maanganga ntlatlha nna ke ka leka ipolela ke bopole ntate mogolo magolo
1: e yang kgono
3: ei sesotho se thata fela se monate ke pua o rona o setelose diuta
1: e tlile ke se ratela gona bothata bono ke pue monate fela e thata ke rata yona taba en
3: ke ko utlwe ke thabile a motho a bua sesotho ke kwate ga motho a re fela ga ke sebenyaka sesotho ke tla reng empare o tuwe sepelete sekolong kwa fele ke a kwata nna motho a ntse a re a tsebena o tla reng jale ntate ke a utlwa ntshena botlholo le botlholo tsane ebile ke utlwaga ntate aka mongaka ntate fo gadinyekane molalaro o bua o sa tsete ele ga se botsheadi e be tlholo e tsonda jale mona ke ka botsheading ke tlholo tsane ke takanetse ke seke ke nka fela jalo kene e be ga se botsheadi ba etsheadi wane
1: diphoona
3: le botsheadi
1: ke nnete moratu
3: Hey,
1: I'm
3: going to go to the anki ene ke tle o dumedisa ngwane shoo
1: ke o le bomo ga tio wa
3: ke wa he ke ke ho hopola ka mabaleng ka kana
1: ha di papa di ka kwana
3: ha ho le bo anki ene shi ke go tlwa ntlamola ba ga bomo ba ka ka me di eta le ka ke le u ya ho le he le ke le tholane ne ke tla ka le nyetsa ku re se re a ya ga mwana mpa ga ga ga he tsho ya ne ya tlhaula nna
1: e ya khono
3: thank you ntla twa ka ha ke tima ntlena ha ke kopela tshabelo ntlola
1: thank you ga tolaka thank you thank you e me tsano e bile ke ane e mine me tsotso ke le bile mane ho re nyane ya bobedi he ta wena solo tshane ba mbar a sentu e teng empa ile puo e ikapetsweng motshana keno tlholoptswane e kae kaka ke phofotswana e ntse ka tlholo je fela jale e matlalo a mangata ka tsela e kgethile jale ke re ana taba e le gore ke ntho e kang kgodumodumo fela goba ke seo ke motho o thweng o kile a bona kgodumodumo ka nnete e sa le ke tswa motho go hangangangang ke se mo utlwe ke re le nalaneng ga o sheba nalaneng ha ke so uko ha ngothung mamang o kile a e bona godumodumo ho hang ke a betsa ke so uko taba e jwa lo hang ntle la e bona o kile a uka taba ena ya godumodumo e go re tlebere ntle ka bona ka mona ka godumodumo go uko gona ho nna le motho a kile nga e bona na godumodumo
4: mahlanya le ke tana ke makhama mo nana le le mala ha titi ya ka bana ba ha ma o tsana fiye la ha di selo a di go go ma di go go o mo nyame a di tlhobo hane ala ala ga ke ya bona go dumela mafosisa

0: a tshe ga dumelana go hona motho a kile a bona go dumo dumo ke ena na mo keta le ena go batho ba khala ba tla tla go mm ba itse ba fela ntse bua ha ile ite
1: ka le ga tlo ka ba se
0: ka fela
1: e ga bana fa go
0: ke nnete
1: a kwa molele ga ke re ba tsama khala kwa bontla te ke bona ba neng ba sebetsa ba ya bo megafo
0: e yan
1: ke bana ka ho na le motho e ileng ya re ha a kgutla a tla bone tlou kapa tau
0: ya ba sa go bone godimo dumo
1: ja ya ntela yo godimo dumo
0: a re ke ntho e tsaba dimo ya boebo jala ga o sheba ditsebo tsa ntho tsa tlou
1: ke a le wa utlwa o utlwa tau a e tuguma moa
0: a sa ile ka nna boe bone
1: ka nnete a ke re batho ba kala bana bana le ditumelo tse ngata bo ntate ba megafo ga ba bua ditsa emile bane ba na le dipuo tsa teng e ke kgola itsa ba ntse ba bua mora bagae bana ntele ke kgonmo
0: ka nako yane a iponela fela nto a iponela
1: tlouaaaaaoebona kantse ke kgola itsa ba bua bagae kae bana ntele ke kgonmo ba ga ka re ja mona ka re wa re ena ndi ke go di bona a ha ha ta bo nna go na mora ba tlo tla ka le kai we o na le go nna ru ma
0: tsala na wena na o kile tsebong ya hao ke dumela gore le na le na la nengwa etse ba ke ntwe e hlahang fela ga re so ka re bona go le se tshwantsho nyana sa yona fela kapa hore na ke ntho e ke mang motho a leng o kile a e bona
1: ke re le a tere kena dikoloa ke gone o rutwa a golo ka ditshwantsho ga o se re le motlhangoteng jale godimodimo ke ena le yone o lela lepina e nngwe ya dinoto e neng e re ba